0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pedreg, Pedreg! Mauho ka alam yung mga cellphone, ho? Ano naman? Manong galasosyo, mamalasang aga po.
3: Tatay, sabado man subong.
4: Ay, manong galasotso na? May eskwela ko ya.
5: Lolo, lola, nene, enday. Toto, mga soltero kag mga dalaga ko nga mga kabataan. Asawa ko, bugtaw na kamo. Mamati na ta sa Radyo Alskwelan nga programa sa 1233 DYBS. Radyo Alskwela, nagadala sang bago nga paglaom para sa aton nga mga abyan nga wala katapos ang ila pag-eskwela sa high school kag elementarya. Sa Radyo Alskwela, may paglaom ka. Radyo Alskwela sa 1233 DYBS. Yari na ang aton RBI instructor.
6: Magandang araw, ALS learners, at sa ating mga tagapakinig. Welcome sa ating radio-based instruction with DYVS 1233, The Sweet Voice of Salvation. Ako si Gina Lim.
7: Good morning, everyone. Ako naman si Blessed Joy Mayor. We're delighted to be with you once again for another meaningful lesson.
8: Mayong buntag sa inyo natanan. At ako naman si Johanna Marie Lau de Besuenya. Sama-sama nating tukmasin ang ating paksa ngayong araw. But before we start, may ask you, Ma'am Gina, how is your work as an ALS teacher?
6: I am very glad for this school year for the reason that I got the opportunity to teach both levels, elementary and junior high school. Also, the joy of being a teacher burns a passion to the hearts of ALS teachers. How about you, Ma'am Blessy?
7: Heto, masaya naman ako sa pagtuturo sa ALS dahil marami akong natutunan sa araw-araw. And I was exposed to the different situation of my learners to help me understand them more. How about you, Ma'am Johanna? How was your work as an ALS teacher?
8: My work as an ALS teacher is both challenging and fulfilling. I help out school youth and adults learners gain knowledge, life skills, and opportunity for a better future.
6: We are all happy to teach our students, to nurture them, and to be part of their lives. At ngayon, ang ating aralin ay tungkol sa work habits and conduct o mga gawi at asal na mahalaga sa trabaho at sa pang-araw-araw na buhay.
7: Sa pagtatapos ng ating talakayan, inaasahan namin, una, mailalarawan niyo ang work habits at conduct. Pangalawa, matutukoy ang mabubuting gawin sa trabaho. Pangatlo, may paliniwanag ang kahalagahan ng wastong pag-uugali. At pang-apat, may sasabuhay ang mga ito sa tahanan, paaralan at komunidad.
8: Kaya ihanda ang iyong module, papel at panulat. Makinig ng mabuti sa ating mga tanong. Handa na ba kayo? Simulan na natin.
6: Para sa ating motibasyon, bago tayo magsimula, may maikling sitwasyon muna tayo.
7: May dalawang manggagawa na sina Carla at Mark. Ang unang manggagawa ay si Carla. Si Carla ay maagang pumapasok, magalang sa lahat, at tinatapos ang trabaho sa oras. Samantalang, ang pangalawang manggagawa ay si Mark. Si Mark ay madalas mahuli, hindi sumusunod sa mga patakaran, at madalas makipagtalo sa katrabaho.
8: Kung kayo ang may-ari ng kumpanya, sino ang pipiliin ninyo bilang isang empleyado? Bibigyan ko kayo ng 10 segundo para mag-isip.

0: Malamang si Carla ang inyong pipiliin.
1: Bakit kaya si Carla ang inyong pipiliin?
2: Dahil nagpapakita siya ng magagandang work habits at conduct.
3: Dito natin makikita na hindi sapat ang pagiging matalino lamang. Mahalaga rin ang tamang asal at magandang gawi. Ngayon, may tanong ako sa inyong dalawa. Bakit hindi si Mark ang inyong pipiliin?
4: Dahil siya ay madalas mahuli at hindi sumusunod sa mga patakaran.
1: Bilang isang manggagawa, sino kayo sa dalawang manggagawa? Si Carla ba or si Mark?
3: Bilang isang manggagawa, pinipilit kong maging si Carla na maagang pumapasok, maggalang sa lahat at tinatapos ang trabaho sa oras.
4: Ako ay si Carla. Bakit? Dahil ako ay responsable sa aking trabaho. Tinatanong ko sa inyo, may kilala ba kayong Mark?
1: Meron akong kilala pero hindi ko sasabihin.
4: At ngayon, tutungo na tayo sa ating formal na talakayan. Meron na ba kayong ideya tungkol sa work habits? Para sa'yo, Ma'am Blessy, ano ang work habits?
2: Ang work habits for me are the routine behaviors and actions that engage before and during workday.
5: For me, work habits are the ways a person approaches and performs their work on a regular basis.
4: Tama! Ang work habits ay mga positibong gawi na tumutulong upang maging matagumpay at produktibo ang isang tao sa trabaho.
1: Narito ang ilan sa mga mahahalagang work habits. Una ay ang punctuality o pagiging maagap. Ang taong maagap ay dumarating sa tamang oras at natatapos ang gawain ayon sa schedule. Halimbawa, si Ana ay pumasok sa silid-aralan ng 10 minuto bago tumunog ang bell para sa unang asignatura. So, ang pagiging maagap ay ang ugali ng pagdating o paggawa ng isang bagay sa tamang oras o mas maaga pa. Isa itong tanda ng disiplina at paggalang sa oras ng iba.
4: Pangalawa, responsibility o pananagutan. Ang responsableng tao ay tinatapos ang kanyang gawain kahit walang nagbabantay. Halimbawa, naatasan si May na maging leader ng grupo. Tiniyak niyang nagawa ng bawat membro ang kanilang bahagi at naisumiti ang proyekto sa tamang oras.
0: Pangatlo, hard work o kasipagan. Ang masipag na tao ay nagsisikap upang makamit ang kanyang layunin. Halimbawa, isang mag-aaral na kusang naglilinis ng silid-aralan kahit wala pang utos mula sa kanyang guro.
4: Sunod, mayroon tayong initiative o pagkukusa. Ito ay ang kakayahang gumawa ng nararapat kahit hindi pa inuutusan. Halimbawa nito ay ang pagbabasa ng susunod na kabanata ng libro bago pa man ito talakay ng guro sa klase.
0: At panghuli, organization. Ang pagiging organisado ay nakakatulong upang maging maayos at mabilis ang trabaho. As an IELTS teacher, as I organize my module, learners, records, at attendance sheets before I go to my community learning center. At ngayon, ating balikan kung may natutunan kayo sa ating aralin. Ano-ano ang mahalagang work habits na nabanggit kanina? Bibigyan ko kayo ng 5 segundo lamang. Kung ang mga sagot ninyo ay una, punctuality o pagiging maagap, pangalawa, responsibility o pananagutan, pangatlo, hard work o kasipagan, pang-apat, initiative, pang-5, organization. Kung yan ang inyong mga sagot, tama kayo.
1: Ngayon, dumako naman tayo sa conduct. Para sa inyo, ano ang conduct?
2: For me, it is a behavior or a manner of acting.
4: For me, It describes how a person acts, especially in relation to moral principles, rules, or social expectations.
1: Tama ang inyong mga sagot. Ang conduct ay tumutukoy sa asal o paraan ng pagkikitungo sa ibang tao.
0: Kasama rito ang una, paggalang, or showing courtesy, halimbawa, nagmamano sa mga nakakatanda. Pangalawa, katapatan, honesty, may integridad. Halimbawa, bilang isang guro, tapat kong itinatala ang attendance at mga resulta ng pagtataya ng mga mag-aaral. Pangatlo, pakikipagtulungan. Mahalaga ang pakikipagtulungan upang ating mapagtagumpayan ang ating layunin. Pang-apat, disiplina. Kakayahang sumunod sa mga alituntunin, kontrolin ang sarili at gawin ang nararapat. Pang-lima at ang huli, profesionalismo. Nagpapakita ng mataas na pamantayan ng pag-uugali, pananagutan, kakayahan at paggalang sa trabaho. Halimbawa, sumusunod sa mga alituntunin at etikal na pamantayan.
4: Tunay na ang mabuting asal ay mahalaga hindi lamang sa trabaho, kundi maging sa pamilya at komunidad. Sa Ingles, ito ay tinatawag na good conduct, good manners, or right behavior. Gayunpaman, ito ang mabuting pagkatao na ipinapakita sa pamamagitan ng gawa, salita, at pakikitungo sa kapwa.
1: Ngayon, mayroon tayong aktibidad sa ating napag-aralan tungkol sa work habits. Tukuyin kung ito ay good habit or bad habit. At bibigyan ko kayo ng 3 segundo para mag-isip. Makinig ng mabuti. Sabihin kung good habit o bad habit. Number 1. Dumating sa trabaho ng maaga.
0: Ito ay good habit.
1: Tumpak. Number 2. Hindi sumusunod sa mga alintuntunin.
4: Ang sagot ay bad habit.
1: Tama. Number 3. Tinatapos ang gawain sa oras.
0: Ito ay good habit.
1: Tama. Number 4. Nakipag-away sa katrabaho.
4: Ang sagot ay bad habit.
1: Tumpak. Number 5. Nagsasabi ng totoo kahit mahirap.
0: Ang sagot ay good habit.
1: Tama at magaling dahil alam nyo na ang pagkakaiba ng good habit sa bad habit. Ngayon, tatalakayin naman natin ang kahalagahan ng work habits at conduct. Bakit mahalaga ang magandang work habits at conduct?
5: Good work habits and conduct are essential for successful career and personal life. Ito ay nagpapataas ng produktibidad, nagpapakita ng responsibilidad, nakabubuo ng magandang relasyon, nakatulong sa tagumpay, at nagpapakita ng profesionalismo.
4: Mahalaga ang work habits dahil ito ang nagsisilbing pundasyon ng iyong tagumpay, produktibidad, at kapayapaan ng isip sa trabaho man o sa pag-aaral. Ang magagandang work habits ay hindi lang basta nakakatulong para matapos ang mga gawain, kundi minabago rin ito kung paano mo tinitingnan ang iyong mga responsibilidad.
1: Tama lahat ang inyong mga sagot. Mahalaga ang magandang work habits at conduct dahil una, nagkakaroon ng tiwala. Kapag responsable ka, mas nagtitiwala sa iyo ang ibang tao.
0: Pangalawa, naging produktibo. Mas maraming natatapos na gawain kapag disiplinado at organisado.
4: Pangatlo, pagkakaroon ng magandang relasyon sa kapwa. Nakatutulong ang paggalang at pakikipagtulungan upang maiwasan ang alitan.
0: Pang-apat at panghuli, mas marami oportunidad. Ang mga employer ay naghahanap ng mga taong may mabuting asal at magandang work habits. Ngayon,
3: Kaya niyo bang ibigay ang mga magagandang work habits and conduct na ating tinalakay? Bibigyan ko kayo ng 2 segundo lamang sa pagsagot. Kung ang sagot ninyo ay, una, nagkakaroon ng tiwala, pangalawa, naging produktibo, pangatlo, magandang relasyon sa kapwa, at panghuli, mas maraming oportunidad, kayo ay may tama.
4: Ngayon, sasagutin ninyo ang mga sumusunod na tanong sa inyong papel. Bibigyan ko kayo ng 5 segundo para makapag-isip. Una, ano ang isa mong magandang work habit?
3: Isa sa aking magandang work habit ay ang pagiging responsable. Tinitiyak kong natatapos ko ang aking mga gawain sa tamang oras at ginagawa ko ito ng may kalidad at dedikasyon.
4: Tama! Pangalawa, ano ang ugaling gusto mong pagbutihin?
2: Ang ugaling gusto kong pagbutihin ay ang pagiging mas disiplinado, mas organisado, at mas nakatuon sa aking mga gawain. At gusto kong pagbutihin ang aking pagiging mahiyain upang mas maging kumpiyansa ako sa pakikipag-usap at pakikisalamuha sa iba.
4: Magaling! Pangatlo, paano mo ito may sasagawa simula ngayong linggo?
3: Simula ngayong linggo, maisasagawa ko ito sa pamamagitan ng pagiging maagap sa aking mga gawain pagdating sa oras, pagtapos ng mga tungkulin bago ang deadline, at paggawa ng mga kinakailangang gawain kahit hindi pa ako inuutusan. Sisikapin ko ring maging responsable, organisado at nakipagtulungan ng maayos sa aking mga kasamahan upang maging mas epektibo sa aking trabaho.
4: Tama. Ang inyong mga sagot ay tumpak. Ang pagkakaroon ng magagandang work habits ay isa sa mga daan sa pagkakaroon ng magandang kalidad ng trabaho.
2: Ngayon, dumako naman tayo sa ating pagsusulit. Handa na ba inyong papel at lapis? Kung handa na, simulan na natin. Piliin at isulat ang letra ng tamang sagot. Para sa unang tanong, ang pagiging maagap ay halimbawa ng A. Masamang asal, B. Work habit, o C. Problema.
3: Ang aking sagot ay B. Work habit.
2: Tama ang iyong sagot. Sa pangalawang tanong, ang paggalang sa kapwa ay halimbawa ng A. Good conduct, B. Bad habit, o C. Katamaran.
4: Ang sagot ay A. Good conduct.
2: Tama ang iyong sagot. At ang pangatlong tanong naman ay, ang hindi pagtatapos ng gawain ay A. Mabuting gawi, B. Responsibilidad, o C. Masamang work habit.
3: Ang sagot ay C. Masamang work habit.
2: Tumpak! Ito ay C. Masamang work habit.
4: Magaling! Talagang nakinig kayo sa ating talakayan. Bilang pagtatapos, tandaan natin na ang tagumpay ay hindi lamang nakasalalay sa talino at kakayahan.
3: Mas mahalaga ang pagkakaroon ng mabuting work habits tulad ng pagiging responsable, maagap, masipag at organisado.
2: Kasabay nito, ang mabuting kandang tulad ng paggalang, katapatan at pagkikipagtulungan ay susi upang magkaroon ng magandang relasyon sa kapwa.
3: Sa tahanan, paaralan, komunidad at trabaho, dalhin natin ang mga aral na ito.
6: Good work habits and good conduct lead to success.
4: Bago tayo magtapos, meron kami magandang balita para sa lahat ng nais magpatuloy o magsimulang muli ng kanilang pag-aaral.
2: Ang Alternative Learning System o ALS ay nagpapatuloy ng continuous enrollment para sa mga out-of-school youth at adults na nais makapag-aral at makumpleto ang kanilang edukasyon.
3: Kung ikaw ay hindi nakapagtapos ng elementarya or junior high school o kaya naman ay huminto sa pag-aaral dahil sa iba't ibang kadahilanan, bukas ang ALS para sa iyo.
4: Sa ALS, maaari kang matuto sa paraang akma sa iyong oras at sitwasyon. May mga learning sessions, modules, at iba pang learning opportunities na tutulong sa iyo upang makamit ang iyong mga pangarap.
2: Patuloy ang ating enrollment. Magtungo lamang sa pinakamalapit na ALS Community Learning Center o makipag-ugnayan sa ALS teacher o learning facilitator sa inyong lugar.
1: Sa Manapla ALS CLC Barangay 1, maaaring kontakin sina Ma'am Lolita P. Patenyo, Ma'am May Ann D. Luzada, at Ma'am Faith Hope B. De La Cruz.
3: Kung ikaw ay taga Barangay Chambre at Barangay Santa Teresa, maaari mong kontakin si Sir Lemuel F. Haltea. Sa Barangay Punta Salong at Barangay 2 naman, maaari mong kontakin si Kate B. Baldustamon. Sa Barangay Parisima, maaari mong kontakin si Sir Herbert Alice at Ma'am Grisly May Singgahan.
4: Para naman sa Barangay Punta Mesa, maaari niyong kontakin si Ma'am Joanna Marie Besuena at Ma'am Blessy Joy Mayor. Para sa Barangay Tortosa, si Ma'am Wendy Rose Blanco. At ang inyong lingkod, Ma'am China Lim, para sa Barangay San Pablo.
3: Dalhin lamang ang mga kinakailangang dokumento tulad ng birth certificate or ID. Kung mayroon, huwag mag-alala kung wala ang ilan sa mga ito. Handa kayong gabayan ng ALS personnel.
4: Tandaan, hindi hadlang ang edad sa pag-aaral. Ang edukasyon ay hindi binabatay sa edad. Kailanman, hindi huli ang lahat upang matuto, mag-aral muli, o abutin ang iyong mga pangarap.
1: Sa ALS, bawat isa ay may pangalawang pagkakataon upang matuto at magtagumpay.
3: Mag-enroll na sa ALS ngayon!
6: Sama-sama sa pagkatuto. Sama-sama sa tagumpay.
4: Sa muli, ako si China Lim.
2: At ako naman si Blessed Joy Mayor.
3: At ako naman si Johanna Marie Laude Besuena.
4: Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa susunod nating radio-based instruction, inaanyayahan namin kayong maging bahagi ng alternative learning system. Hanggang sa muli!
2: Proverbs chapter 1 verse 5. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance.
7: Salamat sa inyo pagpamati sang Radyo Alskwela. Ini nga programa ginadala sa inyo sang Department of Education, Negros Occidental Division, Alternative Learning System. Tugtog sa masunod pagid nga Sabado sa amuman gihapon nga oras.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: God is able. From disability to possibility.
2: Kumusta po kayo? Welcome na muli dito sa ating programang God is Able. Tayo po ay napapakinggan sa FBC Radio TV at sa mga social media platforms ng 702 UBAS sa Facebook at sa YouTube channel. Salamat po sa inyong muling pakikinig at panonood. Ako po si Raquel Camolado.
3: Yes, at magandang umaga't ang haligabi. Ako po si Peggy Lotto. At ang God is Able po ay member ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Maaari niyo po kaming tawagan o i-message sa mga numero kagaya ng aming smart number na 0999-223-5675 at ang aming pong globe number na 0916-296-6620. Maaari din po kayong tumawag sa landline 865-433-22 local 401. Ayan po mga kaagapay, muli kami ay bumabati ni Ate Raquel. How are you, Ate Raquel?
2: I'm good. Ikaw, kumusta?
3: Mabuti.
2: Alam mo, yung guest natin ngayon, first time kong marinig. Now, may dating pala, no, para sa age group na ito. Pero mamaya na po namin introduce sa inyong ating guest na para sa episode na ito. Pakilala muna po natin kung ano ang God is Able. Hindi lang po tayo programa dito sa Far East Broadcasting Company, specifically sa 702 DCAS. Tayo po ay isang organisasyon at meron po tayong mga ginagawa ng regular. Ang isa po doon ay yung annual family camp. Ito po ay gathering ng mga pamilya na merong disability sa kanilang pamilya. And syempre po yung mga volunteers natin. Once a year na nagsasama-sama po, nare-refresh lang tayo, natututo, nagpapalakasan, nananalangin, at marami pong ina-accomplish ang Panginoon through the family camp. Healing takes place, di ba? Awareness, and syempre, lalo na yung acceptance. So, that's our family camp. Sana po next time, next year, maka-join na po kayo sa ating family camp.
3: Mm-hmm. At maganda po yan, yung family camp namin na yan. Marami po tayong matututunan. At una sa lahat, yung magkakaroon tayo ng relasyon sa bawat isa. Mahalaga yun. No? At bukod dyan, ay ang God is Able din po. Ay, nagpa-partner kami po sa iba-ibang Christian churches sapagkat nagbibigay po kami. Meron po kaming programa every now and then, ang Gift of Mobility. Na ito po ay ipinaninigay sa mga PWDs na nangangailangan ng wheelchairs, crutches, walkers. Pero hindi po ito basta-basta ipinaninigay ng ganun-ganun na lang. Sapagkat we partner with different Christian churches po. Una po sa lahat because we wanted the PWDs and the families that the love of Jesus be shared to them and the word of God be with them. At higit po dyan ay, syempre po, ito po ay dapat tamang sukat sapagkat yun po ang advocacy ng God is Able, ang tamang sukat ng mga wheelchairs sapagkat hindi po basta-basta na ibinibigay ang mga wheelchairs. Dapat po para itong sapatos nakasukat sa ating mga katawan. Kung hindi, medyo magkakabalibaliko rin pala yung katawan na natin, ano nga, Raquel, yun ang natutunan natin eh, no?
2: Kaya talagang maingat din po ano, sa pagtanggap ng mga wheelchair, di ba? Kasi instead na makatulong, lalong nakakasama. Although, natutulong ang lumakad, ano, Peggy, pero in the long run, ako, lalong napapasama, no?
3: Mm-hmm.
2: Salamat po sa Gift of Mobility na yan. At alam niyo po, meron din tayong Building Lives Together. May iba-ibang mukha ang ating Building Lives Together. Pwede po itong conference tungkol sa disability. Pwede rin po itong kurso in partnership with Asian Theological Seminary. Ito po ay ilang sessions din na alam mo, pag nakatapos po kayo nito, pwede na kayong magsimula ng ministry para sa mga may disability or siguro makatulong sa inyong advocacy para sa mga may disability. So that's who we are. Tayo po ang God Disabled International Foundation. So we excited na ako na mag-meet sa via Zoom.
3: Actually, yan ang mga therapy. Ngayon lang ako nakarinig nung meron palang pediatric physical therapies, no?
2: Ako rin eh. Alam natin ang physical therapist. Pero yung pediatric physical therapist, ngayon ko din lang narinig. Pero mamaya, kasi baka akala natin, madali lang intindihin kasi pediatric, bata. Pero yung ba talaga yun? Ano? Ano ba yun? And first time ba dito sa God is Able program natin?
3: Parang ano eh, kanina parang sinabi niya hindi lang siya first time, pero well, kahit mailang beses pa siyang i-guest dito, maraming matututunan tayo at very informative, no, pagka mga ganito, kasi kailangan to eh, na paulit-ulit, no, na yung kaalaman para sa ating mga kababayan na mga PWD ay maibahagi, no, nang tama.
2: Yes, eh nagpapasalamat lang tayo kay Doc Ferns, no, kasi siya ang nag-refer nito. Yes, ngayon. Papakilala na po namin sa inyo ang guest for this episode, si Jeffrey Datangel. I hope na i-pronounce ko ng tama ang iyong surname. Sir Jeff, hello. Pati ka muna sa ating mga listeners and viewers.
4: Yes po. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Jeffrey Datangel. Ako po ay isang physical therapist and also a pastor.
2: Ay, si Pastor Jeffrey pala to. Welcome po sa ating programang God is Able. Ano po ang nauna, pagiging pastor o pediatric physical therapist?
4: Ako po ay naunang naging physical therapist bago po ako naging pastor.
2: Ah, pero hanggang ngayon po, pinapractice nyo pa rin?
4: Yes po. Yes po. Pareho po nga nagpa-practice ako as a pastor. I'm a senior pastor po sa aming church dito sa Cainta, Rizal. And also, I'm still practicing as a pediatric physical therapist.
2: Ayun. Oo, naku, yun, Peggy. Sige, tanong na natin kasi na-curious tayo nung ngayon lang tayo nakarinig ng pediatric physical therapist. Yan, Peggy. Pero bago yan, ano? Yan ba talaga yung binili yung puso? Sino ba talaga ito?
4: Come again po?
2: Oo, ito ba talaga yung binili yung course? Is this your personal choice?
4: Ay, opo. Unang-una po sa lahat, gustong-gusto ko po na may mga natutulungan ang mga tao. Siyempre, naglilingkod po sa Panginoon, but also it is also my heart. Siguro sa lahi namin, ang lolo ko po ay isa sa mga naunang physical therapy sa Pilipinas noong World War II. So, tapos ngayon po, yun nga, nagpatuloy ako sa inspirasyon na tumulong lalo na sa mga nangangailangan ng pagkilos, paggalaw, pagkaroon ng function, ay talaga pong natutuwa po ako na matulungan sila, kaya pumasok po ako bilang physical therapist.
3: So, doctor ka, Dr. Jeffrey. Dr. Pastor Jeffrey.
4: Sa Pilipinas po kasi hindi pa po mga doktor ang physical therapist, pero there is a great move sa nauna po ang Estados Unidos na maging doktor na po ang mga physical therapist. Pero dito po sa Pilipinas, hindi pa po doktor ang mga physical therapist.
2: Pero may plano? May plano ba na gawin ng mga doktor? Oo.
4: Doctor of physical therapy po. Iba po siya sa doctor of medicine.
2: Oo. Pero meron na ba mga boom sa Pilipinas na doctor din kayo, doctor of physical therapy yan?
4: Sa FEU po, ino-offer po yun, ang doctor of physical therapy na kurso. Pero po, sila po ay yung mga papunta po ng ibang bansa. Pero dito po kasi sa Pilipinas, hindi pa po kailangan na magkaroon ng ranggong doktor ang mga physical therapists.
2: Oo, kasi wala pa tayong i-offer dito na board exam, ano, for doctor of physical.
4: Oo, wala po. Plain bachelor's degree of physical therapy, ito po ang ino-offer na board exam. It's a professional course at yung PRC po ang nagbibigay ng credentials sa mga pumasa po sa board exam.
2: Oo, and it's a 5-year course, ano? 5-year course yan, diba?
4: Yes po, yes po.
2: So pag naging doctor of physical therapy, nagiging ilang years na?
4: Minsan magdadagdag dagan po ng 2 years.
2: Okay. So para talaga palang di-design yun, ano, yung program na yun para sa ibang bansa.
4: Oo,
2: Yung
4: sa ngayon po.
2: Sa ngayon. Ayan, Peggy, baka may gusto kang itanong.
3: Curious ako kasi ano, parang 'di ba, parang ang dami namang pwedeng maging ano avenue ng parang tutulong. Pero bakit ito yung course na to aside from the fact na ah, kasi yung lolo ko, ito yung ano, bakit ito?
4: May heart po talaga ako sa mga may sakit. Kasi physical therapy helps people move better, hurt less, and become as independent as possible. So after an injury, illness, or disability, nakakatulong po talaga ang physical therapy. Ngayon po, bilang pediatric physical therapist, dahil mahal ko din ng mga bata, na gustong-gusto kong makatulong sa kanila, so as a physical therapist, tinutulungan ko silang gumalaw. Mas nasa area na 'yon ang paggalaw. Meron nga po nagsabi that we are making movement possible lalo na po sa mga mayroon pong neurological issues like cerebral palsy, developmental delay, even sa mga may autism. 'Yun po. So marami pong bata ang naka-wheelchair, ang naka-crutches, ang mga paralisado ang mga paa, at ang kamay, ang trunk. So, kailangan po nila talagang ma-integrate. Kasi lumalaki po sila eh. Lumalaki po sila and gusto nila maglaro. Gusto nila makasalamuha sa ibang bata. Gusto nila mag-aral, maka-join sa school. So, with the physical therapy as well as other disciplines like occupational therapy and speech, nakakatulong po sa holistic needs po ng mga bata na merong kailangan i-deal po sa kanilang buhay.
2: Oo. Alam natin ni Peggy yung physical therapy, pero yung dagdagan mo ng pediatric physical therapy, siguro ang tanong namin, is it a specialization ng physical therapy, yung pediatric? Kailangan bang matapos ka muna ng PT, parang yon general course, and then mag-specialize ka?
4: Yes po, it is a specialization of core physical therapy. So, kasi meron po nag-specialize sa sports, may nag-specialize sa cardiac, sa mga na-atake sa puso, meron sa neurological issues for adults like stroke. So, yun po. Sa amin po sa pediatrics, pediatric physical therapy, it's more of mga special children. May mga either neurological issues or genetic issues na nahihirapan silang gumalaw o kumilos.
3: So, 4 taon din to na course? Kahit
4: yung pediatric?
3: Meron siyang, ilang taon siya?
4: Yung pediatric physical therapy po, hindi po siya kurso sa ngayon. So after physical therapy course, after you graduate from physical therapy and you pass the board exam, nagkakaroon po ng mga continuous training po sa mga gusto mag-specialize.
2: Ayun na, maliwanag na, Peggy.
3: So kailangan pala no mag-continuous training ka para meron talagang specialization.
4: Opo, opo.
2: So ang naisip ko kanina, 'di ba sa 5-year na course mo, parang pipili ka lang din ng mga courses para mag-specialize ka katulad mo sa pediatric physical therapy. Yun pala ay continued education.
4: Opo.
2: Get another certification or diploma?
4: Opo. So, may mga certification po, may mga diploma. Depende po sa specialization sa kung meron silang mga official certifications. So, iba-iba po sa bawat area.
2: Sa pediatric physical therapy, gaano pa katagal ang naidadagdag? How many more months or years?
4: Usually po, kasi continuous kami, walang fixed sa ngayon.

0: kayo or mga pasyente sa inyo. Ang physical therapist po, kasi physical therapist sa Pilipinas, they need to have a referral from a bona fide physician. So, normally, kahit sino pong doctor, pwede pong mag-refer to sa physical therapy. Pero karaniwan po, ang practice sa Pilipinas, pwede pong magbigay ng referral ang mga rehab doctors, ang mga neurologists, pati po yung mga developmental pediatricians. Sa pediatric physical therapy, mga developmental pediatricians po yung nagre-refer sa amin.
1: Oo, naku, mabuti na sabi mo yan, na Pastor Jeff. Kasi, ang ibig bang sabihin nito, ang isang tao hindi pwedeng dumiretso sa inyo without a referral from a doctor?
0: Yes po. Yes po.
1: Sorry,
0: wala pa pong direct access sa physical therapist ang mga
2: PT.
0: Tao. Kailangan pong may referral from any doctor.
1: And what if may halimbawa kami ni Peggy, may sumakit ang aming mga kasukatuan. Pumunta kami sa iyo, hindi mo kami tatanggap.
2: Punta kasama sa hista.
0: pwede naman po kasi pwede naman po kami mag-screen, pero kung sa tingin namin na merong mga bagay na kailangan talaga ng doktor, i-refer po namin kayo sa doktor. Pero yung mga simple na sakit lang po ng kasukasuan, mga simpleng advice lang po yan na kung ano po yung makakatulong.
2: Parang simple exercise, no?
0: Yes po, yes po.
2: Simple stretching.
1: Joint na kasukasuan, ano?
0: Lalo na pag ang edad po natin, medyo nag-a-advance na ang kasukasuan. So, ay nakakaramdam ng edad.
2: Tapos ano, Pastor Jeffrey, kasi ayan, kagaya niyan, you're still doing, di ba, yung continuously, you're doing your ano pagiging PT, di ba? Pero at the same time, bakit ka nag-pastor din at the same time? What led you na, ay, gusto ko rin parang maging pastor?
0: It's a calling po. It's really a calling. Being a pastor is from the heart of God. And talaga po nga nasa heart ko, nung estudyante pa lang ako, even while I'm graduating from physical therapy, the Lord is already calling me to serve Him in the kingdom of God. And but gayon pa man, naniniwala din po kami na every Christian is a minister. At tayong mga pastors or mga leaders sa church, we are called to serve the Lord 24 hours a day, 7 days a week. Hindi kailangan na maging may ranggo ka sa simbahan to serve Him. Hindi ka kailangan na may position ka sa simbahan to serve Him, even in your everyday life. So we believe in marketplace ministry. Our pastors believe in marketplace ministry. So pwede pong mag-serve yung mga pastors namin sa community. So they have a jobs in the society. But also being agents of the Lord sa marketplace.
2: You know, I like that. Diba? Yung at the same time na iniisip nyo na dapat nagpapatuloy kayo doon sa inyong doon nakasanayang trabaho at meron kang yung pastoring na ano, diba? Na kumbaga yung calling mo ay sumasabay doon sa trabaho mo.
0: Opo.
2: Oo. Kasi diba, minsan nakala natin separate
1: Yeah. Opo. Yun, integrated siya, no? Actually, gusto ko susugan yung tanong ni Peggy. Paano ka, Pastor Jeff, nagiging effective as a pastor while a pediatric PT?
0: Opo, bilang pastor, mas lalo pong naiintindihan ng mga tao. Outside of church walls, napakalaki po ng needs ng mga tao, lalo na ang mga disabled or those who have people with disability, persons with disability, kailangan po nila talaga ng tulong. Hindi lamang po knowledge and skills, kundi yung patience, yung creativity, yung love, which is being a pastor also helped me to understand more yung mga patients sa labas ng church. Yung mga PWD sa labas ng church, but also inside the church, to be more sensitive sa needs, sa felt needs ng

0: ng mga tao. So whether I'm a pastor or a physical therapist, parang you need to address the holistic needs of a person. So
1: curious ako, Pastor Jeffrey, kasi sabi mo, parang high school ka pa lang, nararamdaman mo na that you have a calling. Tama ba? High school pa lang? Ayun.
0: Ayoko.
1: So, oo, kasi sabi, kasi normally, after ng high school, you go to a Bible school, di ba? Kasi nararamdaman mo may calling. Kay, pero why did you pursue yung therapy muna, yung physical therapy muna, and then later on, parang syempre sa ano mo, parang yung calling ko, ano, later na ako magpapastor. Parang paano mo yun, inano, yung pinag-isipang mabuti? Kasi meron tayong mga, yung sinasabi nila na, elementary pa lang ako, I feel na kinokol na ako. So, dumidiretso sila sa Bible school, di ba? Pero bakit hindi ka dumiretso sa Bible school?
0: Opo, kasi po ang talagang ang desire ng heart ko is to go to medicine and to helping kids sa physical therapy. So nauna muna yung desire ko na maging doktor, pero hindi yun ang layo ng Diyos. Ang layo ng Diyos eh sa physical therapy po ako pumasok. Ang naging doktor po yung kapatid ko. Pero kasama po rin namin siya sa church. Opo. So yung bagay na yon, kasi tinanong ko yung sa pastor ko nung high school pa ako. Sabi niya, you pursue it, pursue what the Lord wants you to pursue. So ang nung nag-decide po ako na maging physical therapist at magpatuloy bilang physical therapist, hindi bilang doktor, dahil alam ko po yun din ang nais ng Diyos sa akin. And also, being a pastor, which came later, siguro mga 4 years or 5 years, kasi I succeeded my pastor who died in ministry. So ako po yung nag-succeed sa kanya. Naging senior pastor po ako at the age of 28. So yun po. And yun talaga, hindi ko naiisip na kailangan pastor ka lang, hindi ka na pwedeng maglingkod doon sa tinawag kang profession mo din. And I believe kasi sa mga pastors po namin, we integrate yung pagiging, yung nga po, marketplace sa minister. So hindi po kami prohibited to have secular jobs too, or to handle secular jobs, but still also serving him in the kingdom of God.
2: Oh, galing. Parang mga tent makers kayo.
0: Yes
2: tama?
0: Po. Yes
2: oh,
0: po.
2: Parang oo. Oh. And kakatuwa po yun kasi nasa marketplace, nasa labas ng four walls of the church.
1: Mm-hmm. At saka hindi, at saka yung ano, yung the fact na alam niya na meron siyang calling, pero alam niya rin na at the same time, the Lord wants me to, yung to help, no, na itong calling na to, pwede kong gamitin yung kung ano yung binigay niya rin sa aking desire na, yung ganyan, yung mag-ano sa PWD, kasi imaginein mo, bata ka pa lang na ano mo na magpipiti ako. Diba?
0: Saka alam niyo po yung maganda nun, napapag-pray ko po yung mga pasyente ko.
2: Oh, yun nga. Actually, yun ang sana ito ng Pastor Jeffrey. How do you integrate the gospel while treating a person? A client?
0: Yeah. Amen. Kasi yung pagiging physical therapist ko, talaga nai-inject ko talaga yung word of God. Also may mga pasyente po ako, may mga kliyente po ako that doesn't believe in Jesus, at nanampalataya sila when I share Jesus Christ after our treatment session. So marami pong opportunities also in helping fellow Christians, just yesterday I have a patient who is a pastor na nagkaroon ng multiple strokes. So hindi siya na makakilos. Hindi siya, actually semi-coma pa siya. Pero nakapag-minister po ako, lalo na dun sa asawa niya, na alam po natin yung burden kapag may nangyari na hindi maganda. So nagkaroon siya ng paralysis sa katawan. So pinag-pray ko yung asawa niya, pinag-pray ko rin siya. And as we go on, we believe na yung himala ng Panginoon is not impossible. Ang himala ng Panginoon, yung merong God factor sa pag-treat natin sa mga pasyente, sa mga PWD. There must always be a God factor. Na
1: Amen.
0: Masasabi kong nilagay ako ng Lord sa napakagandang posisyon nito sa buhay ko para matulungan sila.
2: So, even after Jeff, dumating ka na sa point na nasabi mo, I thank you Lord for making me a pediatric physical therapist.
0: Ay, opo. Lagi po akong nagpapasalamat sa Panginoon na ginawa niya akong physical therapist, pediatric physical therapist. Marami po talagang natutulungan. Mas nga po mga Muslim, ang mga hindi pa mananampalataya ng Panginoon, and then they would know na ikaw ay ikaw ay lingkod ng Panginoon, they would ask you to pray for them.
2: Oo. Katulad sa profession mo, ang tao ang dumalapit sa inyo, hindi nyo mahanapin. So, kapag audience, sabi, no, parang andyan na sila, no? Parang anong gagawin mo kasi nandyan na sila sa harapan nyo.
0: Opo, opo. Ganun nga po, opo.
2: Open door pala talaga
1: ganyan. Ano, Peggy? Hindi, tsaka ang maganda sa kanya, Ate Rachel, hindi niya pinaghiwalay yung science and yung word ng Diyos. Kasi yung iba, pagka meron silang science, parang feel nila, no, hindi pwedeng pagsamahin. Kasi baka ma-offend yung pasyente or something. Kasi ay meron akong mga ibang kakilala, they're doctors, pero ang pinapag-share nila yung secretary nila. Kasi ang sabi nila, hindi ako pwede kasi doktor ako. Pero Christian yon. So ako, alam mo, ngayon na talking to you, Pastor Jeffrey, alam mo yung sobrang nagpapasalamat ako sa Diyos na may mga ganong, no, ganitong klaseng tao na very bold doon sa idea na dapat kombinasyon talaga. Diba?
2: Pwedeng gamitin, ano, yung profession para talagang ma-share yung gospel. Katulad nga niya, no, yung opportunity na bukas na bukas for them, ano, na nandyan yung tao. Siguro ang next namin na tanong sa iyo, what does it take ba, Pastor Jeffrey, para maging pediatric physical therapist? Sabihin mo, kapag ang isang estudyante ay gusto mag-take nito, ano dapat makita sa kanya?
0: Yes, bukod po sa knowledge and skill, bukod po sa talagang pagsusulog ng kilay para malaman yung discipline ng pagiging physical therapist at pagiging pediatric physical therapist, kailangan po ng puso. Normally, when we have a big heart, we know how to listen. Sometimes kung adult ang patient mo, they can describe what is painful. They can tell you exactly kung anong nangyayari. Pero pag bata po, hindi po nila basta masabi yan. Hindi nila ma-express into words. At lalo na po pag hindi pa po makapagsalita. So, kailangan po nating magkaroon ng malaking puso na nakikinig, 'di ba? So I mean, hindi lang tenga, kung hindi talagang pupunta sa puso mo, 'di ba? Pupunta sa puso mo, that you need to understand where they are going to through. And ang masasabi ko is kailangan may tiyaga. Sometimes ma-feel yung mga estudyante na mga physical therapist na estudyante, minsan makakaramdam sila ng nagtatantrum ang mga bata, o kaya susukaan sila, o kaya minsan yung mga parents ang masyadong demanding, di ba?
1: Mm-hmm.
0: Kailangan din po ng matibay na puso at patience po sa lahat ng ito.
2: Grabe. Oo, para sa mga may special needs, kasi katulad nun na sabi mo nga, hindi nakakapag-express ng kanilang mga sarili, how do you, parang diagnose them, how do you parang treat them, no? Oo.
0: Mm-hmm. Normally po, kasi po sa mga, yung mga pasyente ko po, mga may cerebral palsy, hindi po talaga sila makapagsalita. Or may mga sounds lang They create sounds or nag-gesture sila ng kamay to communicate. So marami pong paraan para makapag-communicate sila. Pero syempre, sa, kasi team po kami, ang mga therapist po ay isang team. Ako po, as physical therapist, is naka-assign po ako sa galaw. Sa posisyon, sa galaw, sa positioning, sa posture, sa balance, sa ability to move. Ngayon po, yung mga hindi po makapagsalita, kailangan i-prepare namin sila na makaupo ng maayos, magkaroon ng balance sa pag-upo, para makapag gumamit sila ng mga communication devices o kaya turuan ng mga speech therapist na makapagsalita, makapag-articulate, makapag-communicate in every way they can. Yan. Kasama din po namin ang mga occupational therapist sa team which aids in function. Nakakatulong po sila sa activities for daily living at sa function ng isang PWD.
1: Paano, Pastor Jeff, paano, di ba? Siyempre, minsan, talagang nagahalo yan eh, yung science at saka yung pagtingin mo, yung pag-pray mo. So, minsan kasi meron, siyempre, you're a pastor and I know na yung gift of discernment mo, eh, andoon. Matanong ko lang, was there a time na naramdaman mo na yung pasyente mo ay gagaling siya ng kahit na alam mo yun na hindi siya, yung kumbaga parang just because of by praying for this person, may mga ganong ka na bang naging pasyente?
0: At may gumaling po talaga. Meron pong estudyante pa lang po ako na mag-graduate pa lang po ako as an intern. So nasa ospital po kami ng isang ospital. Merong isang bata na nagkaroon ng Japanese encephalitis. So, paralisado po yung bata, acute sickness. So, paralisado po siya at mahalos mata na lang po yung gumagalaw. So, nung time na yon, kasama ko pa yung kapatid ko na residente doon sa isang ospital na yon, nag-usap kami na sabi niya, "Nak, pwede mag-pray dito. Pwede mag-pray." So ang ginawa namin, nag-pray kami sa bedside kasama yung nanay at tatay niya nandoon sa ward mismo. Pinag-pray namin yung bata at pinag-pray namin ng healing ng Panginoon. Actually, nagpa-pray din yung maraming mga tao doon sa ward na yon. Buti na lang wala pong pumigil sa amin, pero parang naging isang a prayer meeting yung ward na yon sa isang ospital. Pero alam niyo po yung nangyari noon, inuwi na po kasi nila yung bata sa Nueva Ecija na paralisado. So they don't think na magre-recover siya. Yung mga doctors painted a grim na picture kung magre-recover yung bata. Pero alam niyo po, nung pinag-pray namin, sinabi namin na we believe na gagaling ka. We believe na gagaling ka. We prayed and we believe. Sabi ko, maniwala kayo, mami, daddy, maniwala kayo, gagaling siya. Alam niyo po, in three days po, total paralysis po yung bata. Gumalawang paa nung araw tumayo siya. And sasabi niya, "Doktoring ka po siya, napaka-imposible niya sa Toralam." So, because we have big nagkaroon ng aking recording. Thank
2: you. Alright. Okay. Tuloy-tuloy lang po tayo dito sa God's Able program. Very interesting ang ating naririnig from a pastor and a pediatric physical therapist at the same time. And yung naikwento mo tungkol sa batang yun, ano? Palagay ko, ang dami mong kwento na
0: marami ko.
2: Oo, kasi kayo ay nasa, kumbaga, hinting ministry, ano?
1: Parang gano'n nila na yun, no, Ate Rachel. A healing and deliverance na rin yan, no? Kasi, ano, yung at the same time, alam mo kung paano siyang gawin naman talaga kasi pinag-aralan mo. Pero the fact that you are a believer and you believe, nakakatuwa yung kinwento mo na yung mga ano, naniniwala kami gagaling siya. 'Di ba yung parang yung collection of faith, no? Tapos na ano ay na talaga naman na, napakaganda rin talaga ng meron ding mga kasamahan ka, no, na talagang naniniwala na iisa kayo talaga ng pinaniniwalaan at papunta talaga sa ganun. So, anong na-feel ng mga magulang?
0: Ay, sobra pong napalapit sa Panginoon. Nawala na sila ng pag-asa, pero mas napalapit sila sa Panginoon kasi alam nila na ang Diyos ay nakikinig at ang Diyos ay may kakayahan na tulungan ang mga nagmamahal sa Kanya.
2: Oh, yung panagay ko, mas lalo inspire, ano, sa profession mo, no? Nakatulong kayo. Nakakatawa. And yes, you wanted to say something. Thank you, thank you. Sige. Hindi ba? Lalo na ngayon na lalo na ngayon na dumadami ang mga children with special needs, ano? So,
0: yes.
2: Kailangan kapartner ng mga pamilya ng merong disability. Wow, naku, nakakatuwa. Ano yung alam mo ba yung Peggy, ano yung mix ng spiritual and science niya? Yeah, kaya very interesting talaga itong discussion natin.
1: Ako, alam mo, gusto ko yan kasi bibihirang na-acknowledge yung gano'n na yung mix. Diba? Lalo ano lalo every time na mayroong mga ganyan parang ano science has to prove it, 'di ba? Laging sinasabing ganoon or kaya naman na parang kailangan maimbestigahan muna 'yung mga ganyan-ganyan, 'di ba? Na parang nagkaroon ng mga healing. Pero the fact na pareho mo po nagagawa kasi pareho kang nandun sa field na 'yon. So sa ikaw po sa tingin mo, meron ka pa bang gusto na mangyari na parang hopeful ka pa doon sa aside from sa mga nangyayari na nakikita mo, ano pa po yung mga hopes mo para sa mga ginagamot mo?
0: Masaya po na magkaroon ng improvement ang mga pasyente mo. Yung mga PWDs na bigla na lang nakakaupo na mag-isa, laging nakahiga lang. Yung first time na walang-wala silang pera, tapos biglang mabigyan mo ng advice na okay, ang kailangan mo lang pala ay isang walker, isang crutches, at yung anak nila is able na to stand and the function in school dahil binigyan mo lang siya ng isang crutch o isang walker. So, malaki yung mga improvement na ganun, masaya na po ako noon eh. Masaya na po and isa pong blessing na rin sa ng Panginoon sa akin na may nagagawa sa isang PWD o sa isang pasyente na magkaroon ng malaking pagbabago sa buhay nila.
2: Oh, minsan na Pastor Jeff, ano, may mga nararamdaman sa katawan, di ba? Pero ayaw magpatingin sa PT. Siguro dahil may gastos, pero magpapa-massage na lang, di ba? So, kailan ba dapat na magpatingin na talaga sa isang physical therapist?
0: May mga condition po na kailangan po ng physical therapist. Tulad nga ng sitwasyon sa Pilipinas na kailangan po munang dumaan sa isang doktor bago makarating sa isang physical therapist. So usually, ang doktor po yung nag-a-identify. Pero po kung kayo po ay may mga sakit sa kasukasuan or mga simpleng problema sa muscles sa or konting advice sa pagkilos, minsan po nag-medical mission po kami. We do some screenings kasabay yung mga doktor. So wala pa pong referral yon, pero kung kailangan po nila ng referral, ipababalikin po namin sila sa doktor para magkaroon ng referral. Pero kung screening lamang po na simpleng advice na makakatulong sa kanila, but sino po makakapigil sa atin na ibigay yun sa kanila? So pwedeng-pwede po.
2: Ayun. So mas maganda kasi yung, you know, yung scientific yung approach. Diba?
0: Yes po.
2: Hindi we're training. Train kayo para gawin yan. Katawan ng tao yan, ano, di mo, Peggy.
1: Kasi, hindi, tsaka naiintindihan nila kasi yung anatomy, nag-aral sila. Ngayon, alam nila kung ano yung gagalawin, di ba?
0: Kasi tulad po dito sa Pilipinas, marami po tayong manghihilot. Di ba? Sa probinsya, marami pong manghihilot. And minsan, na-sprain na nga yung tao, naman, nag-basketball, biglang nag-twist yung ankle. Ipapahilot pa po. At pagtas si pahilot, lalo pong lumala. Kasi hindi dapat ginagalaw, hindi dapat binabanat ang isang kasukasuan na na-sprain. So, somehow, minsan po, nagiging problema po natin ng kultura po natin na kailangan makilala na kailangan kayong magpatingin sa isang physical therapist o sa doktor at i-refer sa physical therapist para po matulungan yung mga issues na ganun po.
1: Ang hirap kasi, syempre, alam mo naman ang ano dito sa Pilipinas. Di ba? Yung kagaya niya, nagme-medical mission kayo. Ay, matanong po nga namin, Pastor, saan-saan namang mga lugar kayo nagme-medical mission? Saan ka nakakaabot?
0: Sa ngayon po, regular po ang dyan po sa, yung si Pastor Paolo po nag-connect sa akin, dyan po sa Lighthouse sa Cainta. Itaga Cainta po ako, so madali lang pumunta. So, yung mga overflow ng pasyente sa munisipyo, kinukuha po namin.
1: So, papunta nga sa Cainta.
0: Pero ang napupunta po sa akin ay mga bata. Dahil nga po, specialized po ako.
1: Mm-mm.
0: So, parang ako lang po yata yung nagpa-practice ng, sa area na yon ng sa charity ng pediatric. So, binibigay po ng munisipyo sa akin yung mga bata.
2: Oh, ano na mas challenging? I-treat ang pedya, bata, o yung adult as far as people is concerned?
0: Siguro po, pareho po kasi said na may mga challenges yung dalawa, adult tsaka pediatrics. They have their challenges in their own domain. Pero po, masasabi ko na sa experience ko, mas challenging po ang mga bata kasi hindi po sila basta makapag-communicate. So you really have to understand. You find a way to decode, di ba? So minsan hindi sila makapagsalita. Mata lang po ang mag-communicate sa inyo. So meron po akong bata with cerebral palsy. Ang mata lang po niya ang nagko-communicate that will say yes and will say no. Or ipo-point niya yung isang bagay at naiintindihan naman po ng mga nakapaligid sa kanya. So yun po yung magic ba? Parang magic sa tingin ko. Yung parang makikita mo yung malaking change. Matutuwa ka na pwede pa lang mag-communicate ang isang tao na sobra ng paralyzed ng katawan, hindi makapagsalita, hindi makakilos, pero nakakapag-communicate pa pala. So yun.
2: Pero ang iPad no, talaga nag-express siya. Pero kung ano ba nakikita yung sa iPad na yan?
0: Sabi nga po ng Bible, the eye is the window of the soul. So the lamp of the lamp of the soul is seen in the eye. So even sa ating practice sa medical, sa science, nag-a-apply pa rin po 'yan. You will see talaga kung ano ang emosyon ng isang bata by just looking at the eye. Yeah, you will
1: Really?
0: see kung may mga needs sila by just looking at the eye.
1: Oh, well,
0: Even
1: sa
0: po sa mga
1: bagay,
0: anak
1: oo.
0: ko, alam niyo po yan, bilang mga nanay.
1: Oo, alam natin yan kasi 'di ba? Alam natin pag ang anak natin nilalagnat kasi yung malamlamang mata, alam natin pag magkakasakit, pag malungkot. Oo nga naman ano,
0: Opo,
1: totoo
0: opo.
1: nga naman. Pero with your ano po, experience po sa mga ano, yung ganito na mga bata, halos siguro ilan na po sa ano ang mga bata na pumila sa iyo? Sa experience mo po.
0: 22 years na po akong pediatric PT.
1: 22
0: So,
1: years.
0: mula 2004. So, marami na po. Hindi ko na
1: Yan,
0: rin po
1: dami na
0: mabibigyan.
1: yan.
0: Opo.
1: Ang dami mo nang natulungan. Pero pagka ganyan ba, ano pastor, bumabalik sila sa iyo, 'di ba? Kailangan kasi 'di ba parang therapy balik-balik sa iyo.
0: Opo,
1: So
0: opo.
1: bumabalik sa iyo. Siguro baka meron tayong mga kaibigan na nakikinig ang ating mga kaagapay kasi syempre gusto nila na uy mukhang mas maganda na magpa ano doon. Pwede po ba nila ikaw na mapuntahan?
0: Ako po kasi meron po akong kaming clinic sa Eastwood sa Movement Matters, private po 'yon. Pero meron din po akong clinic sa Lighthouse. Hindi ko po sariling clinic 'yon. I mean, ministry po ng Lighthouse. So doon po libre.
1: So pwede ka lang puntahan dun sa lighthouse, no?
0: Pwedeng-pwede
1: Oo,
0: po.
1: para dun sa mga, alam mo naman, ay mga kababayan natin na syempre hindi naman nila na-afford, di ba? At alam mo,
0: Opo.
1: sa totoo lang kasi, oo, well, let's face it, there are some really fees that are not affordable.
0: Opo,
1: Sa
0: opo.
1: totoo lang, medyo mataas talaga siya no Ate Rachel. Kasi yan, si Ate Rachel, kagaya, merong anak yan na merong special. So, naku, napakahirap talaga ng gastos sa mga, ano, in therapy.
2: Yes, my
0: yung makapagbigay ng simpleng direction sa isang magulang na talagang hirap na hirap na magtaguyod ng child nila with special needs, eh malaki na pong reward para sa ating pong mga lingkod ng Panginoon na nakakatulong po tayo.
2: Dahil alam nilang ikaw ay pastor, paano ba yan?
1: Paano ka pa kumikita? Ayun pa, isa pa yon. Paano nyo nasi-separate yung mga ganong klase? Kasi okay, this is your job and at the same time, you are ano a pastor and sometimes merong connotation talaga ang mga tao na pwedeng ulibre yon. Diba? Pero sa totoo lang naman, natutunan din natin na yung ating mga pinag-aralan at ang pagte-therapy din naman talaga ay kailangan din namang binabayaran sapagkat iyon ay career. So paano mo na si-separate? How do you draw the line?
0: Meron po, yun nga po, merong days na meron po kaming private patients. Meron din pong patients sa clinic. So doon po, may income din po kami doon. But also, so yung mga days na nagsiserve ka in the ministry, like yun po sa Lighthouse or to, sa mga private na pasyente na sasabi mo, oh, huwag ka na magbayad. Ito ay sa Panginoon, di ba? Hindi po kailangan palagpasin yung mga opportunities to bring back to God sa binigay sa ating blessing ng Panginoon.
2: So, I think discernment niyo ang lumalabas na doon, no? And after that, the Lord is telling you to ilibre mo na yan. Di ba?
0: Opo, opo. Malalaman naman po ng isang therapist o ng isang doktor, yung mga hirap na hirap magbayad o kaya hindi nila kaya. Yun po yung joy na makakatulong ka talaga doon sa mga hindi tayo magbayad.
1: Tsaka meron naman talaga no na parang I think meron talaga mga doktor na ang tingin ko naman lahat eh na parang minsan bababaan nila yung fee nila.
0: Opo.
1: Na, na ano na nakikita naman nila yan eh sa ano ng pasyente. 'Di ba? Kasi sa totoo lang
2: pagil na wala na libre ni doc, 'di ba? Saka to. Oh,
0: ganun. Opo, opo.
1: Pero pastor, kagaya, tuwing kailang ka naman yung talagang, ano, do you preach every Sunday doon po sa church nyo?
0: Sa ngayon po, kasi may mga, meron na ako mga katuwang sa church. So, hindi na po ako weekly nag-preach. Pero dati po weekly ako nag-preach. So, ngayon po kasi nag-grow na rin po kami from 2 churches, naging 10 na po kami. So, medyo makakanaan na kami sa naglilibot din po sa mga churches namin. Yun po.
2: Pastor PJ. Hindi ka busy. Hindi ka busy.
0: Ay, sabi nga po, pag naglilingkod tayo sa Panginoon, we are full-time 24/7. So, it's you are full-time Christian 24/7. Yung kabisihan, nandyan po yan. Kumbaga, ibibigay mo na sa Panginoon na, Lord, tulungan mo akong i-manage yung time ko. Tulungan mo akong i-discern kung saan ko ibibigay yung time ko.
1: Anong dapat na unahin, di ba? Pamilya.
0: Yes, yes,
1: kumbaga, parang sa ano, kung merong, syempre, may pamilya ka, di ba, Pastor? So, syempre, ano ba, para sa, ano, sa ating mga kababayan na nakikinig, ano ba talaga ang dapat na inuuna ng lingkod ng Diyos?
0: Siyempre po, ang isang lingkod ng Diyos, lahat naman po sa atin ay kailangan in every work, in every effort that we have, we offer it unto the Lord. So even even our secular jobs, even what we do every day, maski yung mga relationship natin sa mga tao, we offer it unto the Lord. So yun po yung philosophy ko sa buhay, especially in the marketplace. Every time, every moment is an opportunity to serve God. Yun po.
1: Tama. So napakabilis din naman talaga ng oras. Akala naman na ano pa, syempre no, sa mga natitira nating mga ilang minuto na lamang, pas maaari po bang magbigay kayo ng encouragement or mensahe sa ating mga nakikinig na paano ba nila aalagaan ang kanilang mga sarili o ano ba ang dapat gawin kapag may nararamdaman sa katawan na masasakit?
0: So kapag mayroon pong meron tayong nararamdaman na masasabi nating hindi normal, something that makes us weaker, something that makes us not function well, maganda po na you find someone that can help you, someone that can give guidance. So kung ito po ay sa katawan natin, maganda po na mag-check up sa isang doktor o kaya sa mga therapist. Na humingi po ng advice sa mga therapist. So, makakatulong po sila. So, wag po tayong basta na lang sa bahay na lang na maghihintay na lamang tayo na umulan ng pagpapala. Diba? Manalangin po kayo, pero iposisyon mo ang sarili mo sa pagpapala. Yun po yung ibig kong sabihin. Manalangin ka sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo ako at saan ba ako hihingi ng direksyon, saan ba ako hihingi ng tulong. Tapos i-position mo, kumilos ka. So yun din po yung, as a physical therapist, gayon din po yung gusto kong sabihin sa mga hindi makalakad. Try mo lang tumayo, try mo lang lumakad. I-position mo yung sarili mo sa pagpapala mo. I-position mo yung sarili mo na magkaroon ng improvement sa buhay mo. So yun po yung
2: ang sinasabi ni Pastor Physical Therapist Jeffrey. Maraming salamat sa Pastor Jeffrey. Nalaman talaga, napaka interesting, napaka informative, and na-bless kami.
1: Sinasabi niya na kahit na ibig sabihin na kahit may sakit ang katawan natin, dapat kumilos tayo. Kasi importante yon sapagkat ang pagkilos ay pagpapala.
2: Kasi sabi niya, position, ang ibig sabihin may movement.
0: Amen po.
2: Tama, no? Kailangan gumalaw.
0: Oo.
2: Thank you once again. Salamat talaga sa time na ito. Ayan po mga kagabay, natapos na naman ang ating isang episode ng programang God is Here. Ito po ang responsibility. Maraming salamat po at sana na-bless kayo at na-inform kayong lahat. Salamat sa mga nakinig at mga nanood. Ako po si Rafael Camalandoa.
1: Kami po ang programang God is Able, Laan ay Katatagan at Pag-asa para sa mga Pilipinong PWDs. Ako po si Peggy Lotto at kagaya po ng lagi naming sinasabi sa aming pagtatapos ng programang God is Able, from disability to possibility.
3: God is Able, from disability to possibility.

Nagapasalamat kita sa Ginoo kay padayon na ginagamit ang Radyo DYBS Ministry. Abyan, if you feel guided by the Lord to be part of this mission, you can easily help through your online donation. Pwede ka mag-donate sa DYBS China Bank with account name Far East Broadcasting Company Philippines Incorporated. Account number 1870731511. Para naman sa donation via GCash, simple lang. I-scan ang QR code nga makita sa pinned post sa atong Facebook page 1233 Radyo DYBS. Ang imo paghatag dako gid nga bulik sa pagpadayon sa pagwali sa pulong sa Diyos sa radyo kag digital platforms, tubtob nga ang tanan makabati.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan, mga kabatid.

0: kids, sali na sa ating Good News Club on air and online. Makinig sa 1062 DXKI tuwing alas 9:30 ng Sabado at sabay-sabay nating alamin ang mabuting balita mula sa Biblia. Tara na!
1: Hello kids! Mayong adlaw naman sa inyo tanan. Kumusta ka mo? Nagapamati pa ba ka mo sa aton nga JNC On Air or JNC Online? Nga mabatian gahapon kita sa 1062 DXKI kadara sa Bacolod mga kids. Hello sa DYBS. Kumusta ka mo tanan? Kabay pa na, okay lang gid ka mo. Excited naman bala ka mo sa aton nga bago nga lesson? May ara bala ka mo mga kids nga ginahambal sa imong mga friends nga sige malakad kuda sa inyo pero wala ka natuloy kay nagsakit ikaw or naghambal ikaw kay mama nga nang malakad ako sa friend ko ma kay may mag-study kami pero naglay ikaw nag video games gali. Wala mo ginahimo ang imo nga ginahambal. Tanan kita nga mga tao, no? Amo gid na ang aton ginahimo permi, no? Wala natun ginahimo ang aton nga ginahambal. Pero may ara sang isa nga ginahimo yagid. Ang iya nga ginahambal. Sino ganito? Tama si Jesus Christ. Kag ang aton nga word of today, Jesus, He keeps His word. Tama mga kids, ginakip gid ni Jesus ang iya nga word kay wala gid siya nagatinikal because He is a perfect Son of God. Kaya mga kids, pamatian ta sa aton nga lesson subo paano gikip ni Jesus ang iya nga word.
2: Prayer time naman kita mga kids and still gina-follow nato ng prayer pattern nga right. Daara na kita sa letter T, which means trust in God. Sabi sa Proverbs 3:5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Trusting in God means na nagapati ka nga God is in control. In control of your problems, in control of your worries, and in control of your life. And allowing Him to guide you. So if may ara ka nga worries or nabudlayan ka gid nga mag-trust kay God, sabayan mo ako sa prayer na to. Sige, let's fold our hands, bow our heads, close our eyes, and let's pray. Lord Jesus, salamat sa imong agasya. Salamat kay ikaw gid ang mapatihan namon. Sorry, Lord, dahil minsan nabudlayan kami or nalimtan namon nga magpati gid sa imo, Lord, nga mag-trust gid sa imo wholeheartedly. Lord, salamat dahil ikaw ang in control sa buhay namo. Lord, help us nga magpati sa imo and guide us, Lord, sa adlaw-adlaw namon nga kinahimo. Thank you sa adlaw nga ni. In Jesus name I pray. Amen.
1: Para naman sa ating memory verse mga bata, kari naman si Teacher Kat. Mga bata, mag-isip ikaw sang isa ka tao or mga tao nga famous or kilala. Siguro imo nga maisipan ang presidente or vice president or mga artista or even ang mga senador nga ara sa gobyerno. Nga sila may ara sila sang kakayahan no nga magdesisyon para sa aton nga bansa diri sa Pilipinas. Kay ara sila sa posisyon mga bata may ara sila sang kakayahan nga maghimo sa mga butang suno sa ilang luyay. Pero balaan mo bala mga bata nga sa aton memory verse subong nga adlaw aton hibaloon nga may ara sang someone may ara sang isa langgit nga mas powerful pagid sa ila. Mas may kakayahan kung ano ang himuon nga mga bagay kay wala gid sang imposible dira sa iya. Aton ina kilalahon sa aton memory verse subong nga makita diri sa Bible. Ang Bible mga bata pulong sang Ginoo nagasugid-git sang kamaturan nga ni dapat naton ina nga patihan. Kag ang author sang Bible amo ang Ginoo mga bata. Kag ang Bible, may aral ni siya sang 66 books. Nahati siya sa dalawa ka part. May aral sang Old Testament, may aral sang New Testament. Kag this time, ang aton memory verse makita sa New Testament sa Book of Acts, chapter 4, verse 12. Basahon na nai ni Teacher Kat Silingdere. Salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Oo mga bata, Silingdere sa atin niya verso, salvation is found in no one else. Ginahambal dira nga, salvation is found in no one else. Bangot ikaw, kag ako mga bata, nga nagakabuhi sa sini nga kalibutan, makasasala gid sa atubangan dira sang Ginoo. Ang sala amo na siya ang mga butang nga ginahimo naton nga hindi makapalipay dira sa atubangan sang Ginoo. Mga ginahambal nga hindi makadayaw sa iya, mga ginaisip nga hindi gid makahatag sang kalipayan dira sa iya nga pangalan. Gani ang aton verse naghambal subong nga ang kaluwasan. Salvation is found in no one else. Ina paagi lang gid kay Jesus Christ, mga bata. Kay silingya diri o, for there is no other name under heaven given to men. Ang ginahambal dira nga no other name, si Jesus Christ, mga bata. Iya lamang nga pangalan buot silingon paagi kay Jesus Christ. Ang pangalan nga Jesus, espesyal gid na siya kaayo mga bata, kay nagatukoy ina about sa manluluwas sang sala sang katawhan sa sininga kalibutan. Si Jesus Christ mga bata, ang perpekto nga anak sang Ginoo, nga nagkari siya halin dito sa heaven, nagkari siya sa sininga kalibutan para magsakripisyo para sa imo kag para sa akon nga mga sala. Ang iya ginhimo mga bata, ginantos niya ang tanan niya kasakit dito sa cross, ginbakol siya pilagid ka beses, ginako niya ang parusa nga para tani sa imo kag para sa akon, nga deserve kit naton nga parusahan bangod sa aton sala. Pero paagi kay Jesus mga bata, siya lang ang nagkari sa sining kalibutan, ginantos niya ang tanan, ginlansang siya sa cross, napatay kag napuhi gitliwat pagkatapos ang tatlo kaadlaw. Gani ginahambal dahil sa aton nga memory verse nga there is no other name under heaven given to men by which we must be saved. Kay paagi sang ginhimo ni Jesus Christ mga bata, ang imo kag ang akon sala pwede gid magkaroon sang kapatawaran. Kay paagi lamang sa pangalan ni Jesus Christ, kay bangod sa iyang ginhimo dito sa cross nga pag-antos niya tigto mga bata, ang imo kag ang akon sala magkaroon gid sang kapatawaran. Gani mga bata, kung ikaw wala pa nagkilala kay Jesus bilang imo Lord kag personal savior sa imong mga sala, pwede mo na himuon subong kay ginahampal diri sa aton nga verse nga wala na gid sang iban nga pangalan, wala na gid sang iban nga makaluwas sang imo nga mga sala kundi si Kristo lang gid mga bata. Siya lang ang ginpadala sa sini nga kalibutan para magbayad sang sala sang katawhan. Ang imo himuon, mangayo ka sang patawad sang imo nga mga sala dira sa Ginoo. Kilalanon mo nga si Kristo, siya lamang ang may kakayahan na magpatawad sang imo nga mga sala mga bata. Kag magpanawag ikaw dira sa Ginoo nga ginaako mo nga hindi mo kit kaya luwason ang imo nga kabuhi dira sa sala. Pero kung ikaw naman bata, dugay na nga ginkilala mo si Jesus bilang imo Lord kag personal savior, dugay mo na nga ginkilala nga wala na git sang iban nga pangalan nga makaluwas sang sala kundi si Jesus lang. Ang gusto sang Ginoo bata, nga i-share mo git sa iban mga friends nga there is no other name under heaven nga makaluwas sang ilaman nga mga sala kundi si Jesus Christ lamang. Isugid mo sa iban bata ang about sa ginhimo ni Jesus kag sa adlaw-adlaw nga imong pagkabuhi, ipakita mo sa imong kabuhi. nga si Jesus ang nagakabuhi sa imo kag adlaw-adlaw makita gyud ang pagbag-o dira sa imo nga pagkabuhi bata. Kag this time, para ma-memorize nato ng aton nga memory verse, may ara kita sang game nga himuon. Ambawa, first letter ni siya. Kung maghambal ako nga, halimbawa, ang tanan nga may letter S, ang first letter S, kung amo na ina ang word, hindi naton ibasa ang word, kundi i-clap naton ang aton nga mga kamot. Ayan, basahon nato ng aton verse sa Acts 4:12 mag-start, basahon ang bilog na text sa Acts 4:12 makita mag. And sige, Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, liwat mga bata. Basahon naton. Ang letter S, i-clap naton ang ating kamot sa salvation. Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12 is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, kung letter S, salvation, i-clap. Mantana naman nga letter F. Okay, sa letter F, ang atan kamot is shake naman. Ayan, S, clap. Ang sa letter F, i-shake ang kamot. Sa Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12 is in no one else, there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12. Ayan, another, ang tanan naman nga may letter M naman. Ang letter S, clap. Ang letter F, shake. Ang mankind naman is diri ang kamot. Ayan, Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12 is in no one else, there is no other name under heaven given to man by which we be saved. Acts 4:12. Ayan, for the last time, basahon na naton tanan mga bata. Acts 4:12, ready, go. Acts 4:12, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to mankind by which we must be saved. Acts 4:12.
3: Tapit na lang ang birthday ko. Tawagan ko buro si ninang ko ay na mangayo ko sa gambal niya kung ano daw ang i-request ko. Basta kaya niya lang ihatag niya daw sa ako. Amo ba ang inyuman niya pagsalid mga bata? Subong sa atin nga Bible lesson, mabatian pa ang isa ka lesson bukod sa isa ka tawang nagsalig gid kay Jesus. Kini siya natabo from the time nga ari ang Ginoong Jesus sa atin nga kalibutan. By the way, ako dali si Teacher I para sa atin nga Bible lesson time. Atin nga story mabasahan diri sa Luke chapter 7. Inisya na tabo sang si Jesus ari sa kalibutan. Diba ginaayon niya ang mga mansakit, nagatudlo siya sa mga tao, nagpakita pagidya sa mga milagro, ininya tanan ginhimo niya kay tungod sa pagbalangga sa Ginoo sa tanan ng mga tao. May isa ka centurion o isa ka leader ng Roman army. Meaning, siya ang leader sang 100 nga ibang tao mga armies. Kaya siya gintawag nga centurion. Nagproblema siya one day. Kaya nga,

Panginoon. Pero by the way, tinghalin inang kabah or kahadlok sa aton nga mga tagipusoon. Kahadlok kita mapatay, nahadlok kita kung anong matabo sa mga ginapalangga ta, mahadlok kita kung anong matabo sa mga friends naton or malain para sa aton. Normal ina siya nga feeling mga bata. Pero ang kalain or ang mali na git is nang sobra-sobra ang imo nga pagkahadlok. Ang tawag dira is sala. Remember ang sala, tanan niya gina, una-una, ginahambal, kaginahimo, hindi din malipay ang Ginoo. Example, sa isip-isip mo lang, kinsugo pa ni teacher sa school. Sabi niya, please erase the board lang ga. Pero sa isip-isip mo, hindi ako magpati. Good bala ina? No. Bisan wala pa, may naka. Bati sa imo nga, ginhambal. Ara sa imo nga mind, mabasahan niya kung sang aton niya amay sa langit o sa mga ginapanghambal na mag-inikal ka, imu-imu ka ng istorya o mag-imu ka sang malain o hindi ka mag-obey sa ginikanon. Salain na siya mga bata. Naagani nga makasala kita? Hambal gani sa Romans 3:23 ang tanan makasasala. Kaya naman hindi natin malikawan. We are born sinners. Tagtungod sa sala, nailayo kita sa aton nga Ginoo. Kaya madali lang ta mabalaka, madali kita magproblema, madali lang kita nga mahadlok. Pareha sa sitwasyon ni Roman Centurion. Pero sabi niya, as Jesus, kayang-kaya niya nga magpaayo sa mga may sakit. Itan ko kung paano niya gagawin. Isa niya lang ginambal, inbulikan niya kit. Maaring naging witness na kitaan ng Centurion ang mga miracles ng Lord Jesus. Kaya, sabi dito sa Luke chapter 7, may mga friends si Centurion na nagpalapit kay Jesus. Sabi nila kay Jesus, Jesus, buliki pala ang Centurion kay gamasakit ang iyang nga servant na hindi siya makapalapit diri Jesus kasi hindi daw siya takos nga magpalapit sa imo. Ihambal lang daw nga maayo na ang iyang servant kay para mag-ayo gid. Natingala si Jesus. Ang klase, sabi ni Jesus, kay nagapati dayon ang Centurion, minsan hindi pa nagpalapit si Jesus. Pero si Jesus naglakat gid. Naglakat si Jesus, punta sila dito sa balay sang Centurion. Sa malapit na sila dito, nasugatan naman nila ang other group of people. Jesus, huligigit si Centurion, kay ang iyang servant, nang lalakit ang iyang sakit. Na maayogin ni si Centurion Jesus kay kinapuligan niya ang mga tao nang hindi niya ginapahirapan ang mga kapwa ta, ang mga panintita, ang mga Jewish like us. Sabi ng mga group of people nga nagpalapit kay Jesus. Ibig sabihin, ini si Centurion is na may kahadlok din sa Ginoo. Nagsabi naman nila, hindi ka na daw maglakat dito sa iyang balay, Lord Jesus, kasi nang isa lang daw ang ihambal mo, balaan niya nga maayo na ang iyang nga servant. Wow! Sabi ni Jesus, ibang klase. Hindi pa ako nakakita sina nga amuna nga pagtuo. Na-recognize ni Jesus nga ini nga Centurion ara gid ang pagtuo sa iyang nga kasing-kasing. Kay boldly he declared, kaya ihambal ni Jesus. Isa lang kasalita, maayo na ining servant ko. Hindi na kinahanglan nga maglakat si Jesus sa akon nga panimalay. Nagsabi ni Jesus, wala pa ako sa may nakitaan na amusina na pagtuo. Teresa, Jerusalem, Teresa, atong nga banwa, wala pa ako may nakitaan diri. Mga bata, nga atuuhan si Jesus. Si Jesus ang perfect Son of God. Remember, si Jesus, ginpili niya nga ilansang siya dito sa krus. E nga, siya lang ang takos na makabayad sang aton nga mga sala. Siyang siya na nalansang,

0: Patay, Ginlubong, Tagnabanhaw sa tatlong adlaw, amo na ang pagpamatuod sa pagpalangga ni God sa aton. Kay hambal gani sa Romans 5:8, God demonstrated His own love for us in this, that while we were still sinners, Christ died for our sins. Si Jesus nagpalansang para manginbayad sa kasalanan sang tanan nga mga tao. Kaya dapat nga tuuhan gid si Jesus. Pareha sa ginimo ni Centurion. Kaya naman sa nagpadayon ng gihapon si Jesus na nagpalapit, hasta sana, sugata niya na gid ang Centurion. Kag-amo man ang ginambal ni Centurion, hindi ka na magpalapit sa akong nga balay. Okay lang, yambal mo lang Jesus. Pag sabi ni Jesus, ibang klase gid ang imong pagtuo. At sabi ni Centurion sa kanya, ay amo man, Ginoong Jesus, ako may mga sulubuon man ko. Isa kambal ko lang magsunod na sila. Kag alam ko nga, ikaw isa lang man ang ihambal mo kag magsunod gid na sa imo. Tuod gid na mga bata, kayang kaya ni Jesus because He is God Himself. Kaya sabi ni Jesus, sige, uli ka na. Maayo na ang imo nga sulugoon. Hala, tuod kaya nga maayo na ang sulugoon? Kag nga ang gusto ni Jesus nga, maayo siya. Tay, palangga ni Jesus ang Centurion, kag ang iya nga sulugoon, kag ikaw, kag ako. Dungdumon birme ang pagpalangga sa Ginoo para sa tanan nga mga tao. Wala nagapili ang Ginoo, boss ka man. Gaya kay Centurion or gaya sa iya nga servant, ang tanan ginhigugma sa Ginoo perfectly kay siya ang Ginoo nga perfect. Siya ang naghimo sa imo pag sa akon ang tanan nga mga butang diri sa kalibutan nga hindi kaya himuon sang tao. Parehasang ants, parehasang trees, tama, ano pa gid, parehasang mga fruits, mga plants, ang Ginoo lang ang nagtuga sina. Kay siya ang powerful God. Kagang hambal gani sa John 3:16a, for God so loved the world. Siya ang Ginoo nga nahigugma sa imo kag sa apon perfectly. And one day gusto niya nga makaupod kita sa iya nga ginharian dito sa langit. Kay amo to ang perfect place. Wala na bata sang maghibi, wala na bata sang mahadlok, wala na bata sang mag-worry kung ano pa gid. Ang Ginoo ara dito kag gusto niya nga makaupod ikaw pag ako dito sa iya nga ginharian. Kag ang sabi ni Jesus sa iya, sige, go, let it be done for you as you have believed. Tay, ikaw nagatuo, amo na ang imong atuuhan. Sige, lakat na ikaw. Kag pagpuli nila, boys and girls, pagpuli sa Centurion, hala, maayo na dayon ang iya nga servant. Nagatrabaho na dayon, ipay-lipay gid siya. Kaya ginayo na ni Jesus ang iya nga servant. Kag napamatud-an gid nga ang Ginoong Jesus walang katulad. Hasta subong mga bata ang Ginoong Jesus, kaya gid magpaayo sang aton nga mga balatian. Pero ang pinaka gusto sa Ginoo nga himuon, more than nga ayuhon ang anuman nga mga sakit, is masolusyonan ang aton nga problema nga nahilayo kita sa iya. Ang solusyon is ang iya mismo nga dugo nga ginula dito sa krus para malimpyuhan ang tanan nga mga sala. Dahil amo lang na ang pamaagi. Siya ang Ginoo nga nagapalangga gid sa imo, nahigugma sa imo. Gusto niya nga mabaton mo ang kaluwasan. Kaya ang promise gani sa John 3:15, that whoever believes in Him may have eternal life. Kung sino ang magtuo, kung ikaw bata, magtuo ikaw. Nga si Jesus ang ginlansang dito sa krus, namatay, ginlubong, kag nabanhaw sa ikutulong adlaw para mabaydan ang imo nga sala, kung amo na ang imo nga tuuhan, makaangkon ikaw sang kinabuhi nga gipasaylo na eternal life. Kinabuhi nga gin patawad. May bag-o nga lakas para himuon ang manami kag ang maayo. Tituohan mo bala ina?
1: Wow, grabe mga kids, no? Ginhambalan gid ni Jesus. Kag natuman gid na ayo gid man. Kag nag-trust gid ang centurion. So, kabay pa mga kids, biskan kita man. Mag-trust man kita kay Jesus sa iya nga ginahambal, sa iya nga words sa Bible nga ang iya mga promises or ang mga truth nga abalanta about kay Jesus kag ang mga command niya nga dapat naton i-obey kay si God, ginakip niya gid ang iya nga promises. Kaya mga kids, padayon lang gid sa paglantaw sang aton nga JNC On Air kag JNC Online. Hello Mega Sharon! Hello sa mga kids dala sa Masyag, sa iban pang lugar nga hindi ko ma-mention. See you naman next week. Bye-bye!
2: Napakinggan ang programang Good News Club On Air and Online. Kung nagustuhan mo ang programang ito, mag-feedback naman sa amin sa FB page na 1062DXKI FEBC Radio at CF South Cotabato. Pwede mong i-like at i-share ang episode na ito sa iyong mga friends at mag-message sa amin. Hintayin ka namin!

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Pagbibigay-pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo!
3: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1233 DYVS Bacolod City, 1197 DXFE Davao City, 103.3 The New J Cagayan de Oro City, 1062 DXKI Coronadal City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Sabi nila kapag makinis at walang kulubot sa mukha, ageless beauty. Kapag glass skin, Korean beauty. Kapag naman maputi, ang balat, tinatawag na standard of beauty. Palaging ganun yung definition ng ganda sa atin, no? Yung walang malalait, walang kapintasan, wala ring galos para matawag na kasama ka sa pamantayan ng maganda. Pero paano kapag may pimples, kapag may scars, may stretch marks, may peklat, may dark spots, may discoloration, anong tawag sa kanila? Kasali pa ba yan sa tinatawag na beauty standard? Ngayong araw po, dito sa ehemplo, isang sakit sa balat ang pagtutuunan natin ng pansin. Ito ay ang kilala sa tawag na leprosy o ketong. At nakikita ito sa iba't ibang bahagi ng katawan, lalo na sa balat. Karaniwan yan nawawala ng balahibo, yung bahagi, tapos merong infection. Mamaya po, malalaman natin ang definition nito at yung mga nararanasan ng mga tao na merong ketong. At ang tanong, nagagamot ba ang sakit na to at paano makakaiwas dito? Maiiwasan nga ba? Yan ang aming hatid sa inyo dito po sa programang Ehemplo. Magandang araw po. Ako po si Jo Cabrera Alabastro. Ang programang ito ay napapakinggan sa iba't ibang panig ng daigdig. Ganun din po sa iba't ibang himpilan ng FEBC Radyo TV. Tayo rin ay napapakinggan sa pamamagitan ng FEBC PH Stream. Ito po ang mobile app ng FEBC Philippines at pwede nyo rin kaming i-follow sa aming mga social media pages, Instagram account, at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Hanapin lamang ang 702DZAS FEBC Radio TV. Ganun din po ang ating Facebook page. Ito pong ating itatampok po ngayon ay ang buhay ng mga minsang naging biktima ng diskriminasyon, mga naging subject ng pang-aalipusta at panghuhusga. Sa oras po na ito, lakihan natin ang ating pangunawa at ang pag-iisip. Pakikinggan po natin sila. Dito lamang po yan sa programang Ehemplo.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Heso Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Sa pagbabalik ng ehemplo, ating tunghayan ang salaysay ng tampok na panauhin sa araw na ito. Manatiling nakatutok dito lang sa programang Ehemplo.

0: Kasama na po natin ang ating ehemplo ngayong araw, si Dr. Belen Lardizabal Dofitas, President, Board of Trustees ng Philippine Leprosy Mission Incorporated, Fellow ng Philippine Dermatological Society at Advisor po ng PGH Hansen's Club. Isa po siyang Associate Professor sa UP College of Medicine at kilala sa bilang isang dermatologist sa Philippine General Hospital, kung saan siya rin ang coordinator for research at head ng ilang division, kabilang po dito ang skin neglected tropical diseases. Isa siyang fellow ng Philippine Dermatological Society at merong PhD mula sa Erasmus University Rotterdam at MS sa Clinical Epidemiology mula sa UP Manila. Siya ang kasalukuyang president ng Philippine Leprosy Mission at active consultant sa St. Luke's Medical Center. Good morning, Doc.
1: Good morning, Ma'am Jo.
0: Salamat po sa inyong oras. Napaka-busy po rin yung tao at binigyan niyo po kami ng pagkakataon para makapanayan po namin kayo dito sa ehemplo.
1: Yes, actually natuwa ako na naimbitan niyo ako sa ehemplo at malaking opportunity ito actually para sa akin ang advokasya tungkol sa leprosy.
0: Okay, pero bago po natin pag-usapan yung advocacy po ninyo, no? Pangarap niyo po ba talaga maging isang doktor?
1: Actually, nung fourth year high school lang ako na desisyonan na maging doktor.
0: Wait, sino nag-desisyon?
1: Ako.
0: Ah, kayo. Ah, talaga? So, ano po ang nag-inspire po sa inyo para i-pursue yung ganong kurso?
1: Nung bata pa ako, laging sinasabi sa akin ng mga kamag-anak, oh, maging doktor ka, ayoko. Until nung high school ako, na medyo na-realize ko, na pag maging doktor ako, magagamit ko lahat ng talento ko para makatulong ng mga ibang tao.
0: Mm-hmm.
1: So, tsaka interested ako sa psychology nung high school pa. So, naisip ko, actually, kailangan din ng psychology para makatulong sa tao.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na kung magiging doktor na ako.
0: So, best in science kayo no high school. Mahirap na lang magsalita, no?
1: Oh, yeah.
0: Pero, meron po ba sa family po ninyo nung bata pa kayo na meron na pong doktor na na-inspire po kayo?
1: Actually, pito kaming magkakapatid. Walang doktor sa family nung bata pa ako, except yung isang uncle ko, no, tito ko. But ngayon, sa mga kapatid, dalawa kaming doktor.
0: Na-inspire po kayo ba dun sa kapatid nyo o yung kapatid nyo nag-inspire sa inyo?
1: Di, wala kaming kapatid na doktor. Siya yung bunso. Ako, yung pang-anim, yung si David ay ang pang-pito. So, kaming dalawang mga bunso ay naging doktor sa pamilya.
0: Ano pong specialization ni Doc David?
1: Neurologist.
0: Naku, napakahusay din pala ng kanyang...
1: Yes.
0: Expertise.
1: Yes.
0: Kakaunti lang po, ano, ang mga neurologists sa Pilipinas.
1: Yes, actually, napakahirap na specialty at kailangan ito. Although si David ay nasa USA ngayon, umuwi-uwi naman siya para magturo din dito.
0: Gusto ko pong tanungin po sa inyo yung very particular topic about skin neglected tropical diseases. Ano-ano nga po ba ito? At saka bakit ganun yung termino niya?
1: Actually, ang World Health Organization no, ay nag-isip na may isang grupong mga sakit, mga infections usually ito, na nakikita no, sa maraming tao, lalo na sa mga mahihirap na bayan.
0: Gaya natin.
1: No?
0: Okay.
1: Lalo na yung mga tropical countries, mahihirap. Tapos itong mga infections na ito, maraming apektado. Ngunit, walang halos nakakakilala sa kanila or gumagawa ng paraan para matugunan no, itong mga sakit na ito. So, isa sa mga, ang tawag nila ay neglected tropical diseases dahil nga doon. It affects over maybe more than a billion people around the world already.
0: Okay.
1: Pero hindi alam no, ng karamihan. So, isa sa mga sakit na ito ay yung leprosy.
0: No?
1: So, kung sa Tagalog ito ay ketong, kung sa Bisaya ay sanla. No? Mm-hmm. So, ang leprosy ay nasa Pilipinas, no? So, isa siya sa mga skin-neglected tropical diseases. Ibig sabihin, may nakikita sa balat, no? Okay. Para malalaman ng tao na ito ay isang infection, no? Mm-hmm. Na neglected tropical disease. So, mm-hmm. ang leprosy ay isang mga matagal nang akri kilala, no? Dahil sa may nakikita sa balat at sa mga ugat, no? Sa mga nerves. So maliban sa leprosy, meron pa tayong tinatawag na YAWS, YAWS.
0: May ko lang po narinig yan.
1: Oh, that's why kaya siya neglected. Dahil
0: ano po ba yung YAWS? Alam ko 'yon.
1: Ang YAWS ay isang infection din, no, ng balat at buto.
0: Ano po itsura nitong YAWS?
1: Ay mga dilaw-dilaw siya na mga bukol-bukol sa balat, no? Lalo na sa mga bata. Oh. So, akala mo mga nagnanaknak lang or nagpipigsa, pero iba siya. So, meron siyang
0: pagkapig. So, may sugat siya.
1: Maaring dumapo sa balat ng mga bata, lalo na habang naglalaro sila. Skin-to-skin contact ito eh.
0: Ano, no? Po ba ito saan galing?
1: Bacteria po. Bacteria ang dahilan ng YAWS.
0: Na dala ng tubig, yes. Insekto.
1: Ay, dumapo sa tao. So, human to human, no? Okay. Pag hindi naliligo, no, so personal hygiene.
0: Naku, maligo kayo mga bata, ito ayun, pala ang dahilan.
1: Siyempre, talagang maaaring tumubo yung mga germs, no. Oo. Sa balat. Tapos mag-invade sa mga maliliit na sugat, ganyan. So, tapos kakalat sa dugo at sa ibang bahagi ng katawan. So, mas maganda kung makikita niyo yung mga litrato sa mga skin disease kasi, mas maganda kung nakikita talaga, no? Yung itsura niya kaysa sa i-describe ko. Mahirap ipaliwanag.
0: Susubukan po natin, lalo na radyo po tayo, yes. No? Na maraming bahagi ng porsyento ng ating mga tagapakinig ay sa radyo. Pero meron po tayong mga picture na pinapakita po sa Facebook. So, yes. Yun yung mga itsura ng YAWS.
1: Nagagamot leprosy. Po ba? Leprosy yung pinadala kong pictures. Picture. Pero pag i-Google mo yung YAWS in the Philippines, actually marami na akong na-publish na articles at mga litrato sa mga pasyenteng nakita ko na may YAWS sa Philippines. So bago lang ito natuklasan na meron pala. Meron pa rin pala.
0: Saan po nag-origin yung YAWS?
1: Actually, matagal na ang YAWS, no? Lalo na sa Pilipinas, nung Spanish times pa, nung American times pa. Oo, tapos akala ng tao, dahil nagkaroon ng malawakang eradication campaign noong 1950s, ng UNICEF tsaka WHO, nabawasan ng marami, no, yung mga YAWS cases kasi madali lang siyang gamutin sa totoo lang. Antibiotic, like penicillin, yung gamot niya. So,
0: gumagaling?
1: Gumagaling naman, madaling magamot. Yun ang sa mga sakit na may mga gamot naman itong mga neglected tropical diseases. So, ang kulang lang talaga, bigyang pansin at bigyang pondo, no, yung programa para magamot. No, mahanap ang mga pasyente at magamot sila.
0: Okay. Yeah. Bukod po sa YAWS, sa leprosy, ano pa po?
1: Meron din tayong lymphatic filariasis na tinatawag. No? Actually, matagal na rin programa ito sa Pilipinas. Ito ay dahil sa maliliit na bulate, no? Na dala ng mga lamok.
0: Lamok.
1: So, ang mga lamok nagdala ng mga maliliit na bulate. At pag nakagat nila yung tao, so lipat yung mga maliit na bulate sa lymphatic or mga channels sa loob ng katawan, nagdadala ng lymph. At pag siyempre, pag lumakas sila ng itlog, lahat ay nagbabara-bara yung mga lymphatics, no? At nagkawas ng mga lumalaki yung binti o yung braso o yung bahagi ng katawan, no, dahil sa bara na yon. Kaya siya tinatawag na lymphatic tapos filariasis. So ito ay magagamot din.
0: Kaya, talaga?
1: Yes, may national program tayo para
0: pero
1: sa lymphatic filariasis.
0: Pero hindi na po na-reverse yung laki?
1: Kung medyo nasira na yung lymphatic channels po, no? Siyempre, parang nagkakaroon ng paninigas na, no? Yung binti or yung braso. Hindi na yan pwede ibalik sa normal na pag ganong stage na.
0: Okay. Yun.
1: So, ang kailangan ng pasyente ay, of course, regular na pag-massage sa binte, mga treatment na mga skin infections na maaaring dumapo dahil sira-sira na yung balat niya. So, mga self-care din, no? Para dapat marunong yung pasyente paano linisin at alagaan yung apektadong binti or bahagi ng katawan. Sometimes yung iba kailangan ng operasyon, no? So ito naman ay ang problema sa mga neglected tropical diseases. May gamot nga, kaya lang may mga komplikasyon na maaring hindi na maibalik, no, yung normal. So ito yung tinatawag na disabilities, no? Mga kapansanan. Ito ang dahilan kung bakit kailangan talaga ma-prevent, o maiwasan ang mga sakit na ito, magamot ka agad habang maaga pa, para hindi nga magkaroon ng mga komplikasyon na panghabang buhay. So, lymphatic filariasis, yun ay ongoing program, no, ng ating Department of Health. Leprosy, lymphatic filariasis. Yun. Yung YOS ay bago, no, bagong programa na ilulunsad sa Pilipinas.
0: Okay.
1: Tapos meron din tayo mga tinatawag na deep fungal infection. Alam mo, mga fungi, napakarami sa mundo.
0: Mm-hmm.
1: Pero itong deep fungal infection, kunwari natusok yung paa ng isang magsasaka, tapos pumasok yung fungi doon, maaari siyang tumubo sa loob, no, ng balat, ganyan, tapos maging lobo yung paa. Lumolobo siya dahil maraming pamamaga tsaka fungi na tumubo sa loob.
0: Mm-hmm.
1: Maaaring masira yung mga buto ng paa hanggang sa kailang ng maputulan. No? So, amputation.
0: Mm-hmm.
1: Pag malala na talaga. Yun. Ito naman ay mahirap madiskubre dahil hindi siya kumikirot, eh. Alam mo naman, ang Pinoy, pag hindi masakit, hindi ikukonsulta.
0: Minsan nga, masakit na tinitiis pa.
1: Oo nga. At syempre, dahil sa kadalasan ay nasa mga mahihirap, no, ang mga sakit na ito, parang nag-aalangan silang kumonsulta dahil sa kahirapan, no, or malayo sila, no, sa health centers, ganyan. So hindi sila kumukonsulta kaagad kuminsan dahil doon iniisip na, ay, wala akong pera pa masahe,
0: pagkain na lang,
1: wala akong gamot, mga ganun. So actually ang mga neglected tropical diseases ay may mga gamot, pero mas maganda kung maaga pa lang, no, na matutuklasan na sila. Yun. Kaya kailangan talaga natin ang programa nyo. Katulad ng ehemplo. Kasi para
0: raise awareness,
1: alam ng publiko na ay may mga ganitong palang sakit na maaaring maagapan.
0: Mm-hmm.
1: No? At merong mga libreng gamot pa nga, eh, sa gobyerno. No?
0: Kasi po hanggat hindi nagdudugo, hindi nagkakanana, para sa atin hindi siya something na emergency.
1: Yes.
0: Pero Dok, ang lawak po ng inyong kaalaman, syempre sa specialization sa balat. Pero bakit balat yung inyong pinili?
1: Ah, okay.
0: Bakit
1: so,
0: dermatology?
1: Ganito, sa medisina kasi, nung nag-aral ako bilang doktor, ang ganda ng training ko, no, para sa mga internal medicine, pediatrics, no, OB-GYN, surgery, no, lahat ng mga... Pero nung unang panahon, hindi masyadong tinuro yung dermatology.
0: Okay.
1: So, ibig sabihin, parang konti lang ang kaalaman ko nung estudyante ako. Kahit nung fourth year na ako, parang wow, one half day lang ang aking rotation, no, sa dermatology clinic sa Philippine General Hospital. So, parang kulang na kulang. So, feeling ko, medyo alam ko yung karamihan, pero itong dermatology, ito yung...
0: Kulang yung knowledge.
1: Kulang ang alam ko.
0: Okay.
1: Pero napaka ganda ng specialty nito dahil sa nakikita mo yung skin problem, kahit wala ka pang tinanong sa pasyente, kadalasan, medyo may alam na kami kung ano siya. Sa itsura pa lang.
0: So, dun ka nag-interest?
1: Yes. Oh. Tsaka, ang ganda sa dermatology, dahil nandito lang sa balat, no, yung ang signs mo. Yun, karamihan ng mga sakit, no, at ito ay, there are over probably 3,000 types of skin diseases, no, in the world, no. So, pag nakita mo siya at nagagamot mo siya, nakikita mo rin kaagad, no, yung epekto ng treatment mo. So kasi hindi sa loob ng katawan eh, no, nandito makikita mo kaagad.
0: Results oriented po pala kayo, Doc.
1: Oo, kasi frustrating talaga, 'di ba, so, bilang ang gagamot na hala, tinutulungan mo yung pasyente pero parang hindi ako sure kung
0: nag-effect ba yung
1: talagang
0: gamot?
1: Nawawala na ba yung sakit, mm-hmm, kung nasa loob medyo sa skin dahil napakagandang it's the largest organ ng ating katawan, no? It's all over. At mabilis siya makarecover, no? Mm-hmm. Basta bigyan ng wastong suporta at gamot. Mm-hmm. So, in one day, wow, talagang may makikita ka ng improvement. Mm-hmm. So, yun yung satisfaction din. At ang skin ay nagre-reflect din ng sakit sa loob ng katawan. Mm-hmm. So, maraming beses nire-refer ang pasyente sa amin dahil nagtataka yung mga kasama kong doktor kung ano kaya ang sakit ng pasyente na to. Hindi nila ma-recognize kung anong nasa balat. Mm-hmm. So, tinatawag ang dermatology. So, pag may nakita kaming skin signs at may mga sintomas, tapos ano kaya ang
0: connection
1: sa ibang sakit sa katawan, nako-connect namin. Mm-hmm. So, sometimes by doing our skin biopsy, mm-hmm, by just examining yung skin, na narrow down namin, no, yung diagnosis, mm-hmm, ng pasyente, mm-hmm, through the skin signs. So yun yung beauty ng dermatology. Mm-hmm. So it's actually very helpful sa pag-diagnose, no, ng mga maraming sakit.
0: Okay. Mm-hmm. So part of that is yung advocacy po ninyo sa leprosy.
1: Yes, yes.
0: Ganun din po ba sa leprosy? Mabilis, yes, din po bang nakikita yung results?
1: Well, kailangan medyo masana yung mga mata, no,
0: na
1: makakita ng mga, let's say, litrato or actual patients, no, dahil ang skin signs and nerve signs ng leprosy sari-sari. Okay? So hindi isang itsura lang siya. So
0: grabe may yung skill ng mata.
1: Yes, you have to what we call clinical eye. We have to develop a clinical eye, no, lahat ng mga doktor, no, or pati yung publiko, pag may nakita kayong picture, yon, more or less may idea na kayo na ganito pala ang itsura ng leprosy. Maari siyang pamumuti ng balat, no? Mm. Maari siyang flat, maari siyang nakaumbok, maari siyang mapupula, pula, tapos nabukol-bukol.
0: Parang
1: or andami, malapad. Maraming itsura siya. Kaya kailangan talaga may familiarity din.
0: And then, kailangan mag-aral. Kailangan ng expert, yes, kaya po ng isang dermatologist.
1: But, yes, we guide, no? We guide other health workers, mm-hmm, pati yung mga barangay health workers, no, para makilala nila yung mga suspicious, no, na skin signs. Hindi naman lahat ng puti at pula ay leprosy.
0: Actually, baka ako yun.
1: O nga, makamapraning kayo, ha.
0: Diba?
1: So, maganda na at least may parang idea kayo na kaiba siya, hindi siya buni. Ang bunihin, mm-hmm, ay makati. Ang leprosy,
0: yung buni
1: hindi.
0: Yung kasi madali dahil parang may ring.
1: Oo,
0: ring
1: ganun worm din kuminsan ang leprosy.
0: Oh,
1: para
0: na,
1: siyang ring light. Oo, para siyang bilog din, parang ring light din kuminsan, no? So,
0: okay,
1: pero hindi naman siya makati. Ang buni, makati.
0: Opo, sobrang kati.
1: Ang allergy, makati. Ha? Pero
0: okay,
1: ang actually isang sign ng leprosy is may pamamanhid. Okay? So, mm-hmm, either nabawasan ang pakiramdam or totally manhid, no, mm-hmm, yung bahagi ng balat na yon. Kuminsan, nagmamanhid na yung kamay o yung talampakan dahil,
0: okay,
1: nasira yung nerve dahil sa sakit. So, ito ay mga signs, no, na ay, maaring iba na to, no? May skin signs ka, tapos meron pang nerve signs.
0: Mm-hmm.
1: So, doon talaga mag-suspect kayo na, oh, iba na talaga to. Okay?
0: Mm. And saan po ba nanggaling yung sakit?
1: Ang leprosy ay isang infection na galing sa isang bakterya. Ang pangalan ay Mycobacterium leprae. Yung pangalawa ay Mycobacterium lepromatosis. No?
0: Magkaiba pa.
1: They are very related, pero
0: okay,
1: distinct na species. Tapos galing din ito sa tao. Okay? So sa taong hindi pa nagamot.
0: So, ibig sabihin na ipapasa talaga siya, nahahawa.
1: Yes. Kaya lang, ang good news ay hindi siya highly infectious.
0: Okay.
1: So, hindi ka mahahawa ka agad. Okay? Dahil ang karamihan ng mga tao ay may lakas sa resistensya laban sa mikrobyo na ito.
0: For example, kayo po, Doc, ilang years na po kayo na nagtitreat ng ganito pong sakit?
1: Since 1992, nung nag-training ako sa dermatology sa Philippine General Hospital, of course, talagang kami ang tumitingin talaga sa mga leprosy patients. So, actually, maraming mga Philippine Dermatological Society na training programs, kami actually ang tumitingin sa mga leprosy patients dahil kitang-kita sa balat talaga yung problema.
0: So, opo.
1: Kami
0: wait
1: ang nagtetest sa kanila, kami nag-examine, kami ang nag-check up, follow up. Yan.
0: Nung nalaman po ng parents niyo na ganyan yung ginagawa po ninyo, ano po ang reaction nila?
1: Well, actually, yung father, my mother passed away nung 13 anyas pa lang ako.
0: Oh, okay.
1: Yung father ko, nung nalaman niya magiging doktor ako, tuwang-tuwa siya, syempre.
0: Okay.
1: Pero he passed away also.
0: Earlier.
1: Oo, pero yun nga. Of course, natuwa sila kahit ano namang specialty. Okay lang.
0: Okay. I mean, kasi leprosy, wala po bang, I mean, natakot para sa inyo?
1: Well, you know, ang leprosy...
0: Kasi lalo na noong panahon nung early years, di po ba, talagang grabe yung trauma ng mga pasyente na yan.
1: That's
0: dahil
1: right.
0: Iniiwasan sila.
1: That's
0: lalo
1: right.
0: na yung mga, kung ako yung, halimbawa, nanay mo ako, tapos mag-doktor ka, tapos sasabihin mo sa akin na ito yung tinutulungan kong mga group of people. Parang haharangin kita. Wala naman pong nagganon sa inyo.
1: Wala. Wala talaga nag-discourage sa akin.
0: Ah, praise God.
1: And when...
0: kayo, hindi kayo na-discourage.
1: Hindi ako natakot. Alam mo kung bakit?
0: Bakit po?
1: Dahil may good news ako para sa publiko. Ang leprosy ay nagagamot.
0: Praise God.
1: Okay. So, meron tayong multi-drug therapy no, na actually libre pa galing sa ating Department of Health, no, galing sa World Health Organization.
0: Mm-mm.
1: So, itong multi-drug therapy na tatlo ang antibiotics nito, napakabisa, no, para mamatay yung mga mikrobyo, no? Even in the first or in second month of treatment, ay halos patay na, no?
0: Talaga.
1: Yung mga bacteria na to.
0: Mm-hmm.
1: So, ang mahalaga dito is pag meron kang nahanap na leprosy patient na hindi pa nagagamot, gamutin ka agad.
0: Ilan pong months yun?
1: Well, ang total treatment usually is 6 to 12 months ayon sa anong klaseng leprosy. So, kung mild type, mild type, konti lang lesions, no, ay 6 months yung recommended.
0: Parang TB treatment.
1: Pag medyo on the serious side or severe side, maraming mga skin lesions, 12 months yung minimum. So, actually, minimum lang po yun. Okay? It may extend depende sa kalagayan din ng pasyente.
0: Okay. Pero kasi po, siguro part din ng stigma, no? In-isolate kasi sila.
1: Nung unang panahon po.
0: Di po ba?
1: Nung unang panahon, wala pang kilalang gamot ang leprosy.
0: At kilala po dyan yung tala.
1: That's just one, no, of the former leprosaria. That's only one. There used to be like, there are like eight former...
0: Iwahig sa Palawan.
1: No. Kulyon.
0: Kulyon.
1: Former leprosaria. There is no need na ibukod ang mga pasyente may leprosy dahil may mabisang gamot.
0: Okay.
1: And ever since na-discover yung unang mabisang gamot nung after World War II, okay, na-discover yung dapsone ay nakakapigil no, sa leprosy, no more need to isolate or segregate
0: these people.
1: No more need.
0: Oo.
1: So, yung...
0: pero bakit in the 80s, 90s, meron pa rin po?
1: No po. They were sent there. No, a lot of the patients were sent to the leprosaria like Culion. Even in Cebu, merong Eversley Childs. Even in Mindanao.
0: Okay.
1: There are eight of them no, around the Philippines. Nung unang panahon kasi wala pang programa, wala pang effective na gamot. Pero nung nagkaroon na ng... kaalaman no, na merong effective gamot yung dapsone, by 1964, talagang tinigil na yung segregation law.
0: Nila.
1: There may batas dati
0: okay.
1: na dapat ibukod ang mga may sakit na leprosy sa mga leprosaria. Noong 1964, na-repeal na ang batas na ito. Mm-hmm. Tinigil na yon. Mm-hmm. So, wala nang, hindi na kailangan ang leprosaria. So, sino ang nakatira sa tala or sa mga kulyon? Yan ay mga pasyenteng iniwan ng mga pamilya doon.
0: Oh.
1: Hindi binalikan.
0: Mm-hmm.
1: So, a lot of the patients who are what we call in custodial care, mm-hmm. no, are in there. They're very old already.
0: Wala
1: no?
0: nang babalik ang family.
1: Well, hindi. Kaya parang na-abandon sila. So wala na silang mauuwian noon. So they stayed no in the hospital. But it doesn't mean na kailangan ma-hospital ang leprosy patient. In fact,
0: ang ganda pong
1: outpatient
0: clarification ito.
1: Yes, outpatient ang treatment like tuberculosis. In uh-huh. fact, nauna pa ang leprosy multidrug therapy sa TB dots. Mm-hmm. Nauna pa ang leprosy treatment pack na yon. Okay, mm-hmm. so
0: kulang na kulang po tayo sa information dissemination on that.
1: Of course, because ang nangyayari kasi, ang sakit sa Pilipinas na napopondohan, mas maraming publicity, mm-hmm. mas nasa media, ganyan, no? So, ang leprosy, although matagal na siyang may programa sa gobyerno, 1980s pa may multidrug therapy na, mm. no, and around the world, very low profile, no? So once a year we have World Leprosy Day, on February we have National Leprosy Control and Prevention Week,
0: mm-mm.
1: no? And that's it, no? So hindi masyadong ang maalala lang ang tao.
0: Prestigious.
1: Yeah, so syempre yung
0: naaalala lang yung stigma.
1: Kaya nga parang binalik-balikan ito mga leprosarium na binukod ang mga tao, eh history na po 'yun.
0: Oh.
1: Matagal nang walang ganun.
0: Mm-hmm.
1: Okay? So dapat, wag natin isipin ang leprosy na, ay, kailangan ibukod. Ay, nakakatakot. Ganyan, mm-hmm. ganyan. Dahil nga sa mga magaling na gamot ngayon, nabawasan na no, yung dami ng may mga deformities or disabilities. No?
0: Mm.
1: So,
0: bakit nga po ba umaabot sa deformity na? Yung sinasabi na parang natutunaw na yung daliri.
1: Oh, yes. Alam mo, yung leprosy kasi, na ang actually ini-invade ng bacteria na yon ay yung nerves, no? Mm. Dito sa ibabaw ng katawan, like the nerves in the skin, yung mga nerves na nagko-control sa ating hands, ang ating feet, no? So of course, para siyang ugat, no?
0: Mm-mm.
1: Ugat ng punong kahoy. Pag nasira yung ugat ng punong kahoy, ano mangyayari sa puno? Ano mangyayari sa branches?
0: Oo.
1: They wither,
0: Mm-mm.
1: okay? So
0: yun siya.
1: They will wither and then they will not grow anymore.
0: Mm-hmm.
1: So, ganun ang nangyayari sa mga daliri. Hindi na sila na makakatubo or makaka-replace.
0: Kaya namamanhid.
1: Yes, because of the nerve damage.
0: Okay.
1: Mm-hmm. Na dulot ng bacteria, tsaka yung pamamaga, no? Namamaga actually ang mga nerves, ang balat, no? Dahil sa yung inaaway ng ating katawan, ang bacteria.
0: Mm-hmm.
1: So, lumalaban ang katawan. So, that also causes yung pamamaga. Yun. And it can also damage the nerves and the skin.
0: Okay.
1: Dahil sa matinding pamamaga.
0: Mm. Ito po sa malawak yung experience sa pag-treat po ng ketong.
1: Mm-mm.
0: Ano po ba yan? Merong mga area kung saan naging malawak yung pagkahawa? Nagkaroon na po ba ng ganyang history sa atin? Halimbawa lang sa Quezon City, may area nito na merong mga...
1: Well,
0: cases ng leprosy.
1: Oo. Sa ngayon, we still have around 1,000 to around 2,000 new cases every year sa Philippines. And scattered, no, around the country.
0: Konti na po yun.
1: Oo, bawas na yan. Pero it's been like that for the past 10 years or so.
0: Okay.
1: So, kailangan pang bawasan.
0: Bawasan.
1: Kailangan pang bawasan, no? So, that's why kailangan mahanap ka agad at magamot para hindi na nakakahawa, no? Lalo na sa mga bata. So, there are, of course, yung mga major cities natin, no?
0: Mm-hmm.
1: Doon lumalapit ang mga pasyente para nga ma-diagnose sila, para magagamot sila. Kaya maraming kaso mahahanap sa mga major cities like Metro Manila, Metro Cebu.
0: Ah, okay.
1: Kasi maraming ding tao talaga doon. Okay?
0: At mas malapit yung ospital.
1: And andun yung mga specialist or may mga Doon minsan ang pasyente kasi, okay, nauna sa health center, parang hindi nalaman kung ano kaya to, tapos nalipat sa ibang doktor, tapos lipat sa ibang doktor, hanggang sa umabot sila doon sa city, no? But we do have a program for leprosies kahit sa level ng health centers at ating municipal health office and city health office.
0: May program yun na sila.
1: Matagal na ang programa na ito sa Department of Health, ma'am.
0: Ano po ba yun?
1: National Leprosy Control Program.
0: Ano ginagawa? Yung parang...
1: Yes, actually, it's from the training ng mga health professionals.
0: Dito po ba yung bina-develop yung parang clinical eye?
1: They train people nga on that, how to recognize leprosy, how to treat, how to prevent or manage yung mga complications. Yun. Hindi lang, it's actually a national program, ma'am, since 1980s. At ang Philippine Leprosy Mission ay active sa mga training ng mga health workers and physical therapists noon-noon pa, 1980s. So, kaya alam namin na talagang nationwide program po ito dahil ang Philippine Leprosy Mission ay partner, matagal ng partner ng National Leprosy Control Program. Tumutulong kami sa Department of Health sa paghanap ng mga pasyente, sa pag-educate ng public. Tapos parang tinutulungan namin sila, hindi lang sa physical, no, na tulong. Meron ding psychosocial, no? Siyempre na anxiety yung na mga pasyente, na de-depress yung iba. Yung iba naman, socio-economic, no? Dahil sa kahirapan, kailangan nila ng tulong para makarating man lang, no, sa isang health facility. So we have that kind of assistance also para sa aming mga leprosy patients. At ina-encourage namin ang publiko na tawagin na leprosy, no, ang mga pasyente. Kuminsan kasi masakit sa loob ng pasyente na tawagin siyang ketong.
0: Ketongin.
1: Nako, talagang hindi na yan politically correct.
0: Kahit po ito ay ang Tagalog talaga ng leprosy.
1: Oo. Tagalog term siya. So what we say is, ito po ay leprosy,
0: talaga, no,
1: ito ay ketong, ayan. Pero mas prefer nila na tawaging leprosy or Hansen's disease. Ang Hansen's disease, si Professor Hansen ay isang Norwegian na nakatuklas sa bacteria. The first one to discover the leprosy bacteria. So it's also called Hansen's disease.
0: Alam mo, parang kasi,
1: lalo na yung mga, siguro yung na binukod sila noon, masakit sa kanila na, and then parang ginagawang insulto, no?
0: Okay. Yung actually, bird. Minsan ginagawang ang joke, no? Yung
1: yes.
0: Iba, meron pang,
1: Parang pandidirihan ka.
0: Tatawagin so, na yun na
1: that's
0: word.
1: Right. So, and especially, maalala ng mga tao na, oy, naku, sa... May mga story sa Bible na may leprosy na lumapit sa Diyos.
0: Tina.
1: Tapos siya ang nakabigay luna sa kanila. But you have to put that in the current context, no? Ang leprosy nga ay present, but it's very treatable. Nagagamot siya, okay? By, of course, with science and of course a lot of prayers, no? Talagang magagamot, no, yung pasyente. And they need our compassion. No, they don't need yung pandirihan sila. So, ang kailangan ng ating mga leprosy patients ay yung psychosocial support. Okay? Compassion. So, instead of layuan, hanap ng paraan para tulungan sila. So, Philippine Leprosy Mission gets emails and calls, no, from the public. Yung iba, pasyente, naghahanap ng tulong. Yung iba, mga good Samaritan. No? So, I have seen this patient, nasa daan lang, mukhang meron siyang leprosy, ano magagawa? So, actually, ganito yung maganda sana, no, na action ng ating publiko. Because meron talagang magagawa. Okay? Kung isang hindi lang alam ng pasyente or mga pamilya na pwede silang lumapit na sa ating local health centers.
0: Akalain mo, yung libre pala ang dok,
1: yes.
0: Ang gamot.
1: Lahat ng ating mga health
0: ibig
1: workers.
0: Ibig sabihin po yun, dok, yung supply na magsaspan from 6 to 12 months and onwards, libre.
1: Libre po. So, of course, once in a while, ma-out of stock, no? But all of the multi-drug therapy packs are free. Bawal na ibenta to. Okay, bawal na bawal. Okay?
0: Mm. So, ibig sabihin, wala yan sa butika?
1: No, you cannot buy sa mga butika.
0: Okay. Mga ilang piraso po yun?
1: Well, the one pack is good for 1 month. Okay?
0: Opo, pero so, in a day, mga ilan?
1: In a day, well, once a month, there's one drug, rifampicin, that is taken. It's very powerful kasi yung one dose na yon talagagang karamihan ng bakterya patay na.
0: Hindi po ba iniinom din sa TB?
1: Also. Kaya related ang... Ang cause ng TB ay pinsan ng cause ng leprosy.
0: Okay.
1: Pareho silang mycobacteria.
0: Huwag na lang mag-overthink yung iba.
1: Oh, yung mycobacteria sila pareho. Sila. No? So it's also effective. And then every day, 2 tablets a day for those who have the more severe leprosy. And those na milder leprosy, 1 tablet a day. Yan. And basta tuloy-tuloy ang pag-inom, syempre tuloy-tuloy din yung mababawasan ng mababawasan kung meron mang natitira.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Okay. Doc, meron po bang, ilan taon po yung pinaka-bata na nagkaroon ng leprosy na na-treat po niyo?
1: Well, I think looking at the records ng Philippine Dermatological Society, may mga less than 2 months old daw na nagkaroon. But that's actually rare.
0: Okay? Saan galing yun?
1: The parent, no? May have had.
0: Namamana siya?
1: Oh. No, it's not namamana. Nahawa.
0: Okay. From, ibig sabihin yung nanay.
1: Not
0: din,
1: from pero... inside.
0: Opo.
1: Paglabas ng baby, maaring may exposure na siya. No?
0: Mm-hmm.
1: Now, kadalasan natutuklasan ang leprosy, actually, we do have among children, no? And that means na umiikot-ikot pa ang infection no, sa komunidad kapag may mga batang nagkakaroon ng leprosy.
0: Mm-hmm.
1: So we do have a percent of new cases who are children,
0: mm-hmm.
1: no, but maybe around 5, 6% or 7% of new cases. Pero kadalasan they are found in young adults.
0: Mm-hmm.
1: No? So in this group, we find them na they're either working already, no, mm-hmm. that, and somehow...
0: Mataas na yung ano nila... yung pagkisalamuha sa kapwa.
1: Oh, yes. And some of them, hindi nila nalaman na meron pala silang sakit. So, yung iba, may nakitang isang patsya muna.
0: Uh-huh.
1: No? And then, nung naging marami, dun lang sila kumonsulta.
0: Hmm.
1: Or dun nung namaga. No? And so, that's when na-discover sila. But sometimes, it was 3 years ago, 5 years ago, mga ganon. Okay? So, we also see them in mga later adults, no?
0: Mm-hmm.
1: Sometimes, yung iba ay siguro dahil sa stress mm-hmm. or dahil sa kahirapan, hindi mm-hmm. na maganda yung mm-hmm. resistensya nila. So, yun yung time na medyo may pagkakataon ang bakterya ng leprosy na kumalat.
0: Mm-hmm.
1: Kasi ang sakit na ito, nakadepende din sa resistensya ng tao.
0: Okay. Mm-hmm. Speaking of resistensya ng tao, nagkaroon po ba ng study na tumaas yung leprosy noong pandemic?
1: We haven't done that yet.
0: Mm.
1: But in other studies at outside the Philippines, nagkaroon ng parang association no ng famine. No, so yung naubusan ng pagkain no isang country or bayan at pagkaroon ng pagtaas ng mga bagong kaso a few years later.
0: Mm-hmm.
1: Yon. So, wala pang akong nakitang pag-aaral na, for example, after Typhoon Yolanda.
0: Kasi di po ba nagsasama-sama yung mga tao, especially nung pandemic, di ba?
1: That's halos right. But it is not because na sila nagsama. It's more of bumagsak ang resistensya, kulang sa nutrisyon.
0: Okay.
1: No? So, ang bakterya na maaring konti lang, no? Ay nabigyan ng pagkakataon na dumami sa isang mahinang tao.
0: Mm.
1: Okay? So, of course, yung mga factors no na linked sa leprosy ay aside from kahirapan ay pag of course nasa same household, no?
0: Mm.
1: Kunwari may pasyente na hindi pa nagagamot. So, at risk yung mga kasama niya sa bahay na mahawa. Okay?
0: Ibig sabihin po yung mga gamit niya ganun.
1: Dahil paano ito ay, ito ay natatransmit sa droplets sa air.
0: O, so dapat no? Naka-face mask.
1: Katulad din ng tuberculosis, di ba? Pagbahing, pag-ubo. Mm-hmm. Siyempre, yung mga bakterya nasa hangin. Nalalanghap ng ibang tao na wala siyang, siguro, kung hindi maganda ang resistensya niya, Yun. So maaring dumami ang mga bakterya, no? Mm. At kumalat na. So hindi skin to skin ito, ha.
0: Mm-hmm.
1: Hindi skin to skin na ang pagpasa-pasa ng leprosy. It's more of dahil nasa hangin, no, yung mga bakterya nasa hangin, pag humatching yung isang taong hindi pa nagagamot, o kaya umubo siya.
0: Na-absorb ng mahinang resistance.
1: Na-inhale o nalalanghap ng ibang tao.
0: Okay.
1: And hindi lang minsanan, ha? So, for example, it was araw-araw, nandun sila sa same isang kwarto. Yan. So, medyo madalas din yung exposure. Mm. Yun.
0: Meron po bang antidote? May bakuna po ba? Oh?
1: It's being developed. Yeah, oh. So yun ang in the future magkakaroon na ng bakuna ang leprosy. So nasa mga field trials na siya ngayon sa ibang bayan. Medyo stage 2 or nasa phase 2, phase 3 na. Mm-hmm. Ibig sabihin talagang malawakang clinical trials na ito. Mm-hmm. So at present, we also have a way to prevent, no, na magkaroon ng leprosy yung mga, let's say, kasama sa bahay.
0: Mm-hmm.
1: But they have to be examined first by the doctor kung may signs na of leprosy or wala. Kung walang signs of leprosy yung household contact, pwede siya bigyan ng what we call prophylaxis treatment.
0: Okay.
1: No?
0: Mm.
1: So, ito naman ay magkakaroon din ang Pilipinas nito. So, inaayos lang yung prevention program na ito.
0: Mm-hmm.
1: Okay?
0: Mm-hmm.
1: So, bakuna, maybe, who knows, in a few years' time or so, it takes long to develop a vaccine, make sure it's safe and effective. So, but it's already being tested. That's the good news. And that's why we hope na aside from the actual treatment, meron ng prevention side.
0: Mm-hmm.
1: Yan. No, bakuna or what we call post-exposure prophylaxis.
0: Okay. Mm-hmm. Ang kausap po natin, mga kaagapay, ay si Dr. Belen Lardizabal Dofitas, President Board of Trustees ng Philippine Leprosy Mission Incorporated, Fellow ng Philippine Dermatological Society at Advisor po ng PGH Hansen's Club. Doc, ano po yung pangarap nyo sa Philippine Leprosy Mission Incorporated?
1: Oh, thank you, Ma'am Jo. Alam mo, I've been with Philippine Leprosy Mission katagal-tagal na. Not since 1962 po itong NGO na to.
0: Mm-hmm.
1: And ang mission namin is to find, treat, and rehabilitate persons with leprosy and people with diseases of poverty. So kasama na ang mga skin neglected tropical diseases. Mm-hmm. So ang pangarap ko ay tuloy-tuloy ang buhay ng Philippine Leprosy Mission kasi na kami lang yata ang natitirang organization na talagang nakatutok sa leprosy no for so many years and 63 years na ang Philippine Leprosy Mission actually. And I hope na suportahan ng publiko ang Philippine Leprosy Mission para matutuloy namin yung aming mga programa, no, para tulungan ang mga taong may leprosy, yung may mga neglected tropical diseases, para tuloy-tuloy ang aming education.

0: Jesus, Ma'am Jo. Maraming beses, parang ano, isasara
1: ano
0: na ba namin?
1: Ano ba ginagawa ko sa buhay ko?
0: Oo nga, kasi since 2001 po, nakilala ko na ang Philippine Leprosy Mission. And since then, board member na ako. And many times, nung nawalan kami ng major funder, no, muntik na kami nagsara noong 2013. Pero we decided na ipagpatuloy natin, bahala na, no? So sa awa ng Diyos, nakakuha naman kami ng projects or grants and suporta ng publiko. So many times gusto kong mag-give up, sa totoo lang. Sabi ko na sa mga board, last year ko na to, ha, last year. Pero parang something happens na para ay nabuhayan na naman ako, no? So like your program, sabi ko, uy, nabuhayan na naman ako. Kasi may gustong mas magkaroon ng awareness yung public tungkol sa leprosy. And I hope na with the increasing awareness about leprosy and the need, no, for hindi lang gamot, hindi sapat ang gamutan. Kailangan talaga, hindi lang may psychosocial support, may counseling, may merong socio-economic support, at higit sa lahat, spiritual enhancement, actually. No? So, yun ang talagang isang bahagi na ang Philippine Leprosy Mission ay talagang committed din na makabigay. So, magabayan ang ating mga affected na mga pasyente, no? Na have faith, have hope. Yun. Kasi many times, lalo na kung bagong may sakit sila, talagang na de-depress, no, grabbing anxiety, yun. And that's why we have support groups like the Hansen's Club. Ito ay mga pasyente, mga dating pasyente, mga kamag-anak, nagbibigay ng psychosocial at even spiritual, no, na support sa ating mga pasyente. So, yung iba, talagang nagbago talaga yung isip nila. Oo. Yung iba talagang, wow, ayaw na lang lumabas. And then, nung na-meet nila yung mga kapwa nila na nagkaroon ng sakit at na-overcome nila no, yung sakit ito.
1: Nagkaroon sila ng pag-asa.
0: Nabubuhayin sila. So, we have, actually, in different hospitals, may mga Hansen's Club members din, lalo na sa Philippine Dermatological Society, no? Kami ay nag-encourage sa mga patient support groups na ito. So, for Philippine Leprosy Mission, we also helped organize yung mga grassroots organizations around the Philippines.
1: Yeah. Alam mo, Dr. Belen, very motherly yung inyong advocacy, no? Talagang ang goal niyo parang is to take care of the patients and even the families. So, paano naman, sinong kumakalinga sa inyo?
0: Well, siyempre, my family too, no, my husband is very supportive. No, he's also a doctor naman, he's a surgeon. And then even my children, they understand and they even help me, no, with the advocacy. Mga maliit na bagay. For example, we have a leprosy story book for children.
1: Wow.
0: So, ang ginawa ko, yung bunso ko noon, mga 10 years old, sabi ko, pakibasa naman, tapos sabihin mo sa akin kung naintindihan mo. Mga ganun. Tapos,
1: sinama mo na siya.
0: Yes, may anak din ako, volunteer din ng Philippine Leprosy Mission. Tumutulong siya sa paggawa ng mga videos namin, gawa ng subtitles.
1: Babuong family na pala ito.
0: So, tumutulong sila. And of course, yung mga colleagues, no? Alam mo, ang mga derma, nalaman ko, napaka-generous no? Sa pagtulong sa mga may leprosy. So, for example, meron akong pasyente na severe, no? Yung mga sugat sa paa. Dahil talaga infected, baka, putol na isang paa, na-infect pa yung kabila. So, talagang humingi na ako ng tulong sa mga colleagues ko sa derma, lalo na mga PGH na graduates. Alam mo, contribute talaga sila para masuportahan yung pasyente. Yun yung sabi ko na talagang pinasok ko sa the Tala Sanitarium para nga magamot yung mga sugat niya at mabuhay siya.
1: Kumusta na po siya ngayon?
0: Ay, napakagaling na. Actually, ilang buwan na siya sa Tala Sanitarium, mga 4 months na siguro. Medyo humilom na yung mga sugat niya sa paa. Tapos, sa tulong ng University of the East din, Ramon Magsaysay, na Rehab and Orthosis Center, ay meron na siyang bagong binte para bagong leg prosthesis,

0: sa kabila, may special siya na leg support or foot support, no? So PhilHealth supports this, no? Mga what we call prosthesis or orthosis. Tapos sa tulong ng mga donations ng mga kasama kong derma ay nabigyan, no, ng contribution yung may, kasi half of it out of pocket expense. Aww. So you know, napaka buti talaga ng Diyos, kasi akala ko talaga mawawala yung kabilang paa niya sa tindi ng infection ng paa. Kasi ang pasyenteng manhid ang paa, masusugatan na hindi nila alam. Tapos mag-i-infection na hindi nila alam. Manhid eh. So, doon delikado na maputulan ng paa. So, yan ang isang advocacy ko, tuturuan ang mga doktor, mga nurse, paano alagaan ang manhid na paa na may mga sugat. So, isa rin yan sa training ko. Kaya nasa wound care din ako.
1: Usapang balat, pero talagang nakapagdudugtong ng buhay, ano po, at ng pag-asa. Masyado ako na-touch dun sa, kasi ang lalim nung, ano, nung ministry po ninyo. And hindi siya kasi ano ba to? Hindi siya prestigious na work.
0: Oh yeah.
1: But yung mga buhay na touch po ninyo, and even yung family, nabibigyan niyo po ng panibagong pag-asa. Kasi yung sakit sa balat, mahal kasi yan na treatment. Yun ngang mga sugat lang, di ba? Yung nagnana, yung napakamahal na po na gastusan. Pero ito nga po ay magandang balita po sa atin, dahil ang gamutan ng leprosy ay libre.
0: Yes, sa gobyerno, lahat ng government health facilities, no? Meron silang charity services, and you know, ang mga dermatologists, actually kami sa PDS ay tumutulong pag alam namin, no, na mahirap ang pasyente.
1: Biro nyo, pati
0: hindi
1: kayo.
0: Naman oo talagang commitment namin ang pagtulong sa mga may leprosy din at mga mahihirap.
1: Opo. Kaya nga po, sa huling bahagi ng ating programa, ang tanong ko po ay paano ba maging isang ehemplo?
0: Ehemplo, I think nag-uumpisa siya sa pagbata pa lang. So number one, sino ang mga models mo? So, yung parents. So mahalaga na lumaki ka sa isang pamilya na yung mga parents din, no, ay mga good example sa pagtulong sa ibang tao. And I was very fortunate na ganun yung mga parents ko, no. So very active sa mga social civic din na trabaho. And of course, yung environment mo, kung saan ka nag-aral, no, kung talagang maraming activities na talagang kawang gawa, so syempre na iimpluwensya, no, yung bata doon. Okay, and being very spiritual, no, prayerful, yun, and talagang naging mahalaga sa yon na or naging rewarding sa tao na nakatulong ka at napasaya mo yung ibang tao. So ang exposure ay mahalaga. Swerte lang talaga ako na siguro din nag-aral ako sa Universidad ng Pilipinas. So maraming exposure, no, sa iba't ibang mga social realities. At mahalaga din ang unang trabaho ko bilang doktor ay actually sa komunidad. So nasa NGO work ako sa first 3 years ng pagiging doktor ko, sa community health na talaga ang trabaho ko.
1: Grabe na yung agad yung exposure.
0: Yes. Yeah. So kahit sa medicine na po, may exposure na ako sa mga outreach, mga medical na tulong, no? Dahil sa school din.
1: Okay.
0: So paano ka umabot sa, paano maging ganito?
1: Ehemplo.
0: I think it's a long process, hindi instant, no? Pero I think ang mahalaga dito ay lumaki ka na makadiyos, talagang makatao, yun, hindi nakatali sa mga material na bagay. Na, for example, bakit volunteer work itong board, no, of trustees? Wala kaming bayad. But I spend a lot of time. Kasi alam ko na yung rewards ay hindi sa pera. Yun. So, yung kung may ano ako, pero fine. Pero ang mas mahalaga talagang yung feeling ng fulfillment mo, ako bilang doctor, no, fulfilling talaga pag yung pasyente ay nagsabi ng maraming salamat.
1: Grabe, no? Salamat
0: oo,
1: pala.
0: Talaga, oo, talaga. Kasi yung ibang mga patients sa Hansen's Club, ka-text ko, yan, they have somebody to chat with, and then talagang mararamdaman mo, no, na they're very grateful, and talagang nagbago o nag-improve talaga ang buhay nila.
1: Okay.
0: So, yung educational assistance, for example, na binibigay din ng Philippine Leprosy Mission, no? Malaking bagay para empowered ang ating mga pasyente, no? At mga anak nila. So, there are many, many things you can do, very simple things you can do. And, of course, one is to spread the correct messages about leprosy, no?
1: Okay. Ayan. At kausap po natin, ano, isa pong ehemplo, si Dr. Belen Lardizabal Dofitas, President Board of Trustees, Philippine Leprosy Mission Incorporated. Siya po ay Fellow Philippine Dermatological Society Advisor ng PGH Hansen's Club. Habang ang ibang dermatologist ay nagpapayaman sa kanilang karera para pagandahin ang kutis ng mga nakaaangat sa buhay, ito po ang ating isang ehemplo, si Dr. Belen. Siya naman po ay talagang nagbubuhos ng kanyang buhay at ng oras para tulungan ang mga kababayan po natin na kapuspalad. Sabi nga po sa Proverbs 19:17, papabaon ko rin po sa inyo to, Doc, whoever is kind to the poor lends to the Lord, and He will reward them for what they have done. So, yung reward po, ay madami na po kayong corona sa langit.
0: Naiiyak na rin ako.
1: Ayan, ako, bago pa tayo magkaiyakan, meron ka bang kakilalang isang ehemplo? Kung meron po, ay ibahagi po ninyo sa amin. At maraming salamat sa aming ehemplo team, si Angelica Kalayag, maraming salamat din kay Brian De La Cruz, kay Nathaniel Peralta, kay Angelo Menor. At maaaring niyo po kaming mahanap sa Facebook page sa pamamagitan ng ehemplo sa FEBC Radio TV. Ako po si Jo Cabrera Alabaso, nagpapaalalang saan man, kailan man, at kahit sa maliit na paraan, maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Salamat po. Salamat po.
0: Maraming salamat din po.

0: serbisyo publikong aksyon.
1: Narito ang mga dapat na nilalaman ng inyong survival kit. Sapat na pagkain na di madaling masira gaya ng delata at mga biskwit at sapat na supply ng tubig. First aid kit, gamot, mga benda at gasa at panglinis ng sugat. Kung merong kasapi ng inyong pamilya na may gamot na iniinom, huwag kalimutang ihanda rin ito. Mga importanteng legal na dokumento tulad ng ID at sapat na pera. Siguraduhin itabi ang mga ito sa loob ng isang plastic upang maiwasang mabasa. Mga personal na kagamitan tulad ng ilang damit, tuwalya at mga gamit para sa inyong personal hygiene. Flashlight, ekstrang baterya, pito, ekstra plastic at listahan ng mga numero ng telepono na pwedeng tawagan. Siguraduhin din na puno ng baterya ang inyong cellphone. Maghanda rin ng isang radio transistor na maaari ninyong gamitin sa pagmonitor ng sitwasyon ng kalamidad.
0: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng himpilan ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
3: FEBC Philippines, until all have heard.
4: I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Psalm 139 verse 14. This is Mom's Heart on DYVS.
5: Good morning! Welcome to Mom's Heart. Ako si Joy Pastoral. Nag-tune in ikaw sa DYVS. Ari kami sa Bacolod City. Nag-aupod ang Amon Sister Station. Good morning, DXKI. Ara ka da sa General Santos City, sa Coronadal City. Ara ka man dira sa South Cotabato, kamusta ang weather? Ti nakaagi sa aton diri ang bagyo the last few days. Although hindi directly hit kami diri no, pero nakabatsyag kami sang ulan because it is the rainy season. Kamusta kamo dira sa South Cotabato? DXKI, good morning. Kamusta kada sa Kipalbig, Tampakan? Especially dira sa kay Merly. Merl, kamusta ang pamatsyag? Thank you, gid, sang feedback sa kay Merly Hospital. Good morning dira sa kay Janet Katakutan, sa kay Luz, si Lerma, si Ginilin Roca, dira sa South Cotabato. Nanding Parkasyo, sa kay Totong Villanueva, kag kay Linda Samonte, good morning da sa inyo. Sa kay Bona, Miss Sheila, baw si Merly, nag-feedback kidya sa akon. Kagsalamat gid no, nga ang topic tabala last week about sleep. Nagapabalo sila kung ano ang effect sa ila, ano ang mga concerns. Kag I truly appreciate nga nag-reach out kamo sa akon. Merl, thank you gid ha. Kag kabay pa nga eventually makakita gid ikaw sang paagi nga magmuok ang aton nga turog. Kay man sleep is very important sa ikaayong lawas. Dira kita naga total repair, naga reboot, kag naga recharge. Pero like we said last week, nga ang aton nga sleep does not depend solely sa number of hours, but sa ginatawag naton nga quality of sleep. Kag kanya-kanyang ina, kung hambaluntagin man, no, nga lifestyle, kundi in ikaw maka-adapt sa number of hours nga makasleep ikaw and well-rested. So today on Mom's Heart, tapuson ko anay ang akon nga pag-welcome, kagpag-greet sa inyo, dira sa Sorala, sa kay Erlinda, kag kay Magne, good morning. Surigao Community Bible Church, kamusta ka mo da? Diri sa Alegria Murcia, kabay pang maayo, gidang inyo, dira nga mga pamatsyag ang nag-tune in, sa Manapla, sa GBCN, ang First Baptist Church of Central Hawaiian, welcome sa aton engineers. Sa Imo Carmi, kamusta? Magpulo pa batsyag man, Carms? Manangkora, good morning sa inyo ni Mama Ming. Nag-celebrate si Mama Ming sang last week sang iyang birthday. God bless you with good health, Mama Ming. Thank you, Gid, for tuning in. Ara manda si Tintin, kag si Candy, kung hindi busy sa church, nag-tune in sila. Salamat, Gid. Manang Sara A, kamustang imo pamatsyag? Ano ka na da ng sarman? Ti abi mag-try gid no nga magpaayos ang imo nga lawas ng sar. Manang Lin J, good morning. Lydia, welcome to the program. Sa kay Manong June, si Nanay Bell kag si Maki, may outreach ka pa Nanay Bell Subong. Attorney JM, good morning sa imo, Sir Rolando. Thank you for tuning in. Sa kay Maika. Si Maika, may-ari man ni time nga maka pamati siya sa aton nga program. Thank you, Gid, Mikes. Sa kay Luri, kay Meredith, dira sa Villamonte. Manang Feli, kamusta? Kabay pa nga subong matulutaway nga maka-tune in ikaw. Manang Merly J, Miss Cheryl, come home soon. Miss Lourdes Lobaton, welcome to the program. Sa kay Miss Cecil QV, good morning. Kag sa kay Nay Mercedes, Nanit, upod sa kay RV, dira sa Buena Vista, Guimaras. Thank you, Gid, Nay Mercedes. Good morning da sa inyo. Sa kay Miss June, dira man sa province of Guimaras. Welcome. Lae naman ang topic naton subong Nay Mercedes. I hope nga mag-click man ini sa imo. Alimod yan. Iloilo, good morning and welcome sa akon dira nga amiga nga si Roda. Rod, kamusta? Sa kay Presyosa, dira kag kay Orfa, okay lang kamuda. Kabay pa nga miyadgid ang aton mga pamatsyag ha. Diri sa Bacolod City, sa kay Ma'am Virgie Salgado nga nag-tune in. Welcome sa kay Ma'am Sara Escalona dira sa Mansilingan. Kag sa kay Chinchin, kag kay Jasmine Kate. Ini sila yan naga-FB live ini sila. For those of you who are interested, may ara kita Facebook live, no? Kadtola ka mo sa page sang DYVS, kagpangitaon nyo lang ang Mom's Heart Real Time. Makabati man ka mo sang aton nga program. Salamat, Gid, sa inyo nga pag-tune in. And today on Mom's Heart, lain naman nga topic ang aton nga dalon. And this is all about stress. Ang stress, no? Common, it's an everyday thing. Though wala man ta sini nagakatingala, because when you feel overwhelmed, when you are on edge, kisalain ang aton nga paminsar, no? Go-overthink kita. So to keep tension from wreaking havoc sa aton nga body and mind, let us try to get to know how to strip away stress. Kag ini nga article ginkuha ko sa kay Nancy Smith. Magabagan ni kita stress do ka negatives ang dating, no? But not all stressors are bad. May ara man positive side of stress. But before that, lantawon ta anay kun ano ini ang ginatawag naton nga stress. Common, pirmi naton mabatian. Daw by word na lang ini magamba kay stress ako ah. But more on the negative side, Gid, no? So, lantawon naton kung ano ini ang ginatawag nga stress. So, makambal ka gani stress, wala ka na control. This is your perception of losing control of his or her life. Dukabudlay na katalaklaro, no? Hambal ni Dr. Robert Elliott, MD, Director of Institute of Stress Medicine and Professor of Cardiology. Dito sa University of Nebraska Medical Center in Omaha. According sa kay Dr. Elliott, sila niya, this is a mismatch between expectations and reality. Magambal kita nga stress bala, lain ang aton nga gusto matabo, and then wala ka katabo. So mismatch between expectations and reality. It does not arise from unpleasant, aggravating events. Amo na nga bal naton nga may positive man nga side ang stress. And positive events like kalaslon ka, may bag-o ka nga obra, you are pregnant, can also build stress kag makatense ina sa aton. That is why today on Mom's Heart, isturyahan ta kung ano ini ang ginatawag naton nga stress, which kabalo na kita, what is stress, and how to strip that away. Example, ano iniblak is ang common gid sa traffic nato, no? Mga road rage, ang tawo nga mag-cut sa imo kung ga-drive ka ba, usus nagsaka gid ang imo nga blood pressure. We are talking about stripping away stress. Diri sa aton nga Mom's Heart program on DYVS and DXKI. We will have our first music break.

Thank you for that music break. Nakabalik kita sa aton nga Sabado morning program diri sa DYVS kag sa DXKI. Kamusta ka modera sa South Cotabato, sa Kipalbig? Kamusta ka modera sa Alimudyan, sa Iloilo? Okay lang ka modera sa Bacolod City? Salamat gid sa pag-tune in. Second half na inisang program naton, we are talking about strip away stress. So ano ang kakatabo sa aton immune system? The immune system tall when we talk about stress. Kung ang frustration naton sigi-sigi, nagaka-overload kita. Amo ni hambal ni Dr. Bruce McEwen, no? Ini siya isa pagid ka professor of neuroscience at Rockefeller University dito sa New York City. According kay Dr. McEwen, silingi as a result, kung ang frustration naton sigi-sigi, we begin to feel tired, edgy, and run down. Kakapugday, no? Eventually, ininga state nag-veer toward illness unless you escape that toxic environment from time to time. Hambal ni Dr. McEwen, silingya ang iyang mga colleagues nakakita nga ang mga rats bala nga gin-experiment nila under significant stress for 5 weeks nagdevelop sang seriously impaired immune response. Kung ang stress was alleviated for 1 week, ang immune system naton nag-bounce back, no? Kung magaganhagan. Pero just as stress can be both protective and destructive, si cortisol, ang hormone nga central to fight or flight, can also be a friend or foe. Kung sa emergency, a jolt of physiological chemicals, including ni si cortisol, nag-boost sa aton immune response. Maayo ina, no? That is a good thing. Once the emergency has passed, however, it is also cortisol's job to inform the immune system nga balika na sa normal. Kag kun too much stress nga nagatubod ang excess cortisol nga circulate sa kadugayon sa aton lawas, ang aton immune cells become sluggish. Hindi nakabato si immune cells. And eventually, mapatay si immune cells, leaving you open to infection. Kalaw ay gidyagali sang stress kung maglawig. Si cortisol nagadirect sang imo nga body stores fat, planting more sa imo nga mga buy-on, sa aton nga bilbil, where it increases the risk of diabetes and heart disease. This is especially troublesome sa mga kababainhan who, if not for stress, would probably deposit fat on the hips and thighs where it's less harmful. Kung hindi kita under stress, kag as we grow older, as we grow malam, nagatambukikik mangid kita, ang aton ni nga mga fatani sa mga hips lang ni kag sa aton nga mga balikawang, sa aton nga mga paa ma-deposit, it's less harmful. But, kung kita under chronic stress, kakadtuin na siya sa aton nga chan, sa aton nga belly. Kag kung ara na gani sa aton nga belly fat, ang risgo sang diabetes and heart disease sang mga kababainhan especially nagasaka. So ano ang aton gusto ihambal diri? As much as possible, i-manage si stress. You can control stress. If you feel chronically overwhelmed, i-shift mong imo nga perspective. Rather than seeing stress as something on the outside pushing in, see yourself pushing it away and consider ini nga mga ways to get out from under its grip. We are trying to control stress, i-manage naton si stress by the following. And we will talk more about this after our next music break.

0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world through Far East Broadcasting Company Philippines.
1: In Mega Manila through 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. And 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. In Santiago City, Isabela through 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Tiway FM. And Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: In Tacloban City, 97.5 DYFE FM, Unang Tugon ng Pamayanan. Bacolod City, 1233 DYBS AM, The Sweet Voice of Salvation. And Cebu City, up 987 DYFR FM, Life Changing.
1: In Cagayan de Oro City, 103.3 The New J, DXJL FM, your positive choice. Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. And also through our online streams and mobile apps.
0: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
3: Nakatutok dito po sa himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. And welcome po dito sa programang Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at tayo po ay proud and active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ito po si Kayla Escalante. Samahan nyo nga dito po sa Family Matters. Bago po ang ating pagsisimula sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kani-kanilang mga radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa inyong PM radio, sa inyong transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nagbiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre tayo rin po ay napapakinggan sa ating live stream streaming through 702 DZAS mobile app. O kaagapay, baka hindi ka pa nakakapag-download niyan, eh maaari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store para inyong mapakinggan ang Agapay ng Sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. And of course, hindi po natin nakakalimutang batiin ang mga viewers natin sa ating live streaming via Facebook page, ang 702 DZAS FEBC Radio. Magpadala ka naman dyan, kaagapay, ng iyong reaction, ng iyong pag-like, at syempre, i-share mo na rin ang ating episode ngayong Wednesday morning. At magpadala ka na rin ng iyong mensahe, maging ng iyong pabate dito sa ating programa. Maging sa mga kaagapay natin na nasa YouTube channel na 702 DZAS FEBC Radyo TV. Huwag po ninyong kalimutang mag-like, subscribe, at again ay i-share nyo na po ang ating episode ngayong Wednesday. Itag mo na rin po ang iyong mga gusto pang maging Wednesday ngayong umagang isa yung makaka-relate ang bawat isa sa atin, dahil ang topic po natin for today ay faith and finances. So, di ba, makaka-relate ang bawat isa sa atin, dahil minsan talaga may mga pagkakataon na feeling natin kulang na yung ating kaperahan, no? Lalo na yung mga kaagapay nating ina ng tahanan, no? Na sila yung may hawak ng budget. Minsan feeling natin kulang na. Mapapatanong na tayo, Lord, paano pa kami makakasurvive sa mga susunod na araw, sa mga susunod na linggo? Pero ang ating pinangahawakan palagi, God will provide. At yan ang ating pag-uusapan, di kaagapay, faith and finances. Kaya muli, patuloy po ninyong i-share ang ating episode. Very exciting po ang ating episode. Siya po ay former youth pastor at sa ngayon po ay leadership team ng Jesus Revolution Now, and siya rin po ay certified trainer ng Maxwell Leadership, at siya rin po ay merong over 7 years ng experience sa financial planning industry. Kaya po very saktong-sakto yung topic natin na faith and finances sa kanya. Siya po ay happily married kay Pastor Romel, at siya rin po ang mami ng 3 active and amazing boys. Mga kaagapay, atin pong muling i-welcome si Ate Hannah Veron Agustin. Hi, Ate Hannah.
4: Kayla, at sa lahat po ng mga nakasubaybay ngayon sa DZAS FEBC, salamat again for inviting me here. Pangatlong invitation mo na ata ito, Madam Kayla. And I am always excited to add value to everyone po na nakikinig sa atin. Good morning!
3: Yun po, good morning, Ate Hannah. And thank you so much sa inyo pong availability para tayo po ay magkaagapay dito po sa Family Matters. At very exciting nga ang ating topic na faith, yes, and finances. Pero Ate Hannah, bago tayo magsimula sa ating pag-uusapan, ay baka po meron kang mga gustong i-shout out dito sa ating programa.
4: Siyempre. So shout out to po, nakikinig ang aking husband, Pastor Roman, hello, at ang aking mga anak, si Elijah, si Leafy, at si Rain. Ganon din po ang aking mga mothers, si Mommy Presi at Nanay Miriam. And itong nandito ako sa coffee shop ngayon. So, shout out din sa The Lounge Coffee and Pastry ko. Ayan, nabati ko na sila.
3: Yun po. Happy listening po inyong lahat. Yan, natihana ang ating nga pong topic ay faith and finances. No? Kasi part po ng women empowerment, syempre, ang usaping finances. And syempre, ay hindi natin yan ihiwalay sa usapang faith. Kaya nga, for today ay ating pag-uusapan ang faith and finances. Kaagapay, I'm sure ay excited ka na mapag-usapan natin yan. Pero bago natin na simulan ang ating topic, ay mabuti na simulan natin ang ating discussion sa pagbabasa ng mayamang salita ng Diyos. Okay lang ba, Ate Hannah, na ikaw po ang magbasa ng NIV at ako naman po ang magbabasa ng Magandang Balita Biblia version from Philippians chapter 4 verse 19.
4: Okay. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verse 19, "And my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus."
3: Yun, at dito naman po sa Magandang Balita Biblia at Buhat, sa hindi mauubos na kayamanan ng Diyos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ako, napaka-powerful declaration ito ng provision ng Panginoon, no, para sa ating lahat, na hindi man lahat ng gusto natin ay meron tayo, pero ang malinaw dito ay yung mga kinakailangan natin ay ipoprovide sa atin ng Panginoon according to His glorious riches. Ano po ba, Ate Hannah, ang iyong mai-share tungkol po dito sa ating binasang verse?
4: Ano mo, ganda nung ano, context ng verse na yan, Kayla. No? Binasa ko din yan prior to coming. Ito ay message ni Apostle Paul, diba, sa church in Philippi. And nagpapasalamat siya kasi napaka-generous nitong church na to. Despite the fact na sila mismo ay dumaranas ng mga challenges or hardships, hindi mapigilan ang kanilang pagtulong. And this also signifies, sabi mo nga kanina, diba, that God will supply all our needs. At hindi niya pinamis, I will also supply all your wants. No? And yung provision na yon ay hindi naka-anchor on your hard work, on your ability to provide for yourself, but on directly on the ability of God to provide through Jesus Christ. So I really love this verse and it's going to be a very great encouragement, I'm sure, sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon.
3: Opo. At another reason, no, para pagkatiwalaan natin ang Panginoon sa lahat ng ating mga pangangailangan. Eh sinabi niya nga na kung ano yung mga sinabi niya ay kanyang tutuparin. At isa nga dito itong promise na to mula sa Philippians 4:19 na siya ang mag-meet ng ating mga needs according sa glorious riches. Sa kanyang glorious riches according sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Diba, napakagandang reminder nito sa atin, kaagapay assurance sa atin na yung provision ng Panginoon ay laging nandyan. Laging nandyan, diba nga sa Matthew, sinabi niya na meron, kung siya ay may care sa mga ibon, sa himpapawid, sa mga lilies sa field, eh higit na mas mahalaga tayo mga tao dun sa mga bagay na iyon. At dahil may care siya sa atin, eh confident tayo na imi-meet niya, siya ang bahala sa mga pangangailangan natin. Kaya instead na mag-worry tayo about sa ating future, na yes, nakaka-worry naman talaga, no, Ate Hana, kapag nakikita natin na yung ating bank account, unti-unti nang nababawasan, yung ating wallet, kapag petsa de peligro na, nakaka-worry naman talaga na bilang tao ay mag-worry talaga tayo. Pero yun nga, i-focus natin yung ating sarili dun sa pangako ng Panginoon na siya yung magpo-provide ng ating mga pangangailangan. Kaya kaagapay muli po from Philippians chapter 4 verse 19, and my God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. So kaagapay yan po ang ating panghahawakan, no, sa dito nga sa ating pinag-uusapan, faith and finances. Ate Hana, ikaw bilang ina, no, na nakikita yung finances, ikaw ba may mga pagkakataon ka rin ba na nakaka-worry yung sa usapang finances?
4: Ako, Kayla, kulang itong araw na ito para pag-usapan natin. Lahat ng times nakaka-worry, nakaka-anxious. But tunay nga yung sinabi mo kanina, no, na actually hindi lang bilang nanay, kahit single ka pa,
3: yes,
4: pa, parang hindi mo maiwasan tumingin doon sa mga bagay na meron ka, lalo na kung petsa de peligro, sabi mo nga, lalo na kung wala kang trabaho,
3: yes,
4: kung wala, nagbubutan talaga ng steady income. And marami akong stories na pwedeng i-share as we go along later, pero to answer your question, yes, at alam ko maraming nakaka-relate na mga nanay na nakikinig sa atin ngayon.
3: Totoo, no, na lalo na, no, kahapon nga po meron po akong kakwentuhan na pinag-uusapan namin yung usapang pagpapakasal, pagkakaroon ng anak, kasi sa generation po namin parang ang pressure ay, sabi ko nga, yung buhay parang unending pressure siya, na kapag wala ka pang boyfriend, tatanungin ka, kailan ka magbo-boyfriend, tapos kapag may boyfriend ka na, kailan magpapakasal, kapag nagpakasal, kailan magkakaanak, parang laging merong hinahanap. Tapos sabi niya, in this economy, kasi nga naman ay very uncertain ang ating economy, no, sunod-sunod na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, yung mga job insecurity, financial strain, di ba, napakadali na mag-worry, mag-anxious tayo, at na-influensyan talaga niyan yung ating thoughts and actions. Pero yun nga, magandang reminder sa atin na even sa ating mga finances, yung pamumuhay natin by faith rather than by by side. Dahil nga yung reality ng financial situation natin, minsan ay talagang nakaka-challenge. Pero ang ating Panginoon ang siyang nag-po-provide. Ati Hana, ito, kung meron kang isang, kung pwede po nating i-share sa ating mga kaagapay, may mga pagkakataon ba na kala mo hindi na sapat yung finances, pero muling pinakita ng Lord yung pagiging provider niya?
4: Sobrang dami, no? Siguro yung pinakahuling experience ko na lang, this Father's Day. Father's Day was just last June. Merong mga transition sa amin, sa work namin mag-asawa. And hindi namin inaasahan yung pangyayari pa lang that week. Pero nung Sunday, it's Father's Day. And it's a good time to really celebrate God as our Father, di ba? So while we were having Father's Day dinner, konti na lang yung budget namin na naka-allot for that. In fact, we were expecting na may sasagot talaga nung dinner na yun. As we have our Father's Day celebration with the family. Pero alam mo, Kayla at mga kaagapay, lumabas kami nung Father's Day dinner na yun. Kumbaga, ang gusto lang namin, ma-celebrate talaga yung mga tatay na kasama namin. Alam mo, lumabas kami with financial provision, financial gift. That is more than what we have given to the Lord that day. And much more than what we can earn in a month. Wow. Can you imagine that? And it was all unexpected. Hindi ito yung provision na pinagbabahuhan mo o talagang pinagsikapan mo. But it was a gift from God. Doon ko napatunayan na when you honor God with your resources, your finances, He will honor you back in ways that will surprise you. So, it just happened to us last Father's Day. So,
3: grabe, no? Grabe po yung provision ng Panginoon, no? Minsan di natin maarok. Lord, paano po yun nangyari? Pero pinapangyari niya, no, na mag-provide siya sa ating mga pangangailangan and even minsan sa mga wants natin, no, yung mga lambing natin na Lord, ganito lang po. Pero higit pa yung kayang ibigay ng Panginoon. At sa mga pagkakataong iyon, no, na wala tayong masasabi kundi thank you Lord. Kasi nga, mga ganong pagkakataon na iniisip mo na wala na, baka may mga kaagapay tayo na sa ngayon, iniisip nila dead end na nung kanyang finances. Pero laging may gagawin ang Panginoon. Laging hindi siya magpapabaya sa mga anak niya na nagtitiwala sa kanya. At salamat, no, Ate Hana, mga kaagapay, na yung ability, yung kakayahan mag-provide ng Panginoon para sa kanyang mga anak ay hindi nakadepende dun sa stability ng ekonomiya natin ngayon. Pero dun sa siya, kung sino siya bilang Diyos, no, na makapangyarihan, sovereign, buti na lang ay hindi nakadepende ang provision ng Panginoon sa stability ng ating economy. At ngayon, kaagapay, atin nga pong pag-uusapan paano nga ba tayo, paano natin haharapin ang ating mga struggle sa finances nang merong pagtitiwala sa Panginoon. O, kaagapay, kunin mo na ang iyong ballpen at papel at ilista yung mga bagay na i-share namin ni Ate Hana dahil nga ang Panginoon ang ating provider. Paano natin haharapin yung mga struggle natin financially nang merong pagtitiwala sa Panginoon? Eh, una na dyan, kaagapay, adjust your perspective. Uy, oo nga naman. Kasi minsan talaga yung faith natin ay ma-shake kapag meron tayong circumstances na may kakulangan financially, kapag petsa de peligro na. Pero ang reminder sa atin ng salita ng Panginoon, no, na mag-focus tayo doon sa mga eternal na bagay kesa doon sa mga temporary things, no. In 2 Corinthians chapter 4 verse 18, no, meron mga income, meron mga bills, yan naman ay mga temporary lang. Pero yung faith natin at ang pagtitiwala natin sa Panginoon dapat ay maging remain constant at hindi naapektuhan ng mga circumstances, yung mga iba't ibang circumstances na kinakaharap natin. So Ate Hana, number one, adjusting your perspective. Ano po ang iyong ma-i-share tungkol po dito?
4: Saktong-sakto talaga yan. Kasi hindi nagbago sa ating mga Pilipino, actually buong mundo naman, pagka tinignan mo yung circumstances natin, tinignan mo yung ekonomiya natin, nakaka-discourage, tama ba? Nakaka-disappoint, no? Na parang meron pa bang hope talaga na mag-improve yung ating buhay sa ating bansa, lalo na sa mga kaganapan ngayon. Pero pag tumingin ka sa finances mo, parang ganun din, parang lookbook din, ano? Or for some of us, hindi siguro sa lahat, but for some of us.
5: Mm-mm.
4: So, I remember one pastor would always, actually several pastors would say this, what you behold, you become. So, what you behold, you become. Kung ano yung tinititigan mo, tinitignan mo, kung saan nandun yung focus mo, yun din ang nangyayari sa buhay mo. No? And so, when you focus on things that you lack, kung ano yung problema, ano yung hindi pa sinasagot ng Diyos, yun ang lagi mong nararanasan sa araw. But I know several people also, kaila mga kaagapa yan, that ang buhay nila napakasimple. Sapat lang yung kanilang pera sa pang-araw-araw. Pero alam mo, napakasaya nilang kasama. Ang saya ng tingnan ng buhay nila. And doon ko nakita na when you focus on the goodness of God, it shows up in your life.
5: Yes.
4: I don't know, baka may mga nanonood sa atin, nakaka-relate yan, ano? Kala ng mga tao, ang yaman-yaman na nila, ang dami na nilang resources. Pero ang nakikita pala nila, yung glow that reflects the faithfulness of God in big and small things.
5: Mm-mm.
4: So, what you behold, you become. So, kung ang nakatutukpay sa problema, yun ang na-absorb, yun ang nakukuha ng buhay natin. But when you focus on God's faithfulness and His provision in your life, yun din naman yung siguro naririnig niyo to, no? Yung nagmamanifest sa buhay ninyo.
5: Mm-mm.
4: But we're not gonna talk about manifesting, no? We are going to talk about the manifestation of God's provision over all His children.
5: Amen, no? Kasi marami po tayong naririnig, no, na ganyang mga patotoo ng ating mga kapatiran, no, ng mga kapwa natin believer, na akala nga nila laging nakangiti, laging may glow sa kanilang physical na ano. Pero pag kinausap mo, doon mo mas maano na dami pangangailangan, ganito, ganyan. Pero dahil yung focus nila ay nandun sa kabutihan ng Panginoon instead na doon sa mga kakulangan, eh makikita mo pa rin na parang ang word nga nila, mayaman ako sa Panginoon. No?
4: Yes. Marami so, kakilalang ganyan. Isama nyo na kami.
5: Opo, amen, no? Talagang nakikita sa atin kung paano nagiging mabuti ang Panginoon sa ating buhay, kung paano lagi siyang nagpo-provide. At itong pag nag-adjust tayo ng ating perspective sa buhay natin, ay nag-grow din tayo in faith. Kasi yung mga, sabi po dito, yung mga pagkakataon na unstable yung ating financial, ating finances, ay opportunity yon sa atin, kaagapay, para mag-grow tayo sa ating faith dahil na-stretch tayo dun sa mga pagkakataong iyon na kapag alam natin na kapag aware tayo dun sa ating sitwasyon at kapag meron tayong plan, kapag inilapit natin yan sa Panginoon, eh ginagamit yan ng Panginoon para tayo ay mas maging matatag sa ating mga pananampalataya. Ate Hana, po, ano po ang iyong ma-share tungkol dyan sa yung mga financial instability na yan ay opportunity sa atin para tayo ay mag-grow?
4: Yes, no? Mga kaagapay, meron tayong dalawang options lang. When you face financial instability, insecurity, maliban sa you adjust your focus, you have a choice between worry or worship.
5: Yun.
4: Ano kayang mas magandang piliin doon? Tayo ay mag-alala, mangampa, ano bang dapat, ano, bakit kulang ito? O ikaw ba ay mananatiling nagtitiwala sa Panginoon in worship?
5: Mm-hmm.
4: And of course, yung worship, dinadagdagan niya ng pangalawang W, which is work. Ano? Because minsan na we have financial instability at nag-worship naman tayo, pero hindi natin dinadagdagan ng work or ng kilos.
5: Mm-hmm.
4: But for times that we are yung baga nag-work ka naman, you're giving your best in your business, talagang you're giving your excellent work as a professional or as an employee, pero kulang pa din, hindi pa rin sapat.
5: Mm-hmm.
4: Now, instead of worrying, you can exercise your faith. Para siyang rubber band, Kayla, no? Na, di ba yung rubber band, ano bang purpose niyan? Di ba? Parang hindi naman niyang pwedeng display na. The main purpose of a rubber band is to be stretched. Magiging effective lang siya kapag na-stretch siya.
5: Yes.
4: And in the same way, nasa Maxwell, ano yan, the law of rubber band, no? That you will really grow more when you experience stretchings in your life. That includes financial stretching. Kasi financial stretching is not just finances. It also stretches your faith and dependence in God. So, yun ang aking growing in faith. And God will use many opportunities that He can stretch your faith by touching your finances or letting you learn from it.
5: Amen. Oo. So, yung dalawang W, no, kaagapay, ano yung pipiliin mo kapag nandito ka sa ganitong pagkakataon na nag-struggle ka financially, ikaw ba ay mag-worry na lang or mag-worship? At kasunod nun, syempre, yung work. Syempre, no, Ate Hana, hindi naman, I mean, yes, kailangan natin ng faith. Pero yung balance, kung paano natin babalansihin yung faith natin, yung pag-worship natin, yeah, and yung work.
4: No. The scripture says, di ba? Faith without work is dead.
5: Amen. Opo, so magandang reminder din yan sa atin, no, kaagapay. Dito po sa ating Facebook live streaming ay basa lang po ako sa ating pagpapatuloy ng ilan nating mga kaagapay na present na. And kaagapay, baka meron din po kayong mga testimony kung paano ninyo nakita yung provision ng Panginoon. I-share mo naman po sa amin, kaagapay, dahil yan po ay magiging strength din, no, kalakasan ng ating mga tagapakinig. Share mo naman sa amin, paano mo nakita ang provision ng Panginoon sa iyong buhay. Sabi ni Ate Faustina Frankie Habla, good morning daw, siya raw ay nakikinig habang naglalaba, ba 5 a.m. pa lang daw ay open na ang kanyang radyo. Salamat po, Nanay Faustina. Si Leonida Rubio ay bumabati na rin po sa atin ng good morning. Since 1987 daw ay listener na siya ng 702 DZAS mula umaga hanggang gabi. At si Don Stoledo, nakikinig habang nagre-ready ng food para sa lunch. Nako, yung mga ano, no, mga inihahanda nating lunch, kinakain nating pagkain, yan ay ano din, patunay din ng provision ng Panginoon sa atin. Si Ate Cleo Alfonso, Ate Hana, ang ganda daw ng analogy ng law of rubber band. Amen. Si Aurora Estrella, good morning. Sabi niya, nag-worry din siya bilang taga-budget ng tahanan. Yung mga nanay daw ay taga-budget ng tahanan sa araw-araw. Ang baon ng mga anak, mga bayarin, pinaglalabanan ko po ang worries dahil may Panginoon po tayo na hindi nagkukulang. At on time po palagi siya. Yung time na walang-wala ka na, may bigla ang blessings na darating. Amen. Talagang alam ng Lord kung kailan natin pinakakailangan yung mga pangangailangan kailangan natin, and lagi siyang on time and lagi siyang nandyan para mag-provide sa ating mga pangangailangan. Ako, una pa lang yan, kaagapay, sa ating usapang faith and the finances, adjusting your perspective. Patuloy mo nga pong i-share sa amin, kaagapay, paano po ninyo nakita yung provision ng Panginoon sa inyong buhay, at magkakaroon lang po tayo, Ate Hana, mga kaagapay, ng maikling
6: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong issue, ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon, dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.

0: ba, kaagapay, ikaw pa rin po ay nakikinig dito sa Family Matters over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At Kayla Escalante, at ang ating nga pong topic ay faith and finances. Kaagapay, basa lang po muli ako ng ilan pa nating mga kaagapay na patuloy na nagpapadala ng kanilang mga pagbati dito po sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Kuya Vincent Garcia, yung makalipat kami dito sa UK from Saudi Arabia is God's provision para sa kanyang family, kasi way back sa Saudi, hindi namin kasama ang anak, pero dito sa UK, magkakasama na kaming buong family. Naku, Kuya Vincent, maraming salamat po sa inyong kwentong iyan, at praise God nga po dahil laging tapat ang Panginoon sa inyong buhay. Si Joel Umbal ay bumabati na rin ng good morning, watching online from Pampanga. At kaagapay, napakaganda no ng awitin na ating napakinggan, kailan ba nagkulang ang Panginoon. Totoo naman na never nang iwan ang Panginoon, never nagpabaya ang Panginoon sa atin. At muli po ang ating topic for today, faith and the finances. At kasama pa rin po natin ang ating special guest for today, si Ate Hannah Veron Agustin. Hello po muli, Ate Hannah.
1: Hello, hello.
0: Sa ating pong ipagpatuloy ang ating topic for today, faith and the finances. Ang una nga nating napag-usapan kanina, adjusting your perspective. Saan nga ba tayo nakafocus? Yan ba ay sa ating kawalan o yan ba ay sa kabutihan ng Panginoon? Mag-worry ba tayo or mag-worship tayo? Ang pangalawa, Ate Hannah, mga kaagapay, cultivating a positive outlook. Nako, parang ang hirap nga naman itong gawin, no, kapag nakikita mo na yung bank account mo ay unti-unti nang nauubos, kapag yung wallet mo ay ilan na lang yung laman. Pero kayang-kaya pa rin natin maging joyful, no, sa ating buhay, kahit na yung financial circumstances natin ay iba ang sinasabi kaysa dun sa totoo, diba? Na yung mga circumstances na yan nakakapag-dictate ng ating mood kapag hinayaan natin. Pero ang sinasabi kaagapay sa Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always. I will say it again, rejoice. At yan ang makakapag-uplift, no, ng ating spirit. Kasi always ang sinabi dito, hindi naman sinabi na kapag sobra ang iyong money, kapag marami kang pera, pero ang sinabi dito, always. Rejoice in the Lord always. So kahit na nag-struggle tayo financially, eh kayang-kaya pa rin nating maging joyful. Ate Hannah, cultivating a positive outlook.
1: Ano mo, napakahalaga, mga kaagapay, no? Pag tayo nagbabasa ng Bible verse, titignan natin yung context. Mm-mm. Sino yung nagsasalita?
0: Yes.
1: Sino yung... anong nangyayari sa buhay nila? And yung Philippians chapter 4, or Philippians in general, is the letter of Apostle Paul. And alam naman natin, ano, if you read the scripture, ang buhay ni Apostle Pablo ay, makikita nyo, napakadami niyang pagsubok.
0: Yes.
1: And all that. And I like what he said here in verse 10. If I may read, Kayla, no, sabi mm-mm. niya rin, at the same chapter, but I rejoice in the Lord greatly now at last that your care has flourished for me. Sabihin, nagpadala uli ng support, no, ang church in Philippi. And but alam naman niya that even though may pinagdadaanan sila, sabi niya, though you surely did care, but you lacked the opportunity. So even yung mga nagsusupport kay Apostle Paul ay may pinagdadaanan din katulad natin. But I want to focus actually on the next verse. Sabi niya, I have learned in whatever state I am.
0: Mm-mm.
1: I know how to be abased. I know how to abound. Everywhere and in all things, I learned both to be full and to be hungry, both to abound and suffer need. So, hindi siya nagsasalita dahil maraming siyang provision.
0: Yes.
1: In fact, sabi niya, alam ko na ang experience ng gutom at ng busog,
0: mm-mm.
1: ng marami at ng malaki ang kakulangan. Pero sabi niya, and this is the famous verse that we know, but I can do all things through Christ who strengthens me. Yan pala yung context doon, ano? Na hindi lang physical strength, but the financial strength, the outlook, no? Embracing how to rejoice in all circumstances, especially when you are in a challenge, a hardship.
0: So, kaya pa rin maging joyful, no? Kahit na iba yung ano natin, yung sitwasyon, kahit na mahirap yung ating sitwasyon. Pero dahil nga buhay ang Diyos nating pinagkakatiwalaan, eh pwedeng-pwede pa rin mag-rejoice, pwede pa rin maging joyful, pwede pa rin maging masaya.
1: And kaya in fact, no, walang pinagbago. If you remain sad and lonely, kapag ikaw ay may kakulangan, how do you exercise your faith in that?
0: Yes.
1: But when you rejoice, when you don't have much, or in fact, when you don't have, when you are suffering, that is an opportunity, a testimony that the Lord is really alive and at work in your life.
0: Yes, oo, no? Lalo po pag nakita ng mga unbeliever na bakit siya kaya niya pa rin maging masaya kahit na alam na ng ating nasa paligid na may problema, pero ba't kaya niya maging masaya? Kasi nga, yun ay pagkakataon para masabi natin, kasi buhay yung Diyos na pinagkakatiwalaan ko. And yun ay magsisilbing testimony, no? Lalo na sa mga unbeliever. So kaagapay, cultivating a positive outlook, no? Pag embrace dun sa joy instead na mag-focus dun sa kakulangan, cultivating a positive outlook. At pangatlo, Ate Hannah, mga kaagapay, expressing gratitude. Naku, paano pa nga ba naman magiging grateful kung alam natin na merong kakulangan? Pero again, kaagapay, dahil alam natin kung sino yung Diyos na ating pinagkakatiwalaan, eh pwede pa rin tayong maging thankful. Pwede pa rin natin bilangin yung ating mga blessings, no? Kapag kasi nakafocus tayo dun sa kakulangan, eh ang tendency niyan, hindi na natin nakikita yung mga meron tayo. Pero yun nga, napakagandang reminder sa atin na minsan may mga nag-struggle tayo sa ating finances and may tendency tayo nakalimutan yung mga meron tayo kasi nakafocus tayo dun sa wala. Pero ang gandang reminder sa atin, to be grateful pa rin. Maging grateful pa rin tayo dun sa mga meron tayo and maging grateful tayo sa mga blessings na na-receive natin from the past. Ati Hannah, paano po ba tayo magiging grateful sa kabila ng mga kakulangan sa ating buhay?
1: Yes, no? Tumingin ka sa labas ng bahay ninyo or sa bintana ninyo at pag may nakita kang mga tao na walang bahay, na nasa kalye nakatira, it should ignite you to be grateful, no? Na meron kang bubong, pag umuulan ngayon, yung weather, pag iba-iba, may bubong ka, at may kama kang hinihigaan pag uwi mo after a long day's work, is something to be grateful for. And I like what you said, no, Kayla, hindi lang tayo, unang-una magpapasalamat tayo sa Panginoon because He is the giver of every good and perfect gift. No, He's the giver of the blessings. He's the provider of our needs. Pero may mga tao din na ginagamit ng Panginoon na maging pagpapala sa atin. Maging grateful din po tayo sa kanila. No, not that they expect a thank you from us, but because God has been using them as a channel of blessing. Kung ikaw ay may magulang na nagpo-provide sa iyo, be grateful to them. Ano? Say it in your words, express it in your actions. Kung kayo po ay may mga pastor na nananalangin para sa inyo, tumutulong, nagbibigay ng counsel on finances and other things, bless them, honor them. Kayo ay may mga anak na nagpo-provide din po at tumutulong sa inyong mga pangangailangan, then let them know that you appreciate what they do. And minsan, yun lang yung kailangan natin, ano? Lalo na if you're a breadwinner. Tapos, ikaw ay nagtatrabaho para sa family, pero ikaw din may mga pangangailangan, ano? Na hindi pa natutugunan. Pero pag nagpasalamat sa'yo, yung tinutulungan mo, o yung tinutulungan mong ma-provide yung need, ginaganahan ka pa rin, di ba? Hindi lang magbigay, ginaganahan kang magtrabaho.
0: Yes.
1: So, those are the things that we can count our blessings. Hindi mo kailangan bumastos para maging grateful or magpasalamat. Minsan, it just takes a word, a text, a call. Sabihin mo, naaalala kita. Yung mga clients po natin, if you are in business, magpasalamat din po tayo that they're choosing us in our services kasi it's a blessing, no? Okay, ang ganda-ganda nitong point na to, because I believe that God has called us to give, you know, something that we have. So pagka in-instruct ka na give, hindi ka pinagbibigay out of a need, or hindi ka nagbibigay dahil may kailangan ka, or yung give reluctantly kasi wala na nga ako, tapos pagbibigay pa ako ng offering or kung sino man yung may pangangailangan. In fact, pag nagpe-pray nga din ako kaila mga kaagapa, yan, no, iniisip ko, ang Diyos ba nagbibigay sa akin dahil may need ako o dahil mahal niya ako? Kasi alam naman ng Ama natin sa langit na may pangangailangan tayo. Alam naman yung kailangan natin kumain sa araw-araw, magbayad ng bahay, ng mga bills, yung mataas nating kuryente ngayon. And alam naman na kailangan tayong sumakay ng transportation. And so tinatanong ko, ako ba ay nananalangin because I have a need, or because I already know that God loves me, God loves you and me, and He will provide for the need? Now, idagdag natin yung being generous. How do I cultivate? Now, I believe, mga kaagapay, hindi mo kailangan maging mayaman.
0: Yes.
1: O sobrang daming resources para maging generous ka. In fact, this is a sign of true wealth when you are able to give sacrificially. Mm-hmm. Or even when you don't have much, pero iniisip mo pa rin, how do I get to be a blessing to others? Now, mm-hmm. giving, most of the time, it takes finances. Tama yun, Kayla, no? Pero mm-hmm. it's not limited to money. You can give your time. You can share your talents. Mm-hmm. No? At minsan, ang kailangan lang ng isang tao, minsan nga yung mas marami pang financial resources, yun pa yung nangangailangan ng a person to talk to.
0: Yes.
1: Di ba? Hindi nila kailangan ng resources or ng material blessing galing sa'yo. Ang kailangan nila, yung presensya mo. Yung makausap ka nila, bigyan mo sila ng assurance na hindi tayo nakadepend on our material resources but on God who faithfully provides for all our needs. So, I challenge all of us, actually, no, as you listen, mga kaagapay, tignan mo ngayon, hindi lang yung wallet mo. Tignan mo kung anong pagpapala ang binigay ng Diyos sa'yo. Binigyan ka niya ng maraming oras. Then spend some time today. Imbis na mapagod tayo, kakabasa sa social media, di ba? Kakasana all natin sa mga pinopost ng mga Facebook or Instagram friends natin. Subukan nating manalangin, Lord, sino po ang mga tao na gusto mong pagpalain ko ngayon with my time, with my prayer, or with a specific tangible blessing. And expect God to tell you, anak, ito, naghihintay ito ng taong mananalangin, makakausap, makikidalamhati sa kanya. And if you are able to give more than that, then by all means, share your blessings to them as well.
0: Amen. So, meaning, hindi lang nakatali sa pera, yung pagiging
1: yes.
0: generous. Basta actually, mas priceless nga din yung time natin, yung presensya natin, yung prayer natin, and even yung kindness natin sa mga stranger na nakakasalamuha natin. Hindi lang usapin ito na pera, kaagapay, no? Ito rin ay usapin ng mga tangible na bagay, oo. Pero Ate Hannah, meron akong na alala na analogy sa pagiging generous. Parang humahawak tayo ng sand. 'Di ba kapag hawak natin yung sand at kapag hinigpitan natin yung hawak sa sand, mas nalalaglag yung sand dun sa palad natin. Pero kapag open yung ating palad, ay mas nag-i-stay yung sand dun sa palad natin. Same with our generosity. Kapag masyado tayong mahigpit dun sa kaperahan natin, di ba, sa mga material na bagay, minsan mas nalalaglag siya. Pero kapag open yung ating palad sa pagbibigay, doon din pumapasok yung blessings sa atin. So, yung ganda ng challenge, no, sa ating kaagapay na maging generous tayo, hindi lang doon sa mga material na bagay, and even doon nga sa time natin, sa pag-spend ng time para ipag-pray yung ating mga kaagapay, magandang reminder yon sa atin. So, yan, kaagapay, may tingning generosity.
1: Okay.
0: Opo.
1: Kaya meron akong idadagdag pala. Minsan kasi iniisip natin, pagka generosity, kahit kanino, magbigay ka. Magbigay ka kahit kanino. Pero hindi yun yung gusto nating i-focus, no? God has given you resources for a specific purpose. First, of course, di ba yung sabi sa Bible niya, God has given yung the seed, the farmer, God has given the seed for sowing and then bread for eating. So may mga resources talaga na for you and your family to consume and for you to enjoy. But there is also a provision na ipapadala sa iyo ni Lord para itanim. Hindi kakainin. It's a seed for others. And doon po makikita the heart of God. The heart of God is really giving. So you sow a seed as giving to others, pero alam ng Panginoon na patutubuin din niya yan because it's a blessing na talagang pinadadaan niya through you. So ang challenge ko, when you look for people or opportunities to give, titignan niyo muna, ito ba ay good soil? Ito ba ay matabang lupa? Because sometimes when we give at hindi ito matabang lupa, hindi ito yung opportunity na ino-open ni Lord na mag-give ka. Hindi tumutubo yung seed. Hindi nag-grow. No? Pero you know that when God allows you to give to a person or a missions work, it will surely grow if it is really from the Lord.
0: Ano? Sa atin na money is a good tool and a bad master. So yung apat na main point na i-share sa atin ni Ate Hana, una yung take note natin yung ating cash flow, pangalawa yung budgeting natin, yung save and the investment, at syempre yung pagkukultivate ng pagiging generous natin sa gawain ng Lord sa mga tao na nasa paligid natin. Ako, Ate Hana, maraming salamat dahil parang na-cover na niya lahat ng mga kailangan nating malaman tungkol dito sa faith and finances. At sabi po dito ni Ate Lope Elpa, lagi natin isipin ano man meron tayo ay hindi atin. Tayo ay katiwala lang ng Panginoong Diyos, kaya gamitin sa kanyang kaluguran lamang. At si Ate Grace Agsalud ay nakuha niya yung note na money is a tool when using it in a right and a good accordance to the will of God. Yan daw ay blessing ng Panginoon sa ating buhay. Si Ate Tina Carag ay nagko-comment din. Si Ate Yolanda de Ocampo, si Shoneta Garcia, at bumabati rin sa atin ng good morning si Ate Emmy Bugarin. Si Ate Marilyn Namuko, giving to others is a rollover. Pag nagbigay sa iba, siya rin magbibigay. Rollover yung binigyan mo, kaya di napuputol ang blessings to share. Ako mga kaagapay, maraming salamat po sa inyong mga komento. Si Ate Biusky dito sa ating YouTube channel, everything is temporary. Maraming salamat po sa inyong mga komento. At yun nga yung ating panglima nung kaagapay, trusting and acting. At ang ating panghuli, kaagapay, applying biblical principles. Syempre, ang pinaka-importante sa lahat ay babalik tayo sa salita ng Diyos. Yung pag-embrace ng contentment. Yun nga na na-share kanina ni Ate Hana yung tungkol sa sinabi ni sa Philippians chapter 4 verses 11 to 13. Yung pagiging contento sa oras ng sagana at sa oras ng pangangailangan ay yung pagiging contento sa kung ano yung meron tayo. Ate Hana, paano po ba natin

0: investan ngayon. Alam niyo mga ka-agapay, marami po ang gusto nilang mag-save at mag-invest, pero hindi po sila nananalangin. Kaya po sila ay minsan nakakahanap ng scammers o mga taong nandoloko, hindi pala tama yung kanilang negosyo na papasukin just because sila ay kinulang ng wisdom o ng pananangin, nabigyan sila ng Panginoon ng katalinuhan. Kaya po, it's not just enough to save and invest or to make your money grow. You have to make sure ito po ay kinaluluguran ng Panginoon. Ano? Nauuso din po ngayon mga kaagapay ang online gambling. And I want to address that kasi wala naman pong pumasok sa online gambling, no? Kailan na ang gusto niya ay matalo siya. Meron po ba kayong pakilalang ganun? Gusto niya mag-online gambling para maubos lang. De. Lahat po nang pumapasok doon, gusto nilang malakihin kung anumang pera meron sila. And sadly, mas marami po ang nalulugi, natatalo, nauubos ang pera na kung anong meron sila. At nakakalungkot po yung iba pong pera na ginagamit doon ay actually pambayad sana ng kanilang mga expenses. Pero dahil ang kanilang hope ay sana one day ako ay tumama, no? Ay maging lucky naman na magkaroon ako ng provision dito. At hindi sila nakatingin sa provision ng Panginoon, mas lalo po naghihirap ang buhay financial nila.
1: Mm-hmm.
0: So, lagi po, before you pray, before you pay, you pray. Lord, isave mo ako. Ito ba ay tama akong negosyong papasukin? Tama ba itong partnership na ito? Tama ba na binhin po itong mga bagay na ito? It's not just about the small things. It's about the heart set. Tama ba ang puso natin pagdating sa Diyos at pagdating sa kaperahan?
1: Mm-hmm.
0: And we cannot exchange that. The Bible is very clear. We cannot serve two masters. We cannot serve God and money. Because many people, in their pursuit of money, they are turning their backs from God. Kaagapay, napakahalaga po ito. Ang dami niyo pong pwedeng matutunan kahit sa Google lang about financial planning and all. Pero yung wisdom na nanggagaling po sa banal na espiritu, God gives wisdom without finding fault. Kaya po kung may mga pagkakamali tayong desisyon sa buhay natin financially, lumapit po kayo sa Panginoon, Lord. Marami ako naging pagkakamali in the past, pero nagtitiwala ako na ako'y pinapatawad mo ngayon and you are giving me wisdom so I can experience the true financial freedom in Christ Jesus.
1: Mm-mm. Amen.
0: Now, Kayla,
1: apo.
0: Ang tanong talaga ay contentment.
1: Yes po.
0: So, binalikan ko lang yan kasi napakahalaga na lang. So, true contentment is not just looking on or counting on your blessings.
1: Mm.
0: Contentment is actually turning your eyes on Jesus.
1: Amen.
0: Because the world, sabi po nung pastor namin nung Sunday, Pastor Paul, account po, there are two destinations. Sabi niya, success and fulfillment. Ikaw ba, ano bang gusto mong marinig sa Panginoon in the when the time comes na kayo ay pagpapangarap? Now, is it well done, good and successful servant? Or well done, good and faithful servant. I believe that God wants us to pursue not just success in this world, or not even that. He wants us to pursue faithfulness and how we fulfill yung plan and purposes ng Panginoon sa buhay natin. Because surely it involves your financial faithfulness. Hindi ito sa iyong gawain lamang sa simbahan, but how you handle every single resource and blessing that God is giving you today will show if you are have been faithful with what God has given you. Yung faithfulness in the small things, mga kaagapay, napakahalaga sa hanap ng Panginoon yan. You don't have to wait until you have millions or billions po sa inyong bank account para po pagpraktisan ninyo yung contentment and faithfulness. Kung kayo po ay meron lamang 200 pesos sa inyong wallet ngayon or 2,000 at nangangamba na po kayo, saan ito aabot? I challenge you to start focusing your gaze on God, who is the faithful provider of every need that we may have. Amen po ba?
1: Amen.
0: Sabi ni Apostle Paul, I've learned to be hungry and I've learned to be full. Ako po, many times in my life, naka-experience din po ako na parang hindi na talaga sasapat. Parang kulang na po talaga. Pero hindi ko pa po na-experience na wala akong kinain sa aking buhay.
1: Mm-mm.

0: Pero yung nagutom ka lang after a meal, ibang usapan po yun, no? Pero yung nagugutom ka at wala kang pagkunan or wala kang provision, I have never experienced that in my life as a child of five. And I'm telling you, hindi po ganun ang nangyayari sa lahat ng tao. So if you have an opportunity to be a blessing to others, show the love of Jesus by blessing them. You don't have to be so wealthy in this world to do it. Sabi ko nga po kanina, ano? But to be content is to be grateful and thankful that I can do all things through Christ who gives me strength. That's what Apostle Paul said, mga kaagapay. Diba? Kakayanin mo. Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ang bottom line po nun, kasama mo ang Diyos. Ikaw ay makakalagpas sa iyong pagsubok pinansyal. I-apply nyo po yung mga pinag-usapan po natin ngayon. And we will also pray for you. Tama ba, Kayla?
1: Amen. Ako, maraming salamat, Ate Hannah, sa encouragement na yan na maging kontento. At ang contentment na yan, ang tunay na contentment ay matatagpuan lang syempre sa Panginoon. So, kaagapay, ikaw ba ngayon ay nasa season na parang feeling mo ay nangangailangan ka talaga? Ikaw ba o nasa sagana, nasa kasapatan? Pero ang bottom line dito sa lahat ng ating pinag-usapan, ang Panginoon ay tapat sa ating lahat at siya ang ating great provider at siya ay totoo sa kanyang mga salita. Kaya kasama natin ang Panginoon ano man yung season ng ating life, in abundance, in need, sa kasapatan nga ay lagi nating kasama ang Panginoon. Ako, maraming salamat, Ate Hannah. I'm sure ay napagpala ang ating mga kaagapay. Ito si Ate, si Nanay Thelma Manjares. Tama po kayo. Makontento sa kung ano ang meron ka at pagkakaroon ng masayang puso. Si Ate Shonette, focus not on your capacity but trust God's ability. Amen and amen. Ako, Ate Hannah, sa ating pagtatapos ay atin pong hilingin po natin si Ate Hannah na ipag-pray ang ating mga kaagapay.
0: Sige po. Pero bago ako mag-pray, mga kaagapay, ako, marami na akong mga nasabi. But one more thing. Sino po dito yung pag meron po kayo nakitang blessing ng ibang tao, sinasabi niyo, sana all. Meron po pong nagsasabi noon. Diba? Yung po, sana all. Sana kahit all. Hindi naman sa finances, no? But I remember Pastor Jerome said it in one of his preachings that the Bible says in Psalm 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. No? There's another verse that says, surely all. Diba? So, imbis na sabihin mo daw na sana all, palitan natin yun. Surely all na.
1: Yun. So, surely sure, all.
0: All things that you need will be met according to the riches of Christ Jesus. Sige po, manalangin po tayo. Panginoon, maraming maraming salamat sa pagkakataong ito, pag-usapan namin faith and finances. Salamat Lord sapagkat kayo po ay napaka mapagbigay na Ama. You already know exactly what we need even before we pray, even before we say a word. But before we ask, Lord, we ask, Panginoon, as your people, patawarin niyo po kami for the many times that we have been worried or anxious at kami po ay pumapit sa ibang kaparaanan instead na kami ay magtiwala po sa inyo. Humihingi po kami ng tawad. At sa mga oras na ito, pinapanalangin ko po ang lahat ng aming mga kapatiran, mga kaagapay, Panginoon, na dumaranas ng mga pagsubok na pinansyal. Father, I pray that you meet them where they are. I pray that you provide for every single need. And not only that, Lord, pasobrahan nyo na rin po that they will enjoy the bountiful blessings of God so that they can also give to others who are in need. I pray, Lord, for us who needs wisdom, sa mga papasukin po namin na ventures, Lord, mga negosyante, Panginoon, or mga nag-iisip ng additional income, buksan mo po, Panginoon, ang mga pintuan na nanggagaling sa inyo. And close the doors that are not meant for us. Iaya niyo pa kami, Panginoon, sa mga bagay o mga partnership na hindi po nanggagaling sa inyo. At pagpalain niyo po lahat ng kamay, Panginoon, na kumikilos at gumagalaw, nagtatrabaho. Kayo po, Panginoon, ang mag-provide, Panginoon, ng bawat need, Panginoon, ng aking mga kapatid sa mga oras na ito. And especially for those who have needs for their health, Panginoon, kailangan po ng gamot, pangangailangan nila. Lord, I pray na kayo rin po ang mag-sustain, God. Kilala niyo po ang bawat isa na inyong mga anak. I just thank you in advance, God. Sinasamahan na po namin ang pagpapasalamat. Ngayon pa lang, kung ano po ang gagawin niyo sa aming mga buhay, sa mga susunod na araw at buwan. Sa pangalan ni Jesus, amen at amen.
1: Amen and amen. Ako, maraming salamat, Ate Hannah, sa iyong mga na-i-share na punto at sa pananalangin para sa ating mga kaagapay. Sana po ay makasama po namin muli kayo dito po sa Family Matters. Thank you so much, Ate Hannah, and God bless you.
0: You're welcome.
1: Mga kaagapay, atin nga pong nakasama si Ate Hannah Agustina. Tang prayer nga namin kaagapay ay nakakuha ka ng encouragement, ng inspirasyon sa ating mga napag-usapan. At sa puntong ito, tayo po ay magpapaalam na at salamat din sa aking mga nakaagapay sa broadcast, ang ating Protect on Duty, sa RTV team, sa broadcast engineers, maging sa mga kaagapay natin sa Bukawe Transmitter site. At sa iyo kaagapay, maraming salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At muli, si Kayla Escalante at iyo pong napakinggan ng Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino. God bless you, kaagapay!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: This is DW News, and these are our top stories. President Donald Trump says Iran has requested to continue talks, and the U.S. has agreed. He added that the June ceasefire was over. U.S. and Iran have exchanged strikes in recent days. Traffic through the Strait of Hormuz has fallen dramatically since the breakdown of the three-week ceasefire. At least 12 people are dead and dozens missing in wildfires raging in Almeria in southern Spain. A heat wave has caused fires across southern European nations in the past month. In the United States, meteorologists are warning of a heat dome that will cover most of the country, bringing dangerously high and long-lasting temperatures. Germany's parliament has passed a controversial healthcare bill. It means patients will have to pay more for medicine, while free co-insurance for spouses will be restricted. The government says the current system is no longer affordable and the measures will contain rising health insurance costs. The opposition, along with doctors, unions and pharmaceutical companies, have criticized the bill.
4: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
5: FEBC Philippines, until all have heard.
6: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusog.
7: Doctors Online.
6: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
7: Doctors Online.
6: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
7: Doctors Online.
6: Kumonsulta na.
8: Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Tayo na naman po ay nandito sa Doctors Online at welcome sa Doctors Online, kung saan hatid namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, ang inyong veterinaryo. Pag-uusapan natin ay ang mga hayop, mga alaga nating aso at pusa at lahat po ng hayop. Jomar Castro po, at your service. Ang ating pagpaksang pag-uusapan ngayong hapon na to dito sa Doctors Online ay kung ano-ano ba yung mga katikati na nakikita nyo sa inyong aso. Once and for all, gusto ko pong ikwento sa inyo at turuan ng lahat kung paano ba ito ma-identify. Para po sa inyong pamamahay pa lamang, alam nyo na ang gagawin at alam nyo na ang sasabihin sa inyong doktor na veterinaryo kung anong klaseng kati meron ang inyong aso at kung anong gamot naman, maiintindihan mabuti at madadalian ang ating mga kaagapay na veterinaryo din, okay? Madadalian silang madiagnose, okay? At para maintindihan nyo rin kung bakit nga ba napakahirap gamutin minsan at madalas ang kati-kati sa aso. Kaya kung kayo ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZS FEDC Radio TV. Hello rin po sa mga nakikinig sa radio sa 702 DZS at sa pamamagitan din ng internet streaming na papakinggan tayo sa 1062 DXKI Coronadal, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod. Samantala, narito muna ang mga update na pangkalusugan ni hatid sa atin ni Ms. Shekina Abalon.
9: Health Watch. Ulang kalusugan. Iwas karamdaman. Health Watch.
10: Tiniyak ng Department of Health o DOH na kontrolado ng ahensya ang pagdaas ng kaso ng monkeypox o mpox sa bansa. Sa kabilaya ng muling pagsipa ng bilang nito sa ilang lugar. Ayon kay Health Secretary Teodoro Herbosa, mas mababa pa rin ang bilang ng mga kaso ngayong taon kumpara sa parehong panahon noong 2024. Dagdag pa ni Herbosa, pinalakas ng DOH ang kampanya nito sa edukasyon, paggamot at isolation upang mapigilan ang paggalat ng sakit. Samantala, hindi naman tinukoy ng kalihim kung saang mga lugar na iulat ang mga bagong kaso ng mpox. Ngunit sinabi niyang ang mga ito ay nasa clade 2 variant na nangangahulugang mas mild at karaniwan na kusang gumagaling at hindi nangangailangan ng malawakang intervention. Kinumpirma rin ng DOH na hindi kasama ang Pilipinas sa mga bansang sakop ng Public Health Emergency of International Concern na idiniklara ng World Health Organization o WHO na nakasentro lamang aniya sa mga mas nakakahawang clade 2 variant. At yan ang kabuuan ng ating bantay kalusugan. Nagbabalik si Dr. Jomar Castro para sa Health Forum sa Doctors Online.
9: Health Watch.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Health Forum, masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
7: Today's Doctor Online.
8: Yes, magandang hapon po muli sa inyong lahat. Dr. Jomar Castro po. Para po sa Doctors Online, ang ating pong gagawin ngayong hapon na ito ay gusto kong ipakita sa inyo ang kung paano ba. Ano ba talaga pag nangangati ang aso nyo? Ano bang dapat gawin? Ano ba ituturo? Ano sasabihin sa doktor? At kung ano ang mga paunang lunas. Para naman matulungan kayo, unang-una rin siyempre sa gastos. Pero gusto kong maintindihan po ng ating mga kababayan, ano, na ang paggagamot po ng kati-kati ng aso ay hindi po simple. Okay? Kung ikukumpara po sa kati-kati na nangyayari po sa tao, mas mahirap po ang kati-kati ng aso. Mas marami ang sanhi at mas marami at mas varied at mas complex. Kung kaya madalas, pag kayo po ay nakakita ng kati-kati sa aso nyo at nabigyan ng gamot, no? Hindi po ito kagad gagaling. Madalas po ganun eh, kasi meron pong tinatawag na complication na sinasabi. Kasi unang-una, hindi po nakakapagsalita ang ating mga alaga kung kaya't mas mahirap na itong ma-diagnose. Dahil hindi katulad sa tao, pag tinanong mo, makatiba to, oo. Diba? At ang tao, kayang pigilan ang pagkakamot. Ang aso po hindi makikinig. Yan. Kaya lalo pong na-aggravate yung sitwasyon. Imbis na gumaling habang ginagamot mo, pag naglagay ka ng gamot o nagpainom ka ng gamot o nagpaligo ka na may gamot, pagkatapos ng ilang araw, lalo pong lumala, magugulat kayo. Bakit ganun? Ano? Aba, bakit lalong lumala do? Kasi nga po, kinakamot niya. Eh, hindi naman po siya makikinig sa atin at sasabihin natin sa kanya na huwag mong kamutin dahil makakasama. Eh, ang katikate, paano mo ngayon siya pipigilang hindi kamutin? Yan ang mga sitwasyon na hindi po naiintindihan madalas ng ating mga kaagapay kung kaya't sila po ay pag nagdala sa doktor at nabigyan ng tamang gamot, pagkatapos ng ilang araw, sasabihin nila, hindi po tumalab. Hindi po yan. Madalas, hindi totoo. Ang punto po natin ngayong hapon na ito ay para maturuan tayo, maintindihan kung paano nyo kumbaga, hindi naman gagamutin kung paano nyo tuluyang maintindihan yung mga dapat nyong gawin kapag pa may katikati ang inyong aso. Okay? Ngayong araw po, merong ikikwento ko sa inyo na merong 7 klaseng sanhi ng katikati sa aso. O ang dami, di ba? 7. Dok, ano bang ibig sabihin nun? Bakit ba 7? Ang dami. Mahirap yatang gamutin yan. Totoo po yan. Talagang mahirap. Kasama na po dyan yung hindi pakikinig ng inyong aso sa inyo dun sa sinasabi nating pigilan yung huwag kamutin. No? Mahirap po gawin yun. Hindi siya magpapapigil. At kapag pinigil mo siya, magagalit siya, kakagating ka. Totoo po yan. Okay? O, ito pong 7 na to, sisimulan ko ngayon. Ano ba yung una? Okay? Ngayong araw na ito, i-discuss ko po ito, pero napakahaba po ng ating topic na ito. Gusto ko maintindihan nyo ng dahan-dahan, kaya hindi ko mamadaliin. Kaya dapat, kumuha kayo ng mga ballpen ninyo at papel, sumulat kayo, para naman maalala nyo ito. At kung hindi po tayo matatapos ngayong hapon na ito sa pagtuturo ko sa inyo kung paano maintindihan ang katikati sa aso, sa susunod po na Lunes, itutuloy ko yung hindi natin natapos. Okay? So, number one, ano po ba ang sanhi ng pangkatikati sa aso? Marami po kayong pinapakain sa kanya. Kadalasan po, lalo na yung may mga aspin, ay may mga ano sa bahay, kahit na yung may mga breed ng aso, na pure breed na aso, madalas po siyempre pinapakain nyo na kung ano yan. Lalo na ulam, okay? Karne, lahat ng masasarap na pagkain ng tao. Dahil nga mahal na mahal nyo siyempre inyong alaga, ay pakakainin nyo na kung ano-ano. Isa po dyan, katulad sa tao, ay nagkaka-allergy, skin allergy, dahil po sa kinain. Okay? Pinakain nyo ng manok. Di ba? Marami ngayon dyan na merong allergic sa manok, allergic sa pork, allergic sa beef. Okay? Pero hindi natin alam kung allergic ba siya talaga. Ang nangyayari lang, nagkakamot. Di ba? Kadalasan po, pagka tinignan namin yan, syempre, tatanungin namin kayo, ano ba yung mga kinakain niya? Kailan ba siya lumabas, gano'ng katagal na lumabas, at madalas namumula yung tiyan at nagkakaroon ng parang mga butlig-butlig. Ano? Ang tawag po doon, parang pustules na maliliit na pimple po sa tiyan. Madalas po yung nakukuha sa dog food. Okay? Pagka meron kayong tuta, unang beses yung pinakain ng dog food, galing siya sa dede ng kanyang nanay, pagdedede, yung unang kain niya ng dog food, naninibago po yung katawan niya. Okay? Nagkaka-allergy siya. Okay? Food allergy po ang tawag dyan. Maaari din po naman na magkaroon ng contact allergy. Okay? Ano po yung contact allergy? Nahiga siya sa isang damuhan at merong insektong nandun sa damuhan, nangati siya, namula yung balat. Contact allergy naman yun. Okay? Allergy pa lang po ang pinag-uusapan natin. Ha? Pagkain at saka contact. Okay? Nakakapag-cause ng pangangati. Okay? Pangalawa, may mga parasite po, parasitiko na mga insekto na nabubuhay at laging gustong mabuhay sa balat at sa balahibo ng inyong alaga. Ang tawag po dyan ay yung garapata at pulgas. Pag madaming-madami na po ang pulgas o yung flea at marami na rin po yung garapata o tick, okay, yung parang pasas na makikita nyo sa balat, ang tawag po doon flea bite, flea and tick bite allergy dermatitis. Okay? Dermatitis, ibig sabihin po, skin inflammation. Dermatitis. Okay? Dahil nga sa kakagat nila, yung garapata at yung pulgas, kapag kinagat niya, nag-e-emit po siya. Meron siyang iniiwan na chemical sa balat ng aso na napakakati. Okay? Yung mahapding kati na talagang hindi mapakali yung aso niyo, kinakagat niya yung balat niya, di ba? May ganun. Flea and tick bite allergy dermatitis po ang tawag doon. Pangalawa pa lang po tayo, ha? Pangatlo po, okay? Meron din pong parasitiko na nabubuhay sa balat ng inyong aso na hindi natin nakikita ng naked eye. Kailangan gumamit ang mga doktor na tulad namin, kailangan gumamit ng microscope. Okay? Kasi microscopic po yung mga organismo na yan na nabubuhay sa balat. Okay? Nakakahawa din po ito sa tao. Ang tawag po dito, yung scabies. Alam niyo yung scabies sa tao? Galing po yun din sa sarcoptes or yung sarcoptic mange or mites na tinatawag natin sa aso. Okay? Nabubuhay po yan. Ang katikate. Marami pong variety yan. Merong Demodex, merong pong Chiletella. Ayoko pong sabihin masyado yung mga technical na pangalan nitong mga mites na ito na nagkukos ng galis. Pero dapat malaman ninyo at makita ninyo kapag ka nagbabalat yung nakakalbo ang aso ninyo, hindi lang pamumula ha, nakakalbo, namumuti, nagbabalat, mites po yan o mange. Yung po yung scabies na kapag dumikit ang balat ng tao dyan sa scabies na yan, mahahawa. O yan ha, winawarning ako na po kayo kasi nakakahawa yan. Pang-apat po, meron namang mga bacterial infection na madalas nakikita natin, nakakalbo. Ang nagiging problema po kasi, iisa lang ang itsura eh, ng mga skin problem sa aso. Kaya mukhang pare-parehos lang. Kaya nga kailangan, dalhin nyo siya sa doktor at siyang e-examinin po ng doktor, kukuha siya ng sample ng balat, aalamin niya sa microscope yung specific na organismo na nagkukos nung katikati. Pag hindi nyo po pinagawa yun, hindi po matutukoy. At kung bibigyan lamang ng paunang gamot na hindi natukoy yung sanhi, sigurado po ako sa inyo na hindi gagaling. Kasi hindi na-identify. Kapag hindi na-identify, hindi po mabibigyan ng specific na tamang gamot at dosage para gumaling. Ha? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Kaya lahat po ng galaw, kadalasan sa medical field may gastos kasi ina-identify po naming mabuti at tama para tama din yung gamot na irereseta. Depende dun sa matutuklasang organismo na may sanhi nung katikati sa aso ninyo. Yan ha? Okay? Panlima. Ay, yung skin infection po na tinatawag po kanina, yung pang-apat, nagkakaroon din po ng fungus yan, fungal. Di ba ang tao merong anan na makikita nyo sa mukha, namumuti, o kaya yung ringworm, okay? Bilog na bilog, okay? Fungus po yun, fungus ang may sanhi niyan. Nagkakaganon din po ang aso, nagkaka-ringworm siya, nagkaka-anan din siya, pero iba, halos parehas lang din ang itsura dun sa unang kong tatlo kong sinabi. Kaya dapat matuklasang mabuti yung kanyang problema, okay? So ngayon, dadako tayo doon sa panlima. Meron namang panunuyo ng balat. Nagbabalat din, okay? Meron pong dry skin o flaky na nangyayari sa aso kapag shampoo kayo ng shampoo. Kunyari, may iba po kasi akong kliyente, araw-araw pinapaliguan, at ang pinampapaligo ay, ano po, shampoo ng tao. Magkaiba po ang komposisyon at chemical na ginagamit sa balat ng aso at sa balat ng tao. Okay? Mas sensitive po yung sa aso kasi mas makapal po yung anite ng tao. Kaya kapag ginamit mo yung shampoo ng tao sa aso, nagda-dry skin. Okay? Pang-anim, okay? Sensitive din po ang balat ng ating mga aso kapag meron silang pagkaing nakakaiba at bago sa kanilang katawan. Katulad din po yan nung skin allergy na sinasabi ko nung number one. Okay? At ang huling-huli ay yung tinatawag na mga environmental factor na nagsasanhi ng allergy sa balat ng inyong aso. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Nung ako po ay nasa Amerika, nagkaroon ako ng pasyente na nagkakatikati. Nakatira po siya sa West Coast, sa may San Francisco, at ang mga bayan na katabi noon, mga probinsya, ay nagkakaroon ng allergy yung mga aso. Dahil pagdating po ng summer, merong mga lumilipad na tinatawag nilang dander, okay, na mga halaman na nagpo-cause ng allergy sa aso. May ganun po. Kaya kailangan ginagawan ng test yung ating mga aso. Dito rin po nangyayari yan. May nakain silang kamo, may nakain silang ganito. Unti-unti nang lumalabas sa kanilang balat yung pangangati dahil po sa environmental factor yan na pag-iiba sa Amerika po kasi four seasons, di ba? Winter, summer, autumn, and spring. Okay? Dito po sa atin, summer and ano lang, rainy season. So kapag katulad dun sa Amerika na kapag malamig ang panahon at biglang magsa-summer, marami pong mga halaman na tumutubo, nakakakos ng mga allergy sa sensitive skin ng ating mga alaga. Okay? Lastly, yung environmental factor na yan, minsan wala tayong magawa eh, kasi nga yung dust mites, okay? Nagko-cause po ng stress sa aso ninyo at yung nangyayari, nagkakaroon po sila ng atopic dermatitis. Yun po yung huling-huli na sinasabi ko na mahirap gamutin. Kasi unang-una namamana itong sakit na to galing sa kanilang mga ninuno. Yung mga magulang nila, maaring may sakit din sa balat na ipapasa sa kanila. Ngunit merong stress factor na nagko-cause nung dermatitis na yan, yung pagkatikati niya sa balat. Kung kaya't dapat ma-identify ng mabuti para matukoy kung ano yung stress factor na nagko-cause nung kanyang allergy. So, medyo komplikado, no? Kaya dapat nating siyempre bantayan kung ano ba talaga yung approach na gagawin natin sa aso nyo kapag ayaw maalis nung katikati niya. Kasi nakakaawa naman ang aso, kamot siya ng kamot, nagsusugat pa. Ngayon, kung ayaw, sabi ko nga nyo, no, ayaw makinig ng aso, kamot pa rin ang kamot. May nilalagyan po na may mga bagay na inilalagay sa kanilang leeg. Ang tawag po doon ay e-collar para po hindi sila magkakamot. Okay? Kung sakali naman magkakamot po sila, okay, mapipigilan dahil hindi nila makakagat yung balat nila dahil dun sa torotot o yung e-collar na nakatakip sa kanilang leeg. Meron pong iba namang mga pagkakataon para makulit kasing aso, ayaw makinig, di ba? Ang gagawin po ng aso, kakamutin pa rin yan ang kakamutin kahit na anong pigil ninyo. So ang gagawin natin ay lalagyan sila ng medyas, okay? At may pinaiinom na gamot para mapigil ang katikati. Pero hindi ito pwedeng ibigay forever kasi nakakasama sa kanila. Kaya mas maganda, minimedyasan o nilalagyan ng sapatos para pag nagkamot sila, may takip yung kanilang kuko at hindi masusugat yung kanilang balat. Ayun, galing, di ba? Yan po yung mga dapat na ano na dapat nating maintindihan pagdating sa problema ng inyong aso. Kaya kung kayo po ay nagpunta sa veterinaryo, ipapaliwanag niyo na ngayon kung ano yung kinakain niya, gano'ng katagal na ba siya nagkakamot, para mabigyan ng strategy at maiwasan natin yung mga bagay-bagay at mga pagkain na sensitive siya. Diba? Iiwasan para hindi magkamot-kamot. Kasi hindi natin mapipigil, diba, na iba-iba po ang balat ng bawat pasyente ng aso. Kaya isa-isa dapat sila may treatment na espesyal para matukoy. Yung mga, may mga pagkakataon po nung ako po ay nasa Amerika na wala pong budget yung ating mga pasyente, yung mga owner nila, at severe na po yung kanilang atopic dermatitis, ang ginagawa nila ay pinapatulog po yung aso. Kasi unang-una, hindi na nila kayang gastusan. Pangalawa, mahirap talaga gamutin. At pangatlo, napakagastos ng mga susunod na gamutan kapag itinuloy sa aso nila. So, nag-decision po sila na kung pwede na lang ay patulugin ang kanilang alaga para hindi na makagastos. Totoo po yan, nangyayari yan. Dito rin po sa atin, bagamat hindi patanggap yung pagpapatulog sa aso, kailangan minsan makonsider natin yan dahil nga hindi rin sila magkakaroon ng magandang at matiwasay na buhay kung sila ay nagkakamot habang buhay. Diba? Yan po, yan yung mga dapat nating talakayin ngayon para maintindihan ninyo. Okay, sa mga susunod na oras, sasagutin natin ang inyong mga katanungan tungkol po dito sa topic natin na common itch of the dog dito po sa atin sa Doctors Online. Mamaya pong konti, sasagutin natin ang inyong mga tanong. Ibabalik ko po muna kayo sa studios para po sa ilang health tips.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
11: Health tips.
10: Para sa mga dog lover, wala na sigurong masasaya pa sa pagkakaroon ng sariling pet dog. Man's best friend nga kung ituring ang mga ito dahil masaya silang kasama, nakakatanggal ng stress at alam mong hindi ka iiwan. Kaagapay, paano nga ba tayo magiging responsable sa ating mga alagang aso nang sa gayon ay mas maalagaan natin silang mabuti? Narito ang ilang health tips. Una, regular na pabakunahan ang mga alagang aso upang maging protektado laban sa rabies. Ikalawa, huwag silang hayaang magpalaboy-laboy sa lansangan. At ikatlo, palaging paliguan, pakainin ng sapat, bigyan sila ng malinis at maayos na tirahan at regular na dalhin sila sa veterinaryo lalo na kung sila ay may sakit. Ang health tips na ito ay hango sa doh.gov.ph at ng 702 DZAS FEBC Radio TV.
7: Doctors Online. Iyo ang tanong.
11: Kay Doc ang sagot.
8: Magandang hapon po sa inyo lahat. Ito po si Dr. Jomar Castro para po sagutin ang ating mga katanungan tungkol po sa topic na ano ba yung mga common na mga problema sa pangangati at gusto ko maintindihan po kasi ninyo yung ating mga dapat gawin ano, para maintindihan po ng ating mga kaagapay. Ang nangyayari po kasi no, na ang nangyayari kapag nagdala po tayo sa ating mga veterinaryo, ang nangyayari po diyan nagagalit ang mga kaagapay ano, yung ating mga, kasi minsan hindi po kasi na na-address at naipapaliwanag syempre fully ng ating mga doktor kung bakit nga ba mahirap gamutin ang sakit ng aso. Kadalasan po nagkakaroon kami ng treatment of exclusion. Ibig sabihin po, sinusubukan muna lahat ito at kung wala ditong tumatalab sa mga unang gamutang gagawin, ang pag-identify sa sakit ay pagkawala na pong ibang tumatalab na gamot. Okay? Katulad po ng sakit na atopic dermatitis. Okay? Dahil ang nangyayari po, hindi po kasi naintindihan ano, na ng ating mga kaagapay na talagang ito yung prosesong dapat daanan. Ito po muna yung mga test at madalas magastos. Nagagalit ngayon yung kliyente. Diba po? Nagagalit yung kliyente. At nakikita niya na parang pinipirahan ng puyata ako nitong doktor na ito dahil napakadaming gamot na hindi naman tumatalab. Tapos ito na naman papalitan. Ang gusto ko lang po maintindihan ating mga kaagapay na talagang ganun po ang proseso eh. Meron kaming prosesong sinusundan at susubukan muna itong mga paunang gamot na to at kapag hindi ito nag-work, ang sakit ay ito na. Okay, ganun po. Ganun po kasi sa aso eh. Okay? Kaya hindi po madalas po na hindi tumatalab yung mga unang gamot na ibinigay. Okay? So bibigyan ko kayo ng alimbawa, ano? Okay. Sa una pong tanong, Dok, nangangati po yung aso ko. Okay? Ang una po namin gagawin ay gagawa kami ng test. Okay? Kapag nakita namin na may parasitiko o organismo, i-address namin yun. Okay? So may mga gamot. Ang una, may gamot, papaliguan. Meron kami tinatawag na medicated bath. Papaliguan na may shampoo na may kamahalan. So gagamitin yan at ipre-prepara yung balat ng aso, okay, para mag-adapt dun sa shampoo. Okay? Unang-una po, painamin namin ng gamot para matanggal yung kamot-kamot at yung katikati. Pangalawa, meron pong mga ipapaligong shampoo sa balat ng inyong aso para mapatay yung mga organismo. Okay? Pangatlo, okay, painumin siya ng mga supplements para makatulong sa pag hindi na siya nagkakamot kasi, ang mangyayari, hindi na madadamage yung balat. Ready na ngayon tumubo yung buhok ulit. Pag hindi niyo po na ready yung balat, hindi po tutubo yung buhok ng tama. Okay? Ang nangyayari po, siyempre, ang nangyayari ngayon po, eh, madalas ang ibinibigay na gamot ay yung Madre de Cacao. Okay? Samantalang akala natin, yun na ngayon ang lunas. Pero hindi po, ang gusto ko pong malaman ng maraming kaagapay natin na yung Madre de Cacao eh supplementary shampoo lang po siya. Ang ginagawa po niya, nililinis niya lang po yung balat ng aso. Dinidisinfect niya, parang ganun, sanitize niya. Yun po ang role ng Madre de Cacao kasi bulaklak yan eh. Okay? Na merong antiseptic properties. Okay? Hindi po siya gamot. Okay? Kung akala ninyo po, yung aso nyo na punong-puno ng garapata, ay binigyan nyo ng Madre de Cacao. Kasi may tanong po dito, Dok, okay po ba yung Madre de Cacao? Sa isang banda, gagana siya ng kaunti para gumanda yung balat niya. E paano kung sirang-sira yung balat niya? Hindi po Madre de Cacao ang solusyon. Ang solusyon po ay medicated shampoo, medicated oral medicines, at merong tinuturok. Yun po ang mga yun ang mga dapat na gamot na gamitin para sa isang sugat-sugat na aso na galing sa maraming organismo na sanhi, nung galis o nung ano. Okay? Sabi ko nga kanina sa inyo, pito eh. Okay? So hindi po laging Madre de Cacao. Ako po bilang doktor ay hindi nagre-reseta ng Madre de Cacao kung ang aso ninyo ay punong-puno ng garapata. Hindi po. Dahil kung ang aso nyo ay asong ay isang garapatang tinubuan ng aso, di ba may ganun po eh. Ganun po. Hindi po tatalab ang Madre de Cacao dyan. Okay? Dahil kailangan ng mas malakas na gamot. Painumin nyo ng NexGard, Simparica, or Bravecto. Tanggal agad ang garapata. Okay? Pero kailangan may ibigay ka pa ulit sa balat ng aso para gumanda siya ulit. Madre de Cacao ang ibibigay ninyo para i-prepara, ma-disinfect, ma-sanitize at bumango yung kanyang balat dahil kapag wala na po yung garapata at yung pulgas, sadya nang tutubo yung buhok ng maganda dahil sa Madre de Cacao. Yan, ha? Okay? Sunod na katanungan po. Okay? Paano po, sabi nyo kanina, Dok, pag hindi tumalab sa mga unang gamutan, ano yung dapat namin gawin? Okay? Huwag po kayong magalit sa doktor. O kaya huwag kayong magalit dahil hindi tumalab yung gamot. O kaya hindi tumalab yung nireseta ni Doc. Okay? Maaaring may komplikasyon na kasama dun sa unang test na ginawa ni Doc kung kaya't baka siya ay may mas malalim na problema. Katulad ng kinikwento ko po kanina, na atopic dermatitis. Okay? Atopic dermatitis, ang una po namin gagawin, bigay nyo muna to, shampoo. Pag hindi po siya tumala, balik kayo. Okay? Naiinis na po yung kliyente at marami ng gastos. talagang ganun po kasi mahirap ma-identify ang atopic dermatitis. Dahil ang atopic dermatitis po ay parang immune system na po ng kanyang aso, balat ng aso ang apektado. Kapag para siyang ano po tinatawag natin sa tao, para siyang may skin asthma. Ganyan. Para siyang may anong tawag dito yung sa tao yung nagbabalat-balat na no yung ano skin in this meron pong ganun eh na parang skin asthma na kapag nahihirapan yung katawan nagmamanifest po sa balat nagbabalat yung aso di ba ganun po para siyang may skin asthma na tinatawag kung kaya pag siya ay may sakit lalong pumapangit yung balat niya. Ganun po ang nangyayari sa atopic dermatitis. Okay? Sa susunod po na ating palatuntunan sa Lunes, ipapaliwanag ko naman yung atopic dermatitis ulit sa inyong lahat kasi ito po yung pinakagrabing sakit sa balat na napakagastos. Diyos ko po, aalamin niyo po muna kung yung balat ng aso ay may garapata o pulgas. Aalamin niyo kung may fungal infection. Okay, may mga test po yan na gagawin ng doktor. Aalamin po ng doktor kung siya ba ay allergic sa kinain niya. Pag wala po yung lahat na yun, saka natin madadiagnose na atopic dermatitis. Okay? May mga gamot po dyan na naaangkop, pero mahal. Kasi nga, it's a immune-mediated problem in your dog. Ibig sabihin, apektado po yung immune system niya na nag-emanate o lumalabas sa balat. Okay? Ganyan po yung mga mahihirap na kaso na nangyayari sa aming profesyon. Mahirap po maging veterinaryo. Kita mo naman, ha? Hirap na hirap si Doc. Magpaliwanag. Kasi para po maintindihan ng ating mga kaagapay na hindi po namemera ang mga veterinaryo, talagang ito po yung sadyang proseso na kailangan nating maintindihan para hindi masabing hindi tumatalab yung ano nito, gamot nito, di ba? Siyempre, kasama po dyan yung gastos. Kaya sa umpisa pa lang, pinapaliwanag ko na sa ating mga kaagapay na mga pet owners na may gastos po ang paggamot sa balat ng aso. Okay? Alam ko po yan dahil si Doc Jen, isa pong spesyalista sa balat ng aso ay nag-aral pa, napakahirap po maging dermatologist sa aso. Okay? Kaya bilib po ako kay Doc Jen, yung aking kong may bahay na isa rin pong veterinaryo kasama ko sa aming ospital na siya pong nagda-diagnose ng mga sakit sa balat. Okay? Yan po. Yan ang ating mga sinusundan at inaalam para hindi kayo hindi tayo magkagulatan sa gastos na haharapin pag may sakit sa balat ang inyong aso. Okay? Kasi madalas, namamana yung sakit sa balat. Parang kami po, sa aming pamilya, yung tatay ko, meron pong skin cirrhosis ba yun? Yung meron siyang ganun eh. So, parang skin asthma yun na ipamana sa amin na kapag pagtanda, nagkakamot, nagbabalat yung buong katawan. Ganyan po eh, pagka hindi healthy yung immune system ninyo, okay? Nagkakaroon ng manifestation sa balat. Yan ha. So, sana po ay nakatulong itong ating kwentuhan dito tungkol po sa common na katikati ng aso. Kaya madalas kami po ay hirap, ano? Pero pag natukoy naman, sana nga okay lang. Kung galis lang yan, madali pong gamutin. Nahawa lang yan. Kung kanino. Kaya lang po pag-apektado na yung immune system natin, mahirap pong labanan yung sakit. Kailangan, paano ka magiging healthy? Kailangan, maayos ang kinakain mo. E, paano mo magagawa yun kung ang aso mo ay aspin lang? O kaya, napulot mo, di ba? Gagastusan mo. Hindi po yun madaling bagay. Okay? Pinagtutulong-tulungan po yan, kaya dapat naiintindihan nyo yung aking kinikwento. Para sa pag kung kayo ay magkakaaso, paalamin natin, kapag kayo ay pipili ng inyong aso, alamin nyo kung bibili kayo ng aso sa isang breeder, alamin nyo yung lahi, kung ano ba yung mga sakit. Ako po ay natutuwa nung ako po ay nagpunta sa isang convention sa Veterinary Practitioners Association of Thailand. Nalaman ko doon na pwede kang mag-test ng mga genetic diseases ng mga aso sa pamamagitan lamang ng pagkuha ng dugo at itetest kung ano yung mga sakit na nandun sa dugo ng aso. Napakagaling ano, ngayong mga panahon na to, para maiwasan na po yung mga paglabas ng sakit na magagastos. So ibig sabihin, hindi mo na i-breed itong asong ito pagka marami siya sakit. Pag na-identify nyo yung genetic lineage ng inyong aso at mapapatest nyo siya sa mga sari-saring sakit na meron sa lahi nila. Ang galing, di ba? Ang galing nun. Bihira po yun. That is a modern technology na available na po sa atin ngayon. Soon, dito po sa Consult a Vet ay magiging magkakaroon tayo ng ganyang serbisyo para po naman matulungan ang mga tao sa mga sakit ng aso at maiwasan na mapunta yung sakit na yon sa kanilang aso at hindi sila mapagastos ng malaki din, parang gamutan sa tao. Yan, di ba? Para sa tao, nalalaman na natin kung ano yung mga sakit ng ating mga magulang, siguradong makukuha natin yan. Okay? Maraming salamat po at nakinig kayo sa akin dito sa question and answer portion po ng Consult a Vet. Mamaya pong konti ay babalik tayo ulit. Pilitin natin kung meron pa tayong masasagot na mga tanong. Okay? At ibabalik ko po muna kayo sa ating studios para sa Health Watch.
7: Doctors Online, ang health center ng bayan.
12: Health Meditation.
10: Para po sa ating Health Meditation mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, A Future with Hope, Keep Moving. Ang wika sa Juan, Kabanata 20, Talata 17. Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking ama at sa iyong ama, sa aking Diyos at sa inyong Diyos. Always move forward. Huwag hihinto. Humayo at ibalita ang karanasan kay Kristo. Sa gitna ng pagkatakot, kagulumihanan at kawalan ng pag-asa, narinig ni Maria Magdalena ang pinakamatamis na salita sa buong mundo. Tinawag siya ni Jesus. Tinawag siya sa kanyang pangalan, Maria. Iyon ang nagbukas sa kanyang paningin upang makita ang katotohanan. Ang Kristong inakala niyang patay ay buhay. Ang Kristong inakala niyang nilupig ng kamatayan ay nagtagumpay. Nais ni Maria Magdalena ng lapitan at yakapin si Jesus at manatili na lamang sa gayong kalagayan. Katulad din siya ni Pedro, nang makita ang kaluwalhatian ni Jesus, kasama ni na Propeta Elias at Moises. Gusto na lamang niyang manatili sila doon upang personal na namnamin ang gloria. Katulad din siya ng lalaking inaalilihan ng libu-libong demonyo ng mapalaya. Ninais na umupo sa tabi ni Jesus habang panahon. Ngunit sinabihan ni Jesus si Mariang ibalita sa iba ang kanyang nakita at naranasan. Sa gayon nga, ang kanyang ginawa. Pumunta siya sa mga alagad at isinalaysay ang lahat ng kanyang nasaksihan. Kung tayo'y tunay na sumasampalataya kay Jesus, we must and always on the go. Kailangang hindi tayo hihinto sa paghayo at pagsaksi sa pagiging Diyos at tagapagligtas ni Jesus. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos na manal makapangyarihan sa lahat, Panginoon, salamat po. Salamat sa inyong pagyakap sa panahon ng aming pagkatakot at pagkabalisa. Samahan mo kami sa aming paghayo upang ibahagi ka sa iba. Bigyan mo kami ng lakas ng loob, ng katatagan at ng tapang na ipamalita ka sa iba. Bigyan niyo kami ng kagalakan, ng kahusayan, Panginoon, na magsalita para sa iyo. Sa matamis sa pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas. Amen at amen.
13: Glosaryo Medico.
14: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
13: Glosaryo Medico.
10: Ectoparasites. Ito ay mga insekto o maliliit na nilalang na namumuhay sa labas ng katawan at nagdudulot ng pangangati, sugat o impeksyon sa balat ng aso, pusa at tao. Muli ang ating Glosaryo Medico, Ectoparasites. Tayo po'y muling nagbabalik kasama si Dr. Jomar Castro.
8: Yes, magandang hapon po sa inyong lahat. Nagpapasalamat kami at kayo ay nakinig kay Dr. Jomar para po dito sa ating topic na common na katikati ng aso at para maintindihan nyo. Sa susunod po na dunes, papaliwanag ko pa rin po yan para tuluyan nyo maintindihan at malaman ninyo ang gagawin nyo sa inyong mga bahay at malaman nyo yung gagawin nyo pagkausap nyo na si Doc pagdating sa katikati ng inyong aso. Uulitin ko po sa inyo na napakagastos po ng ganitong mga katikati, ano? At kailangan handa kayo kung balak nyo talagang ipagamot. Ipapaliwanag ko po yan in detail sa mga susunod na ating mga palatuntunan dito sa Doctors Online. Kaya samahan nyo kami next week, tuloy po ang ating topic na to at sana tuluyan kayong maliwanagan, ano, pagdating sa gamutan patungkol po sa inyong aso. Magpapasalamat po muna ako sa inyo at sinamahan nyo ako ngayong hapon na ito dito po sa Doctors Online. Nagpapatuloy po tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa paghatid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo ng aming mga kaagapay. Salamat po kina Lourdes Magtunaw, yung mga kasama ko dito, no? Lourdes Magtunaw, Phil Agtapon, Shekina Abalon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, Nathaniel, Benjo at John Vireas sa RTV, na sina Aileen Valdez, Wen Mark Balatukan, Bong Chica at Angelica Palayan. Maraming salamat din po sa broadcast engineers sa Bukawi Transmitter Site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online, veterinaryo, lahat ang tungkol sa hayop, pag-uusapan po natin dito. Doctors Online, tayo po. Ako pa rin po ang inyong kaagapay, ang veterinaryo nyo. Tuwing Lunes, magkikita tayo. Okay, next Monday, magkita tayo ulit. Dr. Jomar Castro po, na tunay na nagpapasalamat at patuloy na nagpapaalala ang pangalagaan ng ating kalusugan dahil ang kalusugan lamang po ang ating kayamanan. Mag-ingat po tayong lahat. Maraming salamat po sa inyo at God bless po sa lahat.
15: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@febc.ph.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat na ginigiliw naming tagapakinig, tagasubaybay, tagatangkilik, mga kaagapay ng sambayanan. Ito po ang programang Papuri. Dito lamang po sa inyong paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS, FEBC Radio TV. Ako po ang inyong Kuya Arnel De Pano, magmumusikahan at magkikwentuhan dito lamang sa programang Papuri. Kaagapay, available na ang mga musikang Papuri sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms at makinig kayo sa mga upcoming releases. Maaaring makinig anytime, anywhere sa ating istasyon sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Para ma-download, hanapin lamang sa Play Store o Apple App Store ang 702 DZAS, o kaya naman ay bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Kung meron po kayong mga komento o song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page, o di kaya mag-text sa mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. At hindi ko alam kung na-mention ko last week, but meron tayong mga inimbitahang mga choir dun sa last Sunday ng June. At yung choir na yon ay choir na galing sa Northern Caloocan, Northern Quezon City, ang Cantare con Anima Singers. Sa Spanish po ang ibig sabihin nun, I will sing with soul. At ang ating minamahal na pastor, D.S. Francis Fajardo, ang siyang nagbigay ng challenge. Tapos kahapon, kagabi, kumanta po, naanayahan natin ang kora ng mga eskolar ng bayan from Polytechnic University of the Philippines, ang kanilang official choir, ang Bagong Himig Serenata. Kasama po ang ilang members ng alumni choir, yung Light of the Nation Singers, sa pangunguna po at pagkumpas ng ating kaibigang Mark Gregory Isip. Napakagaling po ng choir na ito. Sila po ay tinaguri ang grand prize winner ng 2026 Jakarta International Choral Festival. Isas po sa mga pinakamagaling na state university and colleges choir sa buong Pilipinas. At dahil anniversary, papatugtugin po natin ang ilang mga anniversary songs. Simula po sa More Precious Than Gold from the FEBC 50th Anniversary Album, ang Awit ng Pagdiriwang galing din sa Anniversary Album, pero ito po ang centennial song ng National Council of Churches in the Philippines. Dinig-tinig, 68th Anniversary Theme Song FEBC, paborito ko po dahil ang aking anak ang siyang kumanta. At Si Kristo para sa Radyo, Si Kristo sa Radyo para sa Mundo, theme song ng, I think, 60th po ta yatang anniversary to, if I'm not mistaken. Pero yun po, anniversary theme po tayo ngayon. So patugtugin po at pakinggan natin ang mga awiting ito sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. FEBC Radio.

0: May kakaibang musika ang pusong nagpupuri. Sa paglipat-lipat ng panahon, maging sa pagpanaw at pagsilang ng mga salinlahi, bumubukal ang mga awiting nagsasaad ng malalim na pagkakilala sa may likha.
1: Mga awiting masasaya at masisigla, mga himig na kumakalinga at umaaruga. Napapaloob sa mga imno ang karanasan ng pusong nananampalataya sa isang Diyos na makapangyarihan. Isang Diyos na lubos ang pagmamahal. Isang Diyos na di mapantayan ang katapatan.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa at kailangan na natin magpansamantalang magpaalam. Nawa mayroon po kayong nakuhang baong inspirasyon at pag-asa mula sa ating musikahan at kwentuhan.

Okay, Vico Hermoso Escalante. Kung nais niyo pong makilala ang Panginoon ng mas malapitan at mas personal, iniimbitahan po namin kayo na sumabay sa ating munting panalangin ng pagtanggap. Let us pray. Thank you, Father God, for your great love for us na siyang nagtulak sa iyo na ipadala ang iyong anak na si Jesucristo upang maligtas ang isang mundong makasalanan. Kami po ay nagsisisi sa aming mga kasalanan ito at nais po namin na maranasan ang buhay na sagana, ang buhay na may pag-asa, ang buhay na maluwalhati sa piling niyo. Pinagsisisihan po namin ang aming mga kasalanan at alam namin na sa sariling naming paggawa ay hindi namin maliligtas ang aming sarili. Salamat sa iyong paghahandog sa krus ng Kalbaryo kung saan dumalo yung dugo ang siyang naghugas na aming karamihan at ginawa kaming karapat dapat muling humarap sa iyong kabanal-banalang presensya. We accept you as our personal Lord and Savior. Tinatanggap ka namin bilang aming Panginoon at tagapagligtas. Pumasok ka sa aming puso at isipan. Ikaw nang umupuron at siyang maghari. Gabayan mo ang bawat akbang namin at magmula sa araw na to hanggang sa kaduluduluan ng aming buhay na magkikita tayo ng mukhaan with your arms wide open, welcoming us na sinasabi mo sa amin, well done, good and faithful servant. Welcome into my joy and my kingdom. Maraming salamat po, Panginoon. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kapatid, kung sumabay ka sa panalangin yan, welcome to the family of believers. At ang mga anghel sa langit ay nagdiriwang sa iyong pagbabalik loob sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing Christian fellowship or church para magabayan ka sa iyong mas malalim pang pagkakakilala sa ating Panginoon at may makasabay ka sa iyong lakad Kristiyano dahil hindi ka kailangan mag-isa. Maraming nagmamahal sa iyo. Maraming natutuwa at ikaw ay nagbalik loob sa Panginoon. Yon, we are thankful na nakasama namin kayo ngayong araw hanggang sa susunod na episode muli. Nire-remind natin ang ating panalangin ay patuloy na kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Ito po ang inyong Kuya Arnold De Pano, laging tatandaan, sa Diyos ang papuri.

0: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan mga kabatid.
1: Konektado, napapanahong aral at prinsipyo mula kay Hesu Kristo. Konektado.
2: Mga kapatid, magandang Sabad. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo. Ngayon pong Saturday tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes. Dito po sa ating programang Konektado. Dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at membro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. Well, I do hope na kayo po ay nag-enjoy na inyong weekend. Tayo po ay nasa unang weekend na ng buwan ng July. Tik pa ako na mali. Tayo po ay nasa 7th month of the year 2026. At biyaya po ng Panginoong Diyos na tayo po ay nag-enjoy nitong pagkasulyap sa kapanahonan na ito ng ating mga buhay. Ang atin hong pagtalakay last month ay may kinalaman po sa pananampalataya. This time, ang atin naman pong discussion ay may kinalaman naman po sa obedience. Tama po ang inyo narinig, obedience or pagsunod. Usually, pag sinasabi nating obedience, ang ating perception, may inutos, sumunod ako, okay na. Pero pag tiningnan po natin, pag may kinalaman sa Panginoon, pag sinabing total obedience, ibig sabihin ito po ay hindi lang yung sukuang iyong kalooban sa Kanya. Pag may pinapagawa siya at ito po ay hindi pa nagaganap, ibig sabihin it may be a continuous process o kaya po ito isang buong kaganapan para sa ating buhay, ibig sabihin yun po ay tuloy-tuloy na dapat nating tutugunan. Ang atin pong pag-aaral ngayon ay halaw po sa aklat ng Haggai, no? Kasi dito ay may papakita po ang isang angulo ng obedience. Ang ganda po dito rin, nagpakilala ang Panginoon as the covenant-keeping God. No? So, ibig sabihin, dito po ay merong tipanan. At ano po ba ang tipanan? This is an agreement between at least two parties na sila po ay magkakaroon ng pagtatapat sa isa't isa. Ang Panginoon ay magpapala, gagabay, at susubaybay sa hinirang niyang bayang Israel. Ang mga Israelites naman are supposed to follow His instructions, yung kanyang directives. No? So, yun po ang napakahalaga sa tipanan. Siguro pagka ilalagay natin yan sa ating personal na condition, ganun din. Ang Panginoong Diyos, meron siyang mga bagay na pinapangakong gampanan sa buhay ng mga nagtitiwala sa Kanya. At tayo naman, kung talagang tayo may pananampalataya sa Diyos, ay kinakailangan meron po tayong pagsunod, no, sa Kanyang mga ninanais. At doon nga po, naipapakita na tayo nagmamahal sa Kanya. Well, in relation po sa book ng Haggai, no, dito po, merong urgent call para po sa mga believers to align their priorities with God's will. So, hindi po ibig sabihin may pananampalataya sa Diyos, may pagsunod na. Minsan kasi, parang naipaghihiwalay yung dalawa. No? Very surprising para sa iba. Na ako naman ay nagtitiwala sa Panginoon pero ayaw sumunod sa kalooban ng Panginoon. Hindi daw po ganun. Ang faith entails obedience. Na kung ako'y may pananampalataya sa Diyos, yung aking mga kagustuhan, takbo ng buhay, desisyon at aksyon ay nandun ho, nakalinyada sa kagustuhan at kalooban ng Diyos. No? So, dito po sa book ng Haggai, ito po yung kwento patungkol sa pagbubuo ng templo ng Panginoon sa Jerusalem. Ito po ay nasira, no? Dahil sa mga Babylonians, pero kalaki po na may kita nating mga katuruan sa Biblia, pinahintulot ng Panginoon ang pagkagapi ng Israel, ang pagkasira ng syudad ng Jerusalem. At the same time, yun ding pagsira sa kanya pong banal na templo. Ang dahilan, dahil kahit nandoon po yung pinakasimbolo ng presensya ng Diyos, eh dito po dapat ay tinutugunan ang mga regulasyon at mga pagpapahalaga sa Panginoon, pero hindi nagaganap eh. So kung yung titingnan ng Ezekiel, no? Yung isa sa mga bagay na nakita ni Ezekiel ay bago pa sinira yung templo ng Panginoon at yung syudad ng Jerusalem, meron daw chariot ng Panginoon lumabas from Jerusalem and then lumipat sa Babylon. So ang pinaka-idea po doon, nilisana ng Panginoong Diyos yung templo, dulot na rin ang tinatawag nating spiritual unfaithfulness ng mga Israelites during that time. So pag pinag-uusapan po natin ang obedience, malaking issue ito sa Panginoon. Kinakailangan talaga na kaya siya naglalatag ng mga panuntunan ay para tayo po ay umayon sa kanyang ninanais at kalooban. At alam naman po natin na ang kanya pong mga kagustuhan ay para sa ating ikabubuti. Pero iba pa rin kapag tayo po ay willingly na talagang nagtatalaga ng ating mga sarili sa kanya. Now, ang tanong, sino ba itong si Haggai? Si Haggai po ay isang prophet. At kung i-consider siya isang minor prophet, no? Sa paglilinaw natin sa mga dating usapin, ang major and minor prophets ay hindi naman po dahil yung isa ay masikat kumpara sa isa. Hindi po yun. Ito po ay may kinalaman sa haba ng mga kabanata na mga naisulat nila. No? So halimbawa yung Isaiah, Jeremiah, bakit major? Sobrang haba po ng mga tala na yun. Si Haggai naman ay 2 chapters lang. Ayun po ang basis ng major and minor prophets. So, dito po sa prophet na ito, yung name niya is My Feast. No? So, ito po malamang ay pinanganak daw sa isang araw ng pagdiriwang o kaya ay parang kapistahan. Yan. Hindi masyadong marami po ang nasulat tungkol kay Haggai. Pero dito makikita ninyo yung kanyang faithfulness. No? Minsan, pag ating sinusukat, sino ba talaga ang successful at faithful pagdating sa pagsunod sa Panginoon? No? Kasi minsan, tayo ay natatabunan yung ating pagtingin ng mga, kung tawagin natin ay demands or impositions ng tao na ang matagumpay, kinakailangan, madami ang sumusunod sa iyo. May mga pagkakataon, matagumpay ka kapag ka naabot mo yung pinakamataas na posisyon o yung tinatawag nating ranggo sa isang particular na organisasyon. Matagumpay ka kapag ka nagkaroon ka ng ganito karaming kayamanan. Hindi ko sinasabing yung ibang mga panuntunan na yon ay completely masama. Kaya lang, I think, tingnan natin from God's point of view. Ang matagumpay dito, lalo na in relation to being prophets, no? Ikaw ay itatalaga ng Panginoon to speak in His behalf. Sasabihin mo yung kanyang pinasasabi sa mga recipients, kung sino man yung taong dapat kausapin. Sasabihin mo ng tama, accurately kung ano yung pinasasabi. And yun nga, may mga times, mahirap, no? Merong prophet, alam natin si Jonah, no? Bilang prophet, yung kanyang pagsasabihan ay mga taong ayaw niyang magbago dahil galit sa doon sa mga lahi na ito, no? Yung mga taga Ninive. Dahil yung kanyang mga ninuno ay sinaktan ng mga ito at pinahirapan. Dulot noon, alam niya na kapag ka ito ay pinagbigyan ng Panginoon at binabalaan sa pagsasaayos ng kanilang mga sarili, eh baka patawarin. So ayaw niya, kaya siya lumiban. Pero binalik siya ng Panginoon, and true enough, no? Nung sinabi niya yung kalooban ng Panginoon, may pagkatakot na kanilang binago ang kanilang gawi at nag-ayuno, humingi ng dispensa sa Diyos. No? Meron namang mga propeta na ang hirap kausapin ng mga taong kakaharapin nila kasi pwede nga kakausapin may mga tao na ang tawag natin dito, nag-e-enjoy sa kanilang ginagawa, tingin nila walang mali. And then suddenly sasabihin mo, hindi yan gusto ng Diyos. Atakihin katuloy nila. Meron namang kakausapin mo ay mga leaders, katulad ng mga hari. At ang sasabihin mo ay taliwas yung kanilang ginagawa sa nilalayo ng Diyos. Siyempre, ang target ay yung messenger. No? Kaya meron nga ano yan, saying, do not shoot the messenger. ang point doon, may trabaho lang niya yun, no? Pero most of the time, since siya yung nagdadala ng mensahe na yun, critical message, ay syempre, madalas siya yung nagiging ano, parang sentro ng pananakit or insulto dahil yun nga, siya yung pinanggagalingan ng mensaheng ayaw marinig ng tao. Now, in relation to Haggai, ito naman po mapapansin natin, madali bang kausapin yung mga tao na nanggaling po sa pagkaalipin, nagkaroon ng kahirapan ng buhay, and then sasabihin mo, mukhang nakalimutan nyo na yung pinaka-importante. At yung pinaka-importanting dapat yung ginagawa ay muling itayo ang bahay ng Diyos. At doon, no, parang kung halimbawa ikaw si Haggai, masasabi mo kaya pwedeng pasukin ka ng awa? You know, from a human standpoint, minsan iniisip mo, medyo hirap pa sila eh. Galing sila sa pagkakagapi, galing sa pagkakaalipin. And then ngayon, nanumbalik sila, tinayo yung bakod ng Jerusalem, naitayo yung mga bahay nila. Ngayon, tatayo naman yung tahanan ng Diyos. Pero kailangan natin maintindihan ito sa background. Nung sila po ay na-exile sa Babylon, ang karamihan sa kanila ay nananalangin sa Diyos, ibalik niyo po kami at gagawin namin ang nararapat. Yan. Yung iba namang nanatili doon, no? At nagpangkalat sa iba't ibang mga lugar at mga sulok ng rehiyon ng mundo noon. Ayun din, no? Hindi man sila nahuli at naalipin, yung iba ay nanatili rin doon sa Israel. Pero ang kanilang pakiusap ay pahintulutan sila muling maitayo yung templo ng Panginoon at magtatapat na sila. Eh ito na nga, nakabalik na. Pero somehow, hindi pa nagagawa yung tahanan ng Diyos. At mga 2 dekada ito. No? So, somehow, mga 20 plus years na bago natapos yung tahanan ng Diyos. And it required a prompting coming from a prophet. Diba? So, tapat si Haggai. Pwede niyang, minsan kasi yun ang problema ng tao sa sobrang konsiderasyon. Baka minsan, hindi na ho ito konsiderasyon lang. Baka nakukonsinti mo na yung hindi ayos, yung kakulangan o pagkakamali. Kinakailangan na rin gumawa ng tamang action. In the case ni Haggai, mas alam niya na yung kalooban ng Diyos ang mas may bigat at dapat gawin kumpara sa gusto ng tao. Now, dito rin sa Haggai, may 2 leaders na napakahalaga ang kanilang submission sa kalooban ng Diyos. Yung una ay si Zerubbabel. No? Si Zerubbabel ay governor, no? Yun na lang ay binigay sa kanya na ano eh, na title. Pero galing siya sa linya ni Haring David. Pero hindi ba alam natin yung promise ng Panginoon sa bloodline ni David, sila yung maghahari sa Jerusalem hanggang sa pagdating ng Mesiyas, no? Pero in this case, governor na lang siya kasi nga nasakop sila ng Babylonia at dulot na binigyan siya ng responsibility as a governor. Pero siya yung kinausap ng Panginoon at inatasan na dapat na nilang simulan at tapusin yung tahanan ng Diyos. Ang kagandahan po dito, no? Ang kanyang titulo luman ay masasabi nating hindi kasing tingkad at taas nung gugustuhin niya o nararapat, pero yung kanyang action, yun yung hinahanap. He has a heart. No, kasi yung mga magta-take over ng kingship and rulership sa Jerusalem, hindi lang naman yung titulo mahalaga dun eh. Sila ay niluluklok ng Diyos to be able to do God's bidding sa rulership nila and at the same time, sa kanila rin hong ano, pagkilala sa kanya. No? So, dito si Zerubbabel did exactly that. He responded to God at dun sa kanyang kakaunting mga kasamahan ay pinaunahan niya sa isang task na gusto ng Panginoong tapusin. Yung pangalawa, ito, so kung si Zerubbabel ang political and military leader, being a governor, si Joshua naman, yung ang sabi dito, the son of Jehoshadak, ay siya yung high priest. No? Siguro iniisip natin, well, yung high priest, madali yung kalabitin at atasan sa kalooban ng Diyos. Not necessarily so. Marami ho tayong alam na sa leadership ng spiritual organization, especially dito ho sa Old Testament, no? Maging sa New Testament, na yung mga leaders, being spiritual leaders, may expectation ka na maayos sila. But they also are, di ba, may mga kwento rin na nagsakam sa corruption. Eh, doon lang sa panahon ni Jesus eh. Di ba si Caiaphas, high priest yun eh. Yun yung unlawfully kanyang hinukuman si Jesus, no? Yung kanyang mga strategies were, sabi nga natin, manipulative and kung hindi man ano, above the law is bend the law. Ganun yung style. Kaya nga si Jesus, ang nangyari sa kanya ay na-crucify, no? Dahil dun sa prompting ng high priest and eventually tinurn over siya kay Pilate, no? Yung ruler naman sa lugar na yun ng Roman Empire. But we can see na pwedeng corrupted, no? Ang isang tawagin natin religious practitioner. Pero in this case, Joshua, alam niya ang kanyang role as high priest and he owned it. Meaning kung siya ang kinakailangan tumugon sa nararapat na gawin para yung tahanan ng Diyos, yung mga tao ay magbigay ng pahalaga at the same time, ay gampanan ang mga religious responsibilities nila. So he took charge at yun nga, yung partnership nila sa pag-respond sa kalooban ng Diyos ended up na yung second temple was rebuilt. Ano? Pero meron ding grupo ng mga tao na kung tawagin ay mga remnants. No? Sila daw po ay mga believers. No? At sila yung mga tao na despite the fact mahirap na bumalik sa Jerusalem at mag-rebuild ay sumunod no? sa prompting ng Panginoon at maging dun sa utos ng Persian Empire na sige, bumalik kayo sa inyong lugar, tayo nyo yung dambana na inyong Diyos at kayo'y manambahan uli sa kanya doon. Sila po ay tumugon. Sa dinami-dami po na mga Israelites, ang remnants ay mga 50,000. At sila po ay sinasabing dahilan kung bakit ang Panginoon ay nananatiling tapat sa kanyang covenant. Kasi may iilan pa na tapat din naman na nagnanais na gawin ang kalooban ng Diyos. So hindi naman sila masasamang tao. Ang problema lang ay mali na yung priority nila during this time. Bumalik sila eh. And then, rebuild yung bakod kasi kailangan yung bahay nila, of course, yung dwelling nila, mahalagang tapusin, na neglect lang nila yung pagtatayo ng tahanan ng Diyos. So, whenever you look at yung prioritizing, no, very important na topic yan sa ating pagtrato sa Panginoon. If we say we love God, are we giving Him priority? Siya ba yung talagang nakahihigit at nakatataas sa panuntunan at takbo na ating mga buhay? Kasi pwedeng may kaagaw eh. Pwedeng may mga bagay na kumukuha pa na ating mga atensyon at lakas at ng resources. On the other hand, if we prioritize God, yun nga, doon nakalinya ang ating takbong pangbuhay. So, meron tayo ngayong titingnan at ito po ay galing mismo doon sa Haggai, it's chapter 1 verses 2 to 7. At ang sabi po dito, thus speaks the Lord of hosts saying, this people says, the time has not come, the time that the Lord's house should be built. Then the word of the Lord came by Haggai the prophet, saying, is it time for you yourselves to dwell in your paneled houses and this temple to lie in ruins? No? Alam niyo kung bakit major concern yung pagtatayo ng templo ng Panginoon? Well, una sa lahat, pag yung templo po ay nandoon sa sentro ng komunidad nila sa Jerusalem, ito po ay nagsisignify na, di ba, merong lugar kung saan gagawin nila yung mga rituals, kakatagpuin ng Panginoon, pahahalagahan ng Diyos. Kung wala yun, it's either hindi nila ginagawa yung mga dapat na gawin para sa Panginoon at medyo bababa na rin yung kanilang pagbibigay pahalaga sa Kanya. Yun ay isa. No? Of course, very important din sa kanilang day-to-day living that they have to be centered sa Panginoon. Siyempre, they're called the holy people of God. Yung land is the holy land. Yung kanilang city is the holy city of Jerusalem. And yung pinakadahilan yan is because in the middle of it is the house of God, the temple, no? Yung simbolo ng presensya ng Diyos. And that's exactly the second point. Yung templo ay hindi lang dyan para sa mga religious obligations. Ito po ang

You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages, only to put them in a purse with holes in it. Ano yung point ko dito sa mga salitang ito? Walang sense of satisfaction at parang walang sense of improvement yung buhay ng mga Israelites. Walang prosperity in a sense. Ang dahilan, because kahit anong pagpapagal, hindi sa walang effort, very clear naman, meron. Hindi sa walang plano, meron nga eh. Kaya lang parang wala yung tinatawag nating intended results. At pagod na sila and frustrated. Alam niyo kung bakit? Because the source of yung tinatawag nating blessing is God. Yung source ng satisfaction ng buhay, progress ng buhay is God. Neglect mo siya, yung ibang mga bagay, hindi mo may enjoy, di ba? Kaya nga may Matthew 6:33. That is a very important passage to answer this particular situation. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Then all these things shall be added unto you. Yun po ay isang conditional promise. No? Conditional kasi bago mo makuha yung result o yung reward, you have to commit to the principle and to the action ng pagsunod at paghahanap sa kalooban ng Panginoon. So, four lessons na siyang magiging parang part ng body na ating lesson. And then tomorrow, around ng Sunday, i-conclude po natin ito by continuously looking at yung iba pang learnings from the book of Haggai. Number one, God deserves our first fruits. So when the Israelites returned to Jerusalem, they faced hard times and they paused building the temple. Yet they had no trouble completely finishing their own wood paneled homes. So Haggai called out this misplaced priority, telling them to consider your ways. No? So, kailangan paunawaan at paalalahanan ng tao. Baka akala niya okay lang, na ipagdadahilan niya ang mga bagay-bagay, mukhang ayos lang. Pero sa harapan pala ng Panginoon, hindi na. No? So, yan nga yung binabanggit ng Panginoon. May pangako eh. And remember yung Ecclesiastes, di bang sabi, the Lord awaits the fulfillment of the promises that you make to Him. So, ibig sabihin, pag nangangako ka, kinakailangan tumutupad ka. Kasi yun yung covenant o yung inyong agreement, usapin ng Panginoon. Meron siyang pinangako, tumutupad siya, ganun din tayo sa Kanya. So, yung best, yun yung binibigay. Ganda ho ng mga principles sa Bible about giving yung best. No? Pinaka maganda dyan yung prinsipyo ni David. And I will not give unto the Lord anything that costs me nothing. So, ibig sabihin, mayroong pagpapahalaga pagdating sa Panginoon. Yung second, God is sovereign over all circumstances. Yes, tama ang mga Israelites ay nasa isang sitwasyon kung saan kagagaling lang nila sa pagkakaalipin. Nare-restore pa yung kanilang mga buhay na nagkadurog-durog dahil sinira ng mga Babylonians yung kanilang lugar. Pero yun nga, ang kanilang isip noon, paano? Gusto nilang bumalik, pero paano? Nung si Nehemiah, kung naalala niyo yung lesson natin a few months back, ginamit natin siya, na-rebuild yung walls, ang lagi niyang binabalikan si Nehemiah ay yung ginawa ng Panginoon na pinigyan sila ng pabor doon sa hari ng Persia. Na yun yung tinap ng Panginoon para sila ipalayain, pabalikin doon sa lugar para mag-rebuild. At siya rin yung nagbigay ng testamento para pwede nila lang gamitin kung anumang materyales ang kailangan para mabuo yung mga bakod. No? So, ang point is, ang Panginoon ang may saklaw ng lahat. Kung yan man ay yung pag-ani, yan man ay yung takbo ng panahon, o kaya yung mga kaganapan sa buong mundo. No? Kaya yan po ay isang napakahalagang bagay. Kung tutuusin, yung Jerusalem, di naman kalakihan. Pero yun nga, doon pinapakita ng Panginoon sa mga Israelites na pag ako ay inyong inasahan, despite of the situation, kaya kong gumawa ng higit sa inyong in-expect. No? So God is sovereign over all circumstances. And there's a third, God promises His tangible presence. No? When the people finally listened and got to work, God sent a short, deeply comforting message. I am with you. No, yun po ay napakahalagang mensahe.

0: na ang Panginoon ay kasama mo, no? So nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob, pag-asa, at the same time ng tawag natin doon yung motivasyon, no? Kasi kung tutuusin, pwedeng ang mga taong ito medyo discouraged pa, no? Nandun sila sa point na parang overwhelmed pa sila ng defeat at destruction. Pero somehow, nakikita nila may moving forward, pero yung pagbibigay ng Panginoon ng assurance, I am with you, is something na pwedeng mag-invigorate at mag-enliven ng kanilang mga kaisipan at damdamin. And true enough, no? Yun ay isa sa mga motivating factors nila. And then the fourth, God's future glory is unmatched, no? Ito kasing pagtatayo ng second temple, mayroong bagay na sinasabi ang Panginoon dito, na ang kalwalhatian nito ay nakahihigit pa dun sa nauna. Well, if you compare it, yung unang templo nung ginawa ni Solomon, nasa peak ng yaman. Kasi nag-golden age ang Israel through David. Nung pinasa kay Solomon yung kingdom, marangya sila eh, malaki ang kanilang kapasidad. Nung ginawa yung templo, yung first temple, nung dinedicate, sobrang daming inalay na hayop. Pero nung ginagawa ito, yung mga materialis talagang masasabi nating pinakamaiinam. Yun lang. Yun hong pagkilala sa Panginoon at pamumuhay sa Panginoon in the course of time, eh hindi naging mataas. Yung materialis, oo. Yung gusali, malaki, oo. Kaya lang yung pagmamahal sa Panginoon, manipis. Yan. Eh ang punto ng Panginoon, kahit itong tinatayo nila ngayon, kasi nga, dito, hindi pa sila, fully recovered. So, nung natayo nga, may ilang mga tumingin doon na matatanda na nakakita daw nung ganda nung unang templo, nag-iyakan eh. Hindi maikukumpara. Pero ang sabi naman ng Panginoon, pananahanan ko yan. At ano ba yung idea nito? Ba't sinasabing God's future glory is unmatched? Itong second temple, yung actually pinasok ni Jesus. Moving forward in the future sa New Testament. Diba si Jesus ay pumunta sa templo? Yan po yung temple na binabanggit. So, even though it's not as grand as Solomon's temple, pero ito naman yung temple that was basically, di ba, entered into by the only begotten Son of God. So, yun po ay napakahalagang bagay na pwede nating makita rin dito sa usapin ng Haggai. No? So, tutuloy po natin bukas. Ito po ating pag-aaral dito. And once again, gusto nating matuntun. Paano nga ba talaga yung total obedience? At ano ba yung in-expect ng Panginoon sa atin if we make a covenant with Him? Paalala po nating programa sa bawat pangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
2: Pare, parenting and relationship enhancement.
3: Blessed weekend po mga kapatid. Ito po si Paring Jebo Banzuelo at kayo po ay nakikinig sa programang Pare or Parenting and Relationship Enhancement. Ang ating programa ay hango sa The World Needs a Father, isang training movement para po sa mga katatayan. At syempre hindi po yan nakafocus lang sa mga tatay. Ito po ay para sa ating lahat. Ano po? Magiging tatay, misis, anak, because we believe that the family is a team. So kailangan po ang tulungan sa isa't isa para maayos na magampanan ang ating mga tungkulin. At malungkot po kami ngayon dahil dalawa lang kami. Pero hindi po ito hadlang para tayo makapagpatuloy. So welcome natin si Paring Allison Co.
4: Isang mapagpalang araw po sa bawat isa. Magiliw po kayo, maglilingkod po sa inyo dito po sa ating programa sa Parenting and Relationship Enhancement o Pare.
3: Ayan, so kami po ay makakasama ninyo sa hapong ito at tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Pero bago ang lahat. Ngayon po ay nagbibilang na lang tayo ng ilang araw.
4: Talaga naman,
3: at,
4: oo.
3: Nandiyan na ang kaabang-abang.
4: Iyan na.
3: Ang in-announce natin. Ayan. Na iba-ibang date.
4: Sabihin mo na.
3: Iba-ibang lugar.
4: Sabihin mo na.
3: Oo, at kami po ay sigurado na sa aming mga pinagsasabi ngayon.
4: Okay.
3: Ito po ay gaganapin kailan, Paring Allison?
4: July 7 and 8, that is Tuesday and Wednesday. Gaganapin po yan sa CCF Center dyan po sa May Ortigas.
3: We encourage you na puntahan niyo po ang The World Needs a Father Philippines Facebook page. Nandyan po yung ating registration e-poster. And make sure you register before the date kasi po mas mura.
4: Mm-hmm.
3: Pag walk-in po kayo on the date, syempre may added value na po yan.
4: Mm-hmm.
3: But again, we would like to remind you na you can register as early as now. Ngayon po, pwede na this weekend.
4: Mm-hmm.
3: Gawin nyo na po yan. At magkita-kita po tayo. We will be there. Mga pari po ninyo ay nandyan on those 2 days, July 7 and 8. Of course, kasama natin ang ating international trainers, mm-hmm. Vivian and Riet. They are coming in from South Africa.
4: Ayan.
3: At nice. Talagang something to look forward to. And then July 9 and 10,
4: mm-hmm.
3: Dyan naman po sa Binalonan.
4: Ayan.
3: Ang ating registration nito, I think you have to message us, no? Para
4: yes.
3: lang makuha nyo po yung, kung kayo po ay in the area, Binalonan, near that area, mm-hmm. and you are interested, 2 days training po ito, please message me or si mm-hmm. Paring Allison Co.
4: Mm-hmm.
3: Allison Co po is K-O-H, no?
4: K-O-H, yes.
3: Dulo, no? Hindi ko po siya inaangkin, na akin lang, no? Allison nating lahat ito. Pero
4: oh,
3: apelido niya ay Co, K-O-H. So, or ako po, ang inyong lingkod. Pwede niyo pong i-message. So we can send you the e-registration for Binalonan training.
4: Yeah.
3: Okay, yan po. Okay, so tayo po ay muli nagpapasalamat sa opportunity at sa partnership natin with FEBC mm-hmm. and all the provincial stations na kasama po natin ngayon para sa ating programa.
4: Okay.
3: Ang ating topic na pakaganda, no, have clarity of conviction.
4: Yeah.
3: I think sobrang importante nitong topic na ito
4: mm-hmm.
3: kasi una, ang problema sa panahon natin mm-hmm. ngayon, ang tao hindi magkaroon ng conviction.
4: Yeah.
3: At ang reason dyan, kasi pagka nag-come out ka ng isang clear stand on mm-hmm. something because of social media,
4: mm-hmm.
3: because of, ito nga, halos lahat ng sinasabi, ginagawa natin is made available to all. No?
4: Mm-hmm.
3: So parang yung privacy, nawala eh.
4: Yeah.
3: So may invasion tayo ng privacy natin. So ang problem po niyan is kung hindi talaga matibay-tibay
4: mm-hmm.
3: ang ating paninindigan, or para sa mga anak na hindi pa masyadong handa na ipaglaban ang kanilang mga conviction, this
4: mm-hmm.
3: would be very, very challenging.
4: Yeah.
3: Kaya nga, yun din ang reason kung bakit kailangan din nila ito.
4: Yes.
3: Dahil, yun nga, napakahalaga po yung maliwanag na conviction.
4: Mm-hmm.
3: Kaya, sa ganung edad, napakadali silang masway. No? But let me add first, no, bago tayo mm-hmm. dumako rito. Kasi, mm-hmm. Nababanggit natin sa mga previous episodes na mm-hmm. may mga needs kasi. Na I remember talking about this sa isang group at sabi nga namin, yung akala nating simpleng bagay na paninindigan is all about beliefs.
5: No? Yes.
3: Pero hindi siya talaga purely about beliefs. Kailangan maintindihan po, bawat isang tao may mga needs yan eh. Sabi nga ng mga psychologists, they call it the 3 A's of happiness.
5: Mm-hmm.
3: So attention, acceptance, approval.
5: Yan.
3: So sometimes, ang issue hindi yung belief.
5: Yeah.
3: Minsan may need for acceptance. Kaya nagiging napakahirap yung conviction kasi sometimes, nanindigan ka sa isang bagay, pero ang kapalit, you lose the acceptance, the approval, and the attention coming from other people. So dahil doon sa trade-off na nangyayari na yon, nagiging mahirap. Pangalawa, eh, dahil nga need natin yon, so sometimes may mga tao na they find it easier to just compromise. Kasi pag nag-compromise, parang ang idea is, okay, so when we compromise, everybody happy. So yun nga, ang tendency is if you want to be liked, so don't say anything that goes against popular opinion.
5: Mababatikos ka eh.
3: Oo. Kaya yun ho, kaya sabi ko nga, hindi siya laging issue lang na alam mo yung tama. Dahil sa maraming pagkakataon, alam naman yung tama, pero ang malaking hamon talaga is how do you uphold it knowing na merong trade-off, merong kapalit. No? Yan ang challenge dyan. Kaya minsan makikita mo na kahit sa mga churchgoers, no, malaking challenge to. We always say na yung barkada, yung kaibigan sa church, very important. Kasi yan yung mga tao who are like-minded. So they share the same beliefs, the same conviction. So with those people, the more you adhere to your beliefs, the better, di ba? The more acceptable. Ang challenge mo ngayon is you're trying to uphold a certain belief in a community na hindi naman, they don't share the same beliefs, no? Yeah. So, yun, ang nangyayari doon, kalahati mo desires acceptance, yung kalahati naman, because of your conviction, basically, invites opposition.
5: Yeah.
3: So, yun ang challenge, ano? Kaya hindi lang po talaga issue ng ano to, ng pag sinabi nating conviction, eh, kailangan maliwanag lang yung paninindigan. Kailangan po ma-set natin, ito nga ang na-appreciate ko sa The World Needs a Father ng paring Allison.
5: Yeah.
3: Kasi yung ma-set up mo yung family ba na coherent kayo, na yung acceptance, attention, approval, gets mo na sa bahay. Kumbaga, hindi ka na uhaw dyan eh.
5: Yes.
3: Ngayon, pag uhaw ka dyan, ang hirap manindigan sa labas. Kasi kung hindi mo natatanggap yan sa bahay, sa labas mo gustong hanapin yung attention, acceptance, approval. Eh, ang problema, yun nga, pag iba ang kanilang paniniwala, hindi mo matatanggap yan.
5: Mm-mm.
3: Si Bronfenbrenner, no, na-introduce
5: tayo
3: sa kanya. No? Nung isang, wala, naisip ko lang.
5: Parang
3: maganda yung pangalan.
5: Nabigla naman ako doon. Sige.
3: Si Bronfenbrenner po, expert siya sa early child development. Ang isang kanyang tinalaka, yung mga microsystems, na ibig sabihin, yung communities na iniikutan ng mga anak natin, kailangan may alignment para everywhere they go, whether church, family, friends, sports, community, school, kung pare-parehas ng values yan, hindi mo mararanasan yung either opposition or rejection because of the values you uphold. Kaya talagang ano eh, wag nating isipin na alam ng anak ko yung paniniwalaan. Matatalino. Hindi lang po issue ito ng talino. Issue rin po ito ng secured ba sila sa kanilang pagkatao na pag sila po ay na-expose sa mga tao na iba ang paniniwala, ang question po ay will they still be able to make a stand?
5: Yeah.
3: Yung alam nila na paninindigan po nila. So yan po ang kailangan nating makita dyan. So paring Allison, ano naman ang ating nakikitang mga hamon pa pagdating dito sa topic natin na ito?
5: Well, katulad na nabanggit mo, may trade-off nga eh. Merong hinihingi sa atin sa pagtayo natin sa tamang paniniwala na kapag hindi kasi ay pwede tayo masway o ang ating mga anak, lalong-lalo na po yung mga haligi ng tahanan, tayo po ang pasimuno dito eh, ng pagtuturo po ng tama at malakas na paninindigan sa isang bagay na nais po nating makalakihan po nila. Halimbawa na lamang po ang mga sacrifices na pwede po mga trade-off po dito. Halimbawa sa trabaho po, meron po mga ipagagawa na masasabi natin nagbo-border na sa pagiging illegal. Papaano na lamang yun na parang Jebo, at stake ang trabaho ko dito eh. Diba? So, mag-give in po ba ako? Kaya nga po dito, hindi po ito kakayanin lamang po ng pag-uusap lamang po sa isang pamilya. That's why we are actually, how should I say, parang iniinganyo natin, hinihikayat po natin ang bawat isa na one individual at a time, one family at a time, and hopefully a community of people who will have a strong conviction someday. Sapagkat nagsisimula po ito sa pamilya eh. Yes. Na halimbawa, yung simplihan na lamang po natin, halimbawa na lamang po yung, di ba alin na mangopia sa eskwela ng aking anak, pumasa lang. Kasi uulit na naman ako sa matrikula nito. Mga simpleng bagay lamang po katulad nun. Kasi kung iisipin po natin, itong mga ganitong klaseng moral corruption na tinatawag, nag-uumpisa po sa loob po ng pamilya na dadala sa eskwelahan, sooner or later po, madadala po sa ating lipunan. Hindi po ba ito rin yung mga sinasabi rin po natin na gusto natin may matapat na namumuno? Ang mga kabataan po natin, ang ating mga anak, sila po yung mga, hindi lang sinasabi ni Jose Rizal na mga pag-asa ng bayan, kung hindi ang sinasabi po natin, talagang sila po talaga yon, nation builder. Yes. Kahit maganda po ang alalahanin po natin na ang mga bagay na ito, kung anong paniniwala natin, mga tatay, no? Daddy, nag-Father's Day na tayo eh. So kung anong paniniwala natin, kailangan maipasa po natin ito, maitransfer po natin to in absolute norm. Hindi po relative na kapag masaya lang lahat, madaling ipatupad. Kapag majority, sige lang, naniniwala dito, madaling ipatupad. Pero kahit iilan lang po tayo nang hahawakan sa katotohanan, maganda pong dapat lamang ipatupad. Sapagkat bago po tayo naging empleyado sa isang kumpanya, bago po tayo naging masasabi nating tatay, first and foremost, tayo po ay mga mananampalataya kay Kristo.
3: Yeah.
5: Kaya yun po kailangan natin alalahanin na hindi po tayo mga simpleng mga mamamayan lamang, ang tawag sa Biblia, mga peculiar people of God. Eh.
3: Wow.
5: That set aside tayo, no? Kakaiba talaga, sapagkat ganun ang pagtingin ng Diyos sa atin, holy nation, di ba? Na tayo ay mga pag nagsama-sama tayo bilang mga anak ng Diyos ay pinabanal po tayo. Kaya't magandang tignan po natin sa ganung aspeto, kaya't sa ating mga pag-uusap in a while ay makikita po natin ang mga bagay na ito.
3: Yan, thank you, no. Napakaganda po talagang maging malinaw ang mga prinsipyo, kasi alam nyo, ito rin kung actually kaya napakaganda nung training natin sa The World Needs a Father, kasi tinatalakay din doon yung timing eh. Yung timing po, isang issue din yan eh. Yung i-add natin dito, ano, yung tinatawag nating home phase, which is age 0 to around 11.
5: Yes.
3: And then, pag yung anak nyo po ay age 12 and onwards, yan po ay peer impact years. So, bakit kailangan sabihin? Kasi sa kanilang development po, kung kayo may anak na napalampas nyo na sa ganyang edad, lampas na sa age 12, napansin nyo ito eh. Pag younger than 12, mas madali nyong kausapin.
5: Yeah.
3: Kasi basically, kayo ang bida sa buhay eh. Pero pag nagde-develop na sila ng kanilang social skills, ika nga, ang shifting po ng kanilang interest na pupunta sa mga ka-age po nila.
5: Yes.
3: Yan yung sinasabi natin na paminsan, puro barkada na lang, puro social media. Napaka-appealing sa kanila yan eh. Yung mga TikTok, yung mga social media. Kasi nga, yan yung time na they want to interact with people of the same age. They want to do what people of their age do. So gusto nila parehas eh. Kaya mapapansin mo, yan ang mga interest nila. Ngayon, kaya ako po sinasabi to, kasi pag hindi tayo, hindi natin nirespeto yung timing, alam mo, mahihirapan na eh. Dahil sabi nga ng isang nabasa ko, no, bakit daw mahirap yung teenage years ng isang kabataan? Kasi normally, ano yan eh, inaani na natin yung pagkukulang natin sa early years eh.
5: Yes.
3: Diba? So nandun na sila sa point they can decide on their own, andun na sila sa point na may preferences na sila.
5: Yes.
3: So kung hindi natin naitanim yung tamang seeds, ika nga, of conviction at an earlier age, pagdating dyan po, either yung wrong input or no input, dyan na natin makikita yan. Kaya meron nga nagsabi na para bang pag dumating sa teenage years, we are just correcting our errors.
5: Mm-hmm.
3: Kasi dyan na nagsusulputan. Hindi tayo nagbigay ng input
5: mm-hmm.
3: or mali ang inputs natin. So dyan po naglalabasan ngayon yan sa ganyang season. Kaya talagang kailangan i-factor in natin din lahat eh. Na ang ayaw nating mangyari, dagdag pa natin, napakahirap ng relationship sa tahanan kasi magiging stressful. At bakit magiging stressful? Kasi para bang lagi na lang, bawal to, bawal yan.
5: Yes.
3: Kasi nga, pag hindi natin inilatag ang tamang mga pamantayan,
5: yes.
3: we will end up policing our children.
5: Mm-hmm.
3: Lagi tayo nagpo-police, lagi tayo nagsasabi na bawal to, ito dapat.
5: Mm-hmm.
3: So, we did not train them to love the right principles.
5: Mm-hmm.
3: So later on, we want to correct them for embracing the wrong principles.
5: Mm-hmm.
3: So ngayon, anong nangyayari? Yung relationship natin sa mga anak natin, parang puro sitahan na lang ng sitahan.
5: Mm-hmm.
3: Di ba? At pag umikot na dun sa sita rito, sita roon,
5: mm-hmm.
3: pagalit dito, bawal dyan, the home becomes stressful.
5: Yeah.
3: Kaya po, ito nga sinasabi natin ito dahil kung na-embed na sa kanila ang tamang principles at a younger age, hindi naman natin sinasabing walang magiging problema, but we actually lessen no, itong mga challenges na ito kasi maliwanag na sa kanila. Misan nga, kahit hindi na sila magsabi, alam na nila mali eh, ang isang bagay, di ba? So, ibig sabihin, hindi pa nila ginagawa. Aware na sila na ito hindi tama, ito hindi pwede, ito hindi dapat. So, yung awareness na yon is very important kasi yung awareness na yon is basically, ang idea po noon is maliwanag sa kanila na ito yung pamantayan, itong iniisip ko, hindi ko na kailangang tanungin ng parents ko kung tama o mali kasi very clear na ito na hindi tama ito.
5: Yeah.
3: At ito very clear, okay ito.
5: Mm-hmm.
3: So yun po ang advantage noon. Pero kung wala ngang clarity, ano mangyayari niya? Mamayang sisitahin, pagagalitan, mamayang mali ito, mamayang hindi dapat. So yun, the relationship becomes tense. At ang masaklapan nito, paring Alison, lagi natin naririnig ito pag mga kabataan. Yung bang mas nararamdaman nila yung pagtanggap sa labas ng tahanan kaysa sa loob.
5: Yeah.
3: Kasi nga sa bahay, dahil hindi nga nabigyan ng tamang pundasyon, tapos mali-mali na ang mga desisyon, so ang tendency is to correct. So tense na yung relationship.
5: Yeah.
3: Tapos sa labas naman, nandun yung acceptance, approval. So sometimes it's easier for them to embrace the wrong principles, not because they agree with the wrong principles, but because they receive attention, acceptance, approval.
5: Yeah.
3: Kaya yun ang komplikasyon po nun. Hindi siya ganun kasimple sa totoo lang.
5: Mm-mm.
3: Kaya pag sinabi ho natin conviction, let's give it a definition. Nagpapakita po ito. Sa Tagalog, siguro paring Alison, ang isang malapit dito is paninindigan. Ano?
5: Paninindigan, correct.
3: Paninindigan sa paniniwala.
5: Ayan.
3: No? So alam mo yung pinaniniwalaan mo at pinanghahawakan mo at sinasabuhay mo ito. Yun. Yan ang conviction po. So, yung alam nila, yung paniniwalaan, is not necessarily conviction na agad.
5: Oo.
3: Kailangan panindigan.
5: Panindigan.
3: And I think knowing, knowing yung principles is hard. Agreeing with the principles is also difficult.
5: Mm-hmm.
3: And then, making a stand for those principles, challenging din yun.
5: Yes.
3: Sa ibang level yun eh. Yung knowing, syempre, responsibility ng parents yan,
5: yeah.
3: ng father specifically, to make them to make the principles known.
5: Mm-hmm.
3: Yung pong to agree with it, kailangan makita natin both sides po yan.
5: Mm-hmm.
3: Kasi the parents have to explain it, no? Kaya nga, kung maalala mo, tinalakay natin dati yung benefit of the law, di ba?
5: Mm-hmm.
3: Ano yung benefits nito?
5: Mm-hmm.
3: So para pag nakita yung benefits, they would easily accept.
5: Yeah.
3: At hindi rin madali i-accept kasi minsan, pag hindi pag hilaw din yung identity, eh bakit sila pwede, ba't sa amin hindi?
5: Yes.
3: O bakit doon hindi pwede, bakit sa amin pwede? So may mga ganon. Kaya po ang tendency niyan is pag hindi talaga naging klaro, they will find it difficult to agree with it.
5: Mm-mm.
3: At ang pinakamabigat yung to make a stand for what you believe. Mm-mm. Kasi iba-ibang level yun eh. Ang kaharap mo na doon, yung mga tao sa paligid mo.
5: Mm-mm.
3: So sometimes, no, kahit as adults, challenge din sa atin to. Misa sa trabaho, may pagagawa sa yung hindi tama,
5: yes,
3: or against sa principles, yeah, mo. Diba? So how do you actually make a stand?
5: Mm-mm.
3: Sa society, nakikita po natin, we cannot just be passive. Kasi mapapansin mo, yung gulo ng naririnig, nababalitaan natin, even sa politics natin,
5: yeah,
3: marirealize mo na ang tama ay hindi ganun kasimple, no?
5: Mm-hmm.
3: Na nakakalungkot isipin na parang kahit mali, basta kaya mong ipaliwanag. Nagmumukhang tama eh, no?
5: Yun ang gagaling magpaliwanag ng karamihan eh.
3: Kaya yun ho, ang ano eh, yan ang nakakatakot at nakakalungkot na realidad. Kaya imagine mo, tas eto tayo, mga anak natin, walang kamuang-muang sa mga prinsipyo, eh ano na, magiging mahirap. Kaya talagang ang challenge po doon is to make sure na meron talagang clarity ito, and yung timing, when to do it, and of course, the support system, because conviction is not just about knowing and agreeing and making a stand. It's all about the yearning of the person to be accepted, no, to have attention, and also yung approval. So talagang ang daming factors, no? Hindi siya ganun kasimple.
5: Kaya nga sinasabi nga dito parin Jebo, no, na sa bawat henerasyon daw ay may mga basic things tinatanong ang anak natin, ang tao. Ano ba ang tama? Ano ba ang katotohanan? Sino ba talaga ang dapat na nagdidesisyon, di ba? Kaya kung titignan mo, mga simpleng tanong, tayan ba magandang kurso, di ba? O kaya siya sabi ng magulang na, anak, magtapos ka. Bakit ako kailangan mag-aral? Ba't kailangan ko magtapos? Para yumaman. Parang alam yun, doon pa lang nag-iiba na. Kaya pala pag nakatapos, talagang yun ang direction talaga, yumaman, na no matter what, gagawin mong lahat ng in your capacity upang yumaman, kahit na hindi na pala maganda o illegal na yung napapagawa, no?
3: Yeah.
5: Sa'yo, tatanggapin mo na lamang. Kasi nga, yung umpisa pa lang ng ano, galing sa magulang yun eh. Yung pagsasabi na kailangan magtapos. Kasi bakit? Kasi para yumaman. Para huwag ka api-apihin, di ba? So, tendency mo, ikaw naman nang-aapi kasi nakapag-aral ka. Kaya ang hirap eh. Kahit saan ka magpunta, naalala ko isang kwento parang Jebo noon no, na sinasabi regarding dyan sa mga pag-aaral at pagiging mahirap. Minsan na nung high school ako, dumadaan ako sa release ng train, no? So, minsan na traffic, sabi ko, bakit naka-stall yung train, no? Hindi makapag-cross yung jeep na sinasakyan ko. Kasi nga sabi nung ano, ay, naku, yung portion nung release ng train, isipin mo, kakapal ng bakal na yun, ninakaw, nalagari. Oo. Eh ngayon, hindi tuloy makaandar yung train, nandun sa gitna. Kaya hindi rin kami maka-abante. Kaya sabi nila, kaya kasi maraming kumukuha dyan, maraming kasi dyan mahihirap, nagnanakaw, sabi gano'n, okay? Nung lumalaki ako, napapanood ko sa balita, yung binid na trend ng ating bansa na 10, 8 lang ang dineliver. Pag pala nakapag-aral ka, trend na ang ninanakaw, hindi na release. Alam mo yun?
3: No?
5: Oo, hindi na nababakal. Kaya nga, hindi lang po kasi yung sasabihin mo yung hindi nakapag-aral, nag-uumpisa po ito. Dapat ini-institute po natin ang tama, ang nararapat, ang paninindigan mismo sa loob po ng tahanan. Kasi kailangan mamagulang, mag-iingat po tayo sa ating pong pananalita, sa ating pong mga how do we behave. Kasi nga, ito po yung nagagaya nila. Sabi nga nila, it's more caught daw than taught, no? Yung behavior daw natin. Kesa doon po masasabi po natin sa mga sinasabi natin. Kasi kuminsan, mga napakasimple lamang eh. Sabihin natin, huwag tayo magsisinungaling, huwag kayo magsisinungaling. Pero mismo sa atin, mga magulang, nag-uumpisa sa sabihin mo, may naghahanap sa iyo, sabihin mo, wala ako. Ano yun? Di ba? Pagsisinungaling din po iyon. Kaya't yung mga, babalikan po natin yung mga ibang mga natalakay natin noon, yung identity, yung values, di ba? In fact, in the coming episode po natin, mapag-uusapan po natin tungkol sa kultura, about sa counterculture, about believers of Jesus, trendsetter daw po tayo. Anong mga ibig sabihin nito sa atin? Kasi alalahanin po natin na ang ating pong mga anak, they look first, no, sa ating pong mga magulang, especially po sa ating pong mga tatay, para po sa mga sagot, no, mga matatawag po natin mga questions of life na nangangailangan po ng mga wisdom answers. Naalala ko si si Cassie, paring Jebo, tinatanong nga niya, why do you love mom? Di ba? Yung simpleng tanong lang, kasi maganda kasi yung nanay mo, kaya mahal ko . Alam naman natin na, God forbid, pag lumipas ang panahon, nagkakaedad, pag nagkakasakit, nag-iiba na itsura. So, kung yun ang pundasyon pala ng ating pagmamahal, parang hilaw . O kaya naman kasi sexy si mami mo. Kaya love ko siya . Alam naman natin, 2 or 3 na panganganak, nag-iiba na rin ng hugis . Di ba? Kaya kailangan malinaw po ang mga sagot na binibitawan po natin, sapagkat ito rin po ang makakalakihan po nila. In fact, ang sinasabi nga, kung meron kang regalo, mga tatay, magulang, kung meron daw tayong regalo na may bibigay sa ating anak, ay hindi lamang po ito pera o edukasyon or tagumpay ng buhay. Ang tawag po nila dito, maganda pong regalo actually po. Pakinggan niyo po ito, moral clarity. Kapag malinaw po kasi ito, nako, tiyak po tayo, hindi po mapapahamak ang ating anak. Magiging mas maayos po ang kanilang pamumuhay. That's why, before a father can establish moral authority, he must first settle in his own conviction. Dapat malinaw po yon.
3: Yeah. Napakahalaga yun, ano? Kasi tama ka, minsan, unconsciously, meron tayong naipapasang mga values na hindi naririnig ng iba. O kaya naman, yung hindi natin gustong ipasa, yun naman ang nagiging very clear sa kanila.
5: Okay.
3: So, very important po talaga na merong intentionality dito .
5: Yes.
3: Alam mo, minsan, ano, susugang ko lang sinabi mo kanina,
5: mm-mm,
3: may mga parents na ang pangarap, anong pangarap sa anak, ang sasabihin lang, basta makatapos.
5: Mm-mm-mm-mm.
3: Well, it's good na makatapos,
5: mm-mm,
3: pero napaka short-sighted.
5: Yeah.
3: Kasi what's next pagkatapos nun? Very noble po na gustuhin natin yung mga anak natin makapag-aral.
5: Mm-mm-mm.
3: Pero ang malungkot po doon ay kung hindi nga nakita na ang ultimate goal ay hindi lang matapos yung edukasyon,
5: mm-mm,
3: but to actually be glorifying to God.
5: Yes.
3: Nami-miss nila yun .
5: Mm-mm.
3: Kaya alam mo, napapansin ko rin, no, pag ganyan ang mga parents, minsan makikita mo yung next generation, they don't inherit
5: .
3: Faith na nakita sa parents.
5: Yeah.
3: Kasi sometimes yung parents hindi rin ginagawang malinaw.
5: Uh-huh.
3: Para bang yung anak ko nag-church, masaya na ako.
5: Oo.
3: Pero hindi rooted.
5: Mm-mm.
3: At dahil hindi rooted, eventually pagka naging busy na, nagkapamilya na, mm-hmm, abala na,
5: mm-hmm,
3: ang pag hindi na convenient ang faith, napakadaling iwanan.
5: Yes.
3: Or temporarily or permanently.
5: Mm-mm.
3: So kaya talagang importante po dahil darating talaga yung time, there will be conflicts sa schedule.
5: Yes.
3: Other priorities. So ang habol natin dito sa clarity na ito,
5: mm-mm,
3: rootedness .
5: Mm-mm.
3: Kasi pag rooted sila doon, kahit wala na tayo, nandun sila.
5: Yes.
3: Pag rooted sila doon, kahit hindi available ang presence natin to guard them always.
5: Yeah.
3: Nandun sila, mananatili sila ron. Kaya ang challenge po talaga dyan para sa atin,
5: mm-mm,
3: is to make sure na hindi lang sila merong, kung tawagin nga, behavioral compliance,
5: mm-mm,
3: yung pang sumusunod lang dahil nandyan tayo,
5: yes,
3: respeto, takot, but they really obey because they love God.
5: Mm-mm.
3: Kaya yun din naman ang instruction sa Bible. Kaya nga, alam mo, yung isang pag-aaral, no, lumabas, I think, mga maybe 3-4 years ago, all the Western itong kanilang data,
5: mm-mm,
3: na yung mga batang lumaki sa church,
5: mm-hmm,
3: pagdating nila ng age 19 to mm-hmm around 29,
5: okay,
3: 75% daw nun, ano, nawawala sa church.
5: Wow.
3: Ang dami, no? So, ibig sabihin, out of 4, 3 mm-hmm yung mawawala.
5: Mm-hmm.
3: And they did also a research, mm-hmm, bakit yung 4% mm-hmm o yung, the 25%, mm-hmm, the 1/4,
5: mm-hmm,
3: bakit ito nagstay?
5: Mm-hmm.
3: At nakita po nila na ito yung mga tao na may maliwanag ang family relationship.
5: Mm-hmm.
3: So meaning, yung acceptance, attention, approval,
5: mm-hmm,
3: nakukuha nila sa bahayan. So hindi nila kailangang i-trade off yung kanilang mga paniniwala just to get attention, acceptance, approval.
5: Mm-hmm.
3: They serve with their families.
5: Yes.
3: So ibig sabihin, maliwanag sa kanila na this is our family value.
5: Mm-hmm.
3: This is what we do as a family. So klaro 'yon. they have another spiritual experience at home,
5: yes,
3: aside pa dun sa church.
5: Mm-hmm.
3: So ibig sabihin, nakikita nila na what feeds that moral stand,
5: mm-hmm,
3: ay yung spirituality eh.
5: Yeah.
3: Kaya minsan mapapansin mo may mga gumagawa ng mali hindi dahil hindi alam yung tama at mali.
5: Mm-mm.
3: Ginagawa nila yon kasi spiritually hindi sila well nourished, so mm-hmm, they don't have the capacity to make a stand.
5: Yeah.
3: So yun eh. And then isa pang bagay, aside from the parents, they also have another spiritual mentor.
5: Yeah.
3: So yun makikita mo no, na talagang hindi lang yung knowledge ang issue eh, kundi mm-hmm, the support system, yung clarity, yung practicality na
5: yes,
3: ginagawa talaga namin ito sa aming sambahayan,
5: mm-hmm,
3: nandun lahat ng elements eh.
5: Yeah.
3: Kaya masasabi natin na hindi nagiging mahirap to make a stand. Kasi nga,
5: mm-mm,
3: lahat nandun eh. Kaya yun din po ang paalala sa atin.
5: Mm-mm.
3: Kasi pwede mangyari sa atin ito eh. At napakahirap nga dahil sabi nga natin eh, especially now, no,
5: mm-mm,
3: na ang daming humuhubog sa utak ng ating mga anak.
5: Oh, yun na yun.
3: Ang daming pressure sa society.
5: Mm-hmm.
3: Misa nakakatawa, no? Yung mga sayaw-sayaw na kakahiya. Eh, mm-hmm, ngayon eh, madaanan mo sa kalye, may nagsasasayaw dyan.
5: Mm-hmm.
3: Proud pa at i-upload pa. No? Nagbago yung kultura, no? Dati pa nagsasayaw ka mag-isa dyan, eh. Baka ihagis ka sa ilog, eh. Pero ngayon mo, eh, parang naiba na, eh. Bakit? Kasi it is acceptable. Dahil acceptable, anong nangyari? Trend pa nga, eh. Trend.
5: Oo.
3: At dahil naging trend, yung nakakahiya, parang ngayon, pag hindi mo ginawa, wala ka.
5: Ikaw yung nakakahiya.
3: Naiwan ka
5: sa uso.
3: Oo. So yun po yun. Ano? Doon pa lang, by studying this trend, you realize na what makes a person do something is not only yung belief system, but
5: mm-mm,
3: the desire to belong.
5: Yeah.
3: To be in a group and to find acceptance in a group. Kaya talagang ano eh, malaking hamon. So, eto po ang mga modern challenges niyan.
5: Yeah.
3: Tiningnan po natin. Nabanggit na natin social media obviously,
5: yeah,
3: no?
5: Oo.
3: Ano bang masasabi mo dun sa ginagawa sa ibang bansa na 16 years old and below are not allowed to have their social media accounts?
5: Ang personal na komentaryo ko diyan is basically nakikita na po nila yung ill effects no,
3: mm-hmm,
5: ng bagay na ito. Kaya nga kasi kailangan natin alalahanin na binanggit po natin, usually hindi po tayo nagbabanggit ng mga terminology ng medyo malalim, pero alalahanin po natin na yung edad na 25 and below na mga kabataan ay yung prefrontal cortex po, sabi po ng siyensya, mm-hmm, ay hindi pa po fully developed po ito. Kaya understandable lalo na po sa mga 16 na taon pababa, lalo na po sa kanila ay talagang emosyon po ang naghahari eh.
3: Yeah.
5: Hindi po yung executive seat o executive decision sa brain ang nangingibabaw. Kaya usually pag emosyon, eh pag masaya ka, di ba, gagawin mo ang bagay na to kasi nagpapasaya sa'yo. Pag malungkot ka naman, sobrang depressed ka naman kasi nakadepende nga sa emosyon. Kaya pag-iingatan po natin to. Kaya sinasabi ngayon ng at least 5 bansa na yung nakita ko. Unang-unang yung Australia ang nagpasimuno niya, no, iba ng ang paggamit ng social media or at least limited kasi nga dahil po dito sa mga pangyayaring ito na mga kabataan ay nahuhook, no, sa mga online gaming, even sa social media nga. Because of social media, may pag-aaral din ng Ateneo de Manila University nung 2017 na isa daw sa predictor, no, ng depression ay ang sa social media, sapagkat ang kabataan kasi madali yan eh, nagkakaroon ng mga comparison diyan,
3: yeah,
5: nagkakaroon ng mga bullying diyan. Kaya yung cyberbullying na tinatawag po nila, kaya mag-iingat po tayo. Kaya nga even nga si yung isang social media platform ay nag-respond po dito, nag-react na siya, sabi nila eh gumagawa na rin daw po sila ng ano ng parameters, no, para mas magkaroon ng somehow censorship. Parang pagdating ng alas 8 ng gabi, pag na-identify yung bata pa yung gumagamit, ay parang pwede magbigay ng notification na i-turn off mo na yan. Pero lahat nga ito, wala namang katiyakan eh.
3: Yeah.
5: They are responding here kasi nga, alam nila, apektado rin yung negosyo eh.
3: Mm-hmm.
5: Di ba? Kaya ang mga bagay nito ay kailangan po natin tignan na mas malalim. Tayo, na concern natin ang ating pong pamilya, concern po natin ang ating mga anak, nagmamalasakit tayo, sapagkat alam po natin na kailangan maibigay lang po natin nararapat sa kanila pong mental health, no?
3: Oo, napakaganda nun, ano? Kasi, ayan nga eh, dahil ano bang meron sa social media, no? Mm-hmm. Andyan po yan eh, mapapansin nyo, hinahabol yung likes,
5: yes,
3: followers, mm-hmm, subscription. So, ang tendency po niyan is gawin mo yung gusto ng tao.
5: Yeah.
3: So, maaga pa lang, you are being trained to seek approval from other people.
5: Mm-mm.
3: So basically, they dictate kung ano yung behavior mo, ano yung gagawin mo, pananamit mo. So mm-mm, sila nagdidikta eh.
5: Mm-mm.
3: Kaya mapapansin nyo po, pag talagang yung anak natin, sinabak natin ng maaga dyan.
5: Mm-mm.
3: Isang nga, parents pa yung tulak, no? Pag pe-performin yung mga anak sa social media for content.
5: Yes.
3: At ang nakakalungkot naman doon, pagka pinag-perform mo doon for content, para bang nakikita nila, I will only be acceptable if I give them what they want.
5: Yes.
3: Yan. If I dress the way they want, if I behave in a certain way they want. So basically, wala nang ano eh, wala nang sense of identity eh.
5: Mm-mm-mm.
3: Or kung meron man, dun mo na binubuo sa mga maling pamantayan. Kaya ang challenge talaga dito para sa atin, kailangan ma-monitor din po natin ito. And marami namang magagandang content sa social media. Mm-mm. Pero yun nga, unsupervised, unregulated, not used intentionally, delikado.
5: Yeah, totoo
3: delikado.
5: Yun.
3: Totoo. Even sa ating adults, di ba? Minsan, minsan nga nakakatawa, no? Mga senior citizen, nag-aaway-aaway dahil sa fake news, ano? Yung bang, saan nyo ba narinig yan? Saan nyo ba nakuha yan? But minsan makikita mo, hindi lang pala issue ito ng mga younger generation, it's also an issue of the older generation. Na,
5: yeah.
3: Yung iba talagang libangan na yung social media.
5: Mm-mm. Mm-mm.
3: Na sometimes hindi nila namamalayan how it's shaping their behavior, their thinking, di ba? The way they perceive things. Minsan galit na galit. Yung pala yung pinanunood, fake news, no? So parang, naku, nakakatakot isipin. So yan, social media, you have entertainment.
5: Yung entertainment pa rin, Jebo, kumukuha na tayo ng entertainment even sa social media kung tutuusin. Mapapansin mo sa isang platform ng social media, no, na ang tawag nila ay vertical movies. Sapagkat, bakit vertical film o vertical movies? Kasi nga, sa cellphone na mismo ka nanonood eh, vertically, no? Mga ano to, mga good production, I mean, good quality production, pero mga short movies lang,
3: yeah,
5: no? Kung mapapansin mo, paulit-ulit lang naman yung kwento, nag-iiba-iba lang yung mga pangyayari, pero iisa lang ang pag-ikot ng kwento na si yung lalaki, mayaman, magpapanggap na mahirap, di ba? Para may makuha mapangasawa, makakita ng babae na mabait na tumulong sa kanya, mapapangasawa niya, tapos eventually aapi-apihin yung babae ng ng binan. Alam mo gano'n, tapos medyo pag na-hook ka na doon, kailangan mag-subscribe, magbabayad ka na 20 pesos, 50 pesos, para tuloy-tuloy yung panonood mo doon. So, ganong klaseng entertainment na, bakit natin sinasabi to? Kung maalala ko, Aring Jebot, tinalakay natin mga nakaraang linggo tungkol sa mga sa mission, no? Having a purpose and mission in life, eh distraction po yun eh. Mm-hmm. Naubos na yung oras mo doon. Kung tutusin, pare-pares lang naman yung pag-iikot ng story eh. Pero dahil ka na-hook ka na, kahit adults ka, hindi exempted dyan eh. Nagsusubscribe ka na rin and you're distracted to the very true purpose of life.
3: Yan. Kaya talaga ano, no? Napakahirap sa panahon natin ngayon kasi yun nga eh, pag hindi ka intentional, you become vulnerable.
5: Mm-hmm.
3: Dahil, siyempre, walang maliwanag na pundasyon.
5: Mm-hmm.
3: You end up wasting precious time,
5: yeah,
3: opportunities, di ba? At ang masakla pa niyan, baka nga yung mga pinaniniwalaan mo, hindi pa nga yun ang dapat paniwalaan. So, yan eh. Kaya mapapansin mo, talagang pag hindi tayo maliwanag sa atin ang paninindigan natin, napaka dali,
5: yeah,
3: na tayo po ay masayangan ng panahon, yeah, at pagkakataon,
5: yeah.
3: Kaya challenge po talaga ito, no? So again, we encourage you na mga tatay, yung conviction po is something that pwede nating ituro yung principles.
5: Mm-hmm.
3: Yung paninindigan sa, mm-hmm, principles,
5: yeah,
3: is something that is demonstrated.
5: Yes.
3: No, hindi lang siya basta tinuro, sinabi, ito paniwalaan, panindigan mo.
5: Mm-hmm.
3: It's something really that we have to show, no, sa, mm-hmm, kanila. And we have,
5: yes,
3: to create the ideal environment at home,
5: yeah,
3: so that upholding the right thing would be easy.
5: Yes.
3: And we also have to create the right atmosphere at home, yung, mm-hmm, acceptance, attention, approval,
5: mm-hmm,
3: so that when they find rejection outside the home, Yeah. At yung rejection na yon ay bunga po ng mga tao na hindi parehas ng paniniwala, iba ang paniniwala, o sumasalungat, nangaaway sa hindi ka parehas ng paniniwala. Then they don't have to play the game ng mga taong to, because they agree. Know, secured ako sa aming tahanan, mahal ako ng aking magulang, at hindi ko kailangang hanapin yung pagtanggap na ito sa ibang tao.
4: Yes.
3: Dito ako tinatanggap. Yeah. Kaya yan po yan eh. Kaya mapapansin nyo, kahit po yung mga mali, basta maraming nag-a-approve, maraming mga, dun mo nahanap yung acceptance, attention, approval, talagang marami nag-a-adhere eh. Kasi basically, ang longing mo is not knowledge of what is right and wrong. Ang longing mo is to be accepted.
4: Yeah.
3: Yan po ang bigger issue dyan. Kaya kung hindi naninindigan yung mga anak natin, well, it's an indication that maybe we are lacking in some of these areas. Maybe hindi clear yung principles.
4: Yeah.
3: Maybe we don't demonstrate the principles.
4: Yeah.
3: Or maybe they need acceptance, attention, approval, and they find it outside the home.
4: Mm-hmm.
3: Kaya yan po, mga ano yan eh, mga telltale signs, that will give us a glimpse into the health ng ating family and what help they need para matulungan natin sila sa sitwasyong ito. So, yan ang challenge para sa atin. So, sa pagkakataong ito ay nais po nating dumako sa ating devotion, ano? Paring Allison?
4: Yeah, isang pagkakataon po muli na makapaglingkod po sa inyo sa pamamagitan po ng ating pong pag-aaral. Mula po ito sa 2 Timothy chapter 1 verse 5. Dito po magagaling hango ang ating pong devotion, 2 Timothy chapter 1 verse 5 mula po sa ESV. I am reminded of your sincere faith, a faith that dwelt first in your grandmother Louise and your mother Eunice, and now I am sure dwells in you as well. Hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na naunang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ni Eunice na iyong ina. Natitiyak ko na ang pananampalatayang iyon ay nasa iyo na rin. Maganda yung pagkakasabi rito that I am reminded. Na si Pablo, he remembers Timothy with gratitude as he prays for him, that we can see from the previous verse, na dito nagpapakita ng importansya po ng encouragement. Mahalaga po sa buhay natin na tayo po ay nakakapagbigay ng aliw ng encouragement sa atin pong mga anak. Sapagkat ang mga small steps of success ay maganda pong makita at nire-recognize po, especially po pagdating po sa conviction na na-establish po sa buhay po ng ating anak. Ikalawa po dito, nakikita rin po natin, ina-acknowledge din dito po yung tinatawag na sincere faith, no? Kasi dito, katulad ng sinasabi po natin, we're not really sasabi natin na showing, no, perfection sa ating mga anak, but we are sincere, no, sa atin pong pagmamagulang. Sapagkat alam po natin kung may mga pagkakataon na tayo nagkukulang, marunong po tayo humingi ng patawad, marunong po tayo magsabi na nagkamali tayo. Sapagkat ang nais po natin ay ipakita ang katotohanan po ng buhay na tayo po, katulad dito sa atin pong talatang pinag-aaralan, wala pong hypocrisy. Hindi po tayo nagpapakitang tao lamang. Hindi po yun ang intention natin. But instead, the intention is genuine, authentic faith. Kaya maging sa ating pong pamagulang ay magandang makita po ito. At ina-highlight din po dito sa talatang binasa po natin na yung pananampalataya na nanirahan, ibig sabihin nakikita sa buhay po, no, ng kanyang grandmother at sa kanyang ina, na ito daw po ay ngayon ay nasa kay Timoteo na rin. It means to live in, to reside, or make one's home. Nawa po ang pananampalatayang meron po tayo ay manatili po sa buhay ng ating anak, kahit po sila ay malaki na hindi po ito mawawaglit, no, sa kanilang buhay, at sila ay magpapatuloy po mula dito. Sapagkat kung aalalahanin po natin ang mga impluensya ng kanyang lola at ng kanyang ina, ay makita po natin ito ay umabot, no, hanggang doon kay Timothy. Sapagkat ang impluensya po natin, alalahanin natin, ay hindi lamang po nagtatapos lang sa ating buhay lamang, kundi nawa umabot sa ating anak at umabot pa sa ating apo, maging sa ating great grandchildren. Doon po nasusukat ang dapat meron pong pananampalataya na yayakapin po at ipagpapatuloy po ang ating pong paniniwala ng ating pong mga anak at mga
5: next generation na tinatawag. So, kung gusto po natin makita itong gantong klaseng pananampalataya, kailangan po natin alalahanin na ang pananampalataya ay isang personal na bagay. Hindi po ito namamana. Kaya magandang tingnan po natin, di porket tayo ay naniniwala kay Kristo, tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay automatic na ito sa ating mga anak. Hindi po. Ito po ay isang personal na desisyon po ng ating anak na nawa ay matutunan nila po bilang ehemplo mula po sa atin na ang Diyos po ay makikita natin dito ay continuously working through all generations sa ating pong pamilya sapagkat pinapahalagan po ng Diyos ang pagpapamilya, pinagpapahalagan po ng Diyos ang bawat henerasyon. Kung mapapansin mo dito po sa ating pong pagtatalakay, naroon po yung tinatawag po natin kung as a leader, as a father and parents at home, kailangan po ay consistent po tayo kasi without moral conviction, ang ibig sabihin po nun, inconsistent po tayo sa ating pong pamumuhay. Anong pananampalataya, anong moral conviction ang ating pong mapapasa sa kanila kung tayo raw po ay hindi po sabihin natin nagpapatuloy or sa ating pagsunod ay nakikita na tuloy-tuloy po nating pinangahawakan na prinsipyo ay ipinamumuhay nga talaga natin. At panghuli na lamang po siguro makikita natin dito na yung authentic faith produces perseverance. Mm-hmm. Hindi po ba yun din po ang gusto natin na ang ating anak ay magpapatuloy po sa kanilang pananampalataya, hindi po titigil, bagamat anumang po mga hamon ng buhay. Kahit maganda po na ang pananampalatayang ito ay magpatuloy sapagkat naisin po natin na sila po ay maninindigan sapagkat sa kanila rin pong kapakinabangan din po ang mga bagay na ito. And this will be a spiritual heritage na as a stewardship sa kanila kapag ito po ang kanila pong tinanganan sa kanila pong mga paglaki hanggang po sa kanila pong pagkakaroon ng pamilya someday, nawa po ay ito po ang kanila pong yakapin na katulad ng amin pong ipinamamanhik sa bawat isa.
3: Yan, maraming salamat, paring Allison. At nawa ay kapulutan po natin ng aral, yung mga pinag-aaralan at hamon, ang salita ng Diyos, yes. Lalo na, no? Napakahalaga po niyan. So basically, iwanan po natin ang ilang mga practical applications base sa ating natutunan sa ating pag-aaral ngayon and even sa ating devotion. Mm-hmm. So number one, you have to know your beliefs.
5: Yes.
3: So, kailangan maliwanag yan. Mm-hmm. Ano ba talaga? Ibig sabihin po niyan, sometimes ang cost po nito is yung husband and wife must learn to create their own standard.
5: Yes.
3: Kasi minsan magkaiba ng kinagisnan eh. No?
5: Yun.
3: So yung alignment, mahalaga yan.
5: Yes.
3: So ano ba yung beliefs nyo ngayon? Marami nalilito eh. Kasi paniniwala ni tatay iba, nanay iba. So ngayon, pamilya kayo, you have to know your beliefs.
5: Yes, agree.
3: So second, you have to explain. Lalong-lalo na yung benefits.
5: Yes.
3: Lalong-lalo na ngayon.
5: Mm-mm.
3: Because of the multiple beliefs that are, you know, around, we are exposed to that. Even children at a younger age, exposed sila dyan. So explaining it is very essential. And then of course, we have to live our beliefs.
5: Yes.
3: Na bakit importante? Yun naman ang purpose nun eh.
5: Yes.
3: Para dun mo ipupundasyon ang buhay mo.
5: Yes.
3: And then, review your beliefs regularly.
5: Yes.
3: So that's how we become intentional with
5: Amen.
3: That. Ano po? So sana po naging pagpapala itong ating mga

0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
1: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
1: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat. Katotohanang hindi nagbabago, napapanahong pag-aaral, prinsipyong gabay, tanglaw sa landas ng buhay.
2: Sama-sama po nating pakinggan ang mga maliliit na kaalaman, ngunit may malaking tulong sa ating buhay dito sa Precious Nuggets.
3: There are 66 books of our Bible as scriptures, 39 sa Old Testament at 27 naman po sa New Testament. No more, no less. Ibig sabihin, it is inspired by God. So the word inspired, translation po ito sa Greek used by Paul. Is 2 Timothy chapter 3 verse 16. So ang Greek word na ginamit po dito ay theopneustos, which translate inspired. Ibig sabihin ng combination na two words ito ay theos means God and neustos breath. Accurate translation nito, God breath. So kung titignan natin, ito ay parallel verse dito po sa Genesis chapter 2 verse 7 na nire-refer yung word na ito sa creation ng tao. Ibig sabihin, nung have been brought into existence, yung tao ay through the breath of God. In Psalms 33 verse 6 also, in-inform tayo that the stars were brought into existence by the breath and the mouth of God. Yung dry bones din na tinutukoy po sa Ezekiel's vision ay nabigyan din ng buhay sa pamamagitan po ng breath of God in Ezekiel chapter 37 verse 9. Si Apostle po ay nagtuturo sa atin that the scriptures were divinely produced. So that the Bible is unique because it is a result ng created act of God who alone created the man, the heavens, and all its hosts. So scriptures is also inerrant. Ibig sabihin, wala pong error. We believe that the scriptures were without error in the original documents or autographs. Ibig sabihin po, the basis ng ating pananampalataya, paniniwala, that the scriptures were God-breathed or divinely created and produced just as the original man was without sin. So the original universe was without corruption. The original documents as of the Bible were without error. Ibig sabihin, may magtatanong sa atin, paano po yung mga kopya natin ngayon na Bible? Ito ba ay without error? Kung ito po ay conform to the original documents, binigyan naman po ng gift ang mga translator po natin na bilang may mga alam sa archaeology, sa linguistic, and also yung literally knowledge ng panahon, yung pagkasulat po na ito. Also, yung pagiging scholar po nila at yung diligent labor po nila. Na nakikita natin, reconstructed yung original documents. Sa pagkukumpara natin sa mga various copies ng scriptures na magkakaroon po tayo ng confidence that yung conclusion that the versions that they produce are almost 100% reflections of the original documents. So, inerrant po ang ating scriptures. Sumunod po ay, ito po ay sufficient para sa revelations of God. When we speak about sufficiency of scriptures, we do not mean that this is yung textbook natin para sa science, pang medicine, pang astronomy, or iba pang other areas na tingnan natin na science. Although, kapag properly interpreted, the Bible never contradicts doon po sa accurate scientific conclusion. Kadalasan po, ang science po ang nagpo-prove sa ating Bible o sa the scriptures. It is sufficiency in the area of spiritual and eternal needs of man. Unang-una, salvation of man. Everything we need to know about salvation from sin, and ito pong eternal consequence din po sa ating buhay ay na-reveal po sa Bible. So salvation is found only in Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life in John 14 verse 6. Dahil po ang ating Panginoong Jesucristo ay Diyos at nagkatawang tao, namatay para sa ating mga kasalanan, nabuhay na muli. Ang ibig sabihin nito, siya lang po ang nakagapi at nakapagtagumpay at nakapagbayad sa ating mga kasalanan. He is the only Savior qualified to save man from sin and eternal consequences in hell. Kung ito po ay sufficient para sa ating salvation, also sufficient po ito para sa ating faith and life. Sabi nga ni Apostle Pablo, because the scriptures are inspired by God, ito po ay profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instructions in righteousness in order para sa mga Christian to become mature and equipped for every good work. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3, verse 17. So all principle, even yung certain specific instructions, no? Regarding our moral, spiritual conduct dito sa mundong ating pong ginagagalawan ay natatagpuan po sa Bible. Other writings by men of God may also produce yung deeper insight, but the general principles are contained in the scriptures para gabayan po tayo sa ating pamumuhay, pag-uugali, at magbigay ng kaluwalhatian sa ating Ama. We reaffirm yung ating conviction that yung knowledge of the way of salvation and also development para sa ating spiritual life habang tayo po ay nasa mundong ito ay revealed sufficiently in the entire Bible. So, scripture is God-breathed para sa ating salvation, para rin po sa ating pamumuhay. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
4: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya. Kasama si Pastor Eric Cortez.
5: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko. sa magandang balita Biblia, kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo, sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari. Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. E may mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga, kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, eh tumatanggi silang dumalo, nasunog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, Huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi nagbabago ang katotohanan ng mabuting balita kahit na may namumuhay ng salungat dito. Muli, hindi natin kailangang bigyang katwiran o magpalusot sa katotohanan na may mga nagpapakilalang mananampalataya na namumuhay ng may pagkukunwari. Hindi natin kailangang sabihin na tao lang sila o lahat naman tayo ay nagkakasala. Magmumukha pa na tayo ay defensive kapag ganun ang ating paliwanag. Ituon natin ang kanilang paningin sa Panginoong Hesus at hindi sa tao. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.
6: Kami no kotoba wa ikite ite, chikara ga ari. 両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と骨髄の分かれ目さえも刺し。
7: E mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir.
8: For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to the dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Pagbubulay.
9: Deuteronomy chapter 8 verse 18. Pero alalahanin ninyo na ang Panginoon na inyong Diyos ang siyang nagbigay sa inyo ng kakayahang maging mayaman at ginawa niya ito para matupad niya ang kasunduan niya sa inyong mga ninuno. Katulad ng ginawa niya ngayon. Basahin ko po sa English version, sa NLT. Remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant He confirmed to your ancestors with an oath. Ang ating pong pagbubulay ngayon ay pinamagatan po nating tamang tugon sa tagumpay na kaloob ng Diyos. Naniniwala po ba kayo na lahat po o may mga salita na meron pong mga tamang response o tamang tugon? For example, pag sinabihan po tayo ng thank you, ang response po doon ay yes, welcome, di ho ba? Kapag ka po sinabihan tayo ng isang tao ng I love you, ano po ang sagot po doon? I love you too. Pag sinabihan po tayo ng isang tao I miss you, ang response po doon na tama ay I miss you too. Kaya lang minsan may mga tao na pag sinabihan ng I love you, ang magiging response ay sorry, we're just friends. Aw, sakit nun, no? Pero alam nyo mga kapatid, kagaya nga ng atin pong sinabi, eh lahat po ng mga salita, no, ay mayroong po mga tamang tugon, may mga tamang response. At hindi lang po yung mga salitang aking nabanggit. Even ang mga situations sa buhay po natin ay meron din pong mga tamang tugon o mga right responses. Kagaya po ng ating magiging pagbubulay, ang tungkol sa mga achievements, sa mga success, paano nga po ba tayo dapat mag-response o ano nga po ba ang tamang tugon sa tagumpay? Yung binasa po nating verse kanina, yung sa Deuteronomy chapter 8 verse 18, ito po ay nagpapaalala sa kanyang mga mambabasa hanggang sa panahon po natin. Dito po parang sinasabi na alalahanin nyo kung sino ang nagbigay ng kung ano man ang meron kayo. Di ba? Ganyan po yung ating pong magiging reflection po. Kaya nga po maliwanag ang sinabi doon, remember the Lord your God, for He is the one who gives you power to be successful. Ibig sabihin po mga kapatid, kung bakit po tayo naging matagumpay, sapagkat binigyan po tayo ng Diyos ng kakayahan. So ibig sabihin lang po mga kapatid, lahat po ng meron po tayo ay galing sa Diyos, kasama na po dyan ang kakayahan, ang talino, ang lakas para po maging matagumpay anumang aspeto ng ating buhay. So ano nga po ba ang tamang tugon sa mga tagumpay na malinaw po na ito po ay galing sa Diyos? Tatlong mahalagang bagay po ang atin pong magandang maging tugon. Una, kapag tayo po ay nagtatagumpay at nakareceive po tayo ng achievement, ibigay ang glory sa Diyos. Tama po, give glory to God. Sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, ganito po ang ating mababasa. Ano man ang inyong gawin, kumain man o uminom, gawin ninyo ang lahat sa ikapupuri ng Diyos. Sa NIV version po, so whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. Dito po ay binigyan diin ni Apostol Pablo na ang lahat ng atin pong gagawin ay dapat pong gawin natin para sa kapurihan at para bigyan ng karangalan ang Diyos. Kasama na po dito kapag tayo po ay nagtatagumpay. Alam niyo po, napakahalaga na ito po ay hindi natin makalimutan. No po, ito po ay dapat laging nasa isip po natin. Sapagkat kagaya nga po ng atin pong binanggit kanina, ang lahat ng meron po tayo ay galing sa Diyos. Maging ang kakayahan upang tayo ay magtagumpay, galing po sa Diyos. Kaya po marapat lamang na ibalik po natin sa Kanya ang credit, ibalik po natin sa Kanya ang glory. Alam niyo po, ang maganda dito, kapag ka po ibinalik po natin sa Diyos ang glory, ay may kakaibat po itong pagpapala. Sa kabaliktaran naman po, kung aagawin natin ang glory sa Panginoon, eh tiyak pong pwedeng-pwedeng kuhanin ng Diyos kung ano man yung Kanyang ipinagkatiwala sa atin. Para bang sinasabi, teka muna, parang mali ata ako ng pagkakabigay ng kakayahan sa iyo kasi inangkin mo na ang glory na dapat sa akin. No? Pwedeng sabihin ng God sa atin yung ganun eh. Kasi nga po, inaagaw natin yung glory. Mga kapatid, sa achievements po natin, kilalanin po natin at ibalik po natin sa Diyos ang lahat ng kapurihan. Ang sabi nga po nung isang quotation na aking po nabasa, yung pagbibigay daw po o pagbabalik ng glory sa Panginoon is a win-win situation. Bakit? When we lift glory to God, no? Yung daw pong pagpapala naman ang siyang bababa sa atin. Kapag daw po itinaas natin ang pagpupuri, ang pagpaparangal sa Diyos, yung blessing po ang siyang bababa sa atin. Kaya po mga kapatid, whenever na tayo po ay makaka-achieve ng success, Whether ito po ay sa career, sa relationship, or sa mga personal goals po natin, take time to thank God. No? I-share po natin yung kabutihan ng Diyos. Ipagpapatotoo po natin na kaya po tayo nagtagumpay ay dahil po sa Panginoon. Ibalik po natin ang lahat ng glory sa Kanya. Pangalawa pong dapat po natin gawin kapag tayo po ay nakaranas ng tagumpay, manatiling mapagpakumbaba o remain humble. Sabi po sa James chapter 4 verse 10, magpakumbaba kayo sa harap ng Panginoon at itataas niya kayo. Minsan po kasi natatakot po ang mga taong magpakumbaba. Bakit? Kasi po kumaga meron pong thinking ang tao na kailangang ipagmayabang, ipagmalabis o ipagsigawan ang kanilang galing, ang kanila pong kakayahan at ang kanilang talino na siyang naging sanhi ng kanila pong pagtatagumpay. Alam niyo mga kapatid, napaka-simple ng reminder ng Panginoon sa atin, no? Humble yourselves before the Lord and He will lift you up. Huwag po nating hanapin sa ibang tao na tayo po ay itaas. O huwag po nating tayo mismo ang magtaas sa atin po mga sarili. Kasi po, kahit saan po natin tignan, tiyak po, hindi po ito magugustuhan ng mga tao nakapaligid sa atin. Kaya nga po, diba, pagkamarin natin, yabang-yabang naman yan, no? Siya na lang lagi ang magaling. So ganun po talaga ang magiging tingin ng tao kapag ka po pinilit po nating itaas ang ating mga sarili. Huwag po ganun mga kapatid, no? Ang pinakamaganda po, hayaan po natin na ang Diyos ang magtaas sa atin. Kasi po kapag ang Diyos po ang nagtaas sa atin, malinis po yun, no? Malinaw po yun na yun po ay talagang pagpapala ng Diyos sa atin, no? So kagaya po ng sinabi ni James, yung importance po ng humility. At alam niyo po, ang maganda rito sa pagpapakumbaba, ibinigay na po ni Jesus yung pong supreme example. Siya na po mismo ang nagpakita ng halimbawa na kung paanong siya po ay isang Diyos. Sabi po sa Philippians chapter 2, no? Hindi po siya nagpumilit sa ganong kalagayan, bagkos siya po ay naging tao kapahayagan ng kanyang pagpapakumbaba. Kaya nga po sinasabi natin, si Jesus nga nagpakumbaba, tayo pa kaya? Ayan. So kapag tayo po nakakatanggap ng victory o nakaka-experience ng victory, nakakatanggap ng achievement, manatili po tayo magpakumbaba. Stay humble, no? Kung ano po tayo nung nagsimula tayo, ganun po yung panatiliin natin kahit gaano man po kataas ang atin pong marating. And lastly, kapag ka po tayo ay nakatanggap o nakaranas ng tagumpay buhat sa Diyos, ang pangatlong mahalaga o tamang tugon po natin ay gamitin ang tagumpay upang makapaglingkod sa iba. Use your success to serve others. Ang ganda po na to. Sabi po sa 1 Peter chapter 4 verse 10, binigyan ng Diyos ang bawat isa sa atin ng kaloob. Gamitin natin ito sa ikabubuti ng lahat bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos. Ang sabi po sa NIV, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Naniniwala po tayo na ang lahat po sa atin ay binigyan at pinagkatiwalaan ng talento. Pero ito pong mga talento na to, kasama na po yung ating mga success, achievements, ay binigay po sa atin hindi po para lang sa ating personal consumption, kundi binigyan po tayo ng Panginoon ng talento upang magamit po sa paglilingkod sa iba. Pinagtagumpay tayo ng Diyos para ang iba din naman ay matulungan nating magtagumpay sa kanila rin pong mga ginagawa sa buhay. Halimbawa, prinomote ka ng God, no? Prinomote ka sa trabaho mo, inangat ng Diyos ang iyo pong posisyon. Dapat po ang ating pong maging mindset, okay, prinomote ako ng Lord. Sino kaya naman yung pwede kong matulungan para siya din naman ay mapagpala? O kundi man, kung itatranslate po natin yon, magkaroon din ng trabaho, magkaroon din ng blessing ng kagaya ng sa akin. So, inilagay po tayo ng Panginoon sa industry na kung saan ay isa rin po nating ministry, no? So, mga kapatid, kapag tayo po ay lalong pinagpapala ng Diyos, mas lalo po nating palawakin ang ating pagtingin, ang ating pananaw o ang ating paningin sa mga taong pwede po nating matulungan. Kamusta ka kapatid? I hope na simula ngayon, sa pamamagitan ng mga paalala na ipinagkaloob sa atin, kung baga ano yung mga tamang tugon natin sa mga tagumpay na kaloob ng Diyos. Nawa ang aking panalangin, ito po ay ating maisabuhay. Manatili po tayo na nagpapakumbaba, manatili po tayo na ginagamit ang success, no, na binigay ng Panginoon sa atin. At lalo tigit, sa lahat ng achievements natin natanggap, ibalik po natin ang lahat ng glory at pagpupuri sa Panginoon. Sapagkat siya lang po talaga ang nagbigay sa atin ng tagumpay na ito. Muli, ito po ang inyong Kuya Pastor Brian Chester Cruz na lagi pong nagpapaalala sa atin na always desire to inspire.
10: Inyong napakinggan ang Tanglaw sa Landas ng Buhay. Para sa inyong katanungan, mag-text sa 0933-824-1475 o bisitahin ang FB page ng Back to the Bible Philippines.
11: Yari, ang ato na biyan, gikan sa Bacolod City Health Office, si Jam Isipto, nga magahatag sang mga iwas dengue tips.
12: Nga ito niya, 4 o'clock habit, hindi na itong pagkalipatan. No? You stop at 4 p.m., you look, mangita kita, you listen kung anong ginapanghatag sa ato nga, mga DOH, WHO, CHO, kung anong atong ginapangkampanya. No? So, alas 4, ginangahabit kung pwede naton nga mapangsugod kita manglindo sa balay naton. You search and destroy, that is the first S. First, you search and destroy the breeding place gitsang aton nga mga lamok. Ang second S naton is, syempre iprotektahan ang aton self, no? So self-protection measures. So ang una, sang damo kita dengue cases, diga, kuan kita sang kung pwede naka long sleeves kita, nakapajama sa balay, hindi naka shorts, naka mo ano. Kung naminin aton balay tani, naka screen. Kung hindi gin ma-afford ang screen, may ara kita mga mosquito nets na pwede man na mosquito. Then we have the seek early consultation. If in case may ara ka dengue nga na positive ka na gin, ma-test kita sa aton nga NS1, sa CHO, mabalanta, and then you can have the hydration sa inyong balay. Then, of course, we support the fog and spraying kung nagdamo ng atong cases. Always, na-campaign kami ang atong 4S strategy sa against dengue. Na.
11: Salamat sa pagpamati, sa liwat, aton gidungdumon, limpyo nga palibot, protektado nga pamilya, iwas dengue.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan makabatid.

songs to ponder of God's goodness doon po sa ating buhay. The psalmist says, "Let all that I am praise the Lord. May I never forget the good things He does for me." Huwag po nating kalimutan yung mga pagpapala na ibigay po ng Panginoon sa atin, and God deserve na siya po ay sambahin, purihin, at pasalamatan.

0: ako, Loleng. Mag-iilang oras na at hindi pa tumitigil ang ulan.
1: Aba, sa kanyang lakas ng ulan, siguradong babahain na naman tayo.
0: Eh, sigurado. Ayan na nga sa may bakod natin ng tubig at tumataas na. Tawagin mo anak mong si Ricardo at yakit natin itong mga gamit sa itaas.
1: Ricardo, halika at itataas natin itong mga gamit.
2: Ang akala ko ba, Itay, na ayos na ng gobyerno itong drainage system natin dito. At ang balita ko, may flood control pa daw. Eh bakit ganito na naman tayo? Eh para na naman tayo mag-i-evacuate.
0: Nako, eh mahabang kwento kung bakit hindi malutas-lutas itong problema ng baha.
1: Nako, huwag niyo nang pag-usapan ng pag-usapan niya at walang mangyayari. Kung itataas niyo na itong mga gamit, eh may mangyayari pa.
3: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
4: FEBC Philippines, until all have heard.

0: Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for it is the wellspring of life. Welcome to Heart and Mind Matters by Pastor Jaire John Francia.
1: Mayong gabi mga pinalangga ko nga mga kauturan. Kag sa sininga gabi sa gyapon na ari ang inyong abyan nga magapadayon sa pag ang ining advokasya nga pagpabaskog sang aton nga tagipusoon kag panghunauna. And that's why we call that the Heart and Mind Matters Ministry. Tungod nga, it's a ministry hoping that you will be encouraged to take care of your heart and in and your minds. Naibaluan tagi kung daw ano ang ginahimo ni Satanas sa pagguba, no? Pag-distort sang aton nga mga kahimtangan sa panghunahuna sa tagipusoon, not only physically but also mentally, no? Sa aton nga mga panghunahuna. And ang aton iyang counteract sa sina nga mga butang. Amo ang pagpahayag sang gahom, kugma, kagakaluoy sang aton nga Ginoo. It's always, no? It's always, again, a challenge labi na gid sa aton tungod nga na hibaloan taman nga kadamo sang aton nga mga kauturan nga nagabatsyag sang sini nga either depression and the topic last time sa forum sang Baptist Center Church nga about depression and about suicide, no? Mga ginatubang naton nga mga problema sa aton nga sosyedad, sa aton nga mga panimalay, no? Kag bisan pagkari siguro sa mga abyan naton. And gina-emphasize ang gito sa aton nga speaker nga ang sadness, no? Ang sadness is not depression. May mga clinical depression. Kag ang mga sadness, nadulaan ikaw, na patyan ka sang ido, bawo grabe ang muna ng isa sa mga pinakasakit man, no? O kung sang panimalay man. ang mga nag-break up, no? It's sadness, and that's a normal feeling, no? Natural na iya nga ginabatsyag naton. Pero ang depression na iya, there's something wrong probably with the chemicals in our brain, and that's why ang iyang recommendation is that you see a psychiatrist kag magdapuan ikaw sa nagkakinanglan nga bulong. Agud to nga mag-normal ang mga chemicals sa imong brain. We understand that, no? Intindihon ta gid na kag ang isa gid nga dapat naton nga itudlo labi na gid sa kabataan nga whenever that they are down or having problems, the best thing that they can do is to go to an advisor, no? A teacher, guidance counselor, a psychologist, and a psychiatrist. Kag ang isa man ka importante, no, with the spiritual aspect, ang mga pastor, no, or even ang mga deacons naton. So in other words, this is very much important tungod nga sa aton nga kaimtangan subong. We are living in a very broken world, and because of that, no, tuga man inis ang imperfections ang tao kag sa mga pagpakasala. But again, the challenge is that God has promised that you might have life and have it to the full. Amo na gani nga sa aton nga mga pagpanghangkat diri kag enlightenment. Hopefully that you can learn agutong nga magabaskog ikaw kag magatubo ikaw bilang isa ka Kristuhanon. And for those nga nagapamati subong sa mga kasimbahan na naton, sa mga puluyan naton, kabay pang maatagan kita kag ang isa pagid nga luya ko nga dalon sa sininga gabi. Ang ano bala ang mga peligro sang ginatawag naton nga mga anxiety o kon sang mga worry kag ano ang bulong sa sina. And we hope that again you can find an answer sa sininga mga butang. But before anything else, di luya gid ko magpasalamat sa aton nga mga ministry partners, si Ray and Betty Molenyo, why nagakakugi sa pag-encourage, kag-inspire. Si Mami Ruth Ganaban Vargas, si Ma'am Amy Hunsay, no? Kag ang ang sa pagidira amuna ang si Catherine Su, no, nagapamatigid kupod ban sa iyang bana si Rudson, and also sa mga katapo sa Baptist Center Church nga sa diin ako dira kaupod sa mga pastors ang nagapatigayon gyapon sa pag-upod sa spiritual journey sa mga katauhan. Ang aton man nga ginapananaw, no, nga kabay pang sa sini nga mga tinion makabatsagi ka mo sang kaayo kagkatutom sa Ginoo. Pero ang luya ko gid nga biskan pa sa introductory song naton, no, makita tagid gyapon ang kaayo katutom sang aton nga Ginoo, kag kun may ara kita nga tagipusoon nga mapinasalamaton in spite of anything, no, in spite of anything, I'm sure that God will bless us. So in other words, ang ambahan nga ni how can I keep from singing, but siningon sini ara sa aton nga mga tigpusoon ang ining panghuna-huna nga sa kadamuon sang problema, pero mas madamo pagid ang bugay sang Ginoo nga nagaabot sa aton. Ano but siningon sina? Tuo salig, no, tuo kag salig sa aton nga Ginoo. So here's the song sang aton nga paborito nga choir, no, Baptist Center Church Choir, How Can I Keep From Singing?

And it makes my heart to sing. Ang katutom sa Ginoo ya, hindi mo kinaya matungkad kag mapunggan ang ginahambagan isang balaang kasulatan na ginalagas kita sang bugay kag sang kaayo sang aton nga Ginoo. Na hibaluan nyo bala, I've been talking about this for some time, no? Nga ang inibla nga stress, amo ni ang isa sa mga silent killer. No? Kag amo ni siya ang isa ka trigger sang heart attack. Amo na gali nga na say-say ko man isinyo nga ako nagka MI sang 2016, baod mga 10 years naman, no? MI and gindala ako sa, of course, ginadmit ako sa Riverside, sa ICU. Kag pagkatapos sina, nakita pagit nga dapat ipacheck ko gid ang ako ng heart and nagkadto sa Philippine Heart Center. Kag sa pag-angiogram dito, no? Gin-angiogram. Kay mo daw ginakulukulbaan ako nga base angioplasty o kung may problema sa mga valves sa akong nga tigipusoon, gin-angiogram ako. Kag inablang ginadaw, ginabutangan ka blas ng daw liquid blas sa imugat. Kag tanoon kung sa dinda nagabara. And nakita yan sa pulpunta gawa, no? Ang term sina is distal. Kag naghambal gani ang akong nga doktor nga salingati mo na it's probably stress, no, ang nag-create sang sini nga MI sa imo. Kag ginlawgan ko ang doktor, sini ko, doktor, kun ang akon bi nga asawa mo nang nagahatag sang stress akon, singati do hindi ka gid maglawig sa kalibutan. Of course, ang isa naging ka-supporter sa akon nga ministry kay sa kabuhi ko, amo nang akon nga asawa, no. But kidding aside, no, amo nang dapat naton nga panumdumon gid, no. Si ano bala, si Christopher Columbus, nang isa na ni siya nag-discover iya sa pagpanglakaton niya sa bugos ng kalibutan paagi sa isa kasakayan pang dagat. Daw hindi siya kabalo nga either madagdag kay they were not thinking yang nga bilog ang kalibutan kundi daw may arab lang nga edge nga base madagdag kadira kag madamo nga mga peligro sa dira nga mga bahin kag siling niya, here be dragons, here be demons, here is danger. Di mo nang iya permiya ginapanumdum ya ti sa sina pa lang ang statement ya daw ginapaabot mo balaya ang imo nga katapusan o kung nang hindi manami nga kaimtangan. Pero si John Franklin iya, why sa pa yan sang iyang ginahambal ni Christopher Columbus? Saan sa ba siya kundi ang ginahambal ni Christopher Columbus? Here be dragons, here be demons, here be danger. Ang sa ba siya ni John Franklin? Here be God. Okay, why? Tapos na ang istorya, magamusin na. Here be God. Kag matuod na eh. Sa Job 19:25, nagasaling, I know that my Redeemer lives and that in the end he will stand upon the earth. Ti amo na, no? Yang ginahambal dira. Therefore, I will not worry about life. Sa Matthew 16, no? 6:25-34, why ko nagapalibog ya sang kabuhi ko, kung anong akon nga kanon, kag anong akon nga imnon, ba? Nagapalibog ka kung anong kalanon mo, tama na gani ka kumpleto iya sang aton yang pangabuhi labi na gid, no, may ara yang mga tao ya may ara nga pangapi sa aga pagbugtaw dasun may heavy breakfast ya de heavy breakfast and then may ara nga mid morning snacks and then may ara nga lunch. Dasun may arang ang merienda cena. Marami matian, no? Merienda, no? Afternoon snacks. Dasun may panyapon. Kagway labot sina. May arang pagit nga midnight snack. Kung dahi betik ikaw, ti may tsindihan ina. Pero dapat gagmay-gagmay lang. Kag ang ginahambal, gitsang una sa ako nga amay nga. Sining nga, you eat breakfast like a king. Na, dapat nami gitang imong breakfast. Abi, hindi gitman sining nga dapat corn beef gito kung bacon abi. Pero nang pwede lang makasustener si imo, no, sa adlaw nga ina. And then, pagkatapos ina, eat breakfast like a king, lunch like a
a prince and then dinner like a pauper in a pauper. In other words, tang wai na bala ng gamay-gamay na gawa. Yeah. Okay, because the most important kid ang ginatawag nga breakfast. Kag amo na gani, you break the fasting alin sang gabi nga na hasta sa aga. May nabatian bala ko nga nagamba sini nga anong diferensya sang supper kag dinner. Sini nga kung dinner iya nagakaon sa gwa, kun supper iya nang linuto sang iloy. Sorry lang mga kailoy. O nang joke na na. Pero hindi nyo na pagbatsagon ah. Ako ya makaong kuya biskan na nung linuto sang akon nga asawa. Biskan pa gani mag ano pa na eh mag ginambal lang nga masunog pa ang linuto, no? Ang sa Biblia naghambang na gina-offer ang mga burnt offerings. So anyway, about your body, what you will, ga problema ka sa suluksukon. Mabitan o blang handaan sa imo yung kabinet yung sa kadamo sa inyong mga bayo. No, in fact, siguro nga akong ganyo ubrahon karon amo ang paghawas na sa mga way ko na ginapangsuksok kag ipanghatag sa mga tao nga nagakinanglan sa panapton. Oh, what you will wear is not life more important than food and the body more important than clothes? Look at the birds. Sabaw ka namin. Now, look at the birds of the air. Why sila nagapanggas o kung nagaani o kung nagatago sa mga barns and yet your heavenly Father feeds them. And are you not much valuable than they? Sino sa inyo by worrying magpalibog abi madugangan ang inyong height? Wow. No? Mga taga ginajoke naman ni Bla mga taga-pututan abi nung no? mga taga-pututan actually kadamo yasang ako ng mga abyan nga berte kataas. Pero why sing may madugang sa imo even sa imo ang kabuhi? In fact, buhinan pag ani kabuhi mo kung sige ka lang sa palibog. Ang inabla, no, ginambalya, see how the ladies of the field grow. They do not labor or spin, yet even Solomon, bawo grabe nga daan, no? Pinakamanggaranong nga tao sa kalibutan sang una, si Solomon, pinakaalam pa, kagrabe ang splendor sa iyang mga panapton, no? A kingly robe and everything. But he was never, no? He was never as dressed like one of the flowers. Ti, kung ginhatag sa Ginoo, ang ini nga mga grass of the field, subong, ara, pagabas, why na? Why mo sila nagapangbudlay? Ti amo na bla, ginambal gani nga ginahaboy lang sa ginapaamak lang gani, no, ang ini. Ikaw, oh you little faith, oh you of little faith. So do not worry saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. Pero ang ginambalya, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. So ginambal nga, therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself, because each day has enough trouble of its own. So ano ang ginahambal sang Biblia nga ini? Hindi ka magpalibog, no? Kag kung magpalibog ka, actually, daw ginabutong ka sa mga different nga mga directions. Sa Isaiah bala, sa Isaiah, ginambal dira, you will keep him in perfect peace whose mind is stayed on you because he trusts in you. Okay, kita mo na, no? Ginatugyan mo bala ang imong kaugalingon sa Ginoo. Ano bala ang cure, no? Ano ang bulong sang pagpalibog? Ti, obserbara naton ang mga pispis kag nagasalig lang sila sa kun ano ang ginahatag sang Ginoo sa ila. No, look at the birds of the air, no? Why sila nag-sow or reap? Pero ginatagan sila gyapon sang Ginoo. Sa Psalm 23 verse 1, ginahambal, the Lord is my shepherd, I shall not be in want, no? And in Ephesians 3:20,
God is able to do immeasurably, hindi maisip, hindi matungkad, no? More than we ask or imagine. O, tikun ang mga ginambas ng Ginoo, yeah, no? Hindi mo gani matungkad, ang ina ng mga butang. Pero sa Romans 8:28, ginambal man, in all things, God works for the good of those who love Him. Ripagido in Philippians chapter 4 verse 19, ginahamba dira, I will meet all your needs. Sugataon ko kung ano man ang inyo ng mga kinanglanon according sa akon nga manggad sa kay Jesus Christ. Sa mga hambal ni Paul sa mga Philippians, ang manggad ni Jesus Christ, no? And in Matthew 28, bakatahom sa sinimang versikulo, bala, no? I am with you always. Balikanta na karon. Ang isa ka butang pagid nga dapat naton ng himuon, that we should maintain ang aton nga mga proper nga mga priorities, no? Ang priorities naton, God, no? People, and then job and self. So kung mag-focus kita inaya, ti God will do amazing things sa aton nga mga kabuhi. Seek ye first the kingdom. Everything, no? Everything. And not something or a little thing, but everything will be added sa aton nga mga kabuhi. So unahon talang gid sa gyapon ang Ginoo, yeah. Kagang ikatatlo is that we must focus on that which is eternal, rather than focus on which is temporary. Ang hindi nga mamakita kag ang mga makita. So in other words, nang biskan pa sa mga patag-awayan, no, biskan pa sa mga patag-awayan, ang aton nga mga ginatan-aw iya ang Ginoo, no? Temporaryo lang niya actually nagakatabo sa kalibutan nga ni, pero ang dapat naton iya nga tanawon ang hindi makita. Bo, grabe, no? Paradoxical sina ang hindi makita. And even then, sa 1 Corinthians 4:16-18, ginahambal sila niya, so we fix our eyes not on what is seen but on what is unseen, for what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Actually, ina ang verse kay ina, after na sang ginahambal nga, therefore we do not lose heart, for our light and momentary troubles are achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. So sa gihapon, sa pagbalik abisan ni Matthew 6:34, do not worry, hindi ka magpalibog about tomorrow. Tungod nga ang tomorrow yan, madala lang ginaisesan kung ano da ang idalon sa Ginoo. Unaon ta lang siya. Psalm 118 verse 24, nagasaling, well, this is the day, no? This is the day that the Lord has made. Kagano ginasugpon sina, let us rejoice and be glad in it. Sa pag-umpisa sang adlaw sa buwas sa panimbahon, kabay pa nga amuna ni gyapon ang imo iyang panghunauna, no? Kagara sa sulod sang tigipusoon nimo, that this is the day the Lord has made. So, let us rejoice and be glad in it. Ang dua black robins, no? Sparrow, mga pispis ni sila, kag ginahambas ang isa sa isa sila nga, luyag ko mabalaan kung ano ni ang mga ginaubras ang mga katawahan nga halaga sinako lang kag nagapalibog. Ti ang isa kapispis na gamba sa isa sila nga, well, I think it must be nga waay sila sang Heavenly Father such as cares for you and me. Bo, hamak ko na, no? May ara pa yung panumduman iya ang ining mga pispis nga nagapalibog ang mga tao po sila iya nakadumdum nga may ara nga Diyos nga nagatatap sa ila. O gani utod, no? Kabay pa nga masapuan tagid nga ang Ginoo matutom gid sa aton nga mga kabuhi.
And as we end, ang inibilang ambahanon, you'll never walk alone. Kabay pang mangin matuod ini sa inyo kabuhi. That you are not walking alone. God is with you. No, utod mga Oryemo family, kag mga tananda ang mga kulturan sa Badyangan, sa Haniway, dira sa mga kulturan naton sa Imamaylan, sa Dangkalan. Do not worry. Why? Because God will take care of us. So here's the song, You'll Never Walk Alone.

0: And what a great assurance that you'll never walk alone. And so, my dear friends, ini ang inyong abyan, si Pastor Jack, kag kabaypang mangin malinong ang inyong katulgon sa sining gabi. Gusto nga sa bus, no? Makamuklat sa inyong mga mata sa pagkatubang sa bagong adlaw, kag-adlaw sa pagsimba. God bless you.
1: Tapos na tayo magbasa ng kwento sa Biblia. Nabasa natin na siya ang lumikha ng lahat ng bagay at nagbigay ng lahat ng ating pangangailangan. Ngayon naman, kausapin natin ang Panginoon at magpasalamat sa Kanya. O sige, umpisahan mo na, Diego. Manalangin tayo. Pikit ang mata.
2: Salamat, Panginoon, sa lahat ng nilikha mo, sa pagbibigay mo ng pagkain at sa tulong niyo kay nanay at tatay. At sa akin, at kay Raymond, at sa aming lahat.
3: Ang manalangin bilang isang pamilya ay isang paraan upang turuang ilapit sa Diyos ang mga bata.
4: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Good morning mga kauturan, kaabyanan. Welcome sa aton morning prayer. Mag-updunay naman kita sa silod sa 15 minutos sa sining aga sa aton pagpamalandong, pagpangamuyo. Happy, beautiful Sunday sa aton tanan. Kabay mapunan sa kaayos sa Diyos ang aton pagtipon sa aton tagsaka kasimbahanan. Sa liwat, no? Updunay kita sa silod sa 15 minutos diri sa aton morning prayer. Good morning sa mga kauturan, sa mga kaabyanan nga nagapamati gid subong kay Tatay Roberto Makasilhig dira sa Punta Padar, Bakyas, Mansilingan sa Patras Clay people nga nagatipon man kun adlaw nga Domingo sa pag-alagad kag pagsimba sa Dios dira sa sumag. Sa mga kaabyanan naton sa Facebook kag sa online kag kun ano pa nga mga apps nga sa diin nagasunod kag tagapamati sa aton. Sa liwat mayong aga gid sa inyo tanan. Gusto ko mag-share sa inyo sa pangunahuna na nanungod sa unshakable faith. No? Tunaan na ton, hibaloon na ton kung paano ini maangkon, kag paano ini mapadayon, kag mapatubo. Diri sa Hebrews chapter 11, verse 1, mabasa na ton, nagasiling, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see." Liwat. Hebrews 11 verse 1, nagasiling, "Now faith is confidence in what we hope for and assurance for what about what we do not see." Ang pagtuo, no, kasimple man lang sini nga butang, magluwas lang kung abtan na kita sa mga bagay nga way naton ginapaabot, way naton mahibuluan, nagkatabo sa aton kabuhi. Kung ang aton circumstance nagaliwat, we are confronted, no, sang ginatawag kamatuoran kung bala nagakilala kita sa karakter gid sang Ginoo, no, nakakilala bala kita sa iya o kun wala. Ang unshakable faith nagatubo ini siya kag nagalambo kung ginapili ta nga saligan ang Dios in spite sang mga unanswered questions, mga palamangkutanon sa kabuhi, mga sitwasyon nga hindi naton maintindihan kag wala kita sang sabat. So, nagaligon ini kung intentionally ginadumdum ta ang katutob sang Ginoo ng mga nagliligad naton nga na-experiencehan. So, ang kada tikang naton sang pagsalig ng in-building block ini for greater confidence sa iya. Ano ba lang ginatawag na unshakable faith? Una, tandaan ta, no? Ang unshakable faith does not mean we never struggle with doubt. Hindi na mo silingon ko ay nagintayan, nagkakabatyag siyang pangduwa-duwa, kung kaisa, no? Ang unshakable faith means we take our doubts to God instead of letting them guide us. So, wala tayo natugtan ang pagpangduwa-duwa, kundi ginadala ta sa Dios ang aton mga butang hindi naton maintindihan. Unshakable faith means refusing to let fear direct our decisions in life. Meaning, ginatuuhan ta ang mga promesa sang Ginoo kung ang aton emotion unstable. Okay? Pabiling kita sa pagsalig kag pagtuo sa Ginoo. Isa pa nga pagkilala sang unshakable faith, no? Amo ang pagpili sang kamatuoran over sa anxiety sa kada tinion sang aton kabuhi. So ang Dios, no, naga develop sang aton pagtuo paagi sa mga matudtuod nga sitwasyones or real challenges, bro, sa kabuhi ta. Ining mga tinion nga ini naga-push ini sa aton nga magsalig pagid sa iya. That is why ang mga sitwasyon sa kabuhi hindi nabot silingon gyud pabayaan kita sang Ginoo, kundi challenge niya ang aton pagkilala at pagsalig sa iya. So, nag-reveal ini sa aton strength sa pagkilala, kundi kutob gid ang aton pagtuo kag ang aton kahinaan. So, as we learn on Him, no, as we lean on Him, no, ang confidence naton nagatubo man, nagabakod man. So, sa paglipas ng panahon, nakita tang ang Dios galit, no, has always been steady and unworthy. That is unshakable faith. So, bisan anong sitwasyon, ang Dios nagapabilin para sa aton, kay nagapabilin kita sa iya nga kabalutang hindi niya kita pagpabayaan. So with that, no, makita naton gali, no,
sa ginatawag bilang unshakable faith. Kung may ara ikaw sini, una dapat nato, no, every moment sa aton kabuhi nga may mga sitwasyon nga na-experience naton ang kabudlayan, no? Dapat hindi ta na pagka, ano, hindi ta na pagkalimtan, kagdulaon lang sa aton pangunahuna ang tinion nga sa diin ang Dios nangin matutom sa aton, dapat magpabilin ina pero may kagindi naton pagkalimtan kay magabulig ina nga magatutubo sa aton, magapabakod sa aton pagtuo. Dapat unahon ta kagpilion ta, no, ang kaayo, ang pagpangamuyo, tapos magpalapit sa iya kada adlaw sa tanan nga tion kag sitwasyon. And then dapat maguro hindi tagid ni pagkalimtan ang ginahambal sa Hebrews chapter 1 or chapter 11 verse 1, no, sa uluhon ta ni, hindi lang sa uluhon tuuhan kag pamatud-an sa aton kabuhi nga kung may pagtuo kita, then buot silingon ginakilala ta ang karakter sang Dios kag ginasiligan naton ini sa anuman nga sitwasyon sang aton kabuhi. So, kabay pa, no? Ang aton pagtuo magalambo kag magaligon sa process sang panahon kag eksperyensya sang aton kabuhi. Amay namon nga langit nun, nagapalapit kami sa imo Ginoo kag nagapangayo nga kabay pabuligan mo kami nga mangin maligon kag magtindog sing minatudoon sa pagtuo. Tudloan mo kami Ginoo sa pagsalig sa imo in spite sa mga uncertainties sa amon kabuhi, kag kun ano pa ang palabuton nga wala namon may baluan. Paligunon mo nga amon tagsa katagipusoon agon si Ginoo makasalig kami sa imo mga promesa nga wala nagapagpangduha-duha. Ipadumdum sa amon permi Ginoo kag dubuligi nga hindi namon malipatan ang tanan-tanan ng mga katutom mo nga na eksperyensyahan namon. Salamat sa imo paghiya sa amon ng mga pagsalig at pagkilala sa imo. Tagaay kami sing kaisog na i-aplikar ang imo pulong kag kamatuuhan sa tanan nga tion. Buligi kami Ginoo nga i-confront namon ang mga doubts sang kamatuuran kag hindi kami Ginoo magpasugot ngay duminahon kami sini. Pangunahan mo kami, giyahan mo kami nga magtubo sa pagkilala kag pagsalig sa imo. Puna kami sang kaalam Ginoo agod nga sa diin makabuhi kami nga may kaisog pagi sa pagtuo. Ini tanan Lord, ginasambit namon sa imo bilidon nga ngalan ni Kristo Jesus. Salamat man Lord sang imo kaayo sa tagsa-tagsa sa amon upod sang mga kaayo mo sa ministry sang FEBC, ang 1143 DZMR Missions Radio Lord sa Santiago Isabela. Nagadayaw kag nagapasalamat kami sa imo sang enriching experience sang mga empowering messages nga gi-share sa plenary speakers, no, and devotional leaders during the DZMR staff recharge held from June 30 to July 2, 2026. Lord, praise you Lord for your faithfulness and faithful provision with 669 radio units already funded Lord as of July 2 through the 1000 PM radio fund drive. Dira sa Legazpi Albay ang Care 104.3 DWAY FM. Praise you Lord for the successful promotions and ministry activities during fiscal year 25-26. Ginoo ang 103.3 the New JDXGL FM. Positive choice Cagayan de Oro. Lord, praise you for the successful rest and recharge of the DXGL team from June 21-9 to July 1. Bisan pa diri sa 1233 DYVS, the Sweet Voice of Salvation, Bacolod. Gadayaw kami sa imo sang restoration sang broadcast on July 23 following a technical issue of the transmitter site. Even the restoration of the internet connection on June 26. Ang mga fundraising projects at Lord, ginapangamuyoan namon kaangay sang Missions Radio Santiago Isabela, ang 1143 DZMR
We pray for the continued skill, strength, and safety for the technical staff working on the renovation and painting of the station building. Even Lord, ang app 98.7 DYFRFM, life-changing sa Cebu, Lord. We are praying for the right contractor to oversee the structural reinforcement and repair of the broadcast tower. Ang FEBC mobile apps, we pray for the increased listener engagement and for people to download more mobile apps of 702 DCAS, the new J, app 98.7, and even Lord, ang 98.7 DCFE-FM. Ginapangamuyaan namon ang mga plabuton ng mga events ang FEBC Sunday. We pray for the rescheduled FEBC Sunday at GCF Pampanga after it was postponed, Lord, sang June 28. Kabay pa, giyahan mo ang pagplano pag ang mga preparasyon. Ginoo ang FEBC Life Connect, praying for the preparations and promotion of the upcoming Life Concert. Ang break the cycle on August 15, 2026, which will tackle the topics of bullying and depression. Ang mga special ministries and support teams, tangay sang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan sa Manila, Lord, ginapangamuyaan namon, natagaan mo sang discernment, ang mga programming team, samtang nagapreparar sang coverage. Kabay pa, ang reporting remain fair, balanced, and unbiased. Ang 98.7 DZFE, Master's Touch Manila, we're praying for the wisdom and smooth operation as God continues to strengthen the small but committed team. Ginoo, bisan pa ang smooth completion of the station renovation. Padayon kami ng nagagapangamuyo, there is a DYVVS 1233, Sweet Voice of Salvation. Kabay pa nga ang continued partnership with PSR Talents and Volunteers, ang guidance and provision for the new station location. We pray for the smooth hiring process for a new staff sang 97.5 DYFEFM, unang tugo ng pamayanan Tacloban. We pray for the wisdom, good health, and guidance as the station move towards digitalization. We pray for 1197 XFE, the Good News Radio Davao, wisdom for the network program Unplugged 2.0, blessing for

0: and equipment. Continue to pray even for our nation. Ang Senate finalizing the preparation for impeachment and the process sa impeachment trial sa amon Vice President. Kaway Pagino, i-guide mo ini for the best interest sa nation kag sa mga Pilipino. We pray for our senator judges na magwa gid Ginoo ang kamatuoran paagi sa mga prosecutors kag sa defense mas ma-emphasize ang kamatuoran kag ang justice mas serve. Lord, praying kung ano ang resulta sini, kabay pa ang imong ngalan, ang imo himaya, amo ang mapangibabaw. Even Lord, ang preparations ng Senate on ongoing proceedings are set for para sa mga recent nga mga threats sa mga eskwelahan, violence nga nagtabo. Ang Department of Education nga nag-strengthen Lord sa school safety measures by using school to work closely with teachers as a parent teachers association para ma-address ining bullying in the event Lord ang mga nagkatabo ng chaos sa mga eskwelahan. We pray for Middle East and USA. Ang tensions na nagatubo kabay pa maplantsa pag ini Ginoo. Ang US and Iran exchange strikes after attacks on commercial vessels on the Strait of Hormuz with both sides accusing each other kabay pa Lord ini mag-escalate. Ang Lebanon kag Israel na nag-sign sa US-backed framework na agad din o mapa-advance ang peace process. Kabay pa Lord, wala sang inaway ng matabo sa tunga sini. We even pray and thank you for what you have done through the results ng eternal impact of 14 Christian radio stations in South Korea. Kag ini isa ka testimonya nga ikaw sige hapon padayon nga nag-work kag ang gospel padayon nga nag-reach sa mga tagipuson. We pray for many more people nga magtasalig sa among Ginoong Hesukristo bilang maluluwas. Lord, sa imo sanan pasalamatan namon kag ginadayaw ikaw sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Mayong aga sa liwat. Salamat gyud sa inyo pag-upod. Ako gali si Pastor Nick Gomez ang Father's Clay sa Sumag. God bless everyone. Happy Sunday.
1: The time right now is exactly 5 o'clock.

0: Ining atong ginbasa bag-ugid lang ginlarawan sa aton diri ang gahom sang maayong balita, the power of the gospel. When we talk about the gospel, inasaysay na ni Apostol Pablo sa unang Korinto kapitulo 15 versiklo 2 kag 3 kag ini na hanungod sa aton Ginoo nga siya nagkarisin ng kalibutan kag nangin matay tungod sa aton nga mga sala kag inlubong pagkatapos ang tatlo ka adlaw ginbanhaw kag nagkayab dito sa kaitaasan sa langit kag siya magakarilwan. Amuni ang inatawag nga maayong balita sa aton ginbasa bag-ugid lang nga dinanan nagahambal diri si Apostol Pablo nga ang iyang ebanghelyo nga ginawali epektibo ini sa tanan nga mga tao sa mga unagid sa mga Udiho kag sa mga Hintil kay ginsiling niya diri nga may utang siya sa mga Grego kag sa mga Barbaro sa mga maalam kag mga buang-buang. Amo ini ang rason kung nga gintawag ni nga maayong balita. This is for all people, for all mankind. Kag ginsaysay diri ni Apostol Pablo kung nga ginpresentare diri ang gahom sang pulong sang Dios nang tawo mangin matarong sa tubangan sang Dios kag ini paagi sa pagtuo kag inibala nga pagkamatarong hindi niya pagkamatarong nga ginhimo sang tawo kundi pagkamatarong nga ginhimo ni Kristo Jesus para sa aton kay ginlarawan niya diri kung ano ang paglapas sang tawo sa bugos ng kalibutan. Nagumpisa na siya sa bersiklo 18-32 kag una diri masayra naton nga ginpakita ni Apostol Pablo nga kinanglanon ining maayong balita. Now, by the way, ini balang libro sang taga Roma, yung sulat ni Apostol Pablo, una sa lahat, una gid sa tanan, amo ang panumdom sa mga tumluo sa Roma nangunungod sa ilang pagtuo, pagsalig sa Dios. Kag iya diri ginlarawan sa aton nga ang ining ebanghelyo nakalabot sa ila tungod sang ayhan sa mga tumuluo nga naghalin sa Jerusalem nga na nagkalaluwas dito kag nagbalik dito. Amo ini ang ginahambal sang iban nga mga Bible scholars nga sila amo ini ang nagdala sa maayong balita dito sa Roma. So both the Jews and the Gentiles who were converted during that time nga nagsugit sila sining maayong balita. You will notice here that sa iyang libro nga ginsulat diri sa taga Roma wala diri ginbit lang si Pedro, si Peter nga madamo nagauna-una nga it was Peter who started the work in Rome, but if you will study the book of the Romans, Peter is not mentioned there. So let's see how the Apostle Paul described the Gentiles, the pagans, ang ilang pagpangabuhi, kagkabuhi. Kag hindi lamang sa mga Hintil, inlarawan man diri ang mga Hudiyo na yara sila ya sa kasuguan, pero wala sila nagkabuhi, suno sa kasuguan. Una, makita natin sila ni Apostol Pablo, ngayon ini mga nagsikway sang kamatuuran, hindi sila exempted or they are not the excuse sa adlaw sang pagukom na wala sila makakilala sa Dios, na particularly God. Kaya during this time when Paul wrote this book sa Roma, kaya balugid ang mga tumuluo na ang ina ang pungsod nagasimba sang lain-lain nga mga Dios-Diosan, labi na gid sa mga Hintil, mga pagano nga daw tanan lang ina simba nila ang tinuga sang Dios. Pero wala sang makahatag sa ila sang excuse that Paul is going to give us now a picture of what life is like without Jesus. So inidirig in pahayag nga una sa tanan, there is what we call the rejection of the revelation of God, ang pagsikway sa pagpayag sang Dios, ang iyang pagpayag his existence. Kay ginamit din ni Apostle Pablo ang duwa ka butang ilagin na ginsikway. Una-una amo ang pagpayag sang Dios pinaagi sa iya hinimuan, the witness of creation. Sa theology ginatawag nato ining the argument of cosmos, a cosmological argument. Ang Dios nagpayag sang iya pagkagamhanan, sang iya existence pinaagi sa iya nga ginhimo sa sininga kalibutan. Ipayag niya ang iya gahum, his eternal power and divine nature, according to verse 20. Nagasilingan ni diri sa verse 20, ang di makita nga mga pagkahimpit niya, na amo ang iya walay katapusan nga gahum, kag pagkadiyos, kutob sa pagtuga sang kalibutan, nahantupsing, maathag sa mga butang, na nahimo gani ula sila sing balibad. So basically ang tao dapat una kilalahon niya nga may Dios kag ang matag diri ang ginhambal sa sininga dinalan bag-o gid lang nga ang Dios nagpayag sang iya gahom kag iya nga pagkahimpit, his eternal power and divine nature sa mga binuhatan niya. Ang muning inambal ni David sa Salmo 19:1-2, nga siling niya, the heavens declare the glory of God, ang langit, nagapayag himaya sang Dios, ang iya mga hinimuan sang iya kamot, adlaw-adlaw, day after day, nagapakighambal ini, they pour out speech, daw naghahambal ini. Night after night, they communicate knowledge. Kung aton mula talpang ton, kung magtangla ang kita sa langit, kung adlaw. Of course, ang una, kung wala sang hindi madulom, wala sang galom, una-una, nagapayag, amo ang adlaw, sun, the rays of the sun, ang init, ini nagalarawan sang may gahum. There is power in there. Binigid sa kagabihon when those stars magapayag nga nagalarawan ini sang hindi lamang sa gahum sang Dios, kundi nagalarawan man sang kaalam sang Dios, the beauty and the permanence nga ara lang dira sa saya sa kahanginan nga wala man naga binunggoanay. Ginatawag nato man ini nga argument sa theology, argument, meaning ang Dios nagpayag sa mga designs. Ay nagalini sa pulong telescope, when you use the telescope, theological argument na nagpalapit, nagalarawan sang katahum sa langit. There is a design, kag may ara man nga purpose, nga ara dira sila. Kung nga nagsiga ni sila. Ni tanan, nagambal sang argumento nga theological argument. Kag amoy ni ang ginhambal din ni Apostle Pablo nga ang Dios nagpakighambal pinaagi sa iya hinimuan. Amo nang isa dira sa dinalan sa balaan nga kasulatan nga nagasiling The fool said in his heart, there is no God. Nga makambal ka, nga wala sang Dios, kung magtangla ka lamang sa langit. Maathag ini nga panaksihon, the witness of the universe, the witness of cosmos. Kag ikadua darigin na ambal man ni Apostle Pablo, nga ini nga presensya sang Dios, kag kamatuoran sang Dios, nagapayag ini sa tawo man nga pagtugas sang tawo, sang Dios sa tawo, inbutang sa iya ang ginatawag nato na sa English, intuitive knowledge. Ara na siya pang nahuna nga may Dios. Kay look at the people around the world, ang mga tribes, nations, all of this, if not all, 99% probably, nga may ara sila, nga may ginasimbagid sila. Ginatawag natin the universal worship that proves the existence of God. May ginapangita ang tao nga a supreme being na masimba niya siya tungod inatagan nila sila sa Ginoo sa sining intuitive knowledge. It's already ginatawag natin the witness of conscience sa mana, no? Ngara na sa pagtugas ang Diyos sa tao. God created man with intellect, with emotion, and with will. So, kung sa isa pa kapulong, man has a spark of divinity. Kag abin ninyo ining inherent knowledge of right and wrong, nagpamatuod lamang yung ini, nga may Diyos, ano na dira, nga amo na ang iya, nga pag hunahuna, when especially when he commits sin, abin ninyo madamo nga mga siling nato mga criminals, murderers, nga sa malawig nga tiyon gintago anay nila ang ilang nga ginhimo kag ayhan libre sila kay wala sila madala sa usgado kag but we have learned that some of them came out, nagwa sila sa to the open nga sila naghimo sining sala tungod nga hindi sila makatulog. They were disturbed by their conscience and they want to have peace of mind. Kag silingan diri, this is the most powerful catalyst for personal and religious confession. Di amo ini ang yara sa tao na maghimo gani sang sala, kabalugid siya na inaisagit ka sala tungod sang conscience kay ginbutang sa Ginoo sa iya. Di makasiling kita nga ang tao, man himself is a witness of the existence of God. May tinatawag anthropological argument from the word anthropos, that means man. Sa tao lang, the makeup of man, ang iya ba lang outward and internal makeup, nagambal iniya sang katahum sang aton Dios nga maalam. Hindi kita yan nagsugod sa lower species nga nag-evolve kita nga nangin tao kita. Though hindi inaya mapatiyan kaya it's just simply a theory. Guesses lang nini, nag-guess lang. Pero kung lang tao natin ang tao ya, sa subong tao giyapon, amo man nagyapon ang iya makeup, hindi na ni siya magbago. Kaya we don't believe in the theory of evolution. We believe God created men, the first man Adam and Eve, and Adam and si Eve, ang ilang makeup na ya, kompleto na, they have that natawag natin nga, hindi lamang physical, saan pa ang iyang pangunahuna, right away, makasiling kita ya, wala na siya nag-amat-amat na evolved. But man was created by God perfect at that time until nga nagsuay sa Dios. Kag again this is a wonderful evidences of the existence of God. May arap pa na sa ginata, the ontological argument, that means the idea of being, the being of man, ang ginatawag na human being. di ni Shalin. Amoy ni tanan nga mga arguments makasiling kita nga may Diyos ang kalibutan. Now, siling diri sa versikulo 18, kay ang kasingkal sang Diyos ginapahayag gikan sa langit batok sa tanan nga mga pagkadi Diyos nun kag pagkadi matarong sang mga tao nga bangod sang ila pagkadi matarong ginapunggan ang kamatuuran. So, diri makita naton nga ang kasingkal sang Diyos napahayag diri. Magsiling kita kasingkal God's wrath. Amoy ni ang God's extreme and just judgment of sin. May isa ka dinalan or a version which speaks that God's wrath as His personal anger against sin. So, ang ininga dilalan ginapakilala sa aton na ang Diyos is a just God, the God of justice. Hindi lamang siya bala may gugmaon nga Diyos. He is a loving God. God is love. Kabalugin kita sina. He created man with this purpose that He will show His love to man. Kag gipakita man sa ato sang nagpakasala ang tao, right away God wanted to save man. Amoy na ang rason kung nga ginpadala niya ang iya bugtong anak nga si Kristo Jesus. Kag naghalad sang iya lawas nga pinaagi sa iya kamatayon kag pagpatulo sang iya hamili nga dugo, may kaluwasan kita. Putsiling may kaluwasan kita, mapatawad kita sa aton nga mga sala kung kita lamang magsalig sa iya subong aton personal nga manluluwas. Kung ikaw lamang maginulsol sang imo mga sala, sa langgid ang Diyos magpatawad kay He took our place. Hingkuha na niya ang aton niyang nga bahin nga dapat kita sinamabayad sa paghinmatay man gani sa cross sa Kalbaryo. Apang ang aton Ginoo is the God of love. But hindi tungod nga siya Diyos nga may gugmaon, nga ang tanan nga tao maluwas na lang. Inambal na sang iban nga ang kalawasan ay para sa tanan kay si Kristo nang namatay na para sa tanan. Pero may kondisyonis ini nga ginhambal sang aton nga ginbasa kaina lang gid kay gin silang diri liwat basaon ko ni nga dinalan kay sa sini inapayag ang pagkamatarong sang Dios paagi sa pagtuo nga sa pagtuo subong nga nasulat na ang matarong magakabuhi paagi sa pagtuo. So amo lang ini ang ginambal sini nga dinalan kung gusto mo mangin epektibo ang gitawag diri nga pagpakamatarong sang Dios sa aton kun kita lamang magtuo kay Kristo Jesus nga aton manluwas nga siya lang gid amo ang makaluwas sa aton mga sala. Saliga naton siya, tuuwa naton siya na siya ang Dios nga nagpanaog sini nga kalibutan. Nagkatawang tao siling sang bala kasulatan nangin unod siya agud lamang mahalad niya ang iya kabuhi magpatulo sang iya dugo para sa kaugasan sang aton mga sala. Amoy hindi mangpan sang kadamaan nga mga tao na kung si Kristo Dios bakit namatay siya. Now again, it is because of that purpose na silingan ni Apostle Pab, kung wala sang pagpatulo, sang dugo, wala sang kaugasan sang aton mga sala, kagkaybalo kita sang practice sa daan nga katipan nga nagahalad sila sang sapat, pagpatulo sang dugo, amuna na ang larawan sang aton Ginoong Hesus Kristo man. So, diri, ginpahayag nga tikon kita ya magsikway sini nga kamatuuran nga kung hindi kita ya magsalig sa iya, hindi man kita maluwas. Hindi na, it doesn't mean nga nangin matay sa tanan-tanan kita maluwas na. But there is a condition here according to the Lord. Dapat kita magtuo, magsalig sa iya na siya amo ang Diyos nagkakatawang tao nang matay tungod sa atot ng mga sala. Kailalahaw nato ina nga kamatuuran kay nagsaad siya sa balang kasulatan sa 1:36. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. So, ipakita niya din yung mga hinigugma, hindi lamang ang Diyos gugma, batuo so He is just. He is just. Because of sin, is going to punish that sin. Na masubuin niya balita sa mga wala, nagasikway, sining kamatuuran sa pagpangimatay sa krus, sa atong Ginoo sa krus. Nasikway ining kamatuuran sa ginatawag natong righteousness through faith. Kay siling nga diri, without excuse siya, nga nagpahayag na nga ang tanan ng mga butang para sa imo may kaluwasan. Ikaw kung sino siya, Diyos nga gamhanan, Diyos nga matarong, manigugmaon nga Diyos, nga kung ikaw lamang magsalig sa iya, hindi ka mapahamak sa impyerno, kundi may kabuhi nga wala sing katapusan. So diri tungod sa pagsikway, sining pagpahayag sa Diyos, wala sang, there is no excuse without excuse someday in the judgment day when you will stand before the judgment, great white throne judgment, na makasiling ikaw, wala ka man nagpayag sa akon. Nagpayag ang Diyos sa iyay nimuan, sa imo mismo, konsyensya, nagpayag ang Diyos sa iyang daku magugma, pag pinaagis pagpangimatay sa krus sa Kalbaryo, sang aton Ginoo, wala kita sang excuse kay inigin tanyag na sa aton nga libre, wala sing bayad. Gani abyan kabay ini nga mensahe nanungod sang pagpahayag sang Dios sa aton, sa imo kag sa akon, mangin matag ini agud lamang ikaw maluwas ang Dios kag mapa hilayo ikaw sa iyang kasingkal. Salamat sa Ginoo sa iyang mensahe para sa aton. Ayong gid nga adlaw sa tanan, salamat sa mga nagpalamati sining aton mensahe sa sining nga aga, ini inyo alagad sa kanghinan, Pastor Henry Sinina. May the Lord bless you.
1: Madalas ang buhay natin ay nakakalito. Di natin malaman kung bakit nangyayari ang mga bagay, gaya ng lindol, baha at ilan pa sa ating mga nababalitaan. Sabi ni Yahweh, aking ituturo ang iyong daraanan. Ako sa iyo'y magbibigay payo, kita'y tuturuan. Awit 32:8. Kung ikaw ay nalilito sa mga nangyayari sa Pilipinas, idulog mo sa Panginoon yan sa pamamagitan ng panalangin. Nasa Kanya ang katugunan.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tugtog ang tanan mga kabatid.

0: Maayong aga sa mga abiyan niya padayon na gaupod sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo kada Domingo sing aga kag atong ginatamyaw si Nanay Alicia Calbo. Salamat gid sa imo nga padayon nga pagpangamuyo sa atong programa. Kabay nga yara ka sa maayong panahon panglawas upod sa imo nga pamilya, kabataan kag kaapuhan. Subong man sa kay Tatay Batakulin kay sa kay Daylimar. Salamat sa kaayo sa Ginoo. Kabay nga totally mag-aayo lagid kamo. Kagkabay nga padayon lang gid magpangalagad sa Ginoo. Padayon nga may katutom ano man yung mga pagtilaw, mga pagpangangkat sa pangabuhi kag pagpangalagad, salig lang ta sa Dios kay siya ginagsaad sa aton yan di kita pagbayaan kag patumbayaan. Kani dalayaw gid ang Dios sa kabuhi sa mga kanakaniya bisan pa sa mga kabudlayan nga ginatubang naton. Padayon unta ang aton nga pagtuon about sa family kag magapamanandong kita diri sa isa sa mga handom ni Haring David. Psalm 101 verses 1 to 8 kag ang key verse naton ara sa verse 2. Ang title sa aton nga pagpamanandong siningaga, I will behave wisely in my own house. Siniada sa key verse naton sa Psalm 101 verse 2. Kung may chimpo kamo, basahan nyo ang verse 1 to 8 or the whole chapter sa Psalm 101. Pero dito mag-focus na sa verse 2. Ang ato niya key verse. Siling niya, sa King James Version, I will behave wisely in a perfect way. O when will you come to me? I will walk within my house with a perfect heart. That is how the King James Version translate. Sa NIV, I will conduct the affairs of my house with a blameless heart. Sa New Living Translation, NLT, I will lead a life of integrity in my own home. Sa New Living Version, I will walk within my house with a right and good heart. Sa Message Translation naman niya, I'm doing the very best I can and I'm doing it at home where it counts. Sa New Century Version, I will live an innocent life in my house. Sa Ilunggo, magakabuhi ako nga wala sing kasawayan. San o mo bala ako palapitan? Magakabuy ako nga wala sing kasawayan sa akon panimalay. Ang una nga phrase diri nga magakabuy ako nga wala sing kasawayan nagambalin na sa iya nga public life. Kag ang ikaduha nga phrase nga magakabuy ako nga wala sing kasawayan sa akon panimalay gin-specific again sa iya nga family life or sa iya nga private life. So ang Psalm 101 famously known as the Psalm of Integrity. Drigi pakita ni King David as a model for godly leadership and personal holiness. Committing to walk blamelessly before God and before men, especially before his family. He is about to lead as a king of Israel. Kag naghimo sa sang isa ka personal nga commitment siya kagalingon niya before siya mag-lead nga isa ka hari sang Israel. Iya anay siguraduhon nga nga maayo ang iyang pag-lead sa iyang kagalingon nga panimalay. So Psalm 101 is a powerful declaration of King David's commitment to personal integrity and righteous leadership. So gin-emphasize din ni Haring David ang iyang dedication to lead a blameless life, fostering a pure home, surrounding oneself with faithful companions, rejecting deceit and wickedness, a zero tolerance policy for corruption, slander and deceit in his kingdom, especially in his home. Bawa mo gining kinanglanon sa aton nga panggobyerno subong. Isa ka klase sang leader nga nagahandom sa paglead nga matarong. Okay? Nga mangin isa ka ehemplo sang isa ka leader nga nagahimo sing maayo para sa kayuhan sa iyang pungsod, para sa kayuhan sa iyang katawhan. Do ano katahom? Kagamunay nga aton nga ginahandom, kaginapangamuyuan man sa aton nga pungsod Pilipinas. So that's why si King Solomon mismo nagambal man that when righteous person leads, the people rejoice. But when evil man leads, ang mga tao naga kabudlayan. All the people will perish. So, dire, ginpakita ni Haring David ang isa ka dedication to leading a blameless life. Sa iyang pagkabuhi, nga makita, ginuna sa iya kagalingon niya panimalay. and also to surround himself with faithful companions. Kagi na-reject niya ang mga tao nga nagahimo sang malaot, kag ginahandom niya gid ang zero tolerance policy for corruption, mga slanderer, kag deceitful nga mga tao sa iyang ginharian. So ang pamangkot sa aton sa siningaga, sa ikaw nagapamati uton, how is your family life and public life? Kamusta ang imong pangginawi sa imo panimalay? Ang imo balang pangginawi sa imo panimalay, the same man nga pangpakita sa public life? Kay sometimes, or even most of the times, kita nga mga tao, lain ang aton nga pangginawi sa public life naton, ginapakita naton sa tao nga maayo kita, buot kita, o ano pa ang mga tanan nga kayuhan, pero kung sa aton panimalay, nagalain ang aton nga pangginawi. That's supposed to be ang aton nga public life as well as ang aton nga family life pareho gyapon. Kung ano kita manggawi sa aton nga family life, the same man ang aton nga panggawi sa aton nga public life. Many people know how to act in public gently, but character is truly revealed at home privately. So, ang isa ka tao may appear spiritual in church or sa panimalay, discipline at work, or kind among friends, but the real test of integrity is how they live behind closed doors. O kung sila nga panimalay. So, David makes a personal commitment before God. He does not begin with governing a nation, leading an army, or influencing others. He begins with himself in his own house. That is why sila niya, I will behave wisely in my own house. So, hindi nga bersikulo, nagatudlo sa aton that spiritual maturity begins at home. So, una nga kamaturan nga aton nga matalupang dandiri, David's determination to live godly. Ang iya nga determinasyon nga magkabuhi siya nga Diyos nun. As I said before, David is about to lead Israel being a king, being their king. Kag ang iya diri nga handom, kag determinado gid siya nga magkabuhi siya nga Diyos nun. Verses 1-4. So, David pursued his personal integrity. David resolves to lead a blameless life, focusing on purity within his own household. And he makes a conscious choice to avoid evil and avoid being influenced by it. So, muni ang lagas niya nga sa paggahom niya, sa paglid niya sa King of Israel, hindi dayon nga ang kamanggaran o kun ang kabuganaan o kun ang kadungganan, what I mean in to be famous, but ang iya nga pursuit is personal integrity. The reason sa verse 1, singing of God's mercy and justice. David begins by praising God's character, resolving that both his private worship and public leadership will reflect God's steadfast love and justice. So when he is about to lead as a king of Israel, ang gusto niya nga ang karakter sa Ginoo mapakita niya God's naton justice and mercy. That is why inakanta niya ang kaluoy kag ang kamatarong sang aton Dios. Amo man ang gusto niya nga mag-lead siya, mapakita niya ang kinaiya sang Dios that he is steadfast in his love and also in his justice. Focusing on personal integrity, David determines to behave wisely in a perfect or blameless way. So, grabe ka significant ang pag-umpisa ni Haring David bilang isa kahari, nag-umpisa gi sa bag-o sa iyang kaugalingon. Even as he gained great royal power, his first priority was personal godliness rather than indulging himself in earthly status or kabantugan. Hindi na mo yang yagidyang pursuit, kundi ang yagidyang handom sa iyang kaugalingon nga maging maayos siya nga leader. That is why sa verses 3-4, guarding his eyes. David promises to sit no wicked thing before his eyes. This speaks to guarding the mind and heart against corrupting influence of the world. So, ginatingwaan gin niya nga mabantayan niya ang iya mata. Kaya iti, kung tanawang ta sa ulihidri, nakasala gyud man siya. The last of the eyes kag nagsulod ang last of the flesh kag nagresulta ini sa isa kasala kag nagdestroy sang iya man niya leadership. Kag nagdala sa iya man sing kabuhi nga pagka miserable. That is why naka-learn siya sang lesson niya. He wants to guard himself, his eyes, from wicked thing nga makaguba kag makadestroy sang iya nga pagkatao. Godly behavior begins with personal determination. Sige da, I will behave wisely. So duduwa ini, this language is a language of responsibility. Not others should do, not my family do, but I will. Sige da, godly living starts with personal surrender. Sige nga, I will behave. Wala sige expect nga ang iba niya mahimo ni para sa iya. Ang iya panimalay ang maghimo para sa iya, no? Kundi siya, I will, ako mismo. That's determination. That's a language of responsibility. Nga wala niya gina-expectar ang iba niyang mauna, kundi siya mismo. I will behave wisely in my own house. Godly living starts with a personal surrender. And that is what David did. Ikadua. Not only David's determination to live godly as a leader of Israel, but also David's resolution to lead righteously. He resolved in his heart to lead righteously. How? Paano? By zeroing tolerance for sin. Hindi ini mahapos. Hindi ini madali-dali. Grabe nga challenge ni. He takes a firm stance against toxic behaviors such as secret slander, arrogance, deceit, and lying, refusing to tolerate this kind of behavior in his inner circle. So, hindi sa gusto nga sa iyang tupad o kung sa iyang mga upod sa sulod sang palasyo, may amuning nga klase sa mga pamatasan. Kaya siya sa verse 5, whoever slanders their neighbor in secret, I will put to silence. Whoever has a haughty eyes and a proud heart, I will not tolerate. Kita mo ang mga bugalon kag ang mga nagahimo sang malain nga istorya, siya da hindi ko pwede nga pagapatiniron sa akon nga palasyo. Zeroing tolerance for sin. He stands against toxic behaviors sa mga tao nga magaguba sang iya nga pangdumalahan. Then, again, opposing the proud and deceitful. David takes a firm stance against slanderers, the arrogant, and those who practice deceit, committing to remove them from his presence in his court. Tapos sa verse 7, no one who practices deceit will dwell in my house. Yan, nagayin mo sa mga binutig, hindi pwede mag-istar sa akong balay. No one who speaks falsely will stand in my presence. Ang mga butigon, hindi man pwede magatindog o kung mag-aupod sa akong presensya. Verse 8, every morning I will put to silence all the wicked in the land. I will cut off every evildoer from the city of the Lord. Wow. Kung ang may leader, tanga mo sini, daano katahum. Nga ginatinguhaan gid nga ang mga corruption, ang mga toxic behavior, okay, nga matinluan niya gid, ang mga tao nga sa din nga naghihimo sang hindi maayo. Okay? Kaganong ginahimo niya? Anong himo niya? Surrounding himself with the faithful. Rather than tolerating corrupt individuals in his administration, David vows to look for faithful, blameless people to minister to him and serve as his companion. As he says in verse 6, the faithful in the land are the ones whom I will choose to be my companions. Only the one who follows the path of integrity will be my servant. Wow, amo ning gusto niya. Ang mga matutom, ang akon pilion nga mangin kaupod. Kay sila nga nagasunod lamang sa dalanon sang pagkamatarong, amo ang akon pagaupdon o akon himuon nga mga alagad nakon. He surround himself with faithful men. Okay? So this is his resolution to lead righteously. Nga malid niya ang katawan sang Israel sa pagka matarong. So kabay pa sa ato niya kabuhi, amo maning handom naton We have that determination to live godly, and we have that resolution to lead righteously. That is why I say, King David, I will behave myself wisely in my house. Padayunon nato ni sa Dasyon ng Domingo. Hinihinyo alagad si Pastor Romulo sa Kuloso New Life Church, ang ginugid magpakamayo sa aton talantanan.
1: Kabaing ang pagpanumdum sang pulong sang Dios magapabilin sa inyong mga tagipusoon. Basi, malipad ka. Only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will surely last. Thank you and God bless to all of you.

Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo, tubtob ang tanan, mga kabatid.

Ang nahauna nga libro sang Kronika. Chapter 23. Ang ubra sang mga leveta. Sang tigulang nagid si David, ginhimo niya nga hari sang Israel ang iya anak nga si Solomon. Ginpatipon niya ang tanan nga pangulo sang Israel, pati ang mga pare kag mga leveta. Ginisip ang mga leveta nga nagaedad 30 pa ibabaw. Kag ang ila kadamuon 38,000. Nagsiling si David. Ang 24,000 sa ila magadumala sang mga buluhaton sa templo sang Ginoo. Ang 6,000 magaalagad bilang mga opisyal kag mga hukom. Ang 4,000 magaalagad bilang mga gwardiya sang mga puwertahan sang templo. Kag ang 4,000 pagid magadayaw sa Ginoo paagi sa mga instrumento nga ginpahimo ko para sa sini nga buluhaton. Ginpartida ni David sa tatlo ka grupo ang mga leveta, suno sa mga pamilya sang mga anak ni Levi, nga sila ni Gershon, Kohat, kag Merari. Ang mga kaliwat ni Gershon. Ang mga anak ni Gershon, amo si Ladan, kag si Shimei. Si Ladan may tatlo ka anak nga lalaki, nga sila ni Jehiel, ang pinakapangulo sa ang ila pamilya, dayon si Zetam, kag si Joel. Amo ini sila ang mga pangulo sang mga pamilya ni Ladan. Si Shimei may tatlo man ka anak nga lalaki, nga sila ni Shelomot, Haziel, kag Haran. Sang ulihi, may apat pa ka anak nga lalaki si Shimei, nga sila ni Jahat, ang pinakapangulo sang ila pamilya, si Zena, ang ikaduha, dayon si Jeosh, kag si Beria. Jutay lang ang mga anak ni Jeosh kag Beria. Gani, ginisip sila nga isa lang kapamilya. Ang mga kaliwat ni Kohat. Si Kohat may apat ka anak nga lalaki, nga sila ni Amram, Izhar, Hebron, kag Uziel. Ang mga anak nga lalaki ni Amram, amo si Aaron kag si Moises. Ginsiparar si Aaron kag ang iya mga kaliwat sa pagdedikar sang labing balaan ng mga butang, sa paghalad sang mga halad sa Ginoo, sa pagalagad sa iya, kag sa pagbindisyon sa katawhan sa iya ngalan. Amo ini ang ila katungdanan hasta sano. Ang mga anak nga lalaki ni Moises, nga alagad sang Dios, nalakip sa mga leveta. Ang iya mga anak nga lalaki, amo si Gershom, kag si Eliezer. Ang isa sa mga anak nga lalaki ni Gershom, amo si Shebuel, nga pinakapangulo sang ila pamilya. Si Eliezer, may isa lang kaanak nga lalaki, nga amo si Rehabia, nga pinakapangulo sang ila pamilya. Madamo gid ang mga kaliwat ni Rehabia. Ang isa sa mga anak nga lalaki ni Izhar, amo si Shelumit, nga pinakapangulo sang ila pamilya. Ang mga anak nga lalaki ni Hebron, amo sila ni Jeria, ang pinakapangulo sang ila pamilya. Si Amaria ang ikaduha, si Jahaziel ang ikatatlo, kag si Jekamiam ang ikaapat. Ang mga anak nga lalaki ni Uziel, amo si Mikas, ang pinakapangulo sang ila pamilya, kag si Isheya ang ikaduha. Ang mga kaliwat ni Merari. Ang mga anak nga lalaki ni Merari, amo si Mali kag si Moshe. Ang mga anak nga lalaki ni Mali, amo si Eleazar kag si Kish. Napatay si Eleazar nga wala gid sang anak nga lalaki, kundi mga babayi lang. Ini sila ginpangasawa sang ila mga pakaisa nga mga anak ni Kish. Si Moshe may tatlo ka anak nga lalaki, nga sila ni Mali, Eder, kag Jeremot. Amo ini sila, ang mga kaliwat ni Levi, suno sa mga pangulo sang ila mga pamilya. Nalista ang tagsa nila kangalan. Ang kada isa sa ila, dapat nagaedad 20 katuig pa ibabaw para makaalagad sa templo sang Ginoo. Nagsiling si David. Ginhatagan kita sang Ginoo, ang Diyos sang Israel, sang kalinong, kag mag-aistar siya sa Jerusalem hasta sano. Karon,
indi na kinahanglan sang mga leveta nga magdala-dala pa sang tulda nga simbahan kagsang mga kagamitan sini. Suno sa katapusan nga sugo ni David, ang tanan nga leveta nga nagaedad 20 katuig pa ibabaw, ginlista para mag-alagad. Ang katungdanan sang mga leveta, amo ang pagbulig sa mga pari nga mga kaliwat ni Aaron sa pag-alagad sa templo sang Ginoo. Sila ang mag-aatipan sang mga ugsaran sang templo kagsang mga kwarto sa kilid. Kag sila man ang magabulig sa mga seremonya sang pagpakatinlo kagsang iban pa nga buluhaton sa templo sang Dios. Sila man ang gintugyanan sa balaan nga tinapay nga ginaplastar sa lamisa, sa harina para sa mga halad nga regalo, sa tinapay nga wala sing inugpahabok, kag sa iban pa nga ginaluto, kag ginamikskla. Sila man ang gintugyanan sa pagkilo kag sa pagtakos sang tanan nga halad. Ila man katungdanan ang pagtindog kada aga, kag kada gabi sa templo, sa pagpasalamat kag sa pagdayaw sa Ginoo. Sila man ang magabulig sa paghalad sa Ginoo sang mga halad nga ginasunog sa mga adlaw nga inugpahuway, sa piyesta sang pagumpisa sang bulan, kag sa iban pa nga natalana nga mga piyesta. May mga pagsulundan kung pila ka leveta ang magahimo sini nga buluhaton kag kung paano nila ini himuon. Gani, ginhimo sang mga leveta ang ila katungdanan sa pag-atipan sang tulda nga ginapakigkitaan kag sa balaan nga lugar, kag sa pagbulig sa ila mga paryente nga mga pare nga kaliwat ni Aaron sa pag-alagad sa templo sang Ginoo. Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 24. Ang mga buluhaton sang mga pare. Amo ini ang mga grupo sang mga kaliwat ni Aaron. Ang mga anak nga lalaki ni Aaron, amo sila ni Nadab, Abihu, Eleazar, kag Itamar. Pero una nga napatay si Nadab, kag Abihu, sang sa ila amay, kag wala sila sang mga anak. Gani, ang nag-alagad bilang mga pare, amo si Eleazar, kag si Itamar. Sa bulig ni Zadok, nga kaliwat ni Eleazar, kag ni Ahimelech, nga kaliwat ni Itamar, gingrupo ni Haring David, ang mga kaliwat ni Aaron, suno sa ila katungdanan. Ang mga kaliwat ni Eleazar, gintunga sa 16 kagrupo, kag ang mga kaliwat ni Itamar, sa 8 kagrupo. Kay mas madamo ang mga pangulo sang pamilya sa kaliwat ni Eleazar. Ang tanan nga buluhaton, ginpartida sa mga grupo, paagi sa paggabot-gabot, para wala sing may pinilian. Gani may mga opisyal sang templo, nga nagaalagad sa Dios halin sa mga kaliwat ni Eleazar, kag sa mga kaliwat ni Itamar. Si Shemaya nga anak ni Netanel, nga leveta, amo ang sekretaryo. Ginlista niya ang mga ngalan sang mga pari sa atubangan sang hari, kag sang mga opisyal nga sila ni Zadok, nga pari, Ahimelech, nga anak ni Abiatar, kag mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari, kag sang mga leveta. Naggabot-gabot sing bulus-bulos ang mga kaliwat ni Eleazar, kag ni Itamar. Ang una nga nagabutan, amo si Jehoyarib. Ang ikaduha si Jedaya. Ang ikatatlo si Harim. Ang ikaapat si Shorem. Ang ikalima si Malkiya. Ang ikaanom si Miyamin. Ang ikapito si Hakuz. Ang ikawalo si Abiya. Ang ikasyam si Jeshua. Ang ikanapulo si Shekania. Ang ika-11 si Eliashib, ang ika-12 si Jakim, ang ika-13 si Hupa,

matag sang ila katigulangan nga si Aaron, halin sa Ginoo, ang Dios sang Israel. Ang mga pangulo sang mga pamilya sang mga Leveta. Amo ini ang mga pangulo sang mga pamilya sang iban pa nga mga kaliwat ni Levi. Halin sa mga kaliwat ni Amram, si Shebuel, halin sa mga kaliwat ni Shebuel, si Jedeya, halin sa mga kaliwat ni Rehabia, si Eshia, ang pinakapangulo sang ila pamilya. Halin sa mga kaliwat ni Ezyar, si Shelomot, halin sa mga kaliwat ni Shelomot, si Jahat, halin sa mga kaliwat ni Hebron, si Jereya, ang pinakapangulo sang ila pamilya, si Amaria, ang ikaduha, si Jahaziel, ang ikatatlo, kag si Jikamiam, ang ikaapat. Halin sa mga kaliwat ni Uziel, si Mikas. Halin sa mga kaliwat ni Mikas, si Shamer. Halin sa mga kaliwat ni Isheya, nga utod ni Mikas, si Zacarias. Halin sa mga kaliwat ni Merari, si Mali kag si Mushi. Halin sa mga kaliwat ni Jaaziah, si Bino. Halin sa mga kaliwat ni Merari, paagi kay Jaaziah, si Bino, Shoham, Zakur, kag Ibri. Halin sa mga kaliwat ni Mali, si Eleazar, nga wala sing mga anak nga lalaki. Halin sa mga kaliwat ni Kesh, si Jeramil. Halin sa mga kaliwat ni Moshi, si Mali, Eder, kag Jeremot. Amo ini ang mga Leveta, suno sa ila mga pamilya. Pareho sang ginhimo sa mga kaliwat ni Aaron, naggabot-gabot man sila sa paghibalo sang ila mga katungdanan, pamatanon man o kuntigulang. Ginhimo nila ini sa atubangan ni Haring David, Zadok, Ahimelech, kagsang mga pangulo sang mga pamilya sang mga pari, kag mga Leveta. Ang nahauna nga libro sang Kronika, Chapter 25. Ang mga musikero. Nagpili si David kag ang mga commander sang mga soldado sang mga tawo halin sa mga anak ni Asaph, Heman, kag Jeduton sa pagsugid sang mensahe sang Dios nga ginatukaran sang mga arpa, lira, kag mga simbals. Amo ini ang lista sang ila mga ngalan kag mga obra. Halin sa mga anak nga lalaki ni Asaph, si Zakur, Jose, Netaniah, kag Asarela. Nag-ubra sila sa idalom sang pagdumala sang ila amay nga si Asaph. Nagasugid si Asaph sang mensahe sang Dios kun magsugo ang hari. Halin sa mga anak nga lalaki ni Jeduton, si Gidaliah, Zire, Jeshaya, Shemi, Hashabiah, kag Matiteya. Anom sila tanan. Nag-ubra man sila sa idalom sang pagdumala sang ila amay nga si Jeduton. Ining si Jeduton, nagasugid sang mensahe sang Dios nga ginatukaran sang arpa, nga may pagpasalamat kag pagdayaw sa Ginoo. Halin sa mga anak nga lalaki ni Heman, si Bukia, Matania, Uziel, Shebuel, Jeremot, Hanania, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti Ezer, Josbekasha, Maluti, Hoter, kag Mahaziyot. Sila tanan mga anak ni Heman nga propeta sang hari. Ginpadunggan siya sang Dios paagi sa paghatag sa iya sang 14 ka anak nga lalaki kag 3 ka babayi. Suno sa promesa sang Dios sa iya. Initanan nga lalaki ginadumalahan sang ila amay sa ila nga pagtukar sang mga simbals, lira, kag mga arpa sa ila pag-alagad sa balay sang Dios. Si Asaph, Jeduton, kag Heman ginadumalahan sang hari. Sila kag ang ila mga paryente nga 288 tanan, mga maayo gid nga mga musikero para sa Ginoo. Naggabot-gabot sila para mahibaluan ang tagsanila ka-responsibilidad, pamatanon man o kontigulang, manunudlo man o kon estudyante. Ang una nga nagabutan sa pamilya ni Asaph, amo si Jose, kag ang iya mga anak nga lalaki, kag mga paryente. Dusi sila tanan.

0: Ginoong Hesus yara ang kabuhi. Kay ini nga kabuhi nagaiwag sa katawhan. Ang iwag nga nagasilak sa kadudulman, kag ang kadudulman wala makadaog sini. Ini nga programa ginasakdag sa Bacolod Evangelical Church. Iwag san ka matuoran. Yari ang kubos ninyong alagad.
1: Mayong aga gid mga kauturan kay mga pinalangga nga tagpalamati sa aton nga Radio DYBS. Salamat naman sa kaginan, makawragwa kita sa kanginan, sining matamis nga kaluwasan, the sweet voice of salvation nga itadala sa aton sa Radio DYBS. Inyo alagad si Pastor Carlo Malata, nagapanamyaw sa inyo dira. Namang aga, kamusta ka mo abyan? Mga kaigsuunan, higala, good morning, good day, magandang umaga po sa inyong lahat. Mamalandong kita sa pulong sa Ginoo, makita ini sa sinulatan ni John the Beloved, no? Ni Apostle John, sa John chapter 15 verses 1 up to 8. Kagamoy ni ang isa sa mga claims si Jesus Christ, no? Damo claims si Jesus Christ. I am the good shepherd, I am the resurrection and the life, I am the Son of God, I am the door of the sheep, I am the way, the truth, and the life, no? So, ang isa sa mga I am sa muna makita sa John 15, I am the true vine, no? And my Father is the gardener, no? He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, he prunes, so that it will be even more fruitful. You are already clean because of the word I have spoken to you. Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. This is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. So kung lantawon mo dire, ang isa ini ka, no, tawag na itong nga analogy. So first point, the analogy. Masinig kita analogy, simile, no? Or isa sa figure of speech nga parehos sini, no? Nga si Ginoong Hesus, siya ang punuan sang ubas, ang gardener among Diyos nga may, God the Father, kag ang mga disciples among ni ang branches. Ukon kita man, no? Again, picture out dire sa mga sumulunod kag followers ni Jesus Christ, no? Kita ang mga sanga, no? So John 15 verse 1, I am the true vine and my Father is the gardener, no? And sa John 15 verse 5, nabutang manda, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So, ang ginahambal ni Jesus nga magpabilin kita sa iya, mag-angot kita sa iya. Kaya kung disconnected kita sa iya, ati, hindi kita magapamunga, hindi kita magalambo, hindi kita maging successful sa atong pagpangabuhi Kristohanon. So, kung disconnected ka perme sa router o sa wifi, hindi ka makakonect, ibudlayan ka eh. Bisan pa, gani sa mga gadgets, no, kung disconnected, no, hindi ka makagiyo, hindi ka makahimo sa mga buluhaton mo. Same thing sa atong relationship sa Ginoo, kung disconnected kita, hindi kita makatayo yun sa pagpangalagad sa Ginoo, sa pagtubo ng bilang Kristohano. So, this is the kind of analogy, no, ang ginaginambal ni Jesus Christ. Sa una natin, amo na eh, ang ilayang context, mahilig sila magpanguma, no? Magtanom. Labi na gid ang mga ininatawag natin nga mga grapes or grapevine, no? So the Father is the gardener, Jesus is the vine, and the disciples or the Christians are the branches. So may analogy, may similarity. Actually, ang principle dire, the key to a fruitful Christian life is to remain in Jesus Christ. Kung magpamunga kita, magpabiling kita sa kay Jesus Christ who is the vine, no? Ang punuan sang ang ubas o punuan sang bunga. And principle number 2, fruitfulness is equivalent to faithfulness. Magalambo aton nga mga prutas, binagid ang the fruit of the Holy Spirit, no? Ang love, ang joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, no? Tanan niya nga prutas. Isa lang ka prutas, the fruit of the Holy Spirit, pero damo siya magabitog-bitog, da, magalambo ina, no? Magamatutom kita sa Ginoo kung nagaangot kita sa vine. So muna, the analogy. Number two, the process. Actually, may process, gid. Ano na nga process diri ang pag-utod, no? Pag-utod sang sanga. Sanga nga hindi na mapuslan, no? He cuts off every branch in me that bears no fruit. Wala na gapamunga. John 15 verse 2. Tiyan mo ning gina-picture out ang mga gasupod-upod lang, gasimbaman, gasga upod man tindog, upod man kanta, pero wala sing relasyon sa Ginoo. Basi i-assess na itong kagulingan ta, no? Ngarap lang gagawin with the flow lang. Pero wala ka galit nag-tuot. Wala ka nagsunod din sa kaginong Jesus, no? The more on ritual lang, no? Kamu na yung pinakasakit kung ut doon kita sa Ginoo, kung hindi kita committed git sa iya. Nanduman ko sa stories ang left behind mo. May isa ganito kaalagad sa Ginoo na bilin man, no? Though, sa limpapaw ang pag-alagad, ang pag-gatuo, ang pagsunod kay Jesus. So, he cuts off every branch. May sakit-sakit magit ang pag-utod. No, may munang pag-process siya. Yeah. Though, pero sinisang wet and tears pala. Ang bugang ang trigo. No? So, di nga nadlaw, ginsiparagin sila. No? Kaya ang bugang isunog sa kalayo. No? Number, letter B, the pruning. Not only there's a cutting, may arang natuwag ng pruning. Ang pruning, okay niya. No? Kaya di, nagasanga ka na, nagalambo ng dahon, kinanuot doon pagid para manalinsing pagid ang bago naman nga bud or da dahon. Kag dira mag-focus ang nutrients sa iya, kag magalambo siya. So, in horticulture, pruning is the removal or reduction of parts of a plant or a tree or a vine that are not requisite to growth or production and no longer visually pleasing or are injurious to health or development of the plant. So pruning is a common practice, no, sa Jewish culture, meaning orchard or vineyard management. A good nga mapalambo ang pagpamula kag ang pagpamunga sang damo pagid. In other words, sa kabuhi ta, ginaprune kita sang Ginoo. The John 15 verse 2, while every branch that does bear fruit, he prunes so that it will be even more fruitful. Nagapamunga na kita, pero gina pang-utod pagit sa Ginoo, gina-prune niya kita, gina-disiplina niya kita, agod nga magalambo pagit kita. So, muna ang process, cutting, pruning, ang katatlo, the cleaning, no? Natinluan sa Ginoo ang mga weaknesses naton, mga lapses naton, mga hang-ups naton, mga blunders naton, mga salak, isa ginasagot-sagot, natinluan na sa Ginoo, manumdum sa aton nga dapat naton hindi naton na inapag-iisagod doon. Kundi ituad sa Ginoo, pangayang pasaylo, kag mag-allow sa aton kukulingan magpatinlo kita kay Lord, no? Kaya ti kung tinlo ka ng adaan, ti, wala na gito siyang chance eh, tinloan ikaw. Dapat niya willing kita magpatinlo sa Ginoo. So, ang Ginoo ka panilhigli sa kabuhi, takis ah, may ginasilig sa nga batasan tang hindi manami, mga kabuhi tanga daw hindi ayon sa iyo buton, mga salat na himo, no? So kadamo. Pero sa mga disciples, kinambala ni Jesus sa mga disciples, sa privilege sa ila. Yes, may hindi sila perfect, may mga lapses sila. San si Peter, no, na-deny si Jesus. Si Judas, ang pinaka-worst kay wala kid nakabalik kay Jesus. Betray sa ka Jesus. Pero may mga ano sila eh, may mga weaknesses. Bisa si Thomas, ga-doubt ganyan eh. Pero at least honest sila, no, sila kagalingon. Pero muna nga balisa sa kaya sila sa pag-upod-upod nila kay Jesus for 3 years. Anong balisa sa ila sa verse 3? John 15:3, you are already clean because of the word I have spoken to you. So they are the clean ones, no? Tigulo, ginabutan ko muna, the trimmed ones, no? Trima na sila sa Ginoo. No, the agriculture mo, orchard management. So, muna ang process, gili mong utod sa kabuhita. May mga tion nga, gaka-disconnect kita sa Ginoo, apart din asang process ang pruning sa aton. May mga tion ginapanghawan sa Ginoo aton kabuhi, sa lata da, mga blunder ta ang absta. Apart din asang discipline sa Ginoo. Good kita magtubo pagit mag lambo sa aton pagtuo sa iya. So number three, the condition. So may condition gid ang Ginoo ginabahan sa aton sa verse 4, no? Actually, may choices kita. We have two choices, to remain or detach. No? To remain or detach. Verse 4, remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. In other words, magpabilin. Stay connected. To abide or remain. Mga sila ang word ng abide. Pag it actually, to dine, to sup, upod kaon, no? Upod gidra. Naka-connect per me. So, kanami, gito nung kakonek kita, kapabilin kita ka Jesus, kay magalambo ang aton nga kabuhi, ang aton nga pagtuo. No? We become fruit-bearing Christians. Actually, damo klases ng fruit eh. No? There are three kinds of fruit. Ang maning natural, number one, ang natural fruit, ang maning mga kahoy, pamunga santol, star apple, no? Mangoes, kagiban pa, no? Ang kaduwa nga fruit, ang maning biological fruit. Aton nga mga kabataan, no? Children are heritage from the Lord. No? Number three, amo ning spiritual fruit nga magatubo sa aton kabuhi. Amo ning manifestations kung tutuod kita ng Kristuhanon. So, amo ning Christ-like character, amo ning spiritual fruit. Diba itong yabal ko gina sa Galatians 5:22, no? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, ang sa punta, self-control. Pero kung gamay-gamay sa prutas mga self-control, ba't ako doko aman gamay, no? Kung gamay-gamay sa imong gentleness, pata ka doon kagamay. Kasi nagkuritot na, nagkuyos na, no? Napasas na kadako. Prariho na sila, balance na nan. No? Imo gugma, imo kaluoy, imo pagkatutom sa Ginoo. Muna ang spiritual fruit. Kaya dapat magkita sa aton kung nag-remain kita kay Jesus Christ. John 15:8, this is to my Father's glory that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. Actually, duwagin na eh. Duwagin na, it takes two to tango, gid per me. Hindi magtubo ang mga disipulo kung wala sila nag-follow kay Jesus Christ. Dumduman ko nang nag-bike ba lang? Isa lang sila sa ka-bike, dungan sila pedal, no? Dungan sila pedal, saka sila sa mga bukid, uphill, katama. Bawa ang isaya, grabe na sikad niya. Para kasaka sila nga duwa. Dungan mo sila sikad actually, pero ang isa, grabe man, prino sa likod. Prino sa kaprino, kay kulbaan sa basi mag-isol sila kag mag-gada, no? Sila nga pre, grabe. Grabe nga sikat. Kung may lang nakaabot na pre ba? Sila nga sabi ko, ganit man pre, gabi man nga pugong ko. Ay, tingala ko man pre nga daw kahinay sa aton. Kaya grabe, galing nga pugong mo. So, hindi, dapat natin pagpunggan ang Ginoo sa pagkakambyo sa kabuhi ta, no? Sa pagpatubo sa aton abyan, no? Kaya may blessing mag-abot sa aton, kaya kita maging maayog, kaya may binungawan ng Kristuhanon. No? We become fruitful and faithful Christians, no? Hindi kita mag-detach. Duwa lang yung choice mo. Either to detach or remain. No? Because detach means to separate. No? To separate ka ng isang dahon nga nahulog, no? Sa duta. Nagnalaya. Hindi. Kung ginakat na kita, hindi na kita why na kita chance magbalik. Pero kung ginaprune lang kita ni Lord, disiplina kita, may chance pa yan. Kaya ginapa-experience kita sa mga bagay. Ini. So, actually, kung ma-detach kita, may consequence again. No? Either we will be thrown and burned. No? Muna sa John 15:6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers, malaya, kagsunugon. Nakaangang isang gatong ng mga duot nga kahoy. No? Thrown into the fire and burned. Muna pinaka-anugid. Judgment day, no? Sa kabuhi, sa mga wala nagapati sa Ginoo. Wala nagapati kinong Jesus, nga anak sang Dios. No? Nga tawo lang siya kuno abi kagagin padalalan di. No, Jesus is 100% God. Jesus is 100% man. He came to this world a good nga ma-experiencehan ang natuwag naton nga sitwasyon naton as human being. Kag siya magabayad sa aton sala. Kag nabayaran niya gid, no? Kag siya lang ang Dios nga napatay, kag nabanhaw, kag magabalik liwat. Nagpromisa gid siya nga magabalik sa liwat. So muna. Number 4 point, the privilege. Ang pribileyo. Nga kung naarap kayo ng Isus, makapangayo ka sa anong gusto mo. Hindi man sa imong gusto-gusto lang, lain man na yung gusto sa kinanganon mo, lain ang need sa want. No? Ang need, amo lang ang ginapangayo sa Ginoo, give us this day, Lord, our daily bread. No? Wala tayo pangayo sa mabuhi ka man kung wala ka sang silakyan nga Porsche or Ferrari. Mabuhi ka man kung wala ka sang ref, abi. mabuhi ka man lang kung wala kasing mga alahas sa liog mo dira, no? Makakaon ka man 3 times a day, and God has provided you a lot of blessings, family, friends, free air, oxygen, tanan, even the mga kabulakan, no? Kita ni mo ang grandeur sang kundi ka da maglagaw man ng mga resort, no? At kabukiran pagid. So John 15:7, mo niyang pribilehiyo na to. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. So kana make na ya. No? Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and will show you great and mighty things which you have not known. Magpanawag ka mo sa akon. Hindi lang niya wish lang niya, kundi ayo kaya sa Ginoo through prayer, no? Kung close ka mo ni Lord, pero kung di ka mo close, di budlayan ka magpangayo. Bala, masapos mangayo ang bata sa iyang amay kung may relasyon sila nga duwa. Kag may close relationship sila, mo man sa akong aton kabuhi, aben kag sa imo man. Nga kung close ka mo ni Lord, Jesus Christ, ng imong Lord and Savior, kung hindi pa subong, batuna sa abiyan sa imong kabuhi. No? Hindi lang tungod pandemic subong or madasig ang tao magkalamatay. Either matiruhan ka dira or maratnan ka sa virus kung ano lang ang mga catastrophic elements, no? Sa Afghanistan, kung sa din mga bagay, ng mga lugar pagid. Pero ang tututuo din na kung wala kita kay Kristo, kaluluoy kita. Kaya wala kita kaluwasan. No? Gani, magbaton kita sa iya, maginulso ka ng mga sala, batunon ta siya nga aton gid nga personal nga maluluwas sa agalon. Kay mamas mamag-an, kagmahapos ang pangabuhi naton. Makapangayo kita sa iya. You ask whatever you wish and it will be done for you. Muna ganigambal kita sa prayer ta in Jesus' name, because there is power in the name of Jesus. No? There is power. Even the demons tremble, no? In the name of Jesus Christ. So muna privilege ta. Tuloy, letter A, the privilege of having root. Root bala ugat, no? Ang punuan sang ubas, hindi mabuhi kung wala sing ugat, no? Kaya isa ina ka patimaan kung mas madalo mga ugat, mas marabing nutrients nga maano niya. So kita dapat ga-connect kita sa punuan sa ubas with Jesus Christ nga nakakonect man sa ugat niya. No? Kaya dira kita ga-kuha nutrients siya. Jeremiah 17:7-8, but blessed is the one who trusts in the Lord, whose confidence is in Him. They will be like a tree planted by the water that sends out its roots by the stream. It does not fear when heat comes. Its leaves always green. It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. Tayo kung nakaangot kita sa punuan sa ubas, kag sa iyang gamot, wala kita sing i-worry, kabalakan. Mag-abot man ang mapagtilaw, mag-abot ang mga kagutom, uba ang relasyon, mga virus nga ini, hindi kita magkatublag, no? Hindi kita magkakulba. Kayara ang kabuganaan ang alin sa Ginoo sa aton. Gasupply sa aton sa nutrients, spiritual nutrients. Si Rikwari nagambal, sila niya, roots are the lifeline of nourishment for the entire plant or tree. If you don't have any roots, you simply won't bear any fruit. And in Proverbs 12:3, the righteous cannot be uprooted. Sama nang balya sa mga disciples, yeah, you are already clean because of the word I've spoken to you. Tutuod na, kung naluwas ka na, iya ka na sa Ginoo, no? So, panong balik kagyapon sa Ginoo? Iba tayo ba na masandad ka, sino gilman hindi bi nakasala sa aton, no? Pero nami lang, kung makasala ka, panong balik ka kay Lord? Take the initiative, no? To go back to the Lord, to go back to your roots, no? Who is Jesus Christ, no? The root of David, no? Number letter B, the privilege of having harvest. Not only having root, na angkor kay Jesus Christ, ang privilege man nga ma-enjoy nato ng harvest. No? Ang kabuganaan sa harvest. Pero pati sa harvest, dapat may i-prepare kita sa life ta. No? Ano ganit, kung sa agriculture pa, we must cultivate the roots. We must cultivate the soil, the roots itself, babunuhan, butangan sang tubig, pakalasan dira, no? Number two, eliminate weeds, no? Kuhaon ng mga ilamon, mga i-eliminate pagid ang ano, ang mga mites, mga tigi, pag mga sapat-sapat dira, no? Kadamo. Number four, we must cooperate with the gardener, no? Who is God the Father. Ikaw, hindi kita mag-operate, hindi kita magpapurunti, ikat na kita eh. No? Number five, dire, enjoy the harvest na. Hindi na kita mag-enjoy sa harvest. Nga kung mag-abot kita sa langit, no? Grabe ang pag-affirm sa aton, no? Sa Ginoo naton. Well done, good and faithful servant. Enter the joy of your master's business. Kabay pa nga masapuan, mautod kita nga matutom sa Ginoo, no? Nga kay siya ang aton nga punuan sa ubas, si Jesus Christ. Kabay pa nga hindi kita makalipat mag-connect sa iya. Every time ma-disconnect mo kita, may arak chance sa nga makapanumbalik kita sa iya. Bangod sa iya nga grasya, kaluoy, katutom, no? Sa aton mga kabuhi. Kag kadua, hindi kita magsagay sunggod, no? Kung kita ginadisiplina sa Ginoo. Actually, kadamo disiplina ang Ginoo sa aton. Yung napamaagi siya sa mga balatian, kinawadon, kubangan lason, aton pamatasan, mga insidente kisa. Pero may mga katuyuan ng Ginoo, no? Agod kita manginlimpyo, no? Kaangay sa mga disciples, inabala niya, you are already clean, no? Tinlo na kamo. Kinakaagi na kamo sa process, no? Cutting, pruning, cleaning. So it means cleansing mga utod sa kabuhi. May mga times nga ginagapanilig ang Ginoo. It's like purging, no? Let us allow the Lord, no, to cleanse us. Kay kung hindi, tiba si ipagatagbong kita sa linaw nga gadabadaba, no? Wala katapusan sa kamatayon. Let us be true and faithful. Let us remain in the vine. Because if we remain in the vine, we can ask whatever we wish for, and it will be done to us through our Lord Jesus Christ. So mga utod, kabay pa nga nagpamalandong kita, ikaw, ako, sa iyang mapulong, hindi kita maguntat sa gihapon, sa pangwalis ng pulong sa Ginoo, kung naluwas ka, sugiri ang iban, no? Agod sila maluwas man. Inyo alagad si Pastor Carlo Malata nagapanamyo sa inyo sing malipayon nga kaagahon sa tanan. Good day and God bless us all. Don't forget to follow the DYVS. Mayara kita nga page man ang Radio DYVS, no? Ang mga content i-share ninyo dira, no, sa inyong social media. Kag click niyo man share. So God bless us all. Thank you for listening. God bless you.

dagsang kamatuoran, kinasakdag sang Bacolod Evangelical Church, kabay nga may mga pagpakamayo kamo nga nabaton sa sining programa, iwag sang kamatuoran.

0: Ang buhay sa ating mundo ay di nagtatagal, pero ito ay mainam at sapat na pondo upang ang walang hanggang buhay na ipinangako ng Panginoon ay matamo. Ang umiinom ng tubig na ibinigay ko ay hindi na muling mauuhaw. Ito'y magiging isang bukal sa loob niya, aapaw, at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Juan 4:14. Maging matalino ka, kaibigan. Gamitin mo ang iyong buhay upang ang tunay na kasiyasiya at panghabang panahon na buhay ay makamtan.
1: Ini ang 1233 Radyo DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. 55 na nga nagapalayag sang kamatuoran sang maayong balita ni Hesu Kristo. Tutup ang tanan, mga kabatid.

Mayugid nga aga sa inyong atanan, nagapasalamat kita sining tion adlaw nga Domingo nga maka pamalandong kita kag subong man maka kadtuman sa simbahan. Good nga padayunon ang pagtuo kag pagkilala nga nagakinahanglan kita sang Dios sa tagsagid sang aton mga kabuhi. Ining aton na programa ginasakdag ini sang Bakyas Evangelical Church kag nagapasalamat kita nga ini nga iglesia nagapadayon sa pag pakigbahin sa pagdala sang madamo sa tiilan sang aton nga Ginoo. Ang aton pamalandungan sa sining aga makita ini sa Salmo Kapitulo 143 Versikulo 5. Malipot lang ini nga mga dinalan sa kasulatan nga nagasiling, "Blessed is he whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord his God." Mga muyo kita, may gugmaon namon nga amay, nagapasalamat gid kami sa imo siningation nga mabutang namon ang tagsa namon ka mga kaugalingon sa imo presensya kag subong man makahatag sang tion sa pagpamalandong. Kabay pa ining malipot namon nga pag pahayag sang imo pulong makabulig sa amon agod nga ang amon pag pangabuhi sa sininga kalibutan magmangin masanag. Inabangod upod namon ikaw nga nagagiyak nagatuytoy sa amon ilabinagid sang imo mga pulong nga buhi nga nagahatag sa amon sang paglaom hindi lang subong kundi bisan pa sa palaabuton. Ining amon pangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga amon Ginoo kag personal nga manluluwas. Kabay pa. Mga utod, ang aton nga pagpamalandong sa sininga aga ginapatuhoy naton ini sa libro sang Salmo sa sinulatan sang salmista. Kag nagapasalamat kita nga may kasubong sininga bahin ang aton kasulatan kay ang Salmo napunan ini sang pagpahanumdom bisan pa nga ini makabig naton nga mga ambahanon apang nagapakita ini sa aton kung daw ano ka malahalon ang pulong sang Dios nga ginapahayag niya sa mga nagkalain-lain nga mga pamaagi sa pulong, sa musika, sa ginatawag philosophy, kag subong man pagpakita sa atong kung daw ano ka-importante ang aton pagtuo sa aton Dios. Ining akong ginbasa nga makita sa Salmo 146, may tatlo diri ka importante nga pulong nga gusto nakon na dalon sa aton igtalupangod. May tatlo diri ka letter H. Una gid naga sugid ini sa aton sang pulong nga happy. Ikaduha nga pulong amo ang help kag ang ikatatlo nga pulong amo ang hope. Happy, help, and hope. Kanami sini mga utod pamalandungan kay unagid nagapakita ini sa aton sang aton kaangtanan sa aton mahal nga makaako. Kung magsilingan kita happy, ang teksto nga aton ginbasa kaina, nagasiling blessed. Kaya ang isa katawong bulahan, isa sa katawo nga malipayon. Kag ang kalipay sininga tawo indi napasad sa mga butang nga naangkon niya ukon bisan pa sa mga butang makita kundi ang iya kalipay ara sa mga butang nga espirituhanon pagi sa iya kaangtanan sa iya Ginoo. Gani naghambal diring atong teksto, blessed is he. Bulahan yadtong isa o malipayon yadtong isa nga naga pangita sang bulig
nagikan sa Diyos ni Jacob, kagsubong man sang paglaom niya nga ara sa Ginoo. Our happiness belongs to God. Nga ang amo sini ang ginpahayag sang salmista. Kay sa daan nga katipan, makita natun nga ang mga paganihan sang pagtuo kasubong sa kay Abraham, isa siya katao nga napunan sang pagtuo kag bisan pa tao siya nga malipayon. Kay ang iya pagtuo sa Diyos, bisan pa ang pagtuo, hindi niya makita ang mga pamaagi sang Diyos sa iya kabuhi. Apang malipayon siya kay siya isa katao nga mapinasalamaton, isa katao nga malapit sa Diyos, kag ang iya kalapit sa Diyos nagatugas ang kalipay sa iya kabuhi. Sa amuman nga bagay, makita taman ini sa kabuhi man ni Moises, isa man sang baganihan sang pagtuo nga gintawag sang Diyos agud magpanguna sa mga kaanakan sang Diyos nga ara na esklabo sa kamot sang mga Ehiptohanon sa sadto nga mga dinag-on. Kagayhan mga utod sa siniman nga mga panag-on, aton man makita nga ang kalipay dapat man manginyara sa aton. Una gid, inabangod nga ang aton kalipay na sandig o kung ginsandig naton sa aton mahal nga makaako. And we are being reminded that those who trust the Lord are people who are happy. Ang mga katawhan nga nagasalig kag nagatuo sa Diyos, amo ini sila ang mga tao nga malipayon. Nga ang malipayon, kay bisan pa sa aton pagpangabuhi, may mga butang ko kaisang nga nagatayog sang aton pagtuo. Pero bangod sang aton pagtuo sa Diyos, nga siya upod naton, ang kalipay nagadaog sang aton ginatawag mga kakulba, mga kasubo, o kung anuman nga mga negatibo nga mga bagay nga aton mabatyagan sa aton pagpangabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Gani, mga utod sa sininga aga, kabay pa nga kun, ara na ikaw sa Diyos, hindi gid dapat ni mubuyan ini nga kalipay. Subong sang isa ka ang bahanon nga nagasiling, the joy of the Lord is the strength of my life. Ang kalipay sang isa nga ara sa kay Kristo, ara ang matutuod nga pagsalig kag pagtuo sa iya. Kabay pang ang kalipay nga makita sa aton pagtuo, nga ara pirmi ang Diyos nagaupod sa aton, hindi naton pagbuyan ini, kay amo ini ang nagahatag sa aton sang hugot nga pagsalig kag pagtuo, nga siya nakakita sang aton kahimtangan, kag bisan pa may mga tinion nga ihan ang mga sirkumstansya hindi favorable sa aton. Pero nagapati kita nga ang aton Diyos nagaluwas sa aton, nagapakita sang iya mga tinutuyo nga bisan pa sa kabudlayan, upod siya naton kag nagahatag sa aton sang ginatawag positive outlook in life. And therefore, ang tanan nga nagatuo sa kay Kristo, nagakabuhi nga madinalag-on. We are not defeated, but we are victorious in our life, now and even in the future, because we are happy knowing that the Lord is with us. Ang ikaduha diri mga utod nga makita naton nga pulong, amo ang pululungon nga ginasiling help. Ang aton Diyos, aton kabulig. Hindi lang siya nagahatag sa aton kalipay, kundi bulig siya naton. Kag amo ini ang naga-affirm sang ginatawag aton nga happiness, ang aton pagka bulahan. Kay ang Diyos nagabulig sa aton sa tanan gid nga tion sang aton pagpangabuhi. Let us always consider that no matter how gifted a person is, there comes a time
when he or she needs help. Bisan ano ang abilidad sang isa ka tawo, bisan ano ang kaalam nga ara sa iya, may tiun gid nga nagakinahanglan siya sang bulig. Gani nga nga may mga doktor kita, kay kon ang aton profesyon niya engineer, hindi takabalos ang aton ginabatyag, hindi takabalos ang aton balatian, gani nagakinahanglan kita sang doktor. Kung ang isa ka tao hindi edukado, nagakinahanglan siya nga tudluan, nagakinahanglan siya nga i-enlighten sang mga kamatuoran, agud nga magmangin masinampaton siya sa pagpangabuhi. Sa bagay nga nagakinahanglan kita sang mga manunudlo. Kung ang isa ka tao nagakinahanglan sang balay nga gusto niya pasilungan, nagakinahanglan siya sang architect or engineer to help him put up a building or a house. Gani, mga kauturan, ikaw kag ako nagakinahanglan sang bulig. Sang aton isig katao kaglabaw sa tanan, nagakinahanglan kita sang bulig nga nagikan sa Dios. Amo ini kung nga ang Salmo 46 versikulo 1 nagasiling that God is a very present help in times of trouble. And furthermore, the psalmist declare, my help comes from the Lord which made heaven and earth. When it comes to help, people may fail us, but when we put our trust in God, He will indeed never turn His back upon us. Gani, amu inikon nga ang Salmo 146 na gasiling, blessed is he whose help is the God of Jacob. Ang Diyos ni Jacob, nangin Diyos man naton, kay siya buhi kag matuod nga Diyos nga na-experiencehan sa mga katauhan na linpagid sang una, kag bisan pa ma-experiencehan manimuutod sa sini nga mga tinion. Ikatatlo diri nga pulong nagasiling, whose hope is in the Lord his God. Ginpakita diri sa aton mga utod nga hindi lang ang nagakinahanglan kita nga magmalipayon kay bangod ang aton Dios nagabulig sa aton, kundi ang Dios man amo ang paglaom sa aton kabuhi. Ang aton bala panag-on nagapakita lang sang mga reality nga there are so many people nowadays that are hopeless in life. Wala sila sang masandigan kung nag-abot na ang mga kabugatan sa ila kabuhi. And therefore, they turn to some other things. Imbis nga magpalapit sila sa Dios, nagapangita sila sang mga paagi, pamaagi sa sininga kalibutan nga makapaumpaw sa ila, makahatag sa ila sang security. And therefore, aton nahibaluan nga ang mga butang nga ginahatag sang kalibutan hindi makabulong kag makapakita sa aton sang matutuod nga paglaom sa aton pagpangabuhi. And that is why Hebrews chapter 2 verse 19 tells us that our hope in Christ never fails us because we are being told to rejoice in hope because we know that our future is secure in Jesus. Mga utod, ang aton paglaom ara lang sa kay Kristo Jesus kag indi nasandig sa anuman nga mga bagay nga mauyatan sang aton kamot nga mapakapabatyag sa aton nga may buwas damlag kita nga maayo. Let us always remember that our hope lies in the Lord Jesus Christ. Kabay paabyan kung anuman ang imo kahimtangan sa sininga aga, dumdumagit nga ang matutuod nga makahatag sa imo sang paglaom, buwas damlag o konsubong, makita lamang kay Ginoong Hesukristo nga amo ang naghatag sa aton sang matutuod nga kasiguruhan sang aton kabuhi. Jesus Christ said, I am the way,
I am the truth. I am the life. That is our eternal hope. Kagkabay pa, nga naangko ni mo si Ginoong Isus, subong imo personal nga manluluwas ka Ginoo. Kaya mo ini ang magabulig sa aton, kag magapabakod sa aton nga kita magamalipayon, kita magaklaim nga ang Diyos bulig naton sa anuman nga mga kahimtangan sa aton pagpangabuhi. Malipayon man kita o kunara kita sa kabudlayan, kaglabaw sa tanan, ang pag-atubang naton sa aton buwas damlag, nga sa pagtulok naton sa palaabuton, kag sa aton kahimtangan subong. Wala na sang iban pa nga nagabulig sa aton, kag nagapabakod sa aton, kundi ang aton Ginoo nga nagahatag sa aton sang paglaom, subong kag bisan pa buwas damlag. May the Lord bless you, my friend, as we meditate on these three important aspect of our life. We have to be happy because of Jesus. And we have to claim that He is our help in all circumstances of life. And thirdly, He is our hope now and even in the future. Kabay pa nga mo ining imo paglaom, amo ining akon paglaom, kag amo ini ang paglaom sang aton kabuhi samtang ari kita sa sini nga kalibutan. Kabay pang Ginoo, magpakamaayo sa imo abyan. Ini si Pastor Ruben Changson sang Bakyas Evangelical Church. Nagasiling, God bless you.

0: ang tulong ng Panginoon kailanman ay hindi nahuhuli. Pagtiwalaan natin ang kanyang mga pangako.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC Philippines, hanggang marinig ng lahat.
3: Welcome mga abyan kag mga utod sa Ginoo sa atong programa Wonderful Words of Life. Ininyo alagad, Pastor Tito Hope Batikadas, nagakalipay gid nga ang pulong sa Ginoo magalabot naman sa inyong apuluyan, kag gabay pa, makabato naman kita sang pagbakamayo sa pulong sang Ginoo. Nagidayo kita sa Ginoo siningation nga makapaday naman ta sa pagtuon siyang pulong, kag nagahatag naman inising bag-o nga pagtulunan sa aton, kag subong magapamalandong kita diri sa Joshua chapter 24. With common passage kag sa liwat nagahatag inising dako nga pagtulunan sa aton, ginatiguluhan naton ini aton pagtuon about a firm commitment. Now, madamo sa aton at one time or another sa aton kabuhi, naga-decide kita nga magsunod gid sa Ginoo. Pero ang pamangkot, how firm is our choice, no? Sa pagsunod dira sa Ginoo. Kumbaga, what kind of commitment does God require of us? So, tun-an naton ang ini aton passage subong sa Book of Joshua chapter 24. Sa diin, masapwan naton diri ang mga Israelites, nag-atubang man sila the same sang sininga pamangkot. So, bag-o naton tukibon ang Joshua 24 verse 14 to 25, lantaw naton anay kung ano ang background sa sininga passage. Ang background sa sininga passage, masapwa naton of course, there is a verse 1 pagkadto sa verse 13. Nga si Joshua, during sa sininga time, gintipon niya ang tanan ng mga Israelites. Kag nag-recount diri sila kung paano ang Ginoo nag-led sa ila out of Egypt and how God had led them into the land of Canaan. During sa sininga time, si Joshua tigulang na siya, no? At this time nga na-record sa Joshua chapter 24, tigulang na ni siya sininga tiyon. Kag niyagid bala tayo po suon, anti siya anay kuwaon sa Ginoo, gusto gid niya mabalan, no? He wanted to make sure nga mga Israelites nga magmatutom gid sila sa Ginoo even after nga si Joshua waon na sa Ginoo. So, anti sa kamatay ni Joshua, ginpasipto yagid anay ang mga katawhan diri sang Dios. Amo ni ang background sini nga passage. Kag nga ang natun-an naton ini ang aton nga pagpamalandong subong nanungod a firm commitment. Now, una lantaw naton diri ang the choice. Okay? The choice. Makita naton diri sa verse 14 pagkadto sa verse 18. Pero ano ang ginsiling diri sa verse 14 kag 15 anay? Kun what choices were the Israelites asked to make? So, no, sa verse 14 to 15, nagasling diri, now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord. And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Nakatahom sa sininga passage, a common ininga verse ang Joshua 24 verse 15. So sa liwat, what choices

0: where the Israelites ask to make, nga na-mention rin sa verse 14 to 15, atun gidya masapuan nga, pangabay gidiri ni Joshua sa mga katawan sa Ginoo, nga magkabuhi sila nga mangin hinadlukon sa Diyos. Mangalagad sila sa Ginoo in sincerity and in truth. Grabe ang emphasis diri ni Joshua sa ila. Kay kabalugid si Joshua kung ano ini ang mga Israelites. Kung ano ni ang ilang mga tagipusoon. That is why ginpasipto yagid. Kung nagsiling siya, put away the gods which your father served on the side of the flood. And in Egypt, kag alagaron lang gid ang Ginoo. Grabe no? So muna ang challenge diri ni Joshua sa ila. Kag nagsiling pa si Joshua, kun laot sa inyo ang pag-alagad sa matuod nga Dios naton, tipili ka mo sa mong kung sinugid ang inyo alagaron. Grabe si Joshua no? Kung ang Dios sa mga Amorites o kung ang Dios sa Israel. Kag nagsiling siya ka namin, but as for me and my house, mga lagad yun kuya sa Ginoo, we will serve the Lord. So what did they choose? Sanggin pamangkot ini ni Joshua sa ila, ano ang ilang ginpili? Kag nga makita na ito sa verse 16 to 18. Ano ang ilang siling? Paghambal din ni Joshua sa ila, siling sa verse 16, and the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight and preserved us in all the way wherein we went and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore will we also serve the Lord, for He is our God. Daw katahuman ang response kung imulang tawon ang ining mga Israelites sa pagbamangkot diri o kung pag-challenge ni Joshua sa ila. Now, let us pause here for a moment. Sa atun anay, no? Pag-una to lang tawon diri ang choices diri sa mga Israelites sa ilang pagsunod sa Ginoo. Kita anay, kumusta ka mo? No? And what are the choices before us? Ha? Ano ang aton man nga choices subong? Kun ini nga panahon, kumusta yan na aton pag-alagad? Ha? Base amo mang gyapon? Okay? Base wala gyapon changes sa aton life? Base kung ano pa dira ang atong ginahimo, ay, abyan utod si Ginoo, ang pag-alagad naton sa Diyos, kinanglanon gid nga may firm commitment ikaw, just like Joshua sa iyang pagpasipto diri sa mga katawhan sang Diyos. Okay? So, importante gid nga mga lagad gid kita sa Ginoo sa sininga panahon nga lapit na magkari ang atong Ginoo. Hindi na natin mapaktan ang dalagan sa panahon subong, especially sininga tuig. Grabe na gid ang kalibutan. So kinanglan ang aton commitment matuod. Okay? So, parius diri sa mga Israelites, daw taho man ilang response, pero gaduwa-duha gyapon si Joshua sa ila. Kung ano gid katuod ang ining ilanga, pagsiling nga mga lagad man sila sa Ginoo. Now, look at again verse 14. Ano diri ang equivalent sang foreign gods in our lives today? Huh? Okay, so, muna diri, gin-emphasize diri ni Joshua nga, sa dito pa kamo sa Egypt, ga amon na kamo ni, ga simba na kamo, ga salig na mo, ga tuo na kamo ni sa mga foreign gods. Nga, may Diyos kita nga matuod nga Diyos sa Israel. Ang foreign gods diri, mga nga nagahatag inising pagsablag sa ilang pag-alagad sa matuod nga Diyos. So ano diri ang equivalence ng foreign gods? Again, mentioned this sa verse 14 sa aton kabuhi. Ha? Kung sa yuron, kung imulang taon sa pangabuhi sa buong, anything that has come important in your life, ay, gintawag man na ina ng mga foreign gods o kung vices. Ha? So, mabudlay nga sa atong pag-alagad subong sa Ginoo, still, ang Ginoo hindi top priority sa atong kabuhi. Kung ulihin na pirmi ang Ginoo. Okay? Masubo. Kag madamo sa magistwanon sa subong nga panag-on ka-materialistic. Instead nga magsunod kita sa matuod gid nga Dios. Ang mga tao sa buong daw grabe sa pag-crave sang kwarta. Kung kisaan nangin foreign gods na naton ina, ha? Nalipatan na naton ang Ginoo, isa di nakasimba tungod kay nasako na kita sang aton nga negosyo sa aton profession sa trabaho naton nga naghatag sing sablag sa atong pag-alagad naton sa Ginoo. So, amuni ang siling sang pulong sa Ginoo. Anything that crowds out God from His rightful place in our heart, such as money, career, position, reputation, fame, family, lover, friend, o kung ano, padra. Anything that crowds out God from His rightful place in our heart. Gintawag ini nga mga foreign gods. Hindi lang ang butsing anong risang mga foreign gods nga nagatubang na sa Diyos-Diyos. Ha? Ang cellphone, mangin Diyos-Diyos man natun. If we spend so much time sa cellphone, wala na kita nagabasa sa pulong sang Ginoo. Ay, grabe gitud ang cellphone nga magbutong sa atong time nga way na tagahatag chimpo sa Ginoo sa iyang pulong sa pagpangamuyo. Pero sa cellphone natin, ay pwerte nga ang pang-swipe natin dira kundi in kita nga mga site na gagadto. The way kita ginakapoy. Pero kung sa tiyon sa pulong sang Diyos daw, natuyo na kita, way na kita gahatag chimpo sa iya. Te, kung na muna, nangin foreign gods mo man na. So gani, hindi lang cellphones, bisan ano nga butang, amuna siling ko, anything. Ha? Such as money, career, position, reputation, fame, family, lover, friend, kung ano pagidara. Nagintagaan mo na importansya rather than sa Ginoo, that becomes an equivalent sang foreign gods, sang aton kabuhi-subong. Okay? So masubok ko na muna ang aton dangatan sa aton pagpangalagad sa Diyos. So amo ni ang choice nga makita naton sa verse 14 to 18. Maayo man ang response nila kay Joshua, pero si Joshua gadwa-duwa sang ila diri nga pagsiling nga mga lagad sila sa Ginoo. Now let's look at here sa verse 16 down to verse 18. Ang firm commitment. Actually makita naton ini sa verse 19 to 25. But notice that the reasons given diri sa verse 16 to 18 sa mga tao diri kay ilang choice mag-serve sila sa Ginoo was based on what the Lord had done for them. Amo na makita naton, ha? Now, why is this not a good basis for choosing God? All right, nga nga muna kag nakita diri ni Joshua ang something daw hindi maayo ang ilang response. Why did Joshua not accept sang sining quick response sa mga tao sa pag-challenge niya? Ano, sining sa verse 16, 8 to 18, no? Grabe niyo. Ha? And the people answered and said, God forbid that we should forsake the Lord to serve other gods. For the Lord our God, He it is that brought us up and our fathers out of the land of Egypt from the house of bondage, and which did those great signs in our sight, and preserved us in all the way wherein we went, and among all the people through whom we passed. And the Lord drave out from before us all the people, even the Amorites which dwelt in the land. Therefore we also serve the Lord, for He is our God. So, sa insa muna ilang response, pero masapwa natin wala dirigin bato ni Joshua. Kay nakita ni Joshua na base ang ilang response kung ano ang ginhimo sa Ginoo para sa ila. So ano gali ang tama? So ang tama gid mga utod sa Ginoo amoy ni that remembering what God has done for us reminds us of God's love. Maayo man ina. But when we commit to follow God and serve Him, it is not enough to base it on what God can do for us. It should be based on who He is. Amoy na abyan utod sa Ginoo. Kay ang Ginoo, Dios siya. God is God. He is our Creator, worthy of our praise and worship and total allegiance. So we should seek to know what He is like, live accordingly, and serve because of love. So diri lang kita anay abiyan utod si Ginoo sa aton nga pagtuon, padayunon naton ini aton pagtuon sa daso naton nga broadcast. Ang Ginoo magapakamayo gid sa aton tanan. Damong salamat.
1: Chances are none of us have ever seen a hearse carrying a dead man to rest with all of his possessions following behind. Like they say, you can't take it with you. Everything from the socks in the drawer to the vacation home on the beach remains exactly where it is when you die. Yet society would have us think that those who die with the most toys win. Win what? Which toys? Where does the prize get delivered? No matter what your financial or social status, you must come to terms with your mortality. After death, the prince and the pauper, materialistically, are the same. They have nothing. Only one thing exists, their souls. Jesus Christ asked, "What will a man be profited if he gains the whole world and forfeits his soul?" Are you in danger of forfeiting your soul? Have you been spending time collecting your treasures on earth while gathering none in heaven?